0: grounded eh.
1: Oh, brown out. Grounded ang
0: tapos,
1: ano.
0: Tapos, ang nagatag na kuno bala ang hulam.
1: Oo.
0: Yung ido nakahigot.
1: Mm-hmm.
0: Natigaw na kuno sa sukot, ang higot. Ang ido, wala na higot.
1: Lagyong ido.
0: Wala na ginig ka ng ido. Ah, may na ginig ka ng ido. Ang managulong.
1: Nangin doon na, arik ido to.
0: Ay. Kale man.
1: Pero
0: amo ni... Kasi ka
1: to
0: tingwanan sa karoon ng atong kapulisan kahit siyempre.
1: Mm-hmm.
0: Bad, ano siya, bad image ni sa atong?
1: Of course, oh. Yeah. Ang ato ng pabalo, kung sino man ay perpetrator, either sa kolonila or either diri sa Pilipinas, masulbar kay ang pagpataya, krimen ginaya mo. Wala sang ibanda nga rason nga maka-justify sa insidente o kung krimen nga pagpatay.
0: Abo gani ka tropang Irwin, eh. Kung ipatubig ako man dito sila lugar, mukha mo na pala.
1: Mm.
0: Tapos, amo man itubig matabo, no? So, masakit man para sa ato bilang mga Pilipino pala. Kita mismo, medyo pangabuhi man to, medyo trabaho pa to. Tapos, amo na yung naling intensyon sa ibang sa inyo. So, the same man yung sitwasyon ni Mr. Singh Katropa Irwin.
1: Oo.
0: Na katabi sa Pilipinas, agad magpangabuhi, agad magnegosyo. But in the long run, galing ang kabuhi, driyaman yung bulong sa Pilipinas, kibangon sa kining na bagay, no?
1: Oo.
0: Hindi ko negosyo ni Dr. Parwin, pe, may iya-iya ako ni siya na pang-mintaro niya.
1: Oo. Pinakalapit ni sa Katropang France, no? Ang negosyo, ang isa sa mga rason.
0: Kaya sila sa pinakamabako.
1: Oh. Oh, kay Wayman so, kita.
0: Eh. Sa sining ng negosyante, sa sining international Katropa Irwin, ang negosyo gito.
1: Oh, Wayman threat gina ba to nining biktima?
0: Yes.
1: 6 months pa man lang di siya. Sa
0: kan may threat ni siya. Negatibo man ko do sa pagkamao Katropa Irwin.
1: Wayman daw.
0: Siguro kung kabaton threat guro, siyempre mga man mani eh.
1: Siyempre.
0: Siguro, ginisudyoha na lang ginigurang iya, kabalang ruta, iabing daily routine. So, posible nga ti, abo na katropa, win, gin, bantayan mag-guro sa mga manugpatay, para si mga tigayon, ginihina katropa, win, yung mapatay yung biktima.
1: Taka. Wait, nakmano ko ng standing niya, damo gin man ang kapital, negosyante, gin man ni, galakat lang sa Katropang France, no? Motor.
0: Na motor ni sa Katropang Irwin. Na motor ni siya.
1: Ginaot siya.
0: Yung motor din sundan siya.
1: No.
0: Sa mga suspect.
1: Oh.
0: At di, amo to. Dili, kasi makapila ka beses.
1: May intention gina. May plan, no? Ginbantayan sa.
0: Oo. Yes. Ginputoka. Gini siya guro Katropang Irwin. Ginbantayan. Gini siya.
1: Oo. May investigasyon ng Bacolod City Police Office Katropang France, may ara man ang special task group nga gin mahimo sa investigasyon. Paano as man para real nga investigation?
0: Correct.
1: Oh.
0: So, amon ka pa may kay importante ano man imo? Dapat tagaan gin sa importansya kay ginaano man gin tagaan man idaan yung pagkilala amo ang nationals diri sa aton mo.
1: Oo.
0: Kaya itinangod ba lang sa bulig nila sa ekonomiya sa Bacolod.
1: Mm-hmm.
0: Muna ganit lang atro province nila yung ta. Sila di ang may pinakadamo sa karoon ng mga negosyo sa Bacolod.
1: Ay, good ka.
0: Sa Chinese community.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kita yung mga Pilipino ya, para ka negosyo, kita, siyempre, muna, mangutay sa ila.
1: Mm-hmm.
0: Para makatukod. Kaya sila yung may basante ng mga kwarta para ipautang, wala.
1: Mm-hmm.
0: Na, which is, muna, mag-resulta man sa negosyo nila eh.
1: Mm-hmm.
0: So, muna, yap lang ang buyan, o galing naman ni Katropa Irwin, siguro, kaya bago sa kapitensya or nainasuya.
1: Oo.
0: Sibling nga, muna gurong natabo man sa sininga international.
1: Oo. Ato lang ginasigahom nga masulbar sa aton nga Bacolod City Police Office. Ining nga kaso, kalaway sa kalain sa bahin sa sang PNP, kalain sa bahin sang Bacolod, nga mapatsyan sang iban nga mga lahi. Hindi sa masulbar dali-dali tungod ti sa kapasidad natin nga hindi ta makasulbar sa mga kaso kahit sa mga krimen nga nagalunta diri sa Bacolod mga katropa katropang France.
0: Yes,
1: so siguro hatag dinis pulis gi-expectan lang ta soon as possible time matagaan sa resolusyon may investigahan sa insakto kag madakop ng resuspetsado.
0: Oo. Sorry katropa ito matihan doon na bala payag ni Police Lieutenant Rafael Palacios ang Deputy Station Commander sa Bacolod City Police Station 4.
2: Good morning, sir. Ayun na lang tamantang ang gulong siguro sa aktiman sa iyang negosyo.
3: Okay.
2: Sa aton pagkabalo, lima pala na da sa kabulan dito sa Bacolod. Tapos ang yan nga obra mo na din nga everyday. Ang ilang nga usual nga negosyo, panukot, pahulam.
3: Yes, sir.
2: So, isama na sa ginalantaw naman nga ang gulo, no? Wala na takabalo. Na-check pa naman kung may kontra niya siya or parte din sa iyang negosyo or may kontra lagi siya na personal man.
0: Okay. Pero sir, nang na istorya niyong pamilya ni sir, may mga ano ko na sir, may mga kabatong pagpamahog mo niya or wala man?
3: Oo. Oh.
2: According sa ito, may investigator daw, wala sa ano din na istorya nga may atod sa stress ABC yung kabuhi.
0: Pero sir, ano nito, may mga POIs na?
2: Amo na subong ang inalantot ng ato ng investigator, no? Kahit continue pa man, under investigation pa man subong na.
0: Okay, sir.
2: Ya, wapan pa man sila sa ginatawag na sa amon sila pang tracking, no?
0: Okay, sir.
2: Yung nanong medyos posible may nga link sa ininga kaso, sir.
0: Kasi okay, sir.
2: Ang Indian National ning si Mr. Ting 42 ni sa news kag single.
0: So, sir.
2: Sir.
0: Okay. Pero sir, nang ang mga suspect, ano ni sir, may mga CCTV footage kamo nga na-recover sa crime scene, sir, at sa area.
2: So, par, sir, wala pa, sir, wala pa. Gina, amon na ginapangitaan ka pa, sir, link di ko may ara. Okay. Di nga, posible nga may makapture di, kasi, ano, sa, may naka, ano, nakasakti di nga, nakapanugi sabi nga sa lugar nga daw ginatundan sa ang tapos kanibay man ko no ang aton nga mga suspect no
0: Sir, ano na yung ano mga suspect siya possible daw gan for hire ni or hindi
2: Hindi po maka-conclude nga gun for hire, no? Kahit
3: would like to make gun for hire.
2: Ginano sa pasubong, continue pa man ang distribution.
0: Yes, sir. Ano to, sir, ang mga ano, sang suspect ni sir, ano, naka-helmet sila nga duwagin, no?
2: O, duwa sila, bali, ang kasana. Ito ko, no, ang pahalin sa market si Mr. Singh, no? Ang mga pangumpra, be, tapos ako na yung ginsundan sa kaging tiro.
0: Okay, sir.
3: Oo.
0: Oo, Katropang Arvin, si Police Lieutenant Rafael Palacios.
3: Oo.
0: Ang Deputy Station Commander sang Bacolod City Police Station 4.
1: Unfortunate, kung may ara sang gun for hire. Kay Budlay na, sa isa ka lugar, may ara sang bayaran nga manugpatay. Budlay ni sa imahin sa pulista.
0: Parakas. So, kaya mo na. Kumunan na ito mga Irwin ang ano, no? Ang napatupukan sa kapulisan. Hindi siguran gini kung ano din ang posible na ano, person. Sa likod sa sining incident,
3: Katropang
1: Harvey. Oh, grabe. Ulat-ulat lang ang Katropang France sa base may araman sa mga ginahimo ka atong polis sa White Tambalan para maglaot
0: sa lady. Follow-up naman from time to time. Posible, no? Every investigation sa pagkalakatang tiyon, galakatang inuha sa Sir Corwin, posible nga may mag-gather ginasang mga detalya.
3: Oo.
0: I-update na ni Katropang Harvey ng ginahimo kaso si Nino. Kahit di makakulugmat niya sa community sa international. Which is thematic to ano ni ang pangalan sa Bacolod. No? Kaya bangod nga ting sa dere sa ila ang itatay.
1: Hindi safe ang mga why nag-reflect man lang sa'yo mga international katropang France mo? Sa tanan ng mga foreign nationals nga aris Bacolod. Mahimo sang perception ba? Nga hindi safe ang Bacolod sa mga foreign nationals nga ari di karon.
0: Oo. So yan. So mali ka propawi na natin dari subong nga ano, no? Pinakalitin sa dari subong na update sa what sa sining incident eh. Sa pag sa sining international katropang Irwin. So, dugang ko na lang yun, hindi nga balita dito sa siyudad sa Sagay. Kaya,
1: Musulit
0: ka balita pa para sa... Oo. Kunti ka ako, sarapan ka po pa, Arwin. Ito ka pulo, bure.
1: Oo.
0: Do pam, free money siya mo.
1: Oo.
0: Naabali, ini. Kaya nagtupa sa isa kabalay, kaya Trofa Arwin, pero sa may 4-5-3,
1: oo.
0: Barangay Bulan, Bulanon, dara sa siyudad sa Sagay.
1: Oo. Oh. Mhm.
0: Kahapon sa hapon eh, no, ang biktima ni Katotoy Win, isa ni kalalaki, isa ka grade 2 student siya mo.
1: Oho.
0: No, grade 2 student eh. So, sa mga information, tala niya na kuha Katotoy Win, ang ining na bata, ano sa sunod dalay, tulti lang ko doblado na bali, natumba lang niya yung kahoy.
1: Mhm.
0: Oo, sa bure.
1: Mhm.
0: Nagtupa sila balay.
1: Oho.
0: Say, dalay siya, tuwara ko na sa kwarto.
1: Oho.
0: At sige na ligar nga doon nagagamit ko na sa cellphone.
1: Mm.
0: Eh, timago lang nabutan yung kilaan mo.
1: Ah, sa sulod sang ano? Sulod sang balay?
0: So, warang bata, sulod balay. Iti na tumba na yung puno sa mure.
1: Oo.
0: Tumpa ng balay. Inagub na doon yung balay na gubagid.
1: Oo.
0: Eh, ang bata to sa sulod, doon na dala itong katapawin. So, na pilpilan isang kao, isang mure, no?
1: Oo.
0: Eh, sa information, sa laning nakuha sa amay sa Bisima, Katropa Erwin, do, pasensya sa mga nagkataon, si ang baka ya, na tamaan git bala, kahit si ang ulo na lugit na pilpilan.
1: Oo. Oh. Nako din niya buro? Na, o dako so, tuod? Nako din sa
0: puno, Katropa Erwin, kiting ilabalay, guba ito.
1: Dako tuod.
0: Naguba na eh. So, tiga ito, Parvin, ari, no? Pamateta na ang tatay ng bata, si alias Grimar, o kung si Grimar Adilada, ang abay sa sining grade 2 student na lalaking na napatay sa sining incident, eh, katropa nga, Win. Pamateta na ito.
4: Ano ito sa akong motor? Tabot na sila ating, magigandaan ba na? Nagulpi naman lang na barkadak, sir. Eh, pag-abin ako na nagkutukot ito, nagtindog ko, mas na, pag-ano ko na, Victor, mag-ano na bulo. Eh, hambal ko sa kusawa na, boy, kabing-boy na nga naman niya. Ang mga bata. Lagi pag-kwa na, gibundot na, kabikapit na bayo na. Gibundot na, hindi ka nang isang lalaki kay Juan, kay nagsimpon, yan mo dito na ikutin. Diri isang concept, diin na lang naglabaw. Hindi ko nabundot na. Yung nag-agiba niya, yung ano, kaptura. Yung kaptura. Kaptura. Dumbura?
1: Oo.
4: Eh, bata niyo ulo niyo, sir. Tiding. Oo. Sa school, sa kapo, school na pa na.
1: School
4: na? Oo, dito. Oo, dito. Oo, dito. Oo, dito. Oo, dito. Oo, dito. Oo, dito. Oo, dito. Oo, dito. Oo, dito. Oo, dito. Oo, dito. Oo, dito. Oo, dito. Oo, dito. Oo, dito. Oo, dito. Oo, dito. Oo, dito. Oo, dito. Oo, dito. Oo, dito. Oo, dito. Oo, dito. Oo, dito. Oo, dito. Oo, dito. Oo, dito. Oo, dito. Oo, dito.
0: Oo,
1: oh, kasubo sa tatay ba?
0: Oh, medyo may samo lang sa gamay ng Bisaya kay
1: Sagay mo.
0: Sagay.
1: Oh, may Bisaya na rin.
0: Pero teka, parang naman yung natabo, yung aksidente.
1: Oo.
0: At yung masubuman ini, sa pamilya ni,
1: oo.
0: Sa sining grade 2 student, katropa Arwin niya, tiyan mo rin, no? Na patay bangon sa natumbang tao isang buri.
1: Kasubo lang katropang Franz, kaya ti, ara ka sa sulong baray mo, pinsan mo, safe ka. Hindi ka man, no? Ang aksidente ko kisa, hindi mo yun mapulong, ah.
0: Gani. Ikaw nagtawag sa gani kasi Erwin ang ugat ng buray. Why na, why bala na lukha bala nga rin sa dusa?
1: Gani. Tumba lang.
0: Ang base, balas, ang base ang puno lang yung doon na bali mo.
1: Oo, oh, ano man, nang patay na isa ka buray or?
0: So, amo na nga ka sa Erwin?
1: Okay na, doon na tumba. So, na, nalukat siya. Pero, ang iya mga gamot siya na ano? Gani. Ay, nag-upod lang sa kasubo sa pamilya. Kita tayong tsura sa amay, nag-talangison.
0: Oo, oh, ay, hindi, masibos sa boss. Nangiya pata saan. Ang Ivan, ang lima ni patay mo.
1: Oo.
0: At ang napatay.
1: Mm-hmm.
0: Eh, may kapid ni siya, na babae, yung katro sa Erwin.
1: Mm-hmm.
0: Eh, ang apat niya, natigayan itong makagawa.
1: Mm-hmm.
0: Ang information nga na pala ton, aray ako na yung skwarto, diba siguro na cellphone o kung na basi tulukan.
1: Mm-hmm.
0: Okay na nga, daw na yung kuha. Kasi yung nakita na sinin ka na yung daw na natublang bure.
1: Mm-hmm.
0: Na matumba, tutupa sila balay.
1: Oo. Oh.
0: Kaya yung mga kapat ang iba, pero naling ang isa niyo, ang sinahagot, hindi mo yung wala.
1: Mm-hmm. Ahay. kalain, no? Why may expectaran ini pamilya guro naga why may nagilaom sa gabi na sadya-sadya pa naga istorya-istorya pa pero gulpi lang naglunta ng insidente. Grabe, why mabalaan dula ang iya bata
0: amo gani ka to pa Erwin, no? So tayo mo ni si Bongator din nakuha ko mga detalye tangon sa pila ka mga insidente dari sa patrol, no?
1: Oo.
0: Pero pa Erwin, sa liwat ini si katropang Franz Andrew Burgos na mga bukol-bukol sa lawan kung kumara sa Santo Plus 2 para sa nagawin ng Pilipinas Pilipinas XFM News
5: XFM Live Reports.
1: Salamat ka, Tropang Franz, sa mga latest update ni Dara sa area sang Lagay. Una, ang talakayo natin diri mga katropa, ang pagkapatay sa isa ka ng Indian National diri sa Bacolod City, no? Ang impresyon ba lang nga mahambalta nga hindi safe para sa mga national foreign nationals nga ari sa Bacolod nga nagatinerde para magpakabuhi or magnegosyo. Kambalbantanahan nga ang Bacolod, di ba? It's a friendly city para sa mga negosyante, para sa mga investors nga nagakadtudi, and all we have to offer to them is the security, the peace and security sa mga negosyante. And that's a police matter nga pwede ma-istoryahan sa aton lokal na panguluhan kag sa aton nga PNP katropa. Istoryahan ni para mahimo ang mga measures para malaot ang mga suspect para mag-angkon sang hustisya ang mga biktima, para mag-angkon sang kasulbaran ang mga kaso ngani kag makahambal kita nga wala sang espasyo ang mga kriminal diri sa aton nga syudad. Bullseye. Nga makahambal kita nga ang aton syudad it's nga friendly para sa mga negosyante kag hilway ang mga negosyo kag magnegosyo legal diri sa Bacolod, mga katropa, no? Daw kasubo lang kay Tinker Milang may ara sa mga shooting incident pero medyo malugay dugay nga aton nga mga pagsulbar sa mga kaso ngani, no? Kabaro kita medyo ang ano eh ang ginakabit na challenges paano magkuha sa mga ebidensya, paano magkuha sa mga testimonya, sino mga tao mahambal para sa pagtudlo sa mga suspect ngani, mga katropa. Ano ba na? Gun for hire nisla, no? Nga nag-lapta sa aton nga palibot di, nga naghulat lang sa oportunidad para magpatay sa tao. Kalaw ay man magpaminsar kita nga may ara sa mga gun for hire, doris Bacolod mga katropa, pero duda na tayo. With a series of killing mga katropa, base tuod nga sister nisla. Last time to na, dito sa isang karugan mga katropa, I think do manago to, no gun for hire man tong istorya. So dapat maubos nisla, malakpan nisla because nga nagabutang ni sa malain nga sitwasyon, malain nga plastada ang itsura sang Bacolod kung nag-exister ang mga inakabig na gun for hire or grupo nga nag-exister mga katropa para mamatay gid lamang niya. Ay nakoho. Anyway, oras naton 8:21 morning. So mga katropa natong gregopod Ma'am Jody Cabrera sa Kabankalan, thank you. Salamat gid Shirley Arevlo, may aga belated happy birthday sa inyo anak ma'am ha. Oo. Kag sa kay Jody Cabrera from Kabankalan City kami sir. Okay, sige, thank you. Salamat gid Nena Arevalo Katoliko, nagapamati kami. Bull's Eye. Thank you. Salamat gid. Thank you. And also Rebel Mamilya, ara sila sa Makagahay. Sa sityo si King Kong na kuro alias Igit, o may aga sa inyo na thank you sa kay Paring Vincent naka naghatag man sa sinya no? Good morning Dan, sharing na nabasa ko kagina sang aga ulan sang ulan sang nagdulong ko sa eskwelahan malain nga tiyempo importante git nga ang communication sa nga makatawag tanan naman ta dayon bala in case of emergency. Oo, kay may mga lugar nga nagtaas tubig mga katropa dayon mo buong ulan medyo taas-taas ng tubig. Ma'am Lentalde, good morning. Oh, salamat gid. Ari kami din sa Mabato chapter sa Tuoy. Salamat gid. Oh, nakatutok kami. Mary Jane Baliualyo, salamat gid ha. Monitor lang kami di sa barangay Handuman na ni show. Thank you ah, salamat nagapangapi-kapi di. Why gita da kapi ma'am? Bawa. uso na kapisubong kahit bisan ginahambal nila nga i-

kon bala maano ta, ma-postpone ta, okay man sa inyo, ma-postpone ta sa barangay na SK elections. Ma'am Len, Ma'am Mary Jane, okay daw ka damo, ma nagkapangapit da. Siguro, sabong nidutay-dutay kapi. Ngayon kito galang alang ni. Hindi tayo magsugbo. Sugbo ta karon ba si per day ta da? Ha? Malakalang ta, gastuhan ta karon. Per day ta ya karon. Mapadlagan ta. Tapos daw wala pa siguro ng eleksyon. Retreat anaya. Panigurado man ng mga kandidato. Kaya nga magasto kay mo iya. Sa wala, ay, sus, sino man imo iya man. Gasto ka nga daw wala pa klarong eleksyon. Pero mag-go signal to ganing Comelec. Mga eleksyon, sus, ulihin naman ka mo. Subong totoo, gininupad ang tasa sa kape mo sa mga kapihan. Sus. Kanto ka sa mga barangay, huwag ka pakapungko, may kape ka na iya. May matanib lang gamito na kape, ang aton nga Santon Gold Coffee Mix. Ara iya, huwag na kontra-tsempo. Kuhaan mo kape pagkatapos, diabetic, sigla iya, kundi naglain pa. Ma'am Len, hindi pagpusponon. Katuro pa, exciting. Sige, hindi pagpusponon ang eleksyon. Pabor ka man sa mga daan nga mga sa mga official tas barangay nga magtinerde sila until 2028. Di may kilala ko kapitan niya. Napospone na na takaan ako ya gani magpangalagad. Hatag ko naman sa iban. Padlagan na sila. Di mo mayo lang tari ko na muna ang pananawan sa tanan. Damo abi sa mga priority nga tagaan tani atensyon sa aton nga panguluhan, sa aton nga kongreso. Kita mo naman kunano ya ka kanano ka nano ang ila paminsaran sa ining nagakanatabo sa aton palibot katropa, bisan may impeachment, bisan may mangara sa mga importante nga mga bills nga dapat talakayon to para idoso ang transparency sa aton government service. Kay amo ning nagkalabunggo kita, amo ning naghatag sa aton kabudlayan, direkta na booking ang mga ginahimo sa mga public officials naton, ang porsyento hanay sa aton mga proyektos gobyerno. Amo ni tani kita busi sa aton nga mga kongresista ho. Ay busy sila ya para magpa-postpone sa mga eleksyon ta. Talent. Ang mga rin ginambal sa mga mga congressman ta. Dari ko expert mga congressman ta subong. Abi, butang taman sakto nga oras. Gay, pabangkot mga katropas ang naton. Why is it just now? Nga nag-propose kami for extension. Oo, may mga rason na ta. Dira na ta. Pero is it reasonable enough? It's less than 4 months. Three months maybe. Ang preparation para sa eleksyon. August, September, October, pagka November, less than 3 months. Mga preparasyon natin. Pagkatapos, here we come. We propose for another postponement, mga katropa. Na-postpone na to last time. I-postpone pa natin. Amo ni Permi nga ito na balaan. Balaan mo naman katura pa kung kisa ang mga politiko na ingid man lagans po nga kukuti nila mo. Na ingid man niya maminsan sila. Yes, katilaw naman kami kapi karon katura pang win. Meet up. See you, ma'am. May mga galinupad kapi. Subong amo lang din sadya kung kisa. Kay may kontapos eleksyon mga katoropas, mga kapihan, doon ka subo na. Huwag isang argumento, huwag isang debate mo. Pero subong niya, damo. Kay lapit na eleksyon. Tanan niya mga issues, barangay ito, tanan to nga mga kapaltahan, tanan niya mga issues ang korupsyon, kag issues ang personalidad sa mga lideresta sa mga barangay, makitaan to sa kapihan mo. Diba? Kaya at least, dira, may ginestoryan ta. Ready na niya ang mga kagawad ta, nga magtubang sa eleksyon. Karon istoryahan ta ng mga katropa sa aton nga pamparagan because masadya-sadya man ang

0: proposal. There were 7 of them nga mga kongresista ang nagsumitir sang ilang proposal, bill, para katropa para sa postponement sa barangay Ineske elections. Kita for one, mga katropa, we support sang barangay Ineske elections. Why? Because napreparahan na for the entire year na alokahan na sa budget. Ang aton nga COMELEC, mga katropa, has already spent more or less 8 million for the preparation while labot sa mga logistics nga ginbakal nila para sa preparasyon sa barangay election. So, meaning to say, we are up and ready para sa pagbuto para sa barangay Ineske elections. Look at ang aton nga mga SK chairmans, no? Ang SK chairman naton hindi na naiya SK na sa guli ang kabataan. Another 2 years, mga katropa, sa guli ang may kabataan na nisla. Na? I-postpone mo na?
1: Oh.
0: Ti ang mga SK elections ta. Postpone man, no? At to tani nga mga kabataan, mabdagan man to kagawad. Tapos i-postpone ta. Di tawagan mo na SK na sila. Dabo naman sa mga kauturan to sinya. Bagang naging kami, sir, sa mga kamukhaan sa amon officials, gobyerno. Sa amon official sa barangay, ah? Kay kung hindi kini magpuli, pamati ka magkwa soldo.
1: Busay.
0: Oh, tagahan taman chance ang aton nga mga aspiring politicians para magpanirbisyo man. Oh, kinudaanad na lang taya, puro postpone lang taya, postpone. Oh, puro lang taya gusto nga i-extend ang eleksyon. Ang politika nyo, lamita ang tao. Sige, tahambal nga, oh, vote, right of suffrage, buto ka mo, pili ka mo sa mga kandidato nyo. Don't you know nga ang korupsyon sa gobyerno, mga katropa, ining flood control project nga kulimbato sa mga official ta. Hindi ko mapati nga mga regional director lang niya nga may aras ang mga kinabtanan sa aton flood control project, mga katropa. Nakaon sila lapit isa ka trilyon sa isa ka sa korupsyon na rutan sa ining mga flood control project, mga katropa. And yet dire lang kita ga problema ho sa aton nga mga direktor, pila na ka official sa aton gobyerno ang ulamit sa di kabaluman kita nga aton nga mga barangay kun mga kongresista ta may ara man kayo tanan sa nada. It's a public knowledge, kabalo kita sa nada, no? But ang tao ga why naman ga pagamos nada? Until naglabot ni sa punto kag sabagay nga naribukaho ang flood control project, mga katropa, let the people exercise their right to vote, no? If they find na may ara sa korupsyon sa ilang mga barangay, this is the way to do it, no? Amo ni pamaagi para makabalos man ang ato yung mabotante, because for the longest time, mga katropa, ang issue sa korupsyon way ni maistorihan mo. So, therein, ang aton nga mga residentes, mga barangay, nagapreparar naman. Sige, mapili kami sa mga barangay kapitan namun. O, mapili kami sa namun nga mga opisyal naman. Kaya natilawa na namun to, palpak ang ilang mga obra. Di mabuto kami, pung ganyo ya. Munabla? O, alas 8.32, mga katropa, balik kayo ta.
2: XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta ganing gainong kusang order yung ang kape, gatukang pagit pagka-nervyoso ko. ipatilaw sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kang utok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
1: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 coffee mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
9: Sanfon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
12: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: The Secrets of Health.
14: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
15: Amo gali ni kasimple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
13: The Secrets of Health.
1: Southern Plus Gold.
15: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amuni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya, kag may zinc.
1: Southern Plus Gold.
13: The Secrets of Health.
15: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system, gusto naton sining mahalungan, which is ang problem sa mga Sir Josil, isa sining sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman, gali isang makabulig para ma-prevent naton nina. Tungod sa sining omega-3.
1: Southern Plus Gold.
13: The Secrets of Health.
14: Paano naton ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
15: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
14: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
15: Yes, Sir Josil.
14: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
15: Kung diba, kauno naton na niya in raw form or salad, abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagid ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
13: The Secrets of Health.
15: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang sa ni nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
13: The Secrets of Health.
14: And pwede gakaon ka molusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na to, Dok Leo.
15: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josiel, isa lang ni sang source na ton kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josiel, nga amount na sa balungay. Which is ang balungay, isa man sa sangkap sa ton sa ringa Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man aton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ringa cognitive function, ang aton sa ringa heart, nagpabakod man sa aton sa ringa kaugatan. Kaya magluwa sa presence, Sir Josiel, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
14: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balungay. Kung wala ka mo da balungay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold Capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix, lunsay ini may balungay. Do.
15: Kag makuha na ton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
13: The secret of health.
14: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
15: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
16: Jose Amelia,

0: Secrets of Hell.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals, mabakal sa mga butika. We'll

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml uon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw nga ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balansing nga mga komentaryo.
3: Hindi nga naman blana mo makaya ang ina.
0: Nga nag-atrust ang public opinion.
4: Objective.
3: Pangayo ko naman ang kapirasyon sa atang mga kapirasyon.
0: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.

0: Balik kita mga katropa sa pagpangalagad natin, Aryo, ang pila ka mga komento sa mga katuran ta, sa mga ano ta, sa mga viewers na ito mga katropa. Ang balik nila, sige grabe, nagiging niya sumung niya, ma-postpone pa ta. Tuwa na ma-postpone, i-postpone baliwat. Naanad lang tayo, pero may pa-postpone, postpone sa election ta. Kabaro ka mga kinamataraw mo na isang tao para magpili sa, magpili sa mga lideres nila sa mga barangay? Ha? Nga, though, okay lang sa atun, nga muna, perme? Maanad tabla perme, oh? Ako naman mga katropa, paglantaw ko, daw ginabali wala sa mga opisyal ta sa babaw ang ining kinamataraw sa tagsa-tagsa ka mga kuturan ta. Magbutos ang ilang mga lideres sa mga barangay nila. No? Aliya, kung kisa, ma... proposal ni sila, maduso na nila sa isang ining kamahagna. Kahit may mga pabor man sila eh, sa politika nila, sa mga lugar. Kapin pa sa isang kalugar, mga katropa, ang kongresista, ano niya, control niya, ang mga barangay, mga lideres, ay sus. Dire nag-lain ang dalagan sa mga politiko ta. Dirigilain ang dalagan sa mga opisyal tas gobyerno, kapin pa kon ang mga barangay kapitan, tipon niya man. Ay, so. Kag may interes man sa mga padlagan sa 2028, i-retain niya mga barangay. Ari klaro mga katropa, pinolitika sa mga kongresista ta, at hag kayo. Aryo, ipabati tabla ang pagpahayag ni Commissioner Garcia nga naghambal sa sige naka-prepare na kami sa amon nga sa paghimuon taning eleksyon sa barangay, pero wala pa ni matapos, ara pa kami Japan kay prepare, pero we already spent like 8 million pesos para sa preparasyon, para sa mga kongresista ta, ang buhat ko na gina importante pa ang kwartas tao sa inyo. Kaya na anad na kamo iya. Para magpabago-bago, magmando kung ano ang gusto nyo nga matabo para sa eleksyon. Aray pagpahayag ni Comedy Commissioner George Garcia, mga katropa.
1: At yun yung sino yung magpahayag? Sa postponement.
2: Ano ba, schedule?
1: Oo.
2: Sabi ko mas malayo. Manaling kahapon.
1: Kahapon.
2: Kahapon lang yung hapon. Ngayon na. Hindi mga kita. Si Bebe Albert, may gustahan ka ng mga Pinay na mga Pinay para sa postponement.
0: Wala mo tayo na yung video sa GMA.
1: Just in case na mapupostpone na naman siya, kumusta po yung, diba, we have
2: a... gastos na kami.
1: And yung gastos na kami.
2: Of the $1 billion that the Commonwealth was provided with for purposes of the kind of the barangay ng escalation.
0: Ito bang ma-idong-idong taliwat na? Kung pila itong ma-idong-idong pwede, ma-idong-idong tagamay. Para mapapatik na sa mga public officials ta, nga ang inyong style... ang inyong mga style pag-postpone sa barangay eleksyon, gagasto ng COMELEC o gobyerno kag ato niya kwarta, no? Aryo liwato, liwaton bla, naton bla mga katropa para batian sa aton nga mga idog-idog tagamay, kung pilato ang gingasto na sa COMELEC para sa preparation sa barangay neske elections.
2: Mag-postpone sa wala naman para hindi masayang yung
1: okay. So, may I record just to set the record straight for
2: everyone? Postpone
1: as of the
2: moment. Ano, the committee will still prepare for the November 2. Maybe if may mga panukalang batas, we will participate during that deliberation.
0: Ah, okay. Okay, nalisa.
2: We will
0: call
2: by Congress. We will definitely offer our own peace of mind, our experiences, and at the same time, our position in the matter. But, sasabihin naman, we will prepare to conduct the election by November 2. But in fact, we already wrote a letter sponsored in the resolution to the Congress of the Public Empire. We already requested the President of the Philippines to declare November 3 as an
0: annual election. Oh. Okay, ba na? Sugod-sugod, yung katropang, katropang Jude. Liwaton ta para at hagpagid sa mga politiko ta. Kung tira na nagasto sa COMELEC, preparasyon pa lang sa, sa barangay NSK elections. Kabalota, mga katropa, ma-postpone na postpone eh, tungod kanamo sa mga proponents, abi. Pero para sa madlang people, para sa aton mga katropa, dapat informant ta kung pila nang gingastos ang COMELEC para sa preparasyon sa barangay NSK election.
1: Atunin, sino yung
2: mag-file?
1: Sa postponement?
2: Oo. Ipapapunin mo sa mga nyo. Barangay ng SK election na kagastos na kami ng 8 billion.
0: What the bring 8 billion?
1: Pila-pila, 8 billion, tama? Kumusta po yung
2: nakagastos na kami.
1: And yung gastos na kami.
2: 8 billion that the common was...
0: Billion, billion, gali, billion, gali, billion.
2: Billion. Barangay ng SK election na kagastos na kami ng 8 billion.
0: 8 billion.
2: Oh,
0: okay na tala. 8 billion, no? Sa mga kongresista ta. Okay lang ni sa inyo? Okay lang ka mo? Ti, amo na yung gastos ang COMELEC ta, mga katorpa. If sa mga politiko ta, if sa mga kongresista ta, why ni bali sa inyo ang kwarta? Kagwara ni pulos ang kwarta ng gastos ang COMELEC. Then we will proceed for the postponement sa barangay NSK elections. For the following reason. One is crisis. Second is that energy crisis nga nag-apekto sa mga sektor naton sa transport. Kag ang barm nga ginahambalta may problema. I hope na nakita ni sa mga politiko at mga katropa. Base paldo man niya mo. Minalita man niya kung kwarta nila. Uruyan mo. Oh. Nakita taman ni mga katropa. If 8 billion, ha? 8 billion? Mariones. Ha? Ano gasto na sa atong COMELEC? Preparasyon sa barangay NSK elections, mga katropa. If why ni pulos, why ni... aton mga katropa, if ang intention nyo to postpone really sa election diri sa Pilipinas, you could have done that before pa. Nga wala pa sang insakto na gasto ang aton nga... gobyerno sinada. No? But since may ara na gasto, nakaprepara na, kaya itong hambal nila ko ng linog to. Oh, there is Negros Occidental. Si 3rd District Representative Javi Menetes nag-propose man to para sa ano, para klaro ha, for the record mga katropa ha, there is Negros Occidental ha. We have 3rd District Representative Javi Menetes nga nag-gusto man sa mga katropa for the postponement sa barangay NSK elections. Nagprepara na ta. Why bali sa mga preparasyon sa politiko, mga katropa, sa mga barangay kapitanis, tani nga mapalagan man. Okay. Pabayaan ta na. Magasto gimana sa layo mo. Whether may election kung why, magasto na sa layo mo. Kung may election, bulk dugang gasto. Pero sa punto nga ni mga katropa, ang atong gobyerno yan ang pagwa na kwarta, no? If ang 8 billion pesos, why niya balor para sa mga politiko ta, sa mga kongresista ta, then go ahead. Ha? Push it further. Just bear in mind, nga kwarta, nga gigasto nyo, ginpreparar sa atong COMELEC, mga katropa, is that's also a people's money. Kwarta na. Natun. Sa panahon gani, we have learned our lessons, mga katropa, bilang mga botante, bilang pumuno yung Pilipinhon. Nakita ta, paano ginlustay sa mga kongresista ta, sa mga ahensya sa gobyerno, pinagi sa mga palpak ng mga proyekto, ang kwarta na kuntani, nagbalik sa servisyo sa tao. Kuryente, dapat manubo-nubo man tani. Ha? Dress makulod, sumaka yung presyo tungkol sa privatization. Ha? Sumaka yung presyo sang ano, sumaka ang presyo sang kuryente. Sumaka presyo sang ano ta? Tubig. Ha? Ang cost of living sa tao, sumaka na. So mo na aton rason. No? We have learned our lessons already. Nga may ara corruption nga nagluntad. And this the right of the people to vote, to choose the right leader they believe para sa ila mga barangay. And then here we come, ang proposal, postponement sa election. Balikon ta to. That could have been proposed before pa. Nga wala pa ta sa dako nga nagasto, tani, nga preparasyon. Na-allocate ng budget mo. Oh, nakatilaw naman kami sa kape. Okay. Ma'am Mary Jane, morning. Jelwin, padayon ang barangay na SK election kung wala pa sang campaign period. Pulo pa kilala lang anay hindi lang magasto dako. Sir Vincent, morning. Mary Jane Balio Alio, habali ha. Dayunonta na. Kay nagasto na ang iban nga mga politiko. Aside from that, nakaprepara na yung kumilek mo. Nakahatag na sila sa ilang nga budgetarya nga nga proposal kag ginaprobahan na sa nalukaran na sa aton budget niya sa 2026 mga katropa. And there's no proposal yet, no? Pagsugod pa lang tani. Nabalaan ta na nga nag-propose na kabo tani. Anong tabo sa inyo? Ang politika sa Pilipinas mo ni. Kung hindi mo control ang isang lugar, mga katropa, you need change. Gusto mo baguhon. Pero kung control mo ganing isang lugar, no? Pabayaan mo. Maybe mga politiko ta, complacent sila because they have control over these voters and leaders sa ato mga barangay, mga katropa. If kung may eleksyon pagyad matabo, base matakilid ang ilang kandidatura man, na? Eh base may magbag-o ng mga barangay, kag ang allegiance, hindi na sila. Kay politika nyo ni. Inyo niya. Hindi ni Amon. Ang sitwasyon sa pumuluyo karon nag-sakripisyo. Ang isyo sa korupsyon, mga katropa, ang pinaka-ginapaminsar sa atong tao, subong, ang kamuklatan sa tao sa korupsyon sa gobyerno is pagbag-o. Let them do that. Burigan taman sila. Para mag preparar para mag pili sang ilang gusto nga iluklok ya mga official barangay nila. Karon i-curtail ta ang right nila para magpili mga katropa for the sake sang inyo politika. My gosh. Oh. Para sa mga politiko, para ni sa inyo, para sa mga gusto magpabag-o sang barangay election, nga magduso sang postponement sa barangay election. Wala na yung problema. Inyo marapan ang awan. Pero ang rason, kanabaw? Aris, negros occidental, we propose for the postponement because may nagkalaguba ng classrooms, no? May mga naguba ng mga establishments, no? Sang gobyerno, mga katropa. Pero natamaan dito sa Mindanao, hindi man niya negros occidental. And we show concern dito sa sa General Santos, dito sa nga mismo ang mga kongresista ta sa iban nga mga lugar, mga katropas Mindanao ay nagpo-propose to para sa extension ng barangay in elections kita pa ya. Muna ay do ka si Kwawit magkakusabla mati. Anyway, oras naton 8:57 na pagpangalagad ta. Dili sa aton palatuntunan, mga katropa, kulo kapi-kapi, come on ay. Sa mga nagapangapi sa coffee shop da ba? Dira sa Barangay Numanan, mga katropa, testingin nyo man ang aton coffee, ang kapita, ang Santon Gold Coffee Mix, no? Kung ano ang ara sa Santon Gold capsule, ara manda sa Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, para maparelax-relax ta, no? Kung kisa, it pays mga katropa, medyo pungko to pagkatapos ang inyong mga problema, limtan-limtan tanay. Kay para medyo ma-cool down ta, para ma-relax tanay. Kay kung kisa, kung ng taon mo, mga actions kayo giho sa mga politiko, kung kisa, daw mataas presyon mo. So, Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, anong arada sa Santon Gold capsule? May ara ba na sa Santon Gold Coffee Mix? Daw gainom ka lang. At least benepisyo, yeah. At least vitamins ang kung suplemento ang ginainom mo. Plus, para sa mga estudyante, sa mga young professionals naton, dako ni kabulig because may glutathione kag collagen. Na anti-aging kag nagabata kas na diyan. Nagaputi ka pa. Amo na ganing tagline, sige, kung mag-inom ka sang Santon Gold Coffee Mix, nagagwapo kag nagagwapa ka pa. Bakla nyo na sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar. Sa Mercury Drug Stores, sa South Star Drug, sa TGP, sa Generica Drug Stores Nationwide. Mga katropa, no? Sa aton nga mga kauturan, nga medyo may ara na ginabatsak, may ara na sa mga pre-existing conditions, nagambal ng doktor, nga hindi na mag-inom sa nga mga kape nga at ano nga may highly may aras ang chemical nga o kon preservatives kag kape nga ginabakalta over the counter mga katropa gra sa ano sa ang mga synthetic mga kape bla mga katropa ambal nila hindi na naiyan nami sbong so buligan talawas naton balik ta sa mga ginainom ta nga kape nga naghatag sang maayo nga epekto sa ato'y kayong lawas. Amori ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, okay? With glutathione and collagen. Arat na sa South Star Drugs, sa TGP, sa Generica Drug Stores Nationwide. Hambal ni shout out lang, ma'am, kahilig, Espanyola, kay Jessamy de la Rosa. Salamat man sa kay kahilig Espanyola, Janeline, hatag mo sa kay Popoy diri sa Overflow. Nami isang Paris kape kag native. Oh, sige morning. Thank you. Salamat gid sa pag upod. Aryo may isa pa di ka komento. Dali lang gid ha. Kay hindi ko makita. Okay, sige. Dayonon tara kuno eleksyon ah, bisan ano pa. Oras na ito mga katropa, may alas 9 punto, mga commercial kwan ay haboy itang mga obligasyon ta pagkatapos balik kayo ta pagkatapos sa mga commercials. Standby.
3: XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
3: Vision Next, marami na ang natulungan.
6: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
3: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
3: Turbo Supplement for Men.
8: Ako si Dan, 58 years old, isa kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effect. Swabi gain. Kamutol, testing iba la. Kampiyong kid yan, Turbo.
3: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
3: Turbo, may maka at klamu waska. Mga natural earth na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
3: Sister Pain.
10: Ako pala si Lisa and I'm proud Sister Pain Miss. But one time, nagka-sore throat ko. Wala gid sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sistapain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan.
11: Sistapain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: Mga katrupa, exciting!
14: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balancing ang mga komentaryo.
2: For them, yung nag-atras ang public opinion.
0: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isong pasalayan.
0: Ini ang Bullseye.

Balik today mga katropa sa pagpaglaki naton sa aton tratuntunan sa Bullseye, mga abyan. No, damo so sa mga reaksyon, damo sa gusto nga mapadayon gyud po ng eleksyon mga katropa sa mga eleksyon sta. Pero ambot lang, I hope tani mag labot na sa dulungog sa aton mga public officials. Mga proponer sa pag-extend sa eleksyon mga katropa. I hope tani tutuod no. I hope nga insakto lang ang ining mga desisyon sa mga lideresta sa Kongreso nga i-postpone. Pito ko nun eh, ang nag-propose mga katropa for the extension o kung sa postponement sa barangay elections mga katropa. No? Ang last termer to, nga marugtapos tani ang ilang mga terms, medyo ga humi-human eh, no? Nangyati at least eh, makatiner-tiner pa man ka, pila katuig, antes nga mag-eleksyon naman. Paramduman ito mga katropa, ang terms sa mga eleksyon sa mga barangay kapitan, tanuwi dugay mo? I don't know, 2000, mga katropa, I think, 2001, 2002, gina-extend na, nag-lapot sa 9 years, termino sa mga barangay eleksyon, mga barangay officials ta. Pagkatapos, ang mga SK tasos, hindi na SK, no? Hindi na sa guri kabataan, kundi may pinamataan. Sa gurian may kabataan na. Ha? Te pagrepresentar nila youth ni sila. Yeah, ti kay balad no ginextend mo. Ti way man ta mihimo mandato na is babaw. Mandato na is babaw ti ano tara karon. Dito sa Kabankalan ha, Ma'am Elvira Grogo, Ma'am Lia, naghambal ti is mayor. Ambal yas nga ako ya pabor ko ya nga may ara sang barangay elections. Ha? Kay kinamatarong na isang tao para magpili iya sang ilang nga mga leaders para magpili sila sang ila naman nga official sa barangay. Kaya mugin man mo naka-mindset na nabi sa aton nga mga public officials barangay nga after 3 years mga katropa mabuto sila, papili sila di sa bongho, naka-save na sila. Kaya tina-extend naman to. I think 2025 na sa na-extend to 2026 no ang eleksyon. Natabo mga katropa, may eleksyon naman ta supposedly this November 2. Nakaset na gani, nakapadala na ang COMELEC mga katropa sa ilang request kag proposal sa presidente nga nga ang November 3 himuon sa tani nga special non-working holiday. Kay hambalya mapuli pa ning mga kauturan ta makadto pa sa ilang mga balay no mapuli pahalin sa mga dagyo nga mga lugar on November 2 mabuto sila insakto man na, no nga ti All Souls Day pagkatapos mabalik sila November 2 gali ano na special non-working holiday na because ang eleksyon so aton mga kauturan nakaprepara naman siguro na kondisyon na paminsaran nila nga mabuto sila ya para sa ilang mga lideres sa mga barangay isa jaba ni kongkisa mga katropa diri lang kongkisa makita ang partisipasyon mabuhi mo ang opinion sa aton nga mga kuturan sa mga barangay kung may ara sang isyu sa mga public officials nila may isa ko gani kilala ang baliya siya may isyo naman ko abay da mapostpone man ng eleksyon di ba tada mga cast na no mo na be anyway we'll see no kung ano ang pila ka dugang pa ng mga development sa mga katorpa pero ti daw laban-laban gid ta aton pa utuwas naman ni why naman tayo mo da kay ara naman sila tananda ang desisyon dira sa Kamara de Representantes kag sa Senado pero mga katropa paminsoron ta lang ta dinto ang dinto ang interes ng tao para sa postponement sa election maybe may mga sufferings kita nagkalaguba may eskulahan kay iban pa because ang linog mga katropa we share the same sentiment para sa mga kulturan ta sa Mindanao because nga napiktuan sa sang ining kalamidad and naigo sila sang ining mga kalamidad mga katropa we have the crisis nga ginatubang kasubong but hindi pa naman epekto because nga ti nag preparar man natong gobyerno may allocated budget naman tas nada para sa barangay desk elections para panahambal to gani sang COMELEC whether ma-postpone o kung hindi may ara ma-approve ang inyong mga proposal mga katropa kung hindi we will proceed for the preparation we have already spent
8 billion para sa ininga barangay ni SK Elections. And kunway da bugat ininga mga budget nga ukol kwarta sa tao nga nalos tayo lang tungkol sa preparasyon, then go ahead. Why mo na yung problema? Oo. Pero tao naman ang gusto mag consider. Anyway, balikan ta mga katorpa, 9-11 na testingan ta ba na ang ang ato human rights groups mga katropa, angot sining nagdagdag sa naginpaboran sa Supreme Court ang ining petisyon sa issuance ng writ of amparo and habeas data pabor sa mga petitioner. Sa ano ka petitioner? Si Attorney Ray Gorgonio and Lieutenant General Antonio Navarrete. Okay? Ang Supreme Court mga katropa nagpabor kag nag-issue sang writ of amparo base sa mga petisyon ni Attorney Ray Gorgonio, Joselito B. Macapobre, Annalyn Mirano and Maria Annabel Ilustrisimo. Kag ginhatagan sang mando no ang gin-issue ang temporary protection kag ginmanduan si Lieutenant General Antonio G. Navarrete nga hindi magpalapit no within 1 kilometer sa mga petitioners no kag sa mga immediate members ni. Okay, so diri may impact ni mga katropa, issue sang red tagging, issue sang labeling sa mga tao dira mga katropa nga nagakaigo sa sining mga issue sa mga red tags sa mga pumuruyo ta no nga ginahabalan membro sang NPA, membro sa mga rebelde. Now we're checked no check kontang aton nga mga human rights groups mga katropa, angot sining mga balita, angot sining mga issue, angot sa ining mga pagpabor no sang Supreme Court sa petition sa grupo nanday Attorney Ray Gorgonio, Joselito Macapobre kag Annalyn Mirano. We'll see no, kung anong epekto sa mga katropa sa ato naman na bidiris pungsod. Mahilig ta mag ano eh, mahilig ta mag himo-himo na kung kisa istorya no, label istorya pati mga media kung kisa ka ano pa ga kadala no. Pero well siya kung ano pa ang pwede mahimo. Galagaw siguro, sige lang may da out of coverage mo waysa sa planet Earth siguro. Pero ito lang no, kung anong pwede na mahimo mga katropa sa ining mga bulubulita kaya mga informasyon waysa ang aton nga contact person waygid as usual. Sige lang no, way to mahimo da. testingan tabi na lang kung pwede kung makalabot kita sa ano sa aton nga sa aton nga telemanan no, makwa tabi testingan ta lang ara magin forward na ko na para ma tingnan ta ko makontak kung ayo lang ta kung makapwede ta base ba may mga ano base may mga likuton ba mga katropa. But anyway be as it may mga katropa, so isa ni sa mga development para sa human rights groups no ang protection kag ang pagpamati sa Supreme Court angot sa ning ginahambal ng red tagging. We're asked kahapon mga katropa na pagwa man to ang pinaka mga grupo about naman sa spy tagging no, nga mo rin nagaka-apektuhan ang pinakamakuturan ta tungod ginahambalan sila gapang spy sila kuno kagamo rin ginapamatay kuno sila sa NPA tungod gakasalaan sila ka mga intelligence officer sa military mga katropa no. So we're checking out of coverage mo sila ay why is it sa earth girl. Sige lang
Tanawon ta lang na mga katropa ang pinaka mga developments ini dason-dason sa aton nga pagpangalagad. Alright. Oras na to 9:16 na mga katropa. Sir Kenneth yung ko ariso. Sir Kenneth, morning. Good morning. Makaliso kag monitor gali imo pasensya lang kun lawigan. Morning sir, welcome. Sir Kenneth yung ko. Hope you all have a good day. Tahaw na dang imo ba? Bulo ba ba? Okay lang. Pero we're doing well. Para sa mga kuturan ta, medyo nag-obra sa ila tagsa ka mga opisina, make it well mga katropa. Because sa sating panahon, di ta mapaktan ang dalagan sang panahon. Tabalad ulan, mabaha-baha, kag kung alang-alang. Kung pang imong mga lugar to mga katropa, para sa mga flood prone areas, mga katropa, mabatsag ka, no? Mabahaan ka. Ang aton lang depensahan ta, atong kukulingon mga katropa, hindi lang tayo magmasakit, budlay. Kung magligid na ta, mayaran doon sa mga intervention, abi, sa hospital, ma-hospital, kaga kung ano pang mga sitwasyon, ati, bulubalda-balda-gid it, no? Ang ginasigahong lang naton, nga, ang aton nga mga kautura, mga kabataan ta, likaw man sa mga kinakabig ta mga masakit. Nga, hindi po yung disbong, tungod mga katropa, budlay man, ma-absent bata mo, ma ikaw mismo ginikanan, ma-absent ka man kay tatapon mong bata mo, ikaw ginikanan, maapektuhan ka man kay tikinanglan mo ati panon ang pagkinanglan sa bata mo, apektuhan pa ka buhi ta. Hindi gid mag tusmaw dengue leptospirosis ang epekto. Yes sir Kenneth, morning, thank you. Dapat kompleto sa boots kag kapote payong. Thank you ah, salamat. Balik pa kanta ang barangay ni SK elections. Damo ta tuod nag preparar mo para sa barangay ni SK elections ta. Pagkatapos hindi pa ma hindi pa madayon, daw mga huy-huy bagas ang ibanaw. Daw mga lain buot sang ibanaw nga nakapreparar na sila. Kamakon mo with all the tarpaulins mo. With all the preparations, kay iban pa, aran na sa mga barangay, with all the kape and everything, mga biyan, pa-postpone pa. Pero ti gasigahom kita mga katropa, nga tagaan man sang pagtamod, no, sa pinakabangang membro, ang ining eleksyon, kay para ma, ano ta, para maka, ma, himo ta ang aton nga mga bulato na dodlaw. O Sir Kenneth, sige, anong epekto kung ma-postpone ang eleksyon? Recently, nakahatag na to sang iya panuaron ang COMELEC. They spent already 8 billion for the preparation. If it matters from our legislators, mga katropa, nga gusto nila i-postpone din, go ahead. But kung tagaan naman value ang preparasyon sa COMELEC because they just requested the budget and allocated already the budget para sa barangay desk elections, then ang 8 billion pesos pabayaan talang ito nga mawala parang bula. Diba? Damo eh, sa mga makabig na mga priority bills nga gina-propose man, ginahambal sa aton presidente. And all of those ginagwa sa ano State of the Nation Address nga ginahambal sa presidente. Ta mga katropa, dapat mangin matutuod man, matagaan sa katensyon. Damo sang dapat tutukan nga mga bills mga katropa. One of those nga mga importante, nga mga bills, atong anti-dynasty law nga ginalantaw diri. Ang system laws nga mga hagna nga repeal no sang ining sang ipera law tani matagaan man tsansa. May mga gahom gap, may galaw man sila nga ilayang may ara man sila sing ilayang giyo-giho mo no teno da karon kaya mura ka mga alam sang aton nga aton nga mga official sa aton nga kamara para sa akon system reform renew barangay desk election para integrity na kag maka-uphold sang anti-corrupt practices and accountability. Yeah. Well, bisan ano ka sistema, may mga sistema kung kis ang pwede malutsan mo. May mga sistema nga pwede lang maiskapuhan
Pero ang nagkakatalo ang pag-implementar sa mga ahensya sa gobyerno naton, no? We cannot discount mga katropa nga may ara sa mga ahensya sa gobyerno nga nadalaman sa politika sa mga politiko. No? Especially sa mga sa impeachment, no? Damo sa mga napiktuhan sila di. Damo sa nakagkaigo sa di. So now, ang ginahambal is yes, we are for reform sa barangay NSK elections, no? Insakto rin, hambal ni Sir Kenneth, sinya gakadula ang integridad sa barangay NSK election because nga ti daw ginabali wala lang pirmila sa aton nga mga opisyal nga ang aton pumuluyo man tani mabuto man sa ila nga gusto nga napilsilan, nga napilian nga mga kandidato tani nga mga lideres kibutang nila tani sa ilang sa pwesto. Pero ti permi lang, oftentimes, gina-extend amo na ning manner na ito, the responsible Pilipinas permi, i-extend, ga-extend ang barangay eleksyon. Oh, kay may ara sa mga concern, may ara sa mga problema, no? Ti, ang tao, imbis mabuto, may imbis ma-preparar man para sa pagbag-o, no? Ginapunggan ta? Ha? Ginapawalaan ta? Oh. So, ang ato mga barangay kapitan subong, ga-preparar naman tani, pero kalabanan sa mga incumbent naton daw ginsuportahan nimo ang ininga bill para i-postpone na lang ang SK and barangay elections. Tisan open eh, no? Dito naman 2028 upod tas presidente, presidential election. Para isang budget, isang lang ka preparasyon. Kinasiparar na gani mga barangay elections, hindi siya nakadungan kalabanan sa aton nga na national election because may ara sang sistema yas barangay, may ara sistema ang barangay elections, kaga mas gamay-gamay ni ang budget tani nung gasto sa atong barangay election nga plano i-incorporate sa national election naton. Gi-expectar ta yas sa mga mayors kag sa mga barangay o kun sa mga public officials naton sa LGU mga katorpa mo pwedeng barangay ang national election. So separate sa ang barangay na eskeleksyon usual nga practice na itong responsor. Pero ti, anong tara karon? Kiti, amo na lang gina-propose nila. Pito ni ka mga kongresista ang nag-propose, no? Dito, I hope mga pamatian man isang ano eh, isang Senado kag pagkatapos kung ma-postpone natin ululupod lang na sila. Morning, 9:23 dapat

na farm kag sa mga residente nga apektado sa baho sang ite sang gina haboyda sang mga resident sang Taala Farm malapit sa mga residente dira sa Asenda Micaela sa barangay Lutog katropa sa Morsha. May ito naman to, may video naman mga katropa nga may truck no, hindi gid man sa klaro kung mga ano siya kung tawag siya na di kung ano siya ng manure no ang ginaula to pero nagaula sila amo man siya nga mga sahi sang truck mga katropa ang nakitaan to nga nagula sa sulod sa lugar sa mga manure mga katropa o kung sang mga higo sang poultry di maghambal ka may ara na sa mga environmental concerns da no ang baho nga nagigo sa residente masakit nga posible magluntada kung sige Japon ang baho dira mga katropa ang pagdamo sa mga langaw. That's why nagapasulod dayon, nagapatunga dayon ang aton nga DENR, aton EMB, no, para mahibaruan ano klase operation sa isa establishment to. Now, ginapakayo na dira ang business permit. Pero matagan ka na sa business permit mga katropa, you should have the Environmental Compliance Certificate, ECC. And para makuha mo na siyang ECC mga katropa, mahapatigayon ka mo sa mga consultation whether may ara sa opposition or may ara sa mga concern ng mga residente. Papirmahon na sa mga katropa. May certain numbers nga kinahanglan makwa sa mga lugar para maprobahan kag matagan sa clearance mga katropa ang ining mga operations sa mga poultry. Alright. We understand mga katropa, dako na ni Taala Farm. Dako na ni sila. May-ari na sila sa mga proseso. dito sa aton diri sa Morsha, may ara application sang ano may application supposedly sang business permit, okay? Pero makakuha ka sa business permit, may ara ka sa barangay clearance tani certification sa nga makuha sa barangay pagkatapos naka-apid man da siya ang resulta sang inyong consultation sa mga residente, no? And then you apply for business to operate dira sa lugar, tagaan ka permiso sang local government and then you can operate. Ang problema naman is sa baho dira dapat may mga equipments nga ginabakal na ang ining Taala Farm. Ang problema, kay ti may ara da sa operation, nag-operar na ang Taala Farm, pero wala pa Japon sa insaktong processing nga mga facilities nga ibutang dira, no? Kabalo naman tang kabalo man ni ang Taala Farm kun ang investment nila sa ilang mga lugar. Kinsindi man tas na. Pero at this point of time, sige ka mo ula da ang budlay sa aton nga mga residente. Ang baho nga arada. Gina-expecta rin tang barangay kapitan. Nga mabato, matindog mga katropa. No? Klaro to sa aton nga, pag-interview kay kapitan. Nga si kapitan dapat hindi iya magpanig sa, sa Taala Farm. Klaro, nga naghambal mo sa kapitan to, sige hindi ko gusto nga may haboy da nga mga manure. Confirm man ni kapitan nga oo may ara naging ula sila kag nagabaho gid man. So from that premise mga katropa mag-expectar kita sa mga barangay natong officials nga magaparindugan ni protection para sa aton pumuruyo dira mga katropa, protection para sa mga residente nga apektado sa baho dira notwithstanding sang istorya sang land dispute mga abyan kay ti ang lugar di na carp na nimo no. Ang problema lang, puro lang kloa, ginayatan to sa mga residente. Wala sang duta, no? Certificate of Land Ownership, mga katropa. Pero why sang duta? Di, amo na eh, isa na sa mga concern man to. Anyway, may ara sang legal nga proseso. Sinada, no? I don't know kung anong lantaw sa aton nga Department of Agrarian Reform nga napatigayo na nada ang ang paghatag sang duta. Tapos na bakal kag nabaligya, no? May mga legal kag technical nga mga aspeto dira sa sitwasyon sang duta nga ginbakal sa Taala Farm. Pero diri kita sa baho nga natuga kay bisan sin o nga mga tao basta baho gani galalain sila ya.
Bisan City.

0: o nga mga tao, kung may baho, mareklamo, ganyan. And the most kamakantuan mo, ang barangay, no? Ang istorya sa mga residente na wadaan naman sila sang salig sa mga opisyal sa barangay. Kaya daw wala man sa mihura, kuno, no? Nagligad, mag-itimo ka public hearing para i-stop anay mga katropa ang dumping sang poultry manure, no? Dira sa nasambit ng lugar, no? I think tananda nag-upod man nga untatan, even ang barangay mga katropa nga nagpanindugan man nga hindi anay maghaboy dira mga katropa sang mga higko sa nasambit nga lugar. Ang ato naman is ginapukaw nato nato mga public officials because may mga may nabaton kita mga video nga nagaula sa Gihapon, no, sa nasambit nga lugar. Ipresentar naton pag panubalik naton ang video nga ni mga katropa nga allegedly may ara sang pag-ula naman sa nasambit nga lugar, para at least mabalaan ta, para at least mapakita ta sa mga public officials nga ang inyong promesa nga dependihan nyo ang interes ng pumuluyo, ma-perform ninyo, mahimo ninyo. Okay, oras na to, 9:30. Haboy ta ng mga obligasyon ta. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Vivian Rosales, meron akong mayoma. Na-share ng kaibigan ko na uminom siya ng Supple Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Supple Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para mabust na aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
2: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
6: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Sunfon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Sunfon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Sunfon Plus Herbal Oil.
10: Chronic pain.
11: Ang sakit.
10: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sistapain.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: Hala!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Balansing nga mga komentaryo.
3: Hindi
0: nag-atras ang public opinion objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
0: Ini ang Bullseye.
5: Balik na rin mga katropa sa pagpaglaganda. Ari, balik na lang ang ining video mga katropa nga ginpadala sa isang residente dira sa Basad na Miquela. Pakita na namo sa inyo, way matahat nagatagsang assumption da yun nga nagawala sila. Pero be it as it may, nga ginhambal to nga may ara sang gintampukan. Ariyo, ang video mga katropa. Katropa. Gakot-kot may ara sang gakot-kot. Tapos may ari yung
6: tabunan gina ano pa gina hawas pa sa buhok di ihaboy di na para mag-ilig di samon
5: to lugar ni sa dito sa Senda Miquela bang katropa reklamo sa mga residente nga ginaulaan Japon nagaula sa mga higko pagkatapos ginatabunan
6: napailig.
5: Area video ng mga katropa, may mga higko, may mga ano ginatampukan.
6: May ara naman ang truck nga maula. Ara nang truck nga maula. Kaya may ara di sa sana nagdikitaon gidyo.
5: Kapo ligan nito kadlaw nga nakaisurihan ay nga bawal gid maghaboy magula sang higko da sang Tala Farm. I hope may explain ni sang Tala Farm because ang commitment mga katropa is during the public hearing i-stop anay ang paghaboy sang higko sang Taala sa makalugar. Be it as it may, nga ginahambal, nga nagatampok kami. Pero ang term to is dapat i-stop anay. No? Ginaparawagan naman ang atensyon sang EMB naton. Ano ni? Okay lang ni sa inyo. Why kita sa monitoring team? Nga nahimo da. No? Kaya hambal to kapit, na kapitan last time, may ara man sa monitoring, gremo sa barangay, take up, ano ni? Sige lang Japon, ang ulaay da, ari insulto ni kay kapitan, nga, despite sa mga istoryahan ay dito sa public hearing, hindi na maghaboy sang poultry manure ang Taala Farm sa area. Okay? Kay kabalo kita mga katropa, may proseso ni mo, may ari ni isang processing facilities nga dapat tani ginaplastan sa Taala Farm dira sa lugar. Kabalo man isla. Damo na sa mga poultry ano nila nga hindi magbaho. Kay hindi man isla. Galing ina black autist black kung isa. Nga despite sa parwagan sang barangay nga hindi anay pag ano, huwag pa makamong isisi. Ang ining faktorya or ining mga facilities, mga katropa, kinahanglan ni isang environmental compliance. Ah? Pero tanawabla, nagula, nagtampok naman. Gintampokan tuod. Pero bisanano tag istorya. Ang istorya is hindi anay maghaboy. Ah, hindi dapat magpaho. Ah, di sumong galon ulan pa. Ah, ang tubig sa da, ang leak, ang ano, umawas na, may ara ano dyan po ba? Ang nakasalanga lang di, ang ikaayong lawas sa mga residente sa nasambit ka lugar. Nga until now, why parang ginapati, no, padayon sa Gapon ang Tala Farm. Sa atong sa local government sa Murcia, ano ni, mayor, ha? Okay lang ni sinyo? Ganun kayo po sa atong syudad sa Nadaya? Ganun ba isang tingog ang atong syudad sa ginihimo sa Tala Farm dira sa Asenda Micaela? Ha? No, pa okay na lang ni? Sa EMB, nga nag-inspection man to last time, dira sa lugar, anong mahambal nyo? Oh. May ara na sa mga gamay ng mga settlement ni sa sining mga lugar, mga katropa, pero wala mapati. Kapitan, Kapitan Teresita Vinyas, no, sa barangay Talutog. Ma'am, ari naman, ma'am. Ari naman ta. Nagbalik naman ta sa problema. Oh. Ti anong say mo, Sildi? No? Ang aton LGU, why man ka pamati? Ha? Why man nagahimo action sa nadi? Ha? Ang aton barangay kapitan, Ma'am Balsa, may monitoring na kami. Nga gin, ano da? Nga gin, ginhimo. Kay para, mag, ano? Maghimo sang ining, mga monitoring para wala sang baho, ha? Kamatabo. Di na to ang monitoring nyo. May naimo to, why? Oh. Sorry, tarabla. Panibag-o naman nga sitwasyon. Nga tumangon sa pumuluyo na tundre. Kapitan, ang imo nga residente, bisan kontra partido na, residente mo na Japon man. Ha? Dapat mo panindugan, dapat mo proteksyonan sa kunano man nga mga baho, kagbasura, nga nag-apekto sa ila ikayong lawas. I hope tani hindi na maglabot sa kinasuhay. Hindi tani maglabot ni sa mga grabe pa nga mga pamahugay sa lugar. Kagabay pa kap nga mabuligan mo man ng mga residente mas nada. Hindi na question kung butanti mo kung hindi ah. No? As long nag-estanda sa imo, estanda sa lugar mo, jurisdiction mo man mo, imo man isa mo, no? Tita na, bla, nagbalik naman tas punto nga, isyo naman tas baho, tira. Sa nabal na itong mga katropa, iniyasahi sa negosyo, kinahanglan sa environmental compliance, nga gina-isyo sa EMB. Ang EMB kung kisado, hindi taman maintindihan kung anong posisyon nila, kag anong disposisyon nila sa mga isyo katulad sini. Nga kinahanglan pa maradyo, kinahanglan pa mamedia antes nila aktuhan. Ha? Ti ano pa himuon sa mga residente da? Halin sa barangay, hindi na sila naluwad ano sa sang, ano, sang pagsalig. Makadto sila sa syudad, hindi man sila masapakan. Makadto sa EMB, damo sa mga requisitos na ginahimo. No? May mga requisitos na require DNR na ton. No? Ti abi amon lang niho. Ang monitoring team i-activate na abi kami himo report sa inyo. Idalaon nyo ang mga residente nga kabahin sa monitoring team para fair man abi. Para may ma-report dito sa EMB kung anong aktibidad sang Taala Farm dyan sa lugar. Kaya kung mag-amon eh, delikado ni para sa mga residente ta, ang baho. Kaya ang epekto. Sa ilaman api. Din pa ni makadto mga residente nyo. Kay halos katuan, ang kalatuan niya, hindi man magkakumura sila. Even ang ating mga officials barangay na. Di ano na tabo sa barangay? Doon ka na yung tuno nyo. Kung kisa mamarisahan man ang inyong posisyons na da. Ha? Doon may kinapaboran ka mo. Ha? The last time istorya na ita, kaklaros to kayo. Nga bantayan ang operasyon sa Taala Farm nga hindi maghimo sa kurano pa nga mga baho na. Oh, pero look at diriho, nantawa ba na? Kap, basi man. Basi may mo ano man eh, makatuan nyo. Amo nang niho, kung tani ang atong local government maghimo sa monitoring team, dako ni siya, no? Dako ni siya nga facility ang ibutang sa Taala Farm dira sa lugar. Kag kabalo man to, kabalo man tak, nga kabalo sila kung paano ini. Pero ti nga haa nag-amos ni, ha? Hungod ni o hindi? No? Hungod ni o kung hindi? Di na itong inistoryahan nyo sa public hearing. Kung kinaklan, wala sa baho, wala sa kunano pa. Di na, tanobla? Araw? Muna so? Anyway, sige lang, no? Ginanap, otomans Mayor Rojas, pero do hindi ko na mag-hambal sa Mayor Rojas, hindi? Hmm? Sa istorya sa mga residente? Oh, ti Mayor, din pa ni makadto mga tao, kay ti tao halos nakadtoan na Manila, daw, why man kuno action, dalang imo talatapan, dalang office of the mayor, nga wala man sang action sinada, anong rason? Oh, pumuluyo man di residente mo manada tungod sa politika, tungod sa kunano nga mga rason da, pero tiyo nakasalalay sang nakasalalay ang kayong lawas ng tao. Yorme? Oh, basibla? Oh, maidihan nyo ni? Oh, si kapitan niya kong kisa, daw makita ito na makita ito kong kisa, nga daw ka daw ginatakaan na siya sa isyu nga mo ni? Matakaan ka gid Japon, kapitan? Kay sige-sigiho ni namon? Sige-sigiho ni namon? Hasta matakaan ka man? Ti panawiglaway kang taginawas na di. Kami iya mamonitors na di. Ang problema mo sa mga katropa, sa mga pariyos ni may complain, may ara sa monitoring team ginihimo ang EMB mo, no? Ginatapuan sa barangay, sa residente, kag sa siyudad, no? Sa city health naton nga mag-inspection sa nada, maglantaw permi. If may reklamo, ginakadtuan dayon, gina-check dayon, tuod ba lang reklamo kun hindi, no? Hindi po this kapitan, control ni kapitan ang giho sa Taala Farm, no? Kay kabalo naman ta nga pwede man na maistoryahan bagay-bagay mo, no? Kinahanglan ta action halin mismo sa local government sang ano, local government sang Mursa, ha? Nga matutukan ini, matagaan sa attention, himuan ta monitoring team ang iban ginhimo da. May ara gina sang nakatutok. Kung may reklamo, may ara naman sang makadto da. Kag dagdagan sang cease and desist order ang nasambit karo katani, no? To stop operation na nai, no? Para hindi mabutang sa nakalang ikaw-lawas ang mga residentes na da. Oh, tani man lang. Oh, dari sa Dika Home South, may mga langaw mo na da sa likod. Oh, yes sir, nakakadto maka na da. Oh, arad da, wala ba naman permit ng ibang da sa likod nyo? Oh. I-escalate lang ang ina maluoy man kamo sa mga na perwisyos lang ako kagbaho, ha? Amo rin kung kisa mga katoropado kalaw ay bla nga kung kisa nga ton pumuruyo makaangko naman lang sa notion nga kung pigado ka huwag ka access sa sining bulig sa nga ton mga lokal na pangruhan, especially kung kontra politika ka, kung especially kung lain kang botante, hindi ka pagsapakon, no? Kamay patani matagal man tension Mayor Jerry Rojas ni. Ang ini nga ano galing dugay no ni, eh, no? Gi palabot nang ginistala tapan niya. Way magani gito. Oh. Way magani sang daway man ihoy ni hay. Nga magihuan ining issue dra sa Mikaela ho. Tiway ta kabalo.
4: Nagbungol ka bulag ng guruman sa gobyerno ta.
5: Anyway, wait a oras mga katora pa. Buwas naman ha. Sa aton dala kayan diri sa aton palatuntunan sa Bullseye. Oh, kabay pa nga maglabot mo ni si Dulungog sa kapitan ta para mahimuan niya pamaagi. Para mahimuan niya sang aksyon ang problema sang ano galing do ginatak-an sa kapitan. Sige lang kapitan. Oh, matak-an gani tao si Mohawas naman da. Oras na to 9:50 mga katropas pagpagragad ta. Thank you, salamat sa mga upod naton sa mga class members. And also we have Melanie Martisano. Morning. Galantaw kami sa Sitio Lapak Duldul, Barangay Robles, La Castellana. Greet ko lang Martisano family. Thank you. Salamat gid para sa akon. Okay. Thank you. Dapat systems loss kagina nabasa ko na ni. Permila daw permilang ina nga poultry how? O permi gina sa? Paldong-paldo na sa sir. Oh, kulit-kulit na si poultry. Oh, galing sir Kenneth. Hindi ka maglahog-lahog. Mawad-an ka itlog sa nadi. Ang itlog na bakal mo blat, alan na. Kulit-kulit ko no. Sige, morning. Do not normalize. Okay lang. Miss Bisan Baho. Oh, hamal ni sir Kenneth. Oh, sa tanan nga mapumuluyo, nga magpetisyon ka mo kay damo mahilitan sa nada. Dugay na lang issue sila sa Gapon. Oo. Ay, naku ho. Wala na katarungan niya. Nano man na nga wala na ginaksyonan. Base may lagay. Ambot lang. Kung anong lagay to. Anong plastadas ang lagay. May palagay naman ta. Grabe nga perwisyo. Thank you so much. Salamat kid ha. Thank you Sir Kenneth sa pag-upod daw na hidlaw man ta sa mga komento mo, sa mga mensahe mo. Sa bantayan kami ga-order lagko. Okay. Nami ang itlog nga organic ya. Yeah. Gani man? Mas hindi sa damo chemical no sir. Oh di ba? Oh. Sige. Junior Alegria, thank you. Okay, why na kumikita din nga mga comments pang iban. Thank you. Salamat kid Bam Dentaldi. Ambot lang hindi lang ko kasi lang budlay. Sige. Thank you. Junior Alegria, Michael Anubong, thank you so much. Salamat kid. Basi may malimtan ko blao. Nga wala ko mag-greet bla. Neni Arevalo, Anena Arevalo Katoliko, thank you. Salamat kids sa pagpunta sa atin. Buwas naman ah, mga katropa, no? Sa aton nga talakayan. Uy, may mga radyo ka mo da? Na XFM radyo bla? Pwede nyo na ma-convert into products. May mga radyo ka mo, pwede nyo i-download sa station. Ibalik nyo. Kay ibainuhan na muna sa mga produkto sang Yes to Health, no? Dua ka box ni sang sang Santon mga katropa kag premium D3 matag sa inyo talaga. All right? Santon coffee mix gali ang aton nga ihatag sa inyo. Dua ka boxes no sa Santon Gold Coffee Mix. Ihatag naton sa inyo mga katropa. Kon magkadto ko diri. Dalaan yung radyo namon, no? Kadto ka mo rin sa station. Kag ibalik nyo ang radyo. Kay para bayuhan namon sa produkto, mga katropa. Now, oras naton, it's 9:52 na. Wait a oras pagpangaragad na ito, mga katropa, no? Ngayo ko tani radyo, Sir Win ba? Oo. May atoto, sir? Nami, pag ito ka radyo, ibulos namon sa inyo. Wala, tatla lang bla. Oo. Sige, sakalan sa atong technical partner mga katropa, katropang Judy Rivelegaño, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, sa atong CEO, President, Dr. Remy Lito Oy, ako naman sa katropang Win Salinas, sa paalam. Tumtubuas mga katropa, have a nice day.
3: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
7: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
3: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
10: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Sister Pain. Si Michelle Legali, isa ka sales lead, nakabatsyag ko sa isa ka si Manang kaputlay sa pagpinto. Sobragit kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dayang diretsyo pag makalakas.
14: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Bibili sa mga butika.
17: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
18: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libu pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026
3: XFM 103.9 Wednesday.

0: kaayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
1: Edukasyon.
0: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginahilinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mo ta sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Mabatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos dog ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sining tugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangosteen. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926
3: 0955-4150.
0: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
4: Exciting!
5: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
6: Mas masakit pa dirangin batyag sin kasing-kasing ko. Sa salok maging buhat mo. Patigan ka. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Biyak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sa diin!
7: Endless love.
8: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
7: Endless love.
8: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

Ari na kami sa Villa. Dari kami nagdiretso matapos ang kasal. Ay, sobra pa sa impyerno ang kahimtangan ko dari sa Villa. Nag-aupon man tuod kami ni Ivan sa isa kabubong. Nagkilala nga mag-asawa. Apang wala man niya akong ginasapap. Dumurto ako kontra tuho niya. Hindi makita. Apang hindi ako magpasat, Om. Nga ginasakitan ako sa ginampuhat niya. Kagmas nga hindi ako tanga. Nga kung una, nga masapak sa iya, no. Kung hindi siya, hindi eh. Sa piyak sa nagkapatunga sa amon, wala ko ginakalimtan ang akong katungdanan sa iya bilang asawa. Ginlaban ko mga bayo niya, ginalutuan, kaginaserbihan, mga buluhaton, nasubong ko lang natunan. Apa nag-enjoy ako sa paghimo. At least, bisan sa dira na lang, mapabatyag ko sa iya nga mahal ko siya.

0: naman kamo, iha?
1: Ay, okay man, ma. Kag, ustuan gid ang pag-abot mo. May ginluto ako nga pasta. Ali, dito kita sa komidor. Dito kita mapadayon sa pagsugilanon. Samta nagakaon, ma.
0: Ah, sige. Dali.

0: Kanami sang gidluto mo nga iniiha.
1: Salamat. Kinagustuhan mong sabor, ma.
0: Kag sigurado nga mangin masako ang pagbisita ko diri.
1: Wala sang problema, ma.
0: Ba. Si Ivan na sigurong nag-abot. Ay, hustuhan gid. Makasalo naton siya sa merienda.

0: Amo ina nga wala ka na ganiwang. Kaya ganado ka gin sa pagkaon, permima.
1: Hindi na lang paghilabdi ang gana ko sa pagkaon, iho. Isa pa, kanamit sang luto ni Pinky. Hindi ako mahimo nga magdieta.
0: Amo pala?
2: Kinahalukan niya ako sang hinali sa bibig. Yutayan ako ng pisik ba?
0: Hindi ka na lang magsunggod, ma. Oh, sige na. Dugangi pa pagkaon mo.
1: Abaho, o. Kagoy, saan mo pagali ako hatagan sang apo? Sakuha na. Kinalangkag na ako nga makaangkon sang apo.
0: Apa ba ilang, ma? Kaya ma-double time kami sa asawa ko.

mas makapaayo para sa akon. Ang masami nga pagkadudiri sang iloy ni Ivan. Sa sina, makatinar siya dari sa Villa. Kaya kung kami nga duwa diri, kung wala siya sa talamnan, nagalagaw siya. Pareho subong. Malaglas jes na sang gabi. Wala pa siya gihapon nakapauli. Kaya na pang pakadupakari ko sa salas. Kagtuman ang kabalaka. Kaya grabe nang adaan ang krimen kaya nagkakatabo sa bang duri sa Pilipinas. Ay, makulat-hulat pagidakwa. Pasi kung ari naman siya dugay-dugay.

alas 12 na sang kapi. Apang bisan landong ni Ivan. Wala ginang pakita. Ay, ginatuyo na ako. Ang mahi pa. Mapiyong-piyong anay ako.

0: Nag-apiyo nga ako ng mga mata. Apang nabatsyagyan ko. Nawala ako nag-isahan nun dali sa kama. Si Ivan. Shakit. Naapan niya ako. Ay, ari ka nagalit.
1: Mamuhok ang tulog mo. Gani, wala man ako nabatsyagyan niya ng sulod.
0: Hubog ka?
1: Ngayon nagidog ka. Balik dali.
0: Kinapan niya ako liwat.
1: Hindi ako hubog. Nakainom lang.
0: Pwede ba na maghalin ka na sa lawas ko?
1: Paano kung hindi ako?
0: Ivan, pwede ba na? Idog anay. Ivan, idog anay.
1: Paano gani kung hindi ako?
0: Ivan, ano ka bala?
1: Please, don't try to stop me now.
0: Ivan,
1: I love you. Greta. Greta.
0: Niya diri sa kama. Apang si Greta ang unod sa kaisipan niya. Ngala ni Greta ang ginasambit niya.

0: walang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult a doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na wound.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga butika.
3: Mga katupa.

buok ng tulog ni Ivan. Pero makita ko pa sa iya bibig ang matamis na yuhong. Dapat kong tani, malipayan ako sa pagpanumdom. Nanatagan ko siya sang kalipay. Apang hindi ko mahimo. Tugod kay balo ako. Sa alibutod sa iya kasing-kasing, hindi ako ginapakamahal niya. Ano pang pulos sa pag-upod namon? Kung wala man lang sa paghigugma. Ganun na kadesisyon na ako. Bayaan ko na si Ivan. Mailis ako. Total, madali na lang magkaagahon. Sigurado na may bus na nagbiyahe pa siyudad.

0: narealisar nga sa pagbiya ko sa Villa, ini si Ivan ang ginbilin ko, kunding kasing-kasing ko. Sa tagsa kapagligad sa inadlaw, wala ko sang ginalauman kundang sugatan ako ni Ivan. Ako nga sobra isa kasimana ng nakaligan. Sugod sa nagbiya ako dito, wala gihapon sa natapok. Kalintanan niya ako. Kagsiguro, nalipay pa siya nga nagkalin ako. Ginpangita man bala niya ako? Ginpamensar? O kung na-miss? Ay, hell! Amo ganing nabatsyag ko sabong? Impyerno! Pamatsyag ko! Ginasunlog ako. Tugod kay balo ako. Nga hindi isa kadako nga hindi ang sabat sa mga pamangkot sang kaisipan ko. Ari naman. Pagtulo naman ang akong mga luha. Nga bala nga hindi na mag-untat sa pagtulo. Isubsob kong akong nawong sa ulunan. Para nga mapagwa akong kasakit na kinapatsyag ko.
1: Pinky, iha.
0: Si Daddy? Dan?
1: Nabatean ko nga nagahibi ka. Hindi ko kunta ni ikaw pag-istubuan. Pero ang kaso, napinsaran ko nga base kung kinahanglan mo ako.
0: Dad!
1: Iha!
0: Dad!
1: Ano ba ang problema mo? Sugiri ako.

0: Nakay balukagid nga hindi ina ang buot ko sa lingon. Wala ka nagkakabagay dire. Dito ka nagkakabagay kay Ivan.
1: Papang hindi man siya nagkakabagay sa akong dahan.
0: Sinong nagsiling sita?
1: Si Greta ang ginahigugma niya. Kag hindi kay ako, Dad.
0: Oh, Greta?
1: Oo. Ang ex niya.
0: Ikaw ang ginpakasla niya. Buot siling ho.
1: Hindi paghigugma ang rason, Dad. Kung nga nagtanyag siya sang kasal sa akon.
0: Be, anong buot mo silingon? Mahimo mo bala ako ka masugira? Iha? Sige na, sugiri ako.

0: kon na amo. Nga hindi mo pag-ibalik ang daan nga, Pinky.
1: Pa?
0: Mag-shopping ka para malimtan mo ang problema mo. Hatagan ko ikaw sang cheque.
1: Salamat na lang, Dad. Apang iniinang kinahangdan ko subong. Mas manginbisi ako kung magtrabaho ako.
0: Oh, gusto ba lang nabatian ko?
1: Pwede mo pala ako nga mapasulod sa aton kompanya, Dad?
0: By all means, iha.

0: Exciting!
1: The Secrets of Health.
2: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
3: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom, makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
1: The Secrets of Health.
4: Sample Plus Gold.
3: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amo ni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sining heart, sa aton sining brain, kag sa aton sining anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton diri nga sining antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Idugang pa naton ang mga vitamins, Sir Josil, kag mga antioxidant role nya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigumduman. Tidugang padri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang panaton sa radyo sila mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
4: Sample Plus Gold.
1: The Secrets of Health.
3: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sa ninga circulatory system, gusto naton sa mahlungan, which is ang problem sa mga Sir Josil, isa sa

0: The number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si Iman, gali isa nga makabulig para ma-prevent na to nina. Tungod sa isa nga omega-3.
1: Southern Plus Gold, the secrets of health.
2: Paano natin ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad natin nga makuha tagid sa pagpreparar sa nga rusiman, Doc Leo?
0: Hugasan lang natin, kag pwede ka uno na.
2: Daw, kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
0: Yes, Sir Josil.
2: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
0: Kung diba, kauno na ito na niya in raw form or salad, abi, maximum mga ito na siya nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagida ni in raw form. Hindi na siya pag lutoon.
1: The secret of health.
0: Ang bintahan siya ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat, like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce nga siya nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
1: The secret. Okay.
2: And pwede gakaon ka mo lusiman inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha naton, Doc Leo.
0: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni sang source naton kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sa ringa Sunthorn Plus Gold Capsule. Nga makuha man naton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
2: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Sunthorn Plus Gold Capsule, pwede ka mo kainom sang kape Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay do.
0: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
1: The secret of health.
2: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix.
0: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imuso nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
3: Jose Amelia.

0: Secrets of Hell.
1: Exciting!
2: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
8: Mag-Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
9: Santol Gold Herbal Tea.
8: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
9: Mag-Santol Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
10: Wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo! Oh, guwapa sa kunay! Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka!
11: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, gali, diriyo.
11: Ah, dali na.
12: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
13: Girl,
12: di mo kailangang magtiis.
13: Mag-Santol Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
13: No more!
12: Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santol Plus Herbal Oil.
14: Sister Pain.
15: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
16: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
17: Santol Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santol Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santol Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santol Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
18: XFM 103.9.
19: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hico na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabaka sa mga butika.

Pagdetalye sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kagkontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang

XFM tayo malas, 10:40 na mga katropa, may kagasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagong sining kaman sa mga bayan sang kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang sentro. Sentro. Mga katropa, kita naman diri maginop na naihumali na last 10:30, tubto ba last 12 isang udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues, mga katropa, nga aton diri tutukan, talakayon kagdiskusyonan sa siningadlaw sang Webes, mga katropa.

0: Kag subungagangin nyo dire ka upod si katropang Franz Andrew Burgos. Centro. Mga katropa, kita dire mag-in of the night, no? Halin na last 10 medya tubto pa last 12 sa ngudto. Sa mga nag-monitor dira sa aton sa radyo, mga katropa, tamyawon, tas labla na isang good morning. Bla, good morning dira sa inyo, tanan na may agada. O, may mga importante, tanga mga issues ka dapat na to nistoryahan. Pag-ambalan, taman dire mga katropa, sa Sining Adlaw. Salamat, guys, sa mga nag-monitor sa aton. No, maling kaina pa, nag-upo na diri sa aton. Pero mga katropa, update nyo kami sa radyo ng XFM Bacolod. Mabatean ninyo kami, ha? Sa radio frequency nga 103.9. Ang XFM Sagay City naman, mga katropa, sa radio frequency nga 87.5. Ang XFM Cabancalan City naman, sa radio frequency, mga katropa, nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 101.7. May araman kita, mga katropa, sa Facebook kag sa YouTube, ha? Aton nga Facebook fanpage, mga katropa, amuning XFM Bacolod News and Public Service Authority. May araman kita, mga katropa, sa YouTube, amuning XFM 90.3 Bacolod. Kag mga katropa, mas gin pahapos pagid sa inyo ang pagdulong sa mga balitaan sa XFM Bacolod. Bangod, mga katropa, dras inyo nga mga Android phones, mahimo na ninyo ma-download nga libre ang ito nga official streaming app sa XFM Philippines sa Google Play Store app. Pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network, mga katropa. Ma-access na rin ninyong tanan ng istasyon sa XFM Philippines halin sa Luzon, Visayas to Mindanao. And also, mga katropa, may ara kita sa text line sa XFM Bacolod, namuning 0915-628-7926, mga katropa. Ha? Hindi ka mo magkalipat mo ng aton nga text line, no? Subong nga, gano'n ba lang aton dapat tutukan? Talakayin aton kagdiskusyonan, Sining Adlaw sa Webes, dari lang sa Sentro.
1: XFM News. Sentro sa mga balita.
2: Sentro sa mga impormasyon.
1: Sentro.
0: Mga katropa, talakayon tani karon, no? Kay isa ni sa mga ginapamangkot sa publiko because, mga katropa, may mga nagapamangkot. Matapos sini, mga katropa, gin pahayag sa presidente nga may ayuda nga ipalabot para sa publiko. Ang iban, mga katropa, nga mga miyembro sang tagsa ka mga semi-private nga mga semi-private nga mga opisina just like SSS, they are expecting, no, kay ang pahayag diri, mga katropa, below 20,000 pesos being imo sweldo taga bulan. Mahimo nga madala ka kuno sa uplift gani, no, mga katropa. Ang uplift, amuning unified package for livelihoods, industry, food and transport, o kon uplift program, no. I think iba diri sa ato, mga katropa, nagapamangkot kung sinugin man ibing qualified. Kahit yung mga katropa, basta 20,000 below, kaya mga katropa, ma-avail mo ning 2,000 pesos cash sa sulod sang lakabulan. Kahit starting July o kung August, mga katropa, makabaton sang tig 2,000 pesos hasta nanikuno sa bulan sa Disyembre. Eh? Sa mga katropa na nato niya nga below 20,000 pesos ang sweldo. Diba? Teno ni sa karong mga katropa. No, ti maayo man inita ni pamatian. Pero galing ting ibaan doon nagkakabala ka kay ti maano kami ni madala. Amuning siling nato, no? Ginaklarify tanis tanan kay mayra iban nga hindi madala diri, mayra iban nga ti maswerte nga na lakip, mga katropa, naka-avail sila. No? So karon mangonsulta ta sa Social Security System o kon SSS with their communications officer kay Ma'am Joseph Pineda. Pare, mga katropa, para mabatian ta, mahibaluan ta, ano ginibi ang pagsulundan sa ginatawag ni nila nga uplift program, mga katropa. No? Kay may upod ko de nga pila na kadlaw ang iyang bukad sa SSS ya. Dogalaong git siya nga base ma-notify siya ni SSS. Oh? Tigaling, mga katropa, hasta sa karon nagputi ng mataya. Ahay, wala pa. Pero ari, Base may good news para sa inyo. Ah, ano ni ang ipahangop ta sa publiko? Ano ginibi mga katropa ang uplift and also sino ni pwedeng makabaton sila? Oh, ti mga katropa. Ah. Sila pa sang iba anti ano pa na? Dako pa nang abulig ang 2,000. Sir man abi hindi malipay nang hindi ka makabaton 2,000 sa sulod sa pinakabulan. Ba pro galing bala sa punto, blamang uton ta karon ko nang ining ang inatag sa gobyerno nga bulig, basi sukton man sa SSS. I think hindi man guruhan. Para gani si mo, Chris Librando. So ibalo, tani karon mga katropa, bantay ka mo kahit para sa ihibalo sang tanan, and also sa publiko. Mga katropa, no? Kung galing ka lang, kung umadala ko mo. Pero galing mga katropa, may bracket-bracket sa sweldo. Ba? Swerte ni sila eh, no? Pero sa papaano mga katropa, ako nanamiang gig ko ni. Kaya hindi, siyempre, may iban nga makaano pabla, makapiyan-piyan pabla, no? 2,000? Ba? Makapiyan-piyan pa. Dati ang sweldo mo na karumbi, naunahan mo na, nakas-advance pa na yung sweldo mo. No, tangan mo na to. Ito pala na lang bilhin si mo. Ay, may pala butong kapag galing nga 2,000. May 2,000 ka mga pala butong. Pati ko kung sumao mo na tanan doon mga 12,000 for 6 months. Each month, may 2,000 ka. Mga katropa, for the SSS, ano niya ha? Members ha? Nga nag-asweldo below 20,000 pesos mga katropa. So, dugay-dugay. Sino excited ha? Kay dugay-dugay, baloon ta niya, no? Sentro! Ako din nga upo, ganito madalaga, no? Tupad ko dito ka! Kakasal, no? Sige lang, karoon, makutod na sa Ma'am Josie Pinida. Mga katropa, karoon pagin ka mga balita. Basi ko makatiyon man kita, makasyempo kita, makaligwa si Attorney Jeffy Hinlo para madiscuss ta ni mga katropa kung anong to ang gintalakay kapon sa impeachment trial ika-12 ng adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga katropa, no? So, may gintalakay to regarding ni sa Article 1 sang Articles of Impeachment ang oto mga katropa sa graft and corrupt practices and also sa mga confidential funds. Sentro. Nga pila to, 612 million pesos all in all, mga katropa. Or 621, no? So, ito yung mga katropa, sa Lunes naman na sa Marisho, pero discuss na nakaroon with Attorney J.V. Hinlo. Ano na ito mga katropa ang plastada sa sining trial nga ginatalakay ito ang Article 1 sa Articles of Impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. Kagi ba, pagkikaroon mga katropa ka mga balita, bantayan taman sa karon. No, do, lawig-lawig kita nga way naka ano sa inyo sa sentro. Kaya nga, Monday to Wednesday mga katropa, may schedule for impeachment. No? Ang ato niya nga pag-upta na esta buwas Biyernes. Pwede mga katropa, kung mauntat na niya ang impeachment, balik kita sa regular na itong programming, ha? Standby lang kamo always mga katropa, no? Sige, alas 10:50 na. Mga katropa, ipakilala ko blano yung inyo mga produkto sa Yes to Health before kita mag-update sa lakad sa panahon today. Kaya ba ako kainan sa aga, ho? Gabundak ang ulan. Ting iban nga mga estudyante, why nakapadulong sa eskwela? Tingaling iban, aran na sa eskwelahan. Ting iban, why nakaingaga, o kay naulanan, no? So, mga katropa, ulaligmat kita kay si Bagyong Maymay. Ito yan sa ibabaw sang Pilipinas. Oh. Pero mga katropa, habagat ning aton. Oh, kay nga impluensya si Baymay sang habagat sa aton. No, nga habagat di rin nga nagadala sang magalumon nga panahon kag pag tupa sang babasko gaulay. Oh, mga katropa. So karon ng PDMPD check tana, ha? Pero diri ko anay sa aton nga importante nga mga panumdom. Ang pagtumar everyday mga katropa sang ultimate trio sang Yes to Health. Aring ultimate trio sang Yes to Health, ipakilala ko bala na sa inyo. Mga katropa, aring ultimate trio sang Yes to Health, tamo ning Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Mga katropang Santon Gold Herbal Capsule mo ini sa mangustay na marguso, malunggay, ahos, kag, spirulina. Gitingo mi ni mga katropa sa isa ka kapsula gud nga makabuli gini makadula sa tong mga bukol-bukol sa lawas, binahin man kon maligno. Matasi mo sugar level, mo blood pressure mga katropa. And also ko na napagin ng mga balatian nga inyo nga ginabatsyag dira kadto nagapermisyon sa inyo dadlaw. Tumari lang bala everyday sang Santon Gold Herbal Capsule. For boosting our immune system naman, bangon saan, tiyempo, taba, uso, ulan, isa kasi buro kita. Mga tropa, magtumar kita everyday sang Santon Vitamin C. Ha? And also, meron kita mga tropa sa premium D3. Made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Makabulingin ni mga tropa pa healthy sa aton nga cells, sa aton nga mga katulanan, pabaskugon niya inaikag, makalikaw pa sa aton sa mga infections, nga cause ang bacteria, kag viruses. Mga katropa, ini nga mga produkto sa Yes to Health, mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Nga nahamtang dira sa Dalan Lizares, Barangay 39, Siyudad sa Makolo. Kag sa mga drugstores, kaangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, kag sa South Star Drugstore, mga katropa. Sentro! Alas 10:52 na. Kag mga katropa, reminders lang gali before ko, ano ba lang maglakat sa ton nga update sa panahon. Mga katropa, sa may mga nakabaton, drabala sang radyo namon, sang XFM 96.7, nakabaton kamo sang radyo, pwede nyo na kamuti kakadto sa stasyon, kaya pwede nyo na mapabayluhan sa amon sang kape. Mga tropa, bayluhan ta sang Santon Gold Coffee Mix ang inyong mga radyo nga nabaton from katropa ninyo. Huwag nataganda namon radyo, pwede kamuti ka pabaylo. Kaya nga, mga katropa, ang 96.7, masaylo na kami, balay frequency naman. No, sa 103.9 nyo na kami mabatian. Hindi nyo na kami mga katropa mabatian sa 96.7 ha? Starting next week. Oh. Kaysa 103.9 na kita mga katropa magwaragwag. Oh, tanan nga programa sang XFM Bacolod. Oh. Dalaan nyo na kami mabatian sa 103.9. No, gapangay kami sa pasaylo for the inconvenience ng aton mga katropa. Pero mga katropa, idulong namon sa inyong dekalidad, mas manami nga signal sa 103.9. Pero 96.7 mga katropa, sorry to say, hindi tanan na ma-access. No, tutok lang kita sa 103.9, ha? Pwede ka mo di ka baylo sa radyo nyo sa amon, sa stasyon, dalaan nyo di, bayloan takapi, ha? XFM Bacolod, ha? Ang inyong radyo nga may 96.7 dalaan nyo di kay Bailuhan Takapi. And mga katropa, check na ito ng lakad sa panahon. Makaupo na ito ng PDMPD. Respect sa piyak linya, Sir Melvin Fierro, sa update mga katropa today. XFM Weather Update Central. Sir Melvin, good morning. Kaupo mo subong sir si Katropang Andrew, sir. Good morning.
2: Good morning, Katropang Andrew.
0: Yes, sir.
2: Mag-update na ito sa pinakuling lakad sa ating panahon na gusto sa Hospital 2026. Ang sugar bulletin number at ating kita nga ginis yung mga last listening nga aga si Maymay gamat na makahina aga naging mo nalang sa tropical depression. Sa mga last listening na yan si nga aga ang sentro sa tropical depression nga Maymay inabalabana base sa available data aras sa subong sa alin sa Binget na Dapre Radar na aras sa subong sa disinitisang tanungdan kalina aga Southwest Monsoon o kuno baga tampadan sa gapong nga nag-apekto man sa pinamagabayan niya sa Southern Luzon, kag-western niya bayan niya sa Visayas. Maka-experience siya, gapong siya nga halos magalugong na kalangitan kag may mga maka-experience na sa mabagyo niya panahon. Nga dulot mo niya sa bagyo na si Maymay ang mag-apekto naman niya sa pinamagabayan niya sa Luzon, subong man ang pinamagabayan niya sa pinamagkabahay niya sa Luzon, subo pinamagkabahay niya sa Visayas, nga dulot niya sa bagyo nga si Maymay. Ang Negros Island Region, lakit ng Negros Occidental Bacolod City, maka-experience kita sa kasarangan kung tumangin maglugalumo na itong kalangitan. Kaya may mga lakta-lakta kita ng mga paulan, kapapilat, magkakuparaguog, nga mag-apekto naman niya sa pinamagkabahay niya sa ating probinsya, nga dulot naman niya sa mga localized thunderstorms, kagabaga. Kasarangan kung tumay paglulumad na sloyop sa hangin, ikan sa nabagat na nakatundan, ang naging probinsya sa kabukusan niya bayan sa ating probinsya, ang karagatan sa ating probinsya, may kasarangan tugtog mabulo-balot. Ang adlaw na nakalasing ko ng Diyos ka mga tulog, nalasing ko ito pa alas 6-10 karo naman niya sa hapon. Ang ating temperatura na sumunod kita 25 maglalabot kita 32 degrees Celsius. Inisinil din Piera sa Provincial Zester, Press Reduction and Management Official Gross Occidental, madama ko salamat kag mayong aga sa liyan.
0: Sir Melvin, bali, ang ininga panahon nga gina-experience na ito, posibleng tup-tup sa ano ni sir?
2: So pa sa subong nga katapang Andrew, hindi pa natin ma-determine. Kaya sa subong unang taon na ito ng Bagyo Maymay, arap pa sa subong sa landmass sa area ya sa nga Luzon, sa Ilocos nga area. Kung ang taon na ito, mga tiner pa, 3 days, hindi nga Bagyo, samtang nga matamat man sa Yaku sa landmass ya sa Luzon, nagamatamat man sa sofa, nagahina man sa katapang Andrew.
0: Okay, okay, sige. Sir Melvin, thank you again. Good morning.
2: Salamat yung mga.
0: Yes, sir.
1: Central XFM weather update.
0: Mga katropa mo to nga ton nga pinaka-latest no nga update sa lakas sa panahon subong ning adlaw sang Webes. Makaupo nakaupo to natin Sir Melvin Fierro mga katropa. Tulong sa ato no ang pinaka-uli nilang observation sa lakas sang panahon sining adlaw sang Webes mga katropa. Areho, nalipat ko mag-anunsyo before ko anay ba na magpadulong sa aton nga unang talakayan, mga katropa. Ang aton nga papromo sang XFM Philippines, ang libo-libong papremyo. Santo na XFM, libo-libong papremyo, ha? Nagapadayon, mga katropa, no? Patay lang ka mo sa pagulog sa inyong mga entries diri sa aton sa XFM Bacolod and also mga katropa dito sa clinic. Sa Yes to Health Wellness Center dira sa may Dalan Lizares, Barangay 39. Mga katropa, Aryo, ano ang pwede tadi mahimo? Kaya nga mga katropa, ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Turbo Dietary Supplement, kagang Premium D3, nabunang aton nga himuon bilang entry, mga katropa. So paano tani anong ubrahon tani mga katropa ting entries tani for example bi may ara kada sang sa kabanig sang Santon Gold herbal capsule o kon turbo o kon premium D3 soft gel capsule isulod ta na mga katropa sa puting envelope ha legal white size envelope and also kung may lima kabudabi ka sa shay sang Santon Gold coffee mix isulod nyo man mga katropa sa puting man nga sobre. Tingin ko may isa ka na da kabanig be tapos may lima ka sa shay sang Santon Gold coffee mix bow. Sigurado na kay may duwa ka naka-entry, mga katropa. Anong imuon ta? Aryo, tinasulod nyo ng mga entries dira. Sulatan ang puting envelope sang pangalan, address, contact number. Kag hindi magkalipat, kapermahan. Wala na siya kasimple, mga katropa. So, patapos na, pwede na mga kadto sa pinakamalapit ng mga stations sang XFM. Kung narin ka di sa Bacolod, pwede ka din kadto sa Tos Barangay Takuling, mga katropa. And also, sa Guest to Health Wellness Center, dara sa May, Barangay 39, sa Dalan Lizares. Ha? Dalan Lizares, mga katropa. Amunang aton, dara nga clinic. Okay? So, subong ni mga katropa, ang aton rin nga himuon, kay kada Friday, may weekly draw kita. Oh, weekly draw na aton. Di, ang weekly draw, ano na siya? Di, mga katropa, anong mahimo, dara, no? Ang inyong ipanghulog ng entry sining ismana sigurado mga katropa pwede na kamo makadaog man for the weekly draw sa Friday. Ang makadaog dira mga katropa isa lang kang makabaton sang 3,000 pesos cash.
3: Wow, ka perfect.
0: Te, din ka pa na man, mano ka pa na. No? 3,000 pesos cash mga katropa, te ka swerte, ba? So, why na nagatapos ang inyong swerte, mga katropa? Kaya nga, may ara kita sang maabot nga grand draw. San o ang grand draw? Secret. Basta padayon lang, mga katropa, sa paghulog sa inyong mga entries. Kaysa maabot nga grand draw, paldo. Sigurado.
4: Sir, yes sir.
0: Mga katropa, ang aton nga third prize, makadaos sang 20,000 pesos cash. Second prize, makadaog sang 30,000 pesos cash, mga katropa, no? First prize, makadaog sang 50,000 pesos cash. And for the consolation prizes, makadaog ang pulo ka mga winners ng consolations sa tig 5,000 pesos cash each. Eh, mano ka pa naman? Eh, swerte ay. Diba? So, dipadayla sa pagulos ang entry, mga katropa, para siguradong inyong kadalagaan sa Santo na NXFM libo-libong papremyo.
3: Wow, ka-perfect!
0: Eh, di ka pa naman, nagulo ka lang entry mo, hulat ka lang dadugidugay, taugang ka nining katropang James King. Oh, ma'am, congratulations! You are the winner of our weekly draw last Friday. You can claim your prize now. Your 3,000 pesos cash. Eh? Grand draw, surprise! Balaan ta na kung saan doon grand draw. Excited naman. Mas ma-excite ka mo kung gahulog ka mo perme, mga katropa. Hulog lang bala! Kaya katasiman, ha? May 3,000 ka na. Eh, di ka pa naman, no? Dara lang sa Santo na NXFM libo-libong papremyo. Sentro! XFM time alas 11:02 na, mga katropa. Aton padulungan ang tuning nga unang bisita. Talakayon tani. Arigit, mga katropa, siling takaina. One of the concerns sa karon sa aton nga mga katropa sa publiko to share this idea kag to enlighten everyone nga kinahanglan tay enlighten ang tanan kay think ang iban amo man ang akon sweldo na nabilong mako dagan sa bracket siling nila pero ngaduay pagikugyapon na dala Sentro. Wala pa ko gyapon na ambalan sang ano ni sang SSS nga tiga ko mismo maka-avail sang tig 2,000 pesos ba? So tayo muna sa mga katropa subukan aton diri nga ano no nga dapat ibaloon Sentro. Ano ning himuon ta? So, sino ning maka-avail? Sino ang dapat mahatagan sa sininga bulig from the government? So, mga katropa, tingnan ta from SSS. Discuss ta ni with Ma'am Josie Pineda. Mga katropa, o, sang, ang communications officer sa social security system diri sa Bacolod branch. Para ma-klaruhan ang publiko. Mga katropa, pwede ka mo din kapamangkot sa aton nga Facebook Live. Comment ka mo din for your questions, for your queries, no? Para ma-isa-isa ta, mabasa ta, comment ka mo sa program ta, drill lang sa XFM Bacolod, ha? XFM Bacolod News and Public Service Authority ang muna ng Facebook, mga katropa. Pwede ka mo din ka-comment kung may pamangkot ka mo for your queries also. Sentro. No? Para mabalaan ta ni, kahit yung iba nagpamangkot, basi bala do ano na blao, do nag-cause na bala sang concern and also tidamo na lang sang pamangkot, kito do nagagamo. Kaya iba do mga information dante, puro lang to pasapasang information, mga huring-huring blao mga information, which is tabi na to na muna gali, but hindi gali muna mga katropa. Kinanglan ta sang are legitimate nga information from SSS. Makaupo na ito, mga katropa, subong aga si Ma'am Josie Pineda, ang aton nga communication officer man sa social security system diri sa aton sa Bacolod branch, mga katropa. Sentro. Ma'am Josie, good morning. Welcome sa XFM. Ma'am, kaupo mo subong si katropa Andrew, ma'am.
4: Yes, mayong aga. Is this Katropang Andrew?
0: Yes, ma'am. Si Katropang Andrew ni Mama. Good morning. Ma'am Josie, yes. Thank you.
4: Good morning sa yes, imo ma'am. Followers and listeners.
0: Yes. Thank you, ma'am Josie, sa imo nga tempo for giving us additional information. Kay ti, ang nabatian man namon daan, ma'am, puro lang daan nga ano man mo, huring-huring lang bala, which is ti, the hearsay lang ba yung ano na yung muna dapat. Pero, ma'am Josie, mas mayo ni nga Rika, for our listeners and also sa tanan, sa public, to share the exact information and the guidelines of this so-called, ano ma'am Josie, this uplift nga ni, no? Kung naman ni ang Unified Package for Livelihoods Industry Food and Transport Program sa government, ma'am.
4: Yes, we are thankful for this opportunity.
0: Yes, ma'am.
4: At least, hindi na mag-haka-haka ang aton nga members, no? Considering, of course, na bilis na ang first batch for July
0: okay.
4: Na financial assistance.
0: Yes, ma'am.
4: So, okay. Mahatagyan ko dito tayo na background, no?
0: Okay,
4: sa
0: ma'am.
4: Participation
0: Go.
4: Sa SSS.
0: Yes,
4: now, ang SSS na belong or ang SS members na belong sa Group 3 of this program, no? So there was this data cross-matching conducted by SSS, PSWD, and PSA, and came out the criteria to for our members to meet para ma-qualify for this upgrade program, no? So, these are the following criteria. The member must have a SSS enrolled disbursement account as of April
0: 30, 2026. Yes, ma'am.
4: He must have the monthly salary credit
0: okay.
4: of 20,000 or below.
0: Mm-mm.
4: Has paid at least one posted or one monthly contribution in 2025 or 2026.
0: Yes.
4: And is actively contributing employed member with no final claim or benefit. It is also noted, no, must be noted, that the member na to must be included in the 2024 community-based monitoring system sang PSA or the CDMS.
0: Okay, ma'am.
4: So far, muna siya ang criteria na to.
0: Pero, ma'am Josie, bali, ma'am, tuod gin man, ma'am, nga below 20,000 ang maka-avail, ma'am, may kinanglan siya, ma'am, balikan ko itong habal mo kainan, daw may kinanglan pa ni siya nga daw ano man ang beneficiary, ma'am. Kinanglan pa man sila ilantawon kung they are avail for this program, ma'am.
4: Actually, Dr. Pang Andrew, there's no need to apply, no?
0: Okay,
4: hindi
0: ma'am.
4: Ipilan ang application. Kaya na-identify na. As I said before, may data cross-matching
0: data
4: ang mga agencies niya involved.
0: Okay, ma'am.
4: So, in-determine niya before sang pag-atag sang program,
0: okay.
4: na-determine na ang beneficiaries na 1.5 million SS members, no? Siling ko, may arak ng CBMS or ang monitoring tools ng PSA in match or in data match, no? Sa record sa SSS.
0: Uh-oh.
4: That way, ang mga beneficiaries na 1.5 ma-determine or will be identified as low-income earners.
0: Okay, ma'am.
4: Employed.
0: Okay. So, bali, ma'am, Josie, basta below 20,000 below ka, maka-avail ka ganyan, ma'am, no?
4: Yes, isa lang na sa mga criteria sa katropang Andrew,
0: okay.
4: No?
0: Okay, ma'am.
4: Yes. They have to complete the form para
0: okay.
4: ma-avail good sila or maka-benefit sila.
0: So may mga nag-question ba, ma'am, nga nabilongs lang ko na sa bracket but why is it nga do why pas lang ko nung yapon na notify or why pas lang yapon, ma'am Josie, na inform nga they are already part sang or one of the beneficiaries na, ma'am? Ano na siya ihan, ma'am?
4: Di.
0: Let's say,
4: 20,000 below ang monthly salary credit sa isa ka SS employed members or member, no? Pero di ang question ka, ang the remaining three, na-comply niya bala? And it is also very important to consider ang CBMS, no? Nga PSA system or PSA listing. Basi wala man siya sa CBMS. So kadamo na siyang atong i-consider nga factor nga wala sila nag-avail or wala sila nakabaton. Actually, no, ang aton ng mga members, mabalana nila ay because may notification na din padala ang SSS na they are to avail or sila, eligible sila for availment and they are also informed na nag-credit na sa ilang disbursement account.
0: Okay, ma'am. So, ma'am Josie, pero ma'am, dira ma'am subong sa SSS, ma'am, basi bala, no? Kahit iba, sing iba, kinanglang magkanto, dira. Pero ma'am Josie, paano ni ma'am? Kinanglang pa ni-applyan or in-notify lang ni sila, ma'am?
4: okay, mas mayo na ay at katopang andyo kay si at least na discuss na to, no? Mm-hmm. There are members or beneficiaries na they were informed or may notification sila na receive pero unsuccessful ang crediting. Wala na credit kay because isa sila mga factors na wala or inactive na ang account. Nag-close na or nag-dormant na.
0: Mm-hmm.
4: Or ang iban, wala na ang ilang mobile number or GCash siguro na nilang mga account. So, hindi nila na ma-open or hindi na, wala na sila mga references. Yes, no? For these people, may notification, all they have to do is to reactivate their disbursing account. So, kung wala na to ang ilang bank account, pwede sila ka-open and then enroll again.
0: Mm.
4: Para nga at least may active na sila, no?
0: Mm.
4: For the succeeding releases.
0: Okay, ma'am. Ma'am,
4: now, parang for yes, the July na release na wala nila na baton, may different advisory for that katropang.
0: Ah, okay. So, may
4: let's
0: different.
4: Just wait.
0: Okay.
4: Ay, at least makatalo sila.
0: Yes, ma'am.
4: Kung saan nila maklaim,
0: ah, okay.
4: At paano nila maklaim.
0: Ah, okay. So, Ma'am Josie, may tendency ni siya, ma'am. Ari, ma'am, for the clarification, ma'am, this is good for 6 months ni siya, di ba, ma'am?
4: Yes, 6 months. That
0: okay.
4: Maran siya from July to December.
0: Okay, ma'am. So, Ma'am Josie, for example, July, huwag ka nakabaton, August, huwag ka nabing nakabaton. Pero na-notify ka by the month of September, ang dapat mo tumabaton from July and August, mabaton mo man, ma'am?
4: Excuse me, Katropang Andrew,
0: okay, nag-cut-off
4: ka.
0: Okay, ma'am. Ma'am, ang, for example, Bino, July and August, why ka binakabato, pero ma'am, na-notify kaya bi, ma'am, sa months ng September, ng ikaw ang nabilong, bi, maka-benefit man sila. Ang July and August mo, ma'am, sulod na siya? Sa September?
4: Actually, no, kung ang notification, mapadala ng SSS, anong rason na wala ka naka- or unsuccessful ang crediting sa amount or
0: okay.
4: Sa financial assistance sa imong disbursement account. Mahatag na sila instructions
0: okay.
4: Kung ano himuon mo para maklaim mo ang mga previous nga financial assistance na amount nga para na at least we have to see to it na atong na disbursement account activities katropang Andrew. That is very important.
0: Mm.
4: Kay, system ang nag-iistoryanay ni mo nga cluster. So kung pagkakita sa isa ka system na hindi insakto, so ma-float na siya. Once ma-float, then we have to wait na mag-return and then re-disburse again. So amo na bala? So may mga mag-delay and sino ang mahasol kundi ang member.
0: Okay, ma'am. I see. Pero Ma'am Josie, ang mga months to be ngaway mo na baton, hindi gina sila maano, ma'am, no? Depende na sa instruction dra ni SSS or
4: yes.
0: do posibleng maka-cause man ni balayan, ma'am, hassle for the member to process to discuss na.
4: Actually, no, kilanglan niya malang na mag-follow sa instruction.
0: Okay.
4: Sa ihatag siyang SSS. Pero si, amo na pala katropang Andrew.
0: Yes, ma'am.
4: We have to make sure na aton na my.sss or aton na SS record should be in order
0: okay.
4: Para hindi kita mahasol. There are cases na wala sila yan nag-avail sa loan program sa SSS. No benefit applied. So wala sila disbursing account. Karon here comes a cliff na kinahanglan may disbursement account. Wala sila nakabaton because wala sila disbursement account.
0: Mm-hmm.
4: But then again, mas mayo kasi at least may instructions na nga mag-open ng enroll for the succeeding releases.
0: Okay. Sige, no. So, Ma'am Josie, ang ining mga wala ko nung bala, ma'am, nakabaton, notification, ano ni siya ba man, kay as na mention na release na sa July, ting iba nag-expect by this coming August or September. Why pa ba ma'am na notify ba ma'am nga para sila qualified sila, ma'am? Bantay yon na lang, wala to na lang gitu.
4: Wala di diya ka.
0: Oo.
4: Wala di diya ka button notification. It means hindi sila qualified for the program. Oo.
0: So amo na gali. May apat sila ma'am nga kategory da nga dapat i-comply, no? Lamo gid na.
4: Yes, oo. Oo.
0: Okay.
4: And very important git ra katko pang Andrew.
0: Yes, ma'am.
4: Nga siyempre ara kita sa community monitoring or community based monitoring.
0: Yes, ma'am.
4: System sang PSA.
0: I see. Oo. Okay, sige. Ma'am Josie, pero dapat ma'am ang iniya ma'am nga bagay to notify them through SMS or through their SSS portal online, di ba?
4: Yes, we have to update.
0: Pero mostly, ma'am, dapat sa portal?
4: What do you mean sa portal?
0: Kung hindi, may SMS man, ma'am, nga notification now. Mayara, no?
4: Yes, actually, my dot SSS inbox, makita. Actually, makita mo man ako, nagkapula.
0: Yes, ma'am.
4: Kung sa portal. Notification. Yes,
0: Okay, kapula. Sa may upper right na, di ba?
4: Hmm.
0: Upper right nga doon may bell sign, di ba?
4: Actually, katropang, ang nadumduman po natin, ara sa tunga.
0: Okay. Okay. So far, ma'am, ang pinaka-latest na rin nga na mo na nakita is upper right mo. Upper right nga may bell sign. upper right may bells may bell nga sign, no, nga which is the may notify ka, may red
4: din man.
0: Oo, ma'am. Yes, ma'am. Oo, pero ma'am Josie, if someone YB any portal or kung ano dira, di kay proceed also sa branch sa Bacolod.
4: Yes, okay, pwede man lang siya ka create katropang Andrew, no? We have the e-center sa mga branches. In fact, may mga off-site e-centers kami. Hindi lang diri sa SSS na building. May iban na mga barangays na may mga e-center gina-assist ang atong members ang train na mga amin niya e-expert na ginatawag. And then amo na ang mga centers, we always emphasize the Data Privacy Act. So, we could guarantee na ang information na nag-flu-dira would be kept safe. Hindi exposed. Yes.
0: Okay, ma'am. Okay, ma'am. Basta, ma'am Josie, for example, be new SSS, ano ka, be member. Tapos, amo ginibing imo nga ano, amo ginibing, doon na bilong, kabi sa bracket. Pero ma'am Josie, be, ang imo palang binahulugan, 1 month palang, maka-avail na ni siya.
4: Okay. Employed a member.
0: For example,
4: ang iyang contribution.
0: 1 month pala sabi ma'am, for example,
4: be? 2025 or 2026.
0: Ah, okay.
4: 20,000 MSC or below. Mm-mm. May ara man siya disbursement account, ara man siya sa CBMS. Possibly, sir.
0: Ay, tood, ma'am. So, on 1 month pa lang siya, ma'am, naghulog bala, no?
4: Hello, patapakit.
0: Oh, ma'am. For example, ma'am, 1 month pa lang sabi, ma'am, nahulugan, ma'am. I mean, ano, ma'am? Gabay sa SSS bala, for example?
4: May man qualifying condition na tinanlan, at least may kain-kain sa isa kabulan or 12 months.
0: Okay. So, dapat naka 1 year git siya, ma'am, no?
4: Sana, oo. Pero, malan mo, katropang Andrew, no? Ang this program is to give financial assistance sa aton ng mga low-income earners.
0: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
4: So, hindi siya ginasigurado sa GSWT na maskin employed na Pilipino kung SS member siya.
0: Okay, ma'am.
4: Mahatagan sila. Or low-income earner siya nga member.
0: Yes, ma'am.
4: Mahatagan sila assistance.
0: Okay.
4: So, ako lang man ang objective sa DSWD.
0: Mm-hmm.
4: That's why, bindate ako cost or in may matching cost matching sa amon record to make sure na low income earner gid siya.
0: Okay, ma'am. Sige. Ma'am Josie, basi may, before kita mag-end, ma'am, may, basi may gusto ka, ma'am, nga ipalabot, bi, or mensahe mo da, panumdo mo da, ma'am, for the members, ma'am?
4: Yes, okay. Thank you, Git, Katropam Andrew, for this opportunity, mano, aside from the uplift. Of course, nagpanumdo kami yapon sa among miyembro, especially ang among mga pensioners, to be careful sa aton ng mga transactions, especially now na may dako nga na or amount na naga ina-release no para sa aton members. So we have to be careful sa aton transactions online or in face to face, kung pwede pa man lang na to avoid transacting with individuals na hindi niyo kilala.
0: Yes.
4: And to avoid some mga messages sa mobile phones and emails na not identified na para sa imo. Okay? So, para nga wala sa scam na matabo and intact ang aton benefit pag ang aton nga financial assistance from public.
0: Okay, sige. With this, Ma'am Josie, thank you again for your time, yes. Ma'am. God bless, Ma'am. Thank you.
4: Katropang Andrew, yes, salamat. And okay, more power sa XFM Bacolod.
0: Yes, Ma'am. God bless you, Ma'am. Thank you again.
4: Thank you.
1: Sentro sa mga balik. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na ba tayo si Ma'am Josie Pineda, Communications Officer sa Social Security System, ako na SSS, mga katropa. At ito na ba tiyan kung ano, kagkonsin o ang pwede maka-avail, mga katropa. So, ulat-ulat. Tanyo lang ka, basi kung ma-notify ka mo kay no may cross-matching pa man, ha? Diba, si kung madugidugay, malagting na ng inyong notification bell nga na maka-avail ka na, ha?
1: Sentro!
0: Katropang Chris Kinangla, magiguruan na ibala mag-tumbling para mapaburan ka ng SSS nga ikaw mismo ang mangin beneficiary sang uplift. Basi lang ito yung imong uplift, ya? Basi facelift tong imo ya. Alas 11:23 na mga katropa, mag-a-pause kita for a while. Supunan tani, magabalik pang sentro.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9. The Secrets of Health.
5: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa Lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa Lusiman. Pwede gali ini makaon?
6: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali sang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
7: The Secrets of Health.
8: Plus Gold.
6: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din niya sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Dugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
8: Seven Plus Gold.
7: The Secrets of Health.
6: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon, tagbalatian ng kurason kag utok naton.

0: everything. Apin pa ko na sidik ka.
1: Kung diba, kauno na to na ni in raw or form or salad, abi, maximum mga to na nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagida ni in raw form. Hindi na siya pag lutoon. The Secrets of Health. Ang bintaha siya ni Sir Josel kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat, like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasa rin nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josel, sa kidney stone. The Secrets
0: of Health. And pwede, gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na to, Dok Leo.
1: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josel, isa lang ni isang source na ton o kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josel, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sa ringa Sunthorn Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josel, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
0: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Sunthorn Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay do.
1: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain. The Secrets of
0: Health. Maginom ka mo sang ultimate trio, Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, tatubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw. Sunthorn Gold
1: Coffee Mix. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josel. May ara sa sang glutathione kag may collagen. Jose Amelia.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Thrive Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa tour nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo palangit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad long training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki, nagatay ko akong lalisa. Sister Pain para dire-direcho ang training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast.

0: FM News Central.
1: XFM tayo palas, 11.34 ng mga katropa, nagabalik na ito nga pala tuntunan ang Sentro. No? Sentro. Sa Ote Kaina, balikan talang ito mga katropa, nagatagitan sa pinakamayimportante yung mga commercials regarding ito pala sa uplift. No? So, the sad thing here is mga katropa, kapati kita ng most of these members ma-belong or will be part of this program, or let's say sa Malipad Kapulong will be beneficiaries ng tropa kay Sandigman sa bracket or the mga amount sa sweldo nga makareceive for this program makatropa starting from 20,000 pesos and below. Pero ganito yung makatropa, the question here, kung most of the employees or SS members nga may amuna ka sweldo makareceive sini. Ti mo nang pamangkot makatropa, no? Quote and quote pamangkot pa na. No. Question mark. So muna nga aton subong tren nga dapat hibaloon kahit ti kalabanan nga expect mo nagalaom nga basic kami mangin part sina mangin makabaton kahit ti dako pa nang abulig sa amon monthly eh 2,000 pesos eh. No, makabut makadugang-dugang pa na bayad kuryente. Ba? Galing ti mga tropang iban hindi makabaton. Wala tonta for how many months kay ti tutup sa karon wala ti masubot niya. Wala na baton, no, or wala mo may mabaton nga from help sa gobyerno. Even though nga ti qualified na kamutani sa muna mga tropa, no. Ti mo tong payag sa SSS sa aton. Ging clarify sa aton sa SSS, pero mga katropa, sa amon niya nga sa aton nga paglantaw tani 20,000 pesos which is dako na na siya nga ano mga katropa mo, no, dako na na siya nga lapad na siya nga span para masiling bala nilang will be part or mangin na beneficiaries sa muna nga mga size ng sweldo or amount sa sweldo monthly. Damo Pilipino but SSS mamba sa aton SSS 1.5 million members. Pero ti mga tropa, pila lang nakaporsyento makabaton sina. Pero sino lang lang pwede maka-enjoy sina. Kaya ti, dapat tani ang iban nga may amo na nga sweldo makabaton. Basi pa lang racket lang amo na ipasaka lang para hindi mag-line boots ang iban ng mga Pilipino. Sentro! Nga galiyang balasiyan lang isang bracket siya, 15,000 below. Diba? Eh, we're not really sure about that. No? Wait na nakabalo kung paano na nila mga tropa i-manage. So, millions of Filipinos sa makabaton. Each, for example, mga tropa, sa 1.5 million pesos, I believe, tunga o kung 3/4 kitira mga tropa, ang nagasweldo, 15,000 below. Or 20,000 pesos below. Nagapati ko na iya. Tingaling mga tropa, kung diriya sa aton sa probinsya eh. Pila aton daily? 5 pila ding daily tas bong may 5.50 o ito yung sumaka 5.50 pila o sa kinsinas mo pila 5.55 do dilata ba tiyan mo ng swildo ta eh pang dilata lang diba chak to 5.55 ti imo nga ang imo nga bulan dagali for example pila lang may 11,000 lang tiyan mo na sweldo tapang dilata eh kay 555 tong band ang kinsinas mo Sentro. So yung nagsulod yung uplift mga katropa makabuling ni sa ato misa ni sa 1,000 or 1,000 sa kinsinas 1,000 another kinsinas mga tropa pero galing ti ang 6,000 pesos for 15 days each each 15 days mga tropa di na yan makasustainer gyapo kakita gani 20 mil kada bulan da agunto ka pa ano pag idayaan nga nagaswildo 12 mil kada bulan dito mga katropa after sini ano matabo Sentro no di amo niyang solusyon sa gobyerno bangod sa kalain sa buhos ng Pilipino tabuna nila sa ayuda nga mo ni Sentro no? So I'm not against sa siniman nga sa isang programa sa gobyerno Pero galing tayong mga katropa, siguro doon tanin nila kung sino nga mga Pilipino ang nagkakadapat makabaton sila. Sentro. Kaya nga pa sa ligo, nyo bing tawo, bing amo na bing balor sang sweldo nga makabaton, makamalakip bilang beneficiary sila. Sentro. Kung amo man sila sang pag-ibig, oh. Dumduman nyo itong safe loan. Damo to Pilipino, kung nung nangintuan. Kanami maning ang pag-ibig sa pitiko, no? Tapos ang ila pa da nga pamaagi dras ang sistema da sa panagtagani sa numero da do. Ano man? Do sinang una blaw? Do chimpo pa ni Barok? Do ay gidbala pagbago lin sa una? Do mo gyapon? Sentro! Diba? Tiyan mo ni subong makatropa ang sitwasyon sa ato, no? Nga kwarta ta, do kita pa yaang ipiton dira. Kwarta ta, do risto patake nga. Sentro! Interesante pa. Sakto man. Na? Mano tabi? Kay compliance na? Kinanglan ta maghatag ka na bulan? For our benefit ko na sa uli eh? Mga katropa? Tingaling wonder kung pag-ibig, hindi mo na yung maghatag sa ato niya for our pension. Si SSS mo yung maghatag sa ato for our pension. Maglabot kita, senior citizen. Ba? Tingaling nga mo ni subong ang katilingala. Nga hampangan ng mga Pilipino. Total matag na ginlang tayo da, nga hampangan pang mga Pilipino. Sentro! Oh? Nga ma... i-blind pa nila yung publiko. Sentro! So, hoping, sala ko, correct sila, kay kita nga mga Pilipino, mga munabing mga nag-sweldo, nag-alao man sa sininga programa sa gobyerno. Tanani nag-alisilisin eh, galaba na di ko ga gusto ko na mabalaan ko na ko mismo makabaton sini sentro pwede ka sakit man abala kung pasaligon ka di ba pasaligon ka lae malayo na boto ay kung gabantay na ko bila naka ano adlaw ga yeah. So tiyan mo dapat nga ano sa gobyerno na tuntunan tutukan kaya ang iningayuda to makabulig sa Pilipino pero galing mga katropa ti astasan o kagkonsin o ang makabaton sila. Sentro sa mga mali, sentro sa mga impormasyon. Sentro. Alas 11:41 na mga katropa, padulungan tani mga balita sa siyudad sa Bacolod kay ang bag ang pangalan sa promoter o ano na Hiraya na. Dumdumam mo tong palagwaon sa una katropang Christ. Do chimpo mo gini mo? No? Hiraya Manawari blas una. So, na. Hiraya. Di mag-insindi ko na si Hiraya, do ka, ano blaw, do ka magical, do ka mystic. Oh, may ano da galeo? May ginapatamyaw lang sa ato from taga-Kabankalan sila Pastor Winston. Sila kuno ni Randy Adad, ni Jezer Gomez, ni Elpidio Alarcio, kag ni Jonathan Gatok. Good morning, dra sa inyo ah. Salamat sa pag-monitor diri sa amon sa XFM Bacolod. Good morning sa inyo mga katropa. Sa courtesy ni katropang Pastor Winston Villanueva. Sa Kabankalan, no? Dira sa okay, no? Yes, sa Kabankalan I believe, no? Good morning sa inyo mga sera, no? Sila ni Randy Adad, ni Jezer Gomez, ni Elpidio Alarcio, kag ni Jonathan Gatok mga katropa. Sige, aris pia kalinyo. Ibalota ng istorya sa likod sin eh sa pagliwat sa pangalan sang prime motor nga Hiraya na. Katropang Wendell, please come in. XFM Live Reports. Oh, Katropang Wendell, kay dogo ba ang pangalan sang prime motor ti Islan Tabago?
0: Katropang Brad, sa Facebook, Katropang Franz, wala na yung nagagawa tungod ang Hiraya Water Corporation sa ang bagong nga pangalan. Sini, kasi katropang Frank, sinabi nga dapat kita, kasi ba sa karon, bag togo, sini yung sa page, no, sa bagayang corporation. Kasi katropang Frank, si Raya, ang rin eh, sa bagayang pangalan, katropang Frank, kasi kung Raya, ay hindi na to, sa hindi kasi, na atom, Filipino word, meaning, patasa, hope, transition, to ka green, to ka aspiration, amo na ba kasi amo yung bago ka pang water district sa karoon sa at pang Francine termar ka itong ikasa kay ka ito ha sa kung si Pumanggit din no ang isang anay at quarter sa trans kay Tiki amo na gani mas ito page tag sa pangalan amo araw ni Raya for reason at ang trans din ko ni counselor nag ano angot ini sa staff sa practitioner nang gin confirm kung bal amo naman gin sa pangalan sa Tiki position kasi ang trans at nakaroon nga nga kaini sila eh naka nakakadulong sa pagkakasun nakakadulong balabi wala kilala wala pa kasi ang fans no kasi ang ano kung sabi ang malungkod through celor papis at ang pagkakasun kaini sila kagod yang na magpahibalo bala na ano na magsulat sa may ano ba sa may SPO kung kay Vice Mayor Talaw Santibella angot niya sa pagpahibalo sa bago nila nga pangalan kag si butangman nila katipang Francis na nagsambit sa letter kung saan o sila nag change sa pangalan saan o yung nagsugod saan o wala nag take effect kahit wala nga kay di idea ganino sa ang siyudad gali sa ining pag change nila sa pangalan una katipang Francis no? Kaya sa karon wala ko man siyang response sa Tupang France na si kung magkatugan na din sila sa may council o city council agad na mga presentar man sa ilang plano ya sa Suda, Dining Kiraya o Water Corporation Bacolod. Sa karoon ka Tupang France, sa dugang pa ni Councilor Rojas niya, wala man siyang idea kasi karoon asan ko niyang panunsod. Kumbala, nagbago mo ng management ang nasambit nga Water Corporation. Kasi nagbago ang pangalan, no? Sa ngayong corporation, di, wala na balaan kung nagbago man ang management. Sa karoon na, ti Blanco pa man, ang Council Director ng France, may angot diri. Kasi wala pa man nakapakita, no? Wala man may baluan kung sino pa niyang general manager, kitang Ryan, eh. Kasi wala pa nakapakita pa diri sa syudad. Kasi nag-request man ang nasabit ng councilors ang request sa inyo kung pwede silang pakita sa expedition, you know? Sa tagal ng panunsod, ang good nga ting proper bala na mahibaluan sa syudad, ano, ang bago nila yung set up sa pag-manage sa Sining Water District at sa France sa mga plano nila ya sa syudad na mag-coordinate, you know, kag magpakita sila din ako sinobi ang ilang bago nga general manager, mga board members na din ako sinobi bala parang kasi may contact kita ka sa France, you know, in case bala nga ano kira sa ilan, no, mag-pangayo abisang nga informasyon, interview, o kung ano man nga report ka sa France. Pero sa karoon na mula man, no, wala pa siyang dugang detalye si Councilor Bobby Rojas kag amo pa lang siya sa karon na tugin na pa lang tugin sa dugyan niya pa lang na magpakita diri ako sa France sa City Hall para sa dugang detalye pala may rakit dira sa interview no mayangot siya niya nga pag ilis sa pangalan sa Prime Water ito Hiraya Water Corporation
2: change na sila sa ilang name into Hiraya.
3: Yes, as of yesterday, nag-contact kita sa atong contact person nila sa Prime Water. And then I asked them kung tuod di nga nag-ilis na kamungalan sang from Prime Water, nag-Hiraya Water Corporation, Bacolod City na sila. No, and nag-suggest na ko to sila kasi din ko wala din kami idea sa Sangguniang Panglungsod. Dapat duro masulat di ka mo sa Sangguniang through our Vice Mayor Calao Cadebella to inform the Sangguniang Panglungsod that sa saan ko muna subot para we will be properly guided na ang Prime Water is may bago na ngalan. Nag-take effect kung saan o ginman nagsulod ang Hiraya Water Corporation diri sa syudad sa Bacolod. Well, I hope amo man ang hambal nila last time but apparently asa subong wala pagit sila ka padala notice. Nag-suggest naman ko to sa ila nga tali ko maka-sit down man sa City Council. Wala pa man sila ka-response, so I hope na maybe in a matter of time maka-get to sila sa City Council and to inform sa sang ilaman nga plano diri sa atong susunod sa Bacolod. I think hindi ko way ko idea sang tanan nga setups. But for example, kay Ma'am Para, I think to arak man siya gyapon sa Visayas, ang under siya sa Visayas mo. So ang bakulod ko no is iyaman under man gyapon siya. But miyari man siya nga gin, ano, gin refer sa akon si ang in charge diri sa aton nga bakulod no nga si Engineer John Arlan.
4: Ang bago nga GM, wala pong mankap yung sa SP, no?
3: Wala pa, Gid. Wala pa. That's why nga in-request ko ba sila kung pwede nila tari ma-fast track man ang sasanggol yan para at least we will properly guided sa ilang new setup diri sa aton sa tubig sa aton water district diri sa Sudan sa Bacolod.
1: Katropang Wendell?
0: Yes, sa katapang pangatihan yan. Yes, sa katapang pangatihan yan. Yes, sa katapang pangatihan yan. Hindi ka sambit niya na sapa ko ng mga gangalit niya ko sa ano no, sa project or corporation na magpakita at niya katapang pangatihan. At katapang pangatihan yan. Katapang pangatihan yan. Halos sa pangatihan sa water district at sa pangatihan sa pangatihan sa
1: Okay, sige. So, te gubanan ng dunot ng pangalan ka Prime Water, te Hiraya dunot to naman liwat nila eh. Di ba, sakto man, te dunot atong Prime Water, te dunot to naman ni Hiraya eh. Pero sige lang, hoping tanan may pagbag-o man, di ba, Katropang Wendell? Bisan tawag ani ga bag-o man, di ba?
0: Ha? Yes, Katropang Wendell.
1: Duway ka ga sugotaw, di ka mag duway ka ga sugotaw.
0: Kang
1: pag provide na tubig. Yes. Katropang Wendell, hindi ka magsugot yung tao kapag guwaw. Kilala mo di ako, gitingwa ka niya magbago, pero do gitingwa lang eh. Pero sige lang ah, wala tonta niya, pero ti Hiraya, basi mamang ko ta tao, Hiraya, Prime Water, isa lang na sila, bag-o na na subong ang pangalan sa Prime Water, di ba?
0: Yes.
1: Oh, para sa mga tagpalamate, ang inyo nga pinalangga nga Prime Water, Hiraya na nasubong. Hiraya Water Corporation, Bacolod City. Ah? Pero yes, ang ilaya nga operation, Katropang Wendell, pangalan na nagbago, pero ang operation na mag-iapon.
0: Oo, ako man sa Giyapon na pero ginagawa na lang. Wala pa na ibalo ako ang manage.
1: Okay. Well, okay. Wala may baluan ko na mag-iapon ng servisyo.
0: Amo na kadre bang para ang mga wala na ipaluan kasi ko kapasenta hindi kaya kapitano no kag wala sa malapad sa oh. Tuli ang
1: pagkakang oh. Okay, sige, ti pangalan lang naman ng maliwat ah. Pero hoping ha, ti tanan gala o man nga ti sa kanamig sang pangalan ang meaning daan Katropang Wendell sang Hiraya dari sa research ko. Ho. Ano ang definition sina? O kung sa English, this is an ancient Tagalog ni siya. The fruit o kung bunga sang isa bunga sang pag-asa, paglaom, kagandom and aspirations sang isa katawo. Oh, Hiraya.
0: Yeah.
1: Oh, di ba? Representing imagination and the power of the mind, Katropang Wendell. Basi bala baliskad sa meaning ang resulta. Oh, sige lang. Baik tagantanos lang na kay bag-o pa malang ang pangalan. Okay? Bag-o pa malang ang pangalan. Prong operation for almost 7 years na sila dugay-dugay. Sige, Katropang Wendell, thank you kada.
0: Yes, Katropang Franz, update no that it like sa balisan ni Katropang Sigo at first. Pagkatapos siya, tawag ba tagay inulan ng pantagod kay nag-get na naman mag-santon vitamin. Pagkatapos sa bato sa balisan. Para sa nag-aungan niya. Nasa,
1: ini si
0: Katropang Wendell
1: Balinario. FM News. Madamo nga salamat sa Katropang Wendell Balinario sa balita. Iyabok ka na kami isang balita ba, no? bago na ang pangalan sa Prime Water. Ha? Hiraya Water Corporation na to, no? Tsakto Water Corporation, Bacolod City. Tani mga katropa, amuna bla, nag-rebranding sila. Rebranding na kay nga pangsot na tong pangalan sa Prime Water bangod sa kapalpakan nila Dris Bacolod. Inisla nila sa Hiraya nga tipahamot sa tao. Mabata, oh, Hiraya naman ang pangalan. Baka namis ang pangalan ba? Doka magis, doka mystical, doka positive ka tama, mga tropa. Ba't igumoronggali, Ario? Tani lang, no? Bisan ano nyo na kaliwat sa pangalan, dira. Pero ang sistema, ang operasyon, palpak sa Gyapon, why na Gyapon pulo sa pagliwat sa pangalan, da? Dunot-dunot ginaya Gyapon, garok-garok ginaya Gyapon. Ba? Nag-effort pa ka mo palibog da para maliwat ng pangalan sa inyo da nga kumbuyahan nga na. Bantay, mga katropa, bantay. Kamo nga mga Bacolod nun, isa ay na sa mga diversionary tactics. Ngati, para sa aton do, ari naman no, ilintuo naman tao. Balda naman tani magamon eh. Magpati-pati, tada. Portiga-pati, kita kayo mo itong malila, isla na itong pangalan. Pero mga katropa, let's see. Only time will tell, mga tropa. Kung ano gid mang resulta sina, no? Maka disappoint o konti, at least may pagbago ah. Tanan, may pagliwat gid man na, 'di ba? Katropang class gapati ka man na. Oh, pagbago, why gid? Oh, pagbago, why gid? Pangala lang yung nagbago, pero pagbago, why gid? Ay nako. Dugang naman nila, kaan nyo naman katululo sa Bacolod nun.
5: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Alas 11:56 na mga katropa. Oras ko doon ginakulabos, no? Basta matarasada, supunan ta ng Hiraya. Supunan ta ng Hiraya, kagang uplip-uplip na. Mga tropa, mga produkto sa Yes to Health, babakal nyo na sa Yes to Health Wellness Center. Ganam, Tandra sa Dalang Lizares, Barangay 39, siya na sa Bacolod. Kag sa mga leading drugstores nationwide. Ha? Sa mga katropa naton dira, nga nag-monitor, good morning. Salamat gid sa inyo. Salamat gid. Mga tropa nga nag-upo diri sa aton. Thank you, thank you. Kay Araceli Lorais, kay Oniel Florogo, kay Nina Katoliko, Melanie Martisano Jelwin, kay Ma'am Nita Plaza, kay Rihanna Destro. Good morning dira sa inyo tanan. Congratulations kay Alex Iala para sa iya nga first game dira sa may National Bank Open sa Toronto, Canada. Sa WTA 1000 niyo. Wow. Naglabot sila sa decider set, third set. Ginlutos ni Alex Iala si Alicia Parks. Ha? First set, dog si ano, si Alex sa score nga 6-1. Sa second set, dog diri si Alicia Parks sa score nga 4-6. Mga katropa, sa third set, decider set, dog si Alex Iala sa score nga 6-2, mga katropa. Perde si Alicia Parks.
5: Oh. Sentro.
1: Grabe na, round of 64 na. Oh, round of 64, WTA 1000.
5: Sentro.
1: Dito sa Toronto, Canada. Mga katropa, oras ko doon yung nakulabos na magabulos ng XFM Network News. Saliwat ninyo ang kormansi katropang Franz Sandro Burgos. Nagkapasalamat, game may ngunto, and God bless us all, mga katropa.
5: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
11: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainon ko sa ordaryo ng kape. Gato kang pagkadebioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
10: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3 coffee mix.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
15: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
14: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: System pain.
16: Edgar, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
14: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Amelia. Ipay-dipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna. Arana sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
13: X FM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Sa Sarangani, Davao Occidental, lokal na turismo, muling nalugbok.
2: Balita international, Mexican influencer, napatay naman habang nagla-live stream.
1: Sa balitang showbiz, Dagul, nanawagan ng trabaho at tulong sa mga dating kasamahan sa showbiz.
2: At sa sports, katropa, back-to-back win, Alex Ayala at EJ Obiena, muling nagdingning sa international stage.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
2: Pananghalian na po tayo today, katropa, ng Webes, August 6, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasin niyo na po XFM News Nationwide, live din sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at 89.1 XFM Davao at iba pang XFM station sa Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian DePaz.
3: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye ng mga balita,
3: Bagyo update.
2: As of 11 a.m. kanina, patuloy na humina mga katropa bilang tropical depression si Maymay. Ang bagyong ito ay nasa vicinity ng Tanudan, Kalinga, taglay lakas na 55 kilometers per hour, pagbugso nasa 90 at mabagal na pong kumikilos pa southeastward. Dahil dyan, signal number 1 na lang ang natiling nakataas silang bahagi ng Luzon. Kabilang po ang southern portion ng Babuyan Islands, Ilocos Norte at Sur, La Union, northwestern portion ng Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Benguet, mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at northern at central portion ng Aurora. Patuloy pa rin pinapayuhan ang pag-asa mga residente sa mga apektadong lugar na manatiling alerto dahil sa banta ng malalakas na hangin at masamang panahon habang patuloy ngang kumikilos ang bagyong si Maymay sa bansa. Samantala, sumigat pa rin ang araw, 5:41 na umaga, inaasa lulubog bandang alas 6:23 mamayang gabi.
3: XFM News Nationwide.
1: Dalawang katao ang nasawi habang isa ang sugatan matapos matabunan ang paguho ng lupa sa isang restaurant sa Chilan, La Trinidad, Benguet, kasunod ng tuloy-tuloy na pagulan dulot ng bagyong Maymay. Kinumpirma ito ni La Trinidad Mayor Roderick Awingan matapos ang isinagawang rescue at retrieval operation sa mga biktima. Na-retrieve kaninang alas 10:30 ng umaga ang tatlong katao kung saan nagpapagaling sa ospital ang isang sugatan. Tiniyak naman ang lokal na pamahalaan ang pagbibigay ng kinakailangan tulong sa pamilya ng mga nasawi. Kasunod ng insidente, muling nanawagan ang mga otoridad sa publiko na iwasan ang mga lugar na vulnerable sa landslide at rockfall at mahigpit na sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan habang nagpapatuloy ang masamang panahon.
3: XFM News Nationwide.
2: Nagpatupad po ng tinatawag na preemptive evacuation ng ilang lokal na pamahalaan dyan sa La Union, mga katropa, bilang paghanda sa inasang epekto ng bagyong Maymay. Habang nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Hilaga at gitnang bahagi ng lalawigan. Kabilang sa mga lugar na maaga nagpalikas ng residente nila ang Caba, Bawang, Bangar at lungsod ng San Fernando, kung saan inihanda na rin ang mga evacuation center bago pa lumakas ang mga pag-ulan. Namahagi rin po ang mga LGUs ng pagkain at nagbigay ng serbisyong medikal para sa mga evacuees habang patuloy ang pagmonitor na mga lokal na opisyal at municipal disaster risk reduction and management office sa mga ilog, baybayin at iba pang high-risk areas. Naka-activate na rin ang emergency operation center nila. Naka-alerto rin ang mga rescue team at naka-prepositioned ang mga rescue assets at relief supplies. Patuloy namang hinihikayat ng mga opisyal ang publiko na manatiling alerto at sundin po ang mga abiso na lokal na pamahalaan para sa kanilang kaligtasan.
3: XFM News Nationwide.
1: Umabot na sa 80,633 na individual o 23,946 na pamilya ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng Bagyong Luis at Bagyong Maymay at Habagat. Ito'y ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Office of Civil Defense o OCD hanggang kaninang alas 6 ng umaga sa naturang bilang mahigit 2,000 pamilya o halos 7,000 individual ang pansamantalang nananatili sa mga evacuation center. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Region 1, 2, 3, 5, 9, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM at Cordillera Administrative Region o CAR. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon habang nagpapatuloy ang epekto ng masamang panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa.
3: Bagyo Update. FM News Nationwide.
2: Sa ibang balita tayo katropa, yung pagbagal po na inflation sa 6.2% nitong July ay magandang balita ayon kay PCO Jose Claire Castro. Katropa natin sa balita, Dede Guzman, XFM, Mega Manila.
4: Magandang balita para sa Palasyo ng Malacañang, ang pagbagal ng headline inflation sa 6.2% nitong Hulyo mula 6.4% noong Hunyo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pangunahing dahilan nito ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng non-food products habang nananatiling matatag ang food inflation. Sinabi ni Castro na nananatiling nakamonitor ang administrasyon sa political tensions sa Middle East at epekto ng El Nino sa presyo ng pagkain at enerhiya. Bumagal din ang inflation sa diesel at gasolina kasunod ng pagbaba ng pandaigdigang presyo ng langis. Tinerk ng Malacañang na magpapatuloy ang mga hakbang ng gobyerno para mapanatiling abot kaya ang mga bilihin. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
3: XFM News Nationwide.
1: Bahagyang tumaas sa 4.9% ang unemployment rate sa Pilipinas noong Hunyo ngayong taon mula sa 4.8% noong Mayo ayon sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa kabila nito, umabot pa rin sa 95.1% ang unemployment o employment rate o katumbas ng 50.66 na milyong Pilipino ang may trabaho. Mas mataas ito ng 1.3 milyon kumpara noong Mayo at 184,000 naman kumpara sa kaparehong buwan noong 2025. Tumaas din sa 12.1% ang underemployment o bilang ng mga manggagawang kulang sa oras ng trabaho o hindi sapat ang kinikita. Ayon sa PSA, kabilang sa mga sektor na nagtala ng pinakamalaking pagtaas sa employment ang agriculture at forestry, service activities, public administration and defense, wholesale and retail trade at education.
3: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, si Paulong Marcos, dinagdan po yung batas na nagbibigay sa DepEd ng mas malawak na flexibility sa teaching methods. Katropa natin sa balita, nagbabalik si Dede Guzman, XFM Mega Manila.
4: Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12322 na nagbibigay sa Department of Education ng mas malawak na flexibility sa pagpili ng teaching method sa basic education curriculum. Sa ilalim ng nasabing batas, maaaring gamitin ng DepEd ang approach na itinuturing nitong pinaka-epektibo para matiyak ang mastery of knowledge and skills sa bawat level. Inaatasan din ang DepEd na magsagawa ng comprehensive curriculum review kada 5 taon para matiyak ang relevance at effectiveness nito. Inamyendahan ng RA 12322 ang Enhanced Basic Education Act of 2013. Niregdaan ang nasabing batas noong August 2 at magkakabisa 15 araw matapos mailathala sa Official Gazette o Newspaper of General Circulation. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Dale Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
1: Inihayag ni Health Secretary Jose Pujalte Jr. na handa siya magsumite ng mga kaukulang dokumento kaugnay ng imbestigasyon sa umano'y suspensyon ng procurement ng 3 billion pesos na tuberculosis medicines at iba pang TB-related commodities. Igreet ni Pujalte na hindi random ang naging hakbang ng Department of Health o DOH kundi bahagi ng masusing pagsusuri upang matiyak na ang procurement process ay naaayon sa batas, transparent at tumutugon sa pangangailangan ng mga pasyente. Ayon sa kalihim, hindi dapat minamadali ang pag-aproba sa 3 billion pesos na procurement ng walang sapat na pagsusuri kasabay ng pagbanggit sa naging kontrobersya sa formally kung saan anya ay dapat nang matuto ang pamahalaan. Samantala, muli ring itinanggi ni Pohalte ang paratang na nagsugal siya sa isang kasino at nilinaw na nasa isang restaurant lamang siya sa loob ng hotel complex para sa official meeting kasama ang ilang local chief executives.
3: XFM News Nationwide.
2: Naghain po mga katropa, mga prosecutor ng Office of the Ombudsman ng motion for reconsideration. Ito'y sa Sandigan Bayan 3rd Division para hilinging baligtarin ang resolusyong nagpapahintulot kay dating Senador Bong Revilla na mapagpiyansa sa kasong malversation. Ay kaugnayan po ang kaso sa mga ghost flood control projects dyan sa Bulacan. Matatanda ang nakapaglagak si Revilla ng 1 million pesos na piyansa. At nakalaya po nitong July 31 matapos payagan ng Sandigan Bayan. Nauna namang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na may umano'y tumrabaho para pansamantalang makalaya ang dating senador habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kaso.
3: XFM News Nationwide.
1: Pinalagan ang abogado ni dating Congressman Jing Parasang naging pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla na umano'y si Parasang pasimuno sa sinasabing tangkang pag-setup kay Executive Secretary Ralph Recto sa umano'y bugaw modus. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, dapat maging maingat ang mga opisyal ng gobyerno sa pagbibigay ng ganitong pahayag bago matapos ang isang patas at walang kinikiling ang investigasyon. Nauna nang sinabi ni Remulla na pinag-aaralan ng pamahalaan ang paghahain ng human trafficking charges laban kay Paras dahil sa umano'y pagkakadawit ito sa naturang modus. Higilit naman ang kampo ni Paras na handa itong makipagtulungan at humarap sa anumang investigasyon upang linawin ang mga aligasyon laban sa kaniya.
3: XFM News Nationwide.
2: Si Senator Pangilinan, nanawagan po naman ang tunay na konsultasyon sa Paxilica Project. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
3: Live report.
1: Nanawagan si Senator Francis Kiko Pangilinan na tiyaking maririnig at may sasaalang-alang ang boses ng mga magsasaka, katutubo at iba pang komunidad na maapektuhan sa planong pagtatayo ng mga pasilidad ng Paxilica sa Capas, Tarlac. Iginit ng senador na hindi dapat baliwalain ang kapakanan ng mga residente at kailangang magkaroon ng tunay na public consultation bago ipatupad ang proyekto. Anya, mahalagang pairali ng free, prior and informed consent o FPIC upang matiyak na walang pilitan, pananakot o kakulangan sa impormasyon sa mga maapektuhan. Inihayag din ni Pangilinan na bubusisiin ang Senado ang lahat ng detalye ng proyekto sa isang pagdinig upang matiyak na mapangangalagaan ang interes ng mga ordinaryong Pilipino at ng bansa. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
1: Naglabas ng matapang na pahayag si Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, J. Tariela, bilang tugon sa naging post ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Sa kanyang pahayag, iginit ni Tariela na ang tunay na nanggigipit sa Pilipinas ay ang China at hindi anya dapat ibaling sa kanya ang sisi sa mga pangyayari sa West Philippine Sea. Binigyan din niya na nagpapatuloy ang diplomatic engagement ng Pilipinas sa China kabilang ang bilateral consultation mechanism habang ipinaglalaban pa rin ang mga karapatan ng bansa sa ilalim ng international law. Kinuwestiyon din ni Tariela ang pananahimik umano ni Duterte sa mga insidente ng panghaharas ng China sa mga sundalo, Philippine Coast Guard at mga mangingisdang Pilipino. Anya, hindi politika ang usapin sa West Philippine Sea kundi pagtatanggol sa soberanya ng bansa. Itinanggi rin ni Tariela ang paratang na nakatanggap siya ng 10 milyong pisong ayuda at inamon si Duterte na sagutin ang usapin sa umano'y 51 billion pesos na pondo na binanggit noon ni Undersecretary Cabral. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, nagbitiw pa si Tariela ng personal na patutsada laban sa kongresista.
3: XFM News Nationwide.
2: Commission on Elections hinihingi ang transparency para po sa mga kandidato sa pamamagitan ng bagong COC declaration. Katropa natin sa balita, Earl Sardar, XFM Mega Manila.
3: Live report.
5: Magpatupad ng Commission on Elections o COMELEC ng panibagong hakbang para palakasin ang transparency at para nagutan ng mga tatakbo sa halalan simula sa 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Isasama na sa Certificate of Candidacy o COC ang Sworn Declaration of Conflict of Interest na kailangan lagdaan ng mga kandidato. Sa ilalim ng deklarasyon, ipinapahayag ng kandidato na ang kanyang pangakong susunod sa mga batas laban sa conflict of interest, kabilang ang mga provision na Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Republic Act No. 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, nilayan ng COMELEC na hindi ito dagdag na kwalifikasyon para makatakbo, kundi isang formal na pahayag na pagsunod sa umiiral na batas at bahagi ng pagsusulong ng mas bukas at malinis na proseso sa halalan. Ipatutupad ang bagong provision sa paghahain ng COC para sa November 2, 2026 VSKE at maging sa mga susunod pang halalan. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Mga katropa, kami po ay pwede nyo ring mapahinggan sa pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pamamagitan po na XFM 104.7, XFM Puerto Princesa City, Palawan, XFM 96.5 Calibo at XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental.
3: Balitang regional.
2: Balita muna tayo sa Iloilo. Mga estudyante po ng Dumangas National High School pinauwi matapos sa umano'y pagbabanta ng isa sa mga guro. Tatropa natin sa balita, Era Espinosa, XFM Iloilo.
6: Kahapon ang mga estudyante at guro ng Dumangas National High School sa Iloilo Province. Temporaryong nag-shift sa online class ang klase ng mga kabataan kasunod ng naging pagbabanta ng isang maestro ng nasabing paaralan sa Facebook post na may mamamatay na kapwa niya guro sa nasabing paaralan. Sa interview ng XFM News Team kay Dr. Leo Abe-Abe, ang officer in charge principal, ipinatawag na ng Schools Division of Iloilo ang maestro. Ipinahayag ni Abe-Abe na kanilang vinever kung ang maestro talaga ang nag-post ng mga pagbabanta o di kaya'y na-hack ang kanyang account. Ayon sa principal, na wala namang kaaway ang maestro ngunit may mga concerns lang sa paaralan. Dagdag ni Abe-Abe na maraming mga faculty at mag-aaral ng DNHS ang nagtataka sa mga Facebook post ng guro. Samantala, nag-deploy naman ang karagdagang police personnel ang Dumangas Municipal Police Station sa naturang paaralan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa Nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
1: Baril na recover mula sa isang high school student sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Report. Na-recover ng pulisya ang isang baril, mga bala at iba pang ipinagbabawal na armas mula sa isang high school student sa Niluan, Cebu kahapon na. Ayon sa Cebu Police Provincial Office o CPPO, nagsagawa ng child sensitive investigation ng mga otoridad, katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office, matapos iulat ng punong guro ng Niluan National High School ang isang video na kumalat sa pribadong class group chat kung saan umano'y makikitang ipinapakita ng estudyante ang isang baril. Sa isinagawang panayam, voluntaryong itinuro ng minor de edad na kinikilalang child in conflict with the law ang kinaruroonan na naturang baril. Dito na-recover ng mga otoridad ang isang snub-nose revolver, limang bala at brass knuckles na may nakakabit na improvised knife. Nasa kusudiyan na ng pulisya ang mga nakumpiskang ebidensya at sa ilalim ang mga ito sa forensic examination. Nakikipaugnayan na rin ang mga otoridad sa Firearms and Explosive Office upang matukoy kung registrado ang revolver at kung sino ang litimong may-ari nito. Iniimbestigahan din kung sino ang maaaring managot sa iligal na pagmamay may-ari ng baril at iba pang ipinagbabawal na armas. Samantala, patuloy ang investigasyon katuwang ang Department of Education, mga social worker at mga magulang o guardian ng minor de edad. Mga katrupa, ugali na pag-inom ng Santhone of Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katrupa ang Almi Mata, XFM News.
2: Ito naman katropa, stepfather na nanamantala ng anak ng kinakasama, nahuli po ng mga operatiba dyan sa PRO 2. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
8: Natuntun sa barangay Minanga na Gilian Isabela, kahapon August 5, 2026, ang tinaguri ang number 3 most wanted person sa Region 2 na nahaharap sa kasong panggagahasa. Ang akusado ay si Alice J, 30 anyos na construction worker na nakatira sa nabanggit na lugar. Nanguna sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa ang CIDG Isabela Provincial Field Unit at na Gilian Police Station na ipinalabas ng Regional Trial Court, 2nd Judicial Region Branch 18 ng City of Ilagad, kaugnay sa kaso nitong qualified rape na walang inirekomendang piyansa para sa pansamantalang paglaya. Nag-ugat ang pagdakip sa akusado mula sa isinampang kaso ng isang 16 anyos na dalagita laban sa kanyang ama-amahan sa tulong ng kanyang tiyahin. Maraming beses umano ang ginawang pananamantala sa naturang biktima ng akusado mula June 2025 hanggang March 2026. Buhat sa umano'y patuloy na pananakot ng akusado sa naturang biktima kasabay ng pagbabanta sa kanya at sa kapatid nito na maiwasang masumbong. Ang krimen, naging tulay ang mga guro at pamunuan ng paaralan ang insidente nang mapansin ng mga ito ang kakaibang kilos ng menor de edad na agad namang inilabi sa Municipal Social Welfare and Development Office at Women and Children Protection Desk ng Nagilian Police Station. Dinala ngayon ang akusado sa CIDG Isabela Provincial Field Unit para sa kakulang dokumentasyon at nararapat na disposisyon. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: Dalawang construction worker patay matapos bumangga sa poste ang sinasakyang motorsiklo sa Tangalan, Aklan. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Kalibo.
9: Patay ang dalawang construction worker matapos malpok ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang poste sa Diversion Road, Barangay Tundog, Tangalan, Aklan nitong Martes ng gabi. Ang motorsiklo ay may namaneho ng 41 anyos na lalaki, residente ng Barangay Mabilo, Kalibo, at angkas nito ang 31 anyos na katrabaho na residente naman ng Barangay Kamansisor, Numansya. Ayon sa mga saksi, may narinig silang malakas na tunog at nang kanilang puntahan ay nakita nila ang dalawang motorista na bumangga sa poste. Sa lakas ng impact, tumilapon sa palayan ng driver habang sumemplang naman sa gilid ng kalsada ang back rider. Napag-alaman na galing sa isang birthday party ang dalawa at kapwa nakainom nang mangyari ang aksidente. Sa kuha ng CCTV, nakita na masyado mabilis ang takbo ng dalawa kung saan nagkalat pa ang mga dugo sa area kasamang utak ng back rider. Ang insidente agad namang respondihan ng otoridad at sinubukan pang isugod sa ospital ang mga biktima, ngunit kapwa silang idineklarang dead on arrival. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Tangalan PNP ang helmet at motorsiklo habang nagpapatuloy pang kanilang investigasyon. Mula dito sa AXAPAM 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, AXAPAM News.
2: At katropa, magkasunod na lindol, muli po yumanig dyan sa Sarangani, Davao Occidental. Lokal na turismo muling nalugmok. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano ng XFM Davao.
10: Yanig ng dalawang malalakas na lindol ang bayan ng Sarangani, Davao Occidental na nagdulot ng panibagong dagok sa lokal na turismo na unti-unti pa lamang bumabangon. Unang tumama ang magnitude 7 na lindol dakong alas 12:13 ng tanghali kahapon. Dahil dito, agad na ipinag-utos ni Sarangani Municipal Mayor Adelan de Arce ang pagsuspende ng klase sa lahat ng antas at ng trabaho sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan. Habang hindi pa naibabalik sa normal ang operasyon sa bayan, muling tumama ngayong alas 5:41 ng umaga ang magnitude 6.3 na lindol na ang epicentro

0: Pabantayan ang sitwasyon at nakahandang maghatid ng agarang tulong at mga kinakailangang serbisyo sa mga maaapektuhang komunidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Balitang International.
2: Mga katropa, ang Balita International hatid po sa atin ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Patay ang Mexican social media influencer na si Cesar Gastelum matapos pagbabarilin na hindi pa nakikilalang salarin habang nagla-livestream. Kasama po ang kanya mga kaibigan sa labas na isang fast food restaurant dyan sa Mexico. Ayon sa mga otoridad, dalawang lalaking sakay na motorsiklo at nakasuot ng helmet ang lumapit sa grupo bago umano'y direktang barilin si Gastelum kung saan agad siyang nasawi sa insidente. Kilala siya sa kanyang mga comedy videos at may halos 600,000 followers sa TikTok. Patuloy naman po ang malawakang operasyon ng mga otoridad para matukoy at maaresto ang mga responsable sa pamamaril.
3: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nanawagan ng trabaho at tulong sa mga dating kasamahan sa showbiz industry, ang veteranong komedyanteng si Dagula o si Romeo Pastrana matapos amining nahihirapan na siya sa buhay at sa pagharap sa iba't ibang karamdaman. Ayon kay Dagula, patuloy siyang nagpapagamot sa pulmonary disease, sleep apnea, problema sa kidney, tuhod, puso at katarata, dahilan upang gumamit na rin siya ng wheelchair. Dahil sa kakulangan ng proyekto, hirap na rin umano siyang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Umapila rin siya sa dati niya mga nakasama sa Going Bulilit kabilang sina Catherine Bernardo, Julia Montes, Bel Mariano at Kiray Celis na mabigyan siya ng anumang proyekto o trabaho na makatutulong sa pamilya. Bagamat nagpasalamat siya sa mga tumulong na noon gaya ni na Benji Paras, Long Mejia at Manny Pacquiao, sinabi ni Dagul na patuloy pa rin siyang nananalangin na magkaroon ng pagkakitaan upang maipagpatuloy ang kanyang gamutan at masuportahan ang kanyang pamilya. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: XFM News, Balitang Sports.
2: Ang Balitang Sports hatid sa atin ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Mga katropa, magkasunod pong tagumpay ang ipinamalas na Pinay tennis star Alex Ayala at Filipino pole vaulter AJ Obiena matapos sumuling magningning sa kanilang international competitions ngayong araw. Nagwagi si Alex Ayala kontra kay Alicia Park sa score 6-1-4-6-6-2 para makabawi po sa kanyang pagkatalo sa Australian Open at umabanti naman sa round of 32 ng WTA 1000 National Bank Open dyan sa Toronto, Canada. Ipinakita ni Ayala matatag na laro sa deciding set ng round of 64 para maselyuhan ang panalo sa loob ng 1 hour and 54 minutes. Samantala, nasungkit naman ni Olympian AJ Obiena ang panibago niyang gold medal matapos pong lagpasan ang 5.83 meters jump dyan sa Istanbul Sprung Meeting sa Jockgrim, Germany. Ito na ay kapitong gintong medalya ni Obiena ngayong 2026 season. Habang pinagpapatuloy naman ni Ayala ang kanya pong winning run matapos na makasaysayin din kampiyonato niya sa Mubadala DC Open.
3: News Nationwide.
2: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide. Ngayon pong Webes, katropa, August 6, 2026.
5: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
5: Ako po si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
6: Nga, XFM Gidhaw.

0: dengerin Namyang Music ah.
1: SFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music pagkatapos mag-talk up lang, may harap yung mga balita. Blabs, yung amin, mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
1: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how.
4: Timo!
3: XFM 103.9. XFM 103.9.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Morito.
7: Ano namamaga ang aking atay?
6: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
5: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
12: Santhon Plus Herbal Oil.
13: Sister Pain.
14: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang ako likod.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Bibili sa mga butika. Santhone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santhone Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. Hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
13: Santhone Gold Coffee Mix. Nag-kape ka na.
14: Lalakas.
13: At gaganda ka pa.
15: Bibili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer, kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period halin March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Nga, XFM, kid, how?
3: Kay pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, wala ka lang music, magkatapos mukta ko, blamayara ko yung mga balita, blamayara ko yung mga balita, blamayara ko yung mga DJs, nalakad.
5: Wala sang konkreto, nga sabat.
6: Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, kaka-X. Simply,
2: may how, kid, ah,
6: pat. Enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid, how?
7: Tiki mo!
0: FM 103.9.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Ayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki ginaton, nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Isa naman ika episode sa ato sining pagpanagad, ululupod naman kita para nga magdiskubre sa mga sekreto sa tanom, mga pwede makaon. Kay siyempre sekreto sa ato sining lawas. Naintindihan na ninyo kag na saliksik bala ko na research na ninyo kung ano ang sekreto sa ato sining lawas. Nga anaga masakit kita, ngang iban nagmasakit, ang iban wala. Ngang iban sini kun magmasakit dasig lang mag-ayo, ang iban sini nagakadayunan. So ina mga byan nagadepende una sa tanan sa ato sini nga lifestyle, and that includes ang aton sini nga pagkaon bala. Kung ano mga ginapasulod sa ato sini nga lawas, dako sina ang iya sini nga porsyento kun nga nagamasakit kita, or if not ang kabaliskad sina ang kabaliskaran nga mayo ang ato sini kayong lawas. Gamuno lang iban siya daw ay timo nagamasakit, no? Nga sila niyang tupad balay ko to, sila niya daw ay bulan nga hindi kasulod sa ospital. Kung kaisa depende ina sa ginakaon ta or ginapasulod ta sa aton lawas, including ang ato sini overall lifestyle. Nang pag may time ulo exercise man, pag may time kaon man utan, hindi nga puro na lang da oh, matambok kag puro na lang pinirito. Ara man lang da ang ulo tanon nga nagatungango si imo, gahulat na malang nito gabang i-harvest nimo. Gahulat na malang da ganit talong ng sugbahon mo. Gahulat na malang na ukra ganit da nga liswahan mo kininit. Amo mandahon ka kamuti. Okay? So amo ining punto ko nga we have this program The Secrets of Health. Para nga magiyahan kita tanan, ano nagakadapat nato sa ninyo himuon sa mga tiyempo nga ginahangkata nato sa ninyo kayong lawas. Ano mga pagkaon nato dapat kaunon? Ano mga pagkaon nga dapat nato likawan kung may ginabatsyag na kita? Kag anong mga pagkaon nga dapat nato kaunon para hindi kita tapikan sa malala nga mga balatian? Ang pagpangalagad sa programa The Secrets of Health, live kitang mabatian sa tanan sa ring mga XFM stations sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Kag siyempre sa ato sa ring pagparagad upod ta sa gihapon ang ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Josiel, kag welcome man sa aton sining pagpangalagad, kag ginawelcome man aton upod sa aton sining programa ang aton sining mga suki nga mga tagpalamati, kag di kumusta no sa aton sining mga suki dira, kumusta niyo sining bugtaw, kumusta niyo sining adlaw? Siguro may iban, Sir Josiel, sining nagbugtaw nga healthy, may iban sining nagbugtaw nga may mabatsyag nga daw kulang-kulang sa lawas. Mm-hmm. Isa sini kulang sa tulog. Iban sini siguro sa paglipas sa mga inadlaw na nagdilipas, kulang sa inom sa tubig, kulang sa kaon, kulang sa exercise. O kung ano man niya kakulangan sa lawas nga ginagmay man lang ina Sir Josiel, pero hindi ta makumpiyansahan, kaya ang ginagmay niya kakulangan magsululupot, magresulta sa malala sini nga balatian.
0: May mga utod kita ha. Ang iban sini nagaulo pisina, bisan ano kasako, lagi na kalitan gid nila magulo exercise sa Doc Leo. Mhm. Inakalitan gid nila magupod sa mga grupo nga nagazumba. Mhm. Inaya sa mga nagaopisina nang way bala tiempo nga mag-exercise opisina kay ti pungko lang ubra nila, pareho sabi assign ka sa mga local government units, ara kada cashier, ara kada assessor. Assessor's office, ara kada sa research sa area, so pungko lang gid kagatubang sa computer kagamit nimo dang obra nimo. So iban sini pagkahapon or hindi ka very early morning naga-zumba sila, Doc Leo. So makabulig ina sa ato sini makuturan. Amo ni nga kalabanan sini sa mga nagaupod sa zumba. Hindi lang man gid babae ha, may lalaki man, pero kalabanan mga babae. Amo nang hambal nato sa mga babae. Congratulations sa mga nagazumba. Mm. Bongga kaday.
1: Laban-laban gide. Hindi lang pagbira-birahan naman kaon pagkatapos ni Zumba, ha?
0: Kaya masin, hambal sila nga. Sila nga daw naubos sila nga balhas ko sila nga sa Zumba. Sila nga kay pasundan tasang isa kaya ko nga kaldo, Doc Leo.
1: Aba, tesa kamsakam kay Sir Josiel, kung dari ba ang kaldo mo maginapares mo sana, may ara sang ginabalahas nga butilya, Sir Josiel, nga mabulubog na kanami, labukon bla.
0: Ay, apaw, amo nang hambal nila nga lugar ka klabot sa balay nyo. Gakalabaw ko kumo, kapila ka kasandad ko na.
1: ang gingamit mo nga fuel pag sumba mo, ginkargahan mo nulat kag basi ah, kag posible sobra pa sa nagamit mo.
0: Oo. Oh, inang di ka pa kumpirmi ko no ka 12 lang kay gusto mo 5 gig kag 1 mo. 500 di gani 1 liter.
1: Ang point lang sa niya ni Sir Josel, punto lang naman sa ni dapat balanse lang gid no. May ginatawag kulang kag may sobra man nga hindi maayo sa aton sa ring lawas. Lakip na dira pagabot sa aton sa ring mga ginakaon.
0: And sa aton sa ring edisyon subong, aktualiti mga ano lang namo na lingaw-lingaw lang namo ni Doc Leo sa inyo, but seriously speaking, may istorya kita karon sang isa ni ka mineral. And so far konta na won ninyo ang tanan ba lang sa inyo sining periodic ano tawag periodic table nabutang na table of elements amoning pinakakatapusan gid ya ko ni alphabetical order mo Doc Leo.
1: Correct.
0: Ang inatawag nga zinc.
1: Correct. Amo na gid may mabatiag kita Sir Josel sa nutritional therapy nga dapat kagang kinanglanon naton nagaumpisa sa A kag hasta sa Z.
0: Now, pero it doesn't mean nga kung punta na siya, paama na lang.
1: Correct.
0: Kay may kaugalingon siya yung importansya sa ato sa na ikayong lawas. Gamay-gamay mo lang ng kinanglan na Tondok Leo. Pero mo nang hambal nila nga, tikon kaysa gani, grasa, gamay mo lang kinanglan mo. Kay kinanglan mo, permi crudo or diesel sa salakyan mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung may nagani grasa sa salakyan mo, laban na bandis grasyahon kagin sa salakyan mo.
1: Husto gid, kag di pag-abot Sir Josel sa kilohay bala, dumduman ko. Sa kilohay bala Bulawan, Sir Josel. Kinudlit man lang ang diferensyanay sina mo.
0: Pero ginatos kalibo ang diferensya.
1: Yes, dako sa ning value, Sir Josel.
0: Sa mo man na ang zinc, actually, anong function sa zinc sa ato sa ning alawas? Ano ining zinc para maintindihan naton? Di naton ini pwede makuha, diskusyonan tana. Pero una sa tanan, mangkoton tabi si Doc Leo, ano ining zinc nga ini Doc Leo how?
1: Isa ini ka kinahanglanon nga mineral Sir Josel or essential mineral. But hambalon, hindi sininagahimo ang aton sa ning lawas. Pero kinahanglanon sang aton sa ning lawas kag tuman ka importante nga sa ring trabaho. Suliton ko hindi makaproduce kag or makastore sang zinc ang aton sa ring lawas. That's why kinahanglanon naton nga magkaon sa mga pagkaon nga may ara sang zinc adlaw adlaw. Kasubong bala sang helper mineral. Manugbulig sa ning mineral ang zinc tungod nga nagabulig gini sa ginatos ka mga body processes para nga mag-function sila sang maayo.
0: Okay. Sa kumpara nato sa vitamin C. Vitamin C isa siguro sa pinaka una kag may pinakadako nga konsumo ato sa ning lawas Doc Leo. Sila ni sang protein. Dako na nga demand ang ato sa ning lawas labi na gid sa mga athletes, sa mga nagapamlamog aton, grabing trabaho. So kinanglan nila sina number one dira is protein. Secondly, siguro, and all of us, vitamin C.
1: Yeah, iupod mo na ito, Sir Josel, dira, no? Sa mga aktibo wala, ang carbohydrates.
0: Oh. So, kinanglan mo na ito ng carbohydrates to, not only protein, but carbo also, eh.
1: Correct.
0: Okay. So, ang zinc, actually, kung sa mga, ano pa, pagkaon pa, ay, kung kaysa daw, ano lang ni, daw palaman, kung sa mga tinapay pa,
1: mm-hmm.
0: Sang kapalhit, kung kaysa, okay na.
1: Ay, hindi ka magkumpiyansa, Sir Josel, may iban nga magbutang sa palaman, galalawas man.
0: Ang mali na, grabe ka man sila nga, magbutang ka palaman, panumduman mo, palapan, tinapay.
1: Bawion lang ka na sa palaman mo.
0: Oo. Oh. So, ang zinc, gamay malaning kinanglano natin sa lawas ta, pero, anong mga functions sa sinidok, Leo, unabi kita, ang overall naton sining lawas, we are being protected by our immune system. Una kita sa immune system, Doc Leo. Anong mabulig, kag anong ginahimo sang zinc para sa pagpapagon sa aton sining immune system, Doc Leo?
1: Nagabulig gini sa aton sining immune system, Sir Josel, kag nagabulig sa batok sa ni pakig-away, batok sa mga bakterya and viruses. Kag kung may ginabatsyag kita sa lawas, nagabulig gini padasig sang aton sining recovery.
0: Mm. Ang isa pa gid diri, Doc Leo, ano eh? Nasami siya ng marketing strategy sa mga nagabaligya iban sa mga vitamins for kids bala.
1: Mm-hmm.
0: Mahambal nga with this and zinc. May chlorella plus zinc. Sa growth and development sang bata, Doc Leo, nga ginabutangan nila nga with chlorella. Why labot ang chlorella, yabi, no? Sa zinc. Nga may mahambal ikaw nga with zinc. Anong role sang zinc sa natawag naton growth and development sang bata, Doc Leo.
1: Dali man maglayo, Sir Jocelyn Blaza, xanthones. Nga may plus man, xanthone plus. Kagdamo ng mga pagpakamaayo pagin Sir Jocelyn ang makuha na ito. Hindi lang siling Sir Jocelyn ng ideya lang na, no? Para nga mabaligya. Kundi kinanglan nun mangin sa nga ito sa nga lawas.
0: So it's not only a strategy, it's a fact.
1: Correct, Sir Josil.
0: Like, kamatura na yan kinanglanon sa lawas ng zinc.
1: Correct, Sir Josil. Amo man bala, ang xanthone di antioxidantalin na sa panit sang mangustin.
0: No.
1: Pero ang plus sina balunggay, ang plus sina ang palaya, sino Sir Josil ang makabais, ang makalubag sang pagpakamayo kung nutrients sa lindira?
0: Amo ni nga, Ari, explain lang namon nga mayin, Doc Leo. Mm-hmm. Nga ang nag-xanthone plus gold, kaya ang xanthone primarily, ara na makuha ang dako sina sa mangustin.
1: Mm-hmm.
0: Di kami ang palaya, malunggay, garlic, and spirulina. Kung tingbon mo inisla sa mangustin, you have a gold-labeled health.
1: Correct.
0: Bangod kiti, halos kumplito dirang vitamins and minerals nga kinanglanon sa ato sining alawas, Doc Leo, sa Xanthone Plus Gold Capsule because amo na gani nga may gold because may mangustin na may ampalaya pa, may malunggay na, may garlic pagid, kag spirulina.
1: Correct, Sir Josil. Kag kinanglanon man sa pagpabakod sa aton sa ringalawas, pag-abot niya sa nutrients. Kag specifically, balik kita dari sa growth and development sa ni nga zinc ang aton sa ringalanon, especially sa kabataan, sa mga bata, kag sa mga pamatanon. Bisan pa sa mga hamtong, Sir Josil, ano, kinahanglan ang zinc for growth and development, especially sa mga kabataan.
0: No.
1: Kung kulang sa zinc, Sir Josil, arikotoy, hindi magdako basta sanay ang bata. Part lang niya sa kakulangan nga dapat na ito ni considerar, especially sa mga kabataan, matingala, anong bata ko? Daw kahina siya sa nga pagdako.
0: Ang manila, arikotoy?
1: Arikotoy.
0: Oo.
1: Or undernourished, tabi, or severe ang pagka, ginatawag, malnourished ang isa sa nga bata. Magluha sa ibang sa nga mga sustansya, ayan, zinc ang isa man sa ginatawag kinahanglanon na, dira, kay kinahanglanon siya for growth and development.
0: Okay. So, amo na ka importante galing zinc. Ang zinc is also present dira sa may ingredientes ang Xanthone Plus Gold Capsule, Doc Leo.
1: Correct.
0: So, may sources kita dira sang zinc. So, amo na pinaka-importante man. Gamay-gamay lang gini. And just like vitamin C, hindi ma-manufacture sa ato sa ningalawas. Kinanglan tagid pasudlon, kaunon or upod sa ato sa limnon, whatever. Pero importante, makasulod sa ato sa nga body system para ma-process.
1: Correct, Sir Jocelyn.
0: Okay. Sa, Doc Leo, sa ato nga normal nga pagsinalayo, ang zinc also help makabulig man niya sa pagpapali, gali, kag pagpaayo, kung mapilasan ikaw, Doc Leo?
1: Mapilasan ka, Sir Jocelyn. May gamay ka sining paso abi o kung nakasagaid ka sa mainit sining butang, may kaldero o kung sakalan abi, hindi uman siyempre ginhungod. Iban pagin sining injuries, mabuligan, Sir Jocelyn, sa zinc nga madali sila magpali.
0: No.
1: O kung madali sila maghilom. That's why sa ibang dira nga mahimo kadugay mag-ayo sa inyo sa ning samad, magluwas sa aton sa ni naandan nga mentalidad nga basi taas ang blood sugar.
0: Diabetic ka?
1: O diabetic ka. I-considerar nyo man, basi kung kulang man ka mo sa zinc.
0: No. May ara mambal nga hindi nakapacheck ako, hindi man kuya diabetic nga kadugay dan normal ang pag-ayo sa akon sa ning pilas. Ipacheckin nila, pacheckupin nila, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: That's correct. Our advice. Basi kulang ka mo tood sa zinc.
1: Ang isa sa mahimo nila, Sir Jocelyn, kung masuggest na gimanlang kita, mabalaan nila kung ano ang kakulangan nila pag-abot sa mga vitamina, minerals, antioxidant. Pwede sila makakadto sa Yes to Health, actually.
0: Mm-hmm.
1: Yes to Health Wellness Center.
0: Oo. May clinic abing Yes to Health. Ari pa lang dari sa Iloilo ang clinic sa Yes to Health Wellness Center. Ara da sa Yulo Street sa A Young Building. Libre ang konsultasyon. May mga equipment dira nga makadetermine kung anong kulang ang mga nutrients sa inyong siningalawas. Agudto nga may baluan ninyo kung ano nga size sa supplementation ang inyo dapat siningasundo. No, kung ang mga pagkaon nga dapat ninyo bala i-prioritize. So amo na kaimportante ha sa wound healing o kon pagpaayo sa ato sininga pilas. Sa pagsagod naman sa ato sininga no, Doc Leo, sa ato sininga outer layer and the largest organ of the body, amo nang tawag naton sini skin o kon ang panit. Kiti ang ang nagsulod sa pinsargin nato niya, Dok Leo, nga ang kinanglanon niya sang panit, really, parang mag-firm siya, collagen. Tapos kinanglan, detox mong lawas mo, limpiuhan mo, pagwaon mo matoksin, sa sulod sa lawas mo, through glutathione, agod to nga mag-tingkad, magnami manay mo sining skin condition.
1: Correct.
0: Ara na sa Santhon na gold coffee mix, mm-hmm, collagen ka glutathione. Pero ang zinc iya, Dok Leo, anong iya ginahimo sa ato sininga panit, Dok Leo?
1: Isa sang ginasuggest to sini Sir Josil, ano? Ginasuggest na ton sini sa mga tao, balang kadamo sang punggod, balang kabudlay, Sir Josil, paayuhon. Muna yung silimla sang kilala ko sang unang do araw-araw ka pa mo, ang punggod, maging tubuan pagin punggod. May ara gin Sir Josil nga muna.
0: Abi ko mahambal nga niya, grabe man niya punggod mo siya gin butangan paguya ba.
1: Mga expression actually na naman ni Sir Josil, kag sa iba na no. Kamo tong balon, kadamo sang punggod. Kag ti ambag na sang kilala ko, kadamo sang tulubuan sang punggod, pero diri gid dok sa guyano nga makita gid. Nga pwede man ko tani siya sa latrasan. Basin ko nugay ka, kag basin ikaka pungko mayo. Kun dira na karon magtubo. Ang pinakapunto sini, ang zinc gali nagabulig para ma-maintain man nato ng healthy skin, ma-prevent ang acne from becoming worse. That's why may mga kondisyon sini Sir Josil nga kabudlay bala i-treat o kon kabudlay bala i-manage ang iyasaring acne bala.
0: No.
1: Do ka sensitive sang panit. Isa sini sang gina recommend na kon ang suplementong may zinc.
0: Mm-hmm.
1: Nagabulig sa madasig nga pagpali sinisang punggod kag nagarelax ang panit sini di tuman mag sensitive kag of course nagabulig ang ginatawag zinc kun nga ang madasig mag pali ang mga punggod sini kag iban pagid sini nga mga rashes san hambal natong tagina sa wound healing man gani kay nagabulig sa repair sang skin tissue.
0: Pero dapat naton na i-observe man ang katinlo sa ato sininga lawas, Dok Leo.
1: Correct.
0: Ang masaming sininga pagpaligo, depende sa inyo, dra, kung aga ka mo na maligo, kung gabi. Pero kinanglan sa, ginagamit naton pala nga habon. Makabulig man sa pagtinlo sa ato sininga panit. Kaya hindi man lang na pwedeng isaligla naton sa sink, mambala. Eh, sink, ikaw na bala na magtinlo sa panit ko, ha? Hindi pwede, kinanglan man naton nga maninlo on our own, on a daily basis, pareho sabi sa pagpaligo, gamit ka mo sang Santhon Plus Herbal Soap, Dok Leo.
1: Pati sampat kina Sir Josil, kag timely kina nga suggestion naton, ano?
0: Oo. Oh.
1: May mga kilala kong foreigner sa una, Sir Josil, katingala sila sa Pilipino. Sige nga mga Pilipino, kung magkadto sa opisina o kung nantis magwa, nagpaligo.
0: Mm.
1: Pero pagpuli sa hapon, waay na.
0: Mm-hmm.
1: Which is sa ila, baliskad. Paligo sila kung na rin sila sagwa para matinloan ang mga higo, pollutan sa rin sa sagwa.
0: Mm-hmm.
1: Ante sila magtulog, matinlo sila.
0: Oh.
1: Pagkagaway na sila kapaligo, daritso na sila himos. O kung panibin ang dirapunas-punas, kadto sila sa rin mga itarinarya.
0: Mm-hmm.
1: Ang Pilipino, kung na baliskad, kung aga yung kapaligo, antes magkadto sa opisina, antes magkadto sa obra, tapos pag-abot sa balay, sa hapon, why na kung na nagpaligo? Tinaglahog man sang isa ka Pinoy, alam mo na, dokpas mo. Pero pinaka-point na ton, or may punto man, haling kita sa sagwa, damo, dalata nga mga kagaw mo.
0: Mm.
1: Madumduman ta sang COVID, sang una, tamo, antes kita magsulod sa balay, uba sa patos,
0: paligo ka.
1: Uba bayo, paligo ka.
0: Mm.
1: As much as possible, antes ka magsulod sa balay, mas manami kung nakapaligo ka.
0: Pero dapat amugin man at tanong pag sinalayo ta, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pero butang tano, bisa nakapaligo ka pa, Sir Josil, sa hapon. Kung sa gabi, pagpuli mo. Hindi ka sigurado sa habol mo.
0: Mm.
1: Hindi ka sigurado sa punda mo. Kapin pa kung hambal ba sang kilala kung ataguan man, contract ba? Ang habol mo kagay mo sa nga punda, antes mo islan, mga bedsheets mo.
0: Hindi, tatlo lang kanina si Mana.
1: Pag ipangalisngaw na. Ari niya, masulod ng papel sa itong sanin nga Santhon Plus Herbal Soap. Ha? Kami ara, masasir Josil, sinisang bayabas.
0: Mm.
1: May ara sang balunggay. Actually, may zinc man.
0: Oh.
1: Nga makabulig, tamo makatapna sa sang mga kagaw-kagaw, kag makabulig para sa may mga body odor. Ano na rason, Sir Josil?
0: Kung may external opening galing mo, may pilas bala.
1: Mm-hmm.
0: Panit mo, gamay-gamay, mabakiras. Paris bi inagyan man sang acne more punggod. Mm-hmm. Madasig man magayo kay ti with Santhon Plus Herbal Soap. May sink man siya, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kaya nagapahamis pa sang aton sininga kutis. That's why, no? Ang pagpaninlo sa panit, hindi man sobra-sobra, ha? Kahit kung sobra-sobra, hindi naman maayo.
0: Mm.
1: Ang gusto lang sininga pag paninlo sa panit. Mabalaan ko ng Pilipino sa iba niya pungsod, Sir Josil. Especially ko sa mga mainit pa lang ang pungsod.
0: Mm-hmm.
1: Malaan ko ng Pilipino. Kung, I mean, bisan di ka magambal ng Pilipino, malaan ko no kay kapila ko na magpiligo si Sakadlaw.
0: Aha.
1: Ang mga Pilipino kumpara sa iban ko nung lahi.
0: Pati kita mo man ang hambal permi ginadayaw kita nga basta gani ko no Pinay kag Pinoy hamot.
1: Mhm. Kag tinlo iko no Sir Josel eh.
0: No.
1: Kati tinapay gani ko no ginahugasan pas kape.
0: Oo. Oh. Kita niyo lang gid pero kape pang ginahugas.
1: Kape pang ginahugas.
0: Mhm. So ti amo na ka importante ano ha? Role sang na zinc sa ato sining skin. Pati sa ano gali internally Doc Leo no DNA and cell production ay why ka makibalo ka produce sa lawas naton sang cells nagatunga-tunga man na sila mo may cell cell division ina gakinabo and that is how reproduction happens hindi ya pareho sa tao mahambal nga nya palipod-lipod ta na ito nagot tas niya sa mga kabataan niya mahingagaw ta kaagot
1: padamo-damo ah.
0: Ang aton niya mga body cells ya nag-amat-amat lang na sila ya divide nga, divide nga, divide nga, divide.
1: Mm-hmm.
0: Pero dapat, saguron taman sila sa nutrients, Doc Leo, zinc ang kinanglan manggali, dira?
1: Correct, Sir Josel. Pero kilala ko yan, Sir Josel, niya gusto naman niya mag-multiply. Turbo na kabulig, Sir Josel. Gamit sa turbo dietary food supplement.
0: Mahambal ma-multiply. Siling niya, ti kunduhan na bata nila, mahimo nga apat. Kung maghulid sa sakay partner niya, tatlo lang na. Sa kinanglan, duha hulidan niya, Doc Leo, para ma-multiply ang 2. May mo 4.
1: Kapid, Sir Josel. Siya parating ting igo sa turbo mo. Nakabuligid. Isa siya katiro. Duha resulta. Sa DNA and cell production, Sir Josel, makabulig man ang zinc. Kaya nagabulig siya himo sa new body cells. Kag-importante for tissue repair. Diri sini Sir Josel, nag-ugat ang healthy skin na ton. Kag ang ginatawag wound healing na ton. Actually, isa ni sang ginatawag manami nga resulta, Sir Josel, sa aton sa ringa panit. Kung may nagkaigo kita sa ringa zinc, of course, upon healthy lifestyle, kay ma-maintain, Sir Josel, ang pagkahuben akong pagkabataon sa isa sa nikatao.
0: Okay. So, importante man gali ini, ha? Parios man bala sa pag-pa-firm sa ato sa ringa skin. Basta gani, hugot ang panit mo. Younger looking ka na. Saan-saan nag-colorinot bala? Kita niyo mga may kulukwarta, labi na gina mga artista. Ay, ginapabotox nila ng ila sa ringa, ano mo, guya.
1: Correct.
0: Tanawa bala diri sa ila sininga tang kugo kag sa ila gising-gisingan bala kay may piniluan ng panit. So importante ang zinc para mapabilin ta nga younger looking aton sininga skin. And then ay sa mga daw kung kaysa bala hambal nati ano patais na lang aton eh. Sorry ha sa tinaga ha. Pero nang hambal bala nga nya dugay na kamo nang gubdan na sininga daw ay gitinyo gana sininga mag-reproduce.
1: Mm-hmm.
0: Ang iban sina may problema either babae or lalaki. Pero sa lalaki, ang masaming problema sini ang sperm, ang tawag nato sini ang pagka-healthy sang sperm.
1: Mm-hmm.
0: So ang zinc also could help gali para magpagsik ang sperm kag magdamo ang sperm production sang lalaki, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josel. Kasi may ginatawag mong problema bala sa lalakihan kung nga hindi makapabusong. Kay mahimo, Sir Josel, manubo ang sperm count.
0: Mm.
1: Pagkatapos, ang sperm motility, pagid, afektado, manubo na, maluya pa.
0: Mm-hmm.
1: So, problem yung kita. Kasubon, Sir Josel, bala sa isa katanom, paano mo mabalaan karon? Ukon nga, ang isa katanom sa ni matambok, diri ni Sir Josel nag-augat sa duta.
0: Oh.
1: Kung fertile ang duta, matambok sa niyang tanom. Manami imo sininga yield, masustansya siya. May iban, Sir Josel, yung mag-asawa kadugay na sa ila sininga nag-upod. Pero, I mean, why man sang offense, Sir Josel, ano?
0: Mm.
1: Kikadamo sa mga rason eh. Pero isa siguro, nung ikonsiderarin nyo, mas manubo ang zinc sa lalaki sini. Actually, nag-aafekto man eh, pati man sa babae o kung sa asawa man.
0: Pa-check up ka mo mga amo na plastada. Pero, dapat nga hibaluon nyo kung ang supply bla sa nutrients sa lawas ninyo, vitamins and minerals, kung anong kulang, pwede ka magigkakanto sa clinic, for example, sa Yes to Health Wellness Center, dala sa iyang building para mapakonsulta, para mahibaluan nyo. Sa mga katulad sina nga nag-after pa nga makabata nga daw, hindi kita sila nga makabuo. Mm-hmm. Basi kulang tuod sa zinc, maluya ang sperm production sa bana. Pagkatapos, magluwas nga mahina or maluya, gamay pa.
1: Correct.
0: Oh, you know, it's a race mo towards the egg. Amo nang hambal nilang survival of the fittest. Kung sinong mabakod, siya na dito ang mag-fertilize sang egg.
1: Correct, Sir Josiel. Kag depende sa egg, Sir Josiel, kung nadiin siya nang yasin nga batunon, kag pasudlon.
0: Oo. That's why nga we are emitting million siguro of sperm cells. Pero isa lang inabaton sang egg eh. Sa partya sang babae. Sa taste and smell, there's a purpose gali, Doc Leo, nga sang nagligad nga pandemic. It is highly recommended nga may zinc intake kita. Bangod man kay apektado nga to sininga sense of smell and sense of taste sang chimpong inigo kita dari sang pandemic. So highly required at the time for us to take some zinc, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josiel. That's why, kumadumduman natin balik no, sa pandemic, nagkuhan ni Sir Josiel, nagdamo, ganda ang nag-consume sang vitamin C with zinc.
0: Mm-hmm.
1: C with zinc. Upod yun din sila, no? Ang zinc ay nagabulig, balaan, Sir Josiel, para nga ma-maintain o kung ma-enjoy na to ng pagkaon. Sino abi ang manamitan magkaon nga wa isang panabor, wa isang panghumot o kung panimaho?
0: Mm-hmm.
1: Kay ti nag-gohanin, handang duha mo, masaburan mo, kag masimhutan mo.
0: Oh.
1: Ha? Kaya hambal sa kilala ko, budlay mo na nga simhot lang, wa sabor.
0: Ano nang pinakabudlay ko, no? Kung wa ka, ano bala, hindi ka kapanimaho na tawag nila. Mm-hmm. Wa nang imo sininga sense of smell.
1: Mm-hmm.
0: Paano na karon matistingan nga ang itigali baho?
1: Bisa na, ano pa naka-confirm?
0: So, importante ha, para sa ato sininga taste and smell, ang zinc. Ang zinc, again, pwede nyo na makuha sa Santon Plus Gold Capsule. Kung diin dira, ha, particularly, basi kung may utan ka mo dira, itoduan ka, kita karon ni Doc Leo, sina. Brain function, Doc Leo, dako gali mabulig sa zinc.
1: For learning and memory, Sir Josiel, nag-suporta ining zinc.
0: Oh. So, importante, gamay lang niya ang requirements ng lawas sa zinc, ha. Pero amunay kadamo, gali, ang mga... mahimo niya sa ato sining lawas. Now, dari sa ato naman sa Pilipinas, Doc Leo, ang report sini madamo sa mga Pinoy nga zinc deficit.
1: Mm-hmm.
0: Buta malo sini kulang ang zinc sa sulod sa sining lawas. Nga man, Doc Leo?
1: Ang pila sini, Sir Josiel, ka mga kausa o kung kabangdanan, ang kapida naton sa pagkaon sini sang mga pagkaon nga may ara sang zinc.
0: Mm.
1: Hindi ka pala kaonutan. Hindi ka pala kaon karon sang balunggay, hindi ka pala kaon sang ampalaya, green leafy vegetable. Instead, ang imo sini ginakaon sini is mostly processed food. Posible magluwas sa pagkaon, Sir Josiel, basi kung may problema ka man sa imo sini nga digestive system, like kung may ulcer ka dira o kung may chronic diarrhea or pila man, Sir Josiel, sini sang kausa kung pala inom ka man sa makahulubog sini nga ilimnon. O kung basi, may problema ka man sa nisa kidneys. Kagti sa mga nag-edad-edad, Sir Josiel, nag-less man ang ilas sa nga absorption sa zinc.
0: Mm-hmm. So, according to records, latest records, zinc deficiency in the Philippines, that accounts mga around 30% of Filipinos deficit or may deficiency sa zinc.
1: Bako dako-dako, Sir Josiel.
0: De, mga 35 million ina to 40 million, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ang may deficiency sa zinc, ka, sad to say, ang kabataan, taas ang porsyento, ya, Doc Leo. Palakaon yan yung mga kabataan ni actually mo.
1: Mm-hmm.
0: Iti kung kaysa, why na gani pili eh. 21 to 22% ang may deficiency. Sa preschoolers, plano magamal kita preschoolers, nang below 6 years old bala, ti pag-abot siya sa school age na gidya, 6 to 7 years old, baho kataas, mga 30 to 31%, Doc Leo.
1: That's why, Sir Josiel, no? Manotis, may mga mabatian akong opinion, Sir Josiel, kung comment.
0: Hmm.
1: Sa kabataan, sang una, mga dlagko, subong niya mga elementary daw, kinder, kindergarten. May mga opinion kung mabatihan sa Sir Josiel, ha?
0: Pero it is a given fact, Gidman. Gina-lecture man sa mga parisaton dari sa Pilipinas sa Department of Health, nga mo man ni ang sing deficiency ang nag-contribute kung nga ang nag-putot ang mga Pinoy.
1: Isa, Sir Josiel, kasubong sang na-mention na ton, sa growth and development bala, nga kinanglanon sa nisang zinc. That's why, gaputot ang bata ako na hindi sa magdako, ako nag-recotoy siya.
0: Kung kaysa, tanga-tanga ka lang maghambal sila mag-lecture, ano ang English ang putot? Mahambal ka lang stunt or stunting, cause ang stunting o kung pagkaputot mo ng butambalon niya. So, ang zinc dako ang papelya. Mambal ang iban niya. Sila niya, grabe. Mga putot man na siya si nanay kag si tatay. Ang nataa siya. Guru, hindi niya. Guru bata na ay. It's because siya sinagod nila mayad. Kag agin mayong supplementation, Dok Leo.
1: Bati ko man, Sir Josiel. Damo ko na nada sa 3rd District.
0: Badyangan, actually, isa sa mga ginabantayan niya banwa kay damo, dara ang putot.
1: Oh, bay ko sa pututan.
0: Dataga badyangan ang iban mo. Okay, dere kita sa plant sources ang zinc. Amo ning hambal ta sa content or sa ato sininga Santon Plus Gold Capsule. May plant dira nga source, number one nga source sang zinc. And ibaloon ta na karon sa premium details of gel capsule kon may makuha man kita dira nga zinc. Kag iban pa sininga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sa plant sources ang zinc. Di na ton ini commonly makuha nga mga pagkaon, no?
1: Ang isa sini sa mataas, Sir Josiel, no? Amo ang pumpkin seeds.
0: Liso. Matikit ikaw sa liso sa kalabasa?
1: Correct, Sir Josiel. Pwede na ito nakuhaon kag bularon na ito. Or hindi gani, lunga. Sesame seeds.
0: Ang iban sini, hindi ka-intindi na sang lunga. Sesame seeds. Kakaon ka mo dabla sang tawag na ton butchi bla. Pinutos na sang sesame seeds. Ano mo na?
1: Pwede kita, Sir Josiel, maka kwansin no, maka lubak bala sang may mortar ka mo pestle dira.
0: Imo ka na lang palitaw kon mo acid, okay?
1: Pwede man, Sir Josiel, ano, pero base matamaan kita karon kayang iban sa ni hindi sila magkaon mas Sir Josiel kung alang-alang katamis mo. Kundi so-so good mas kalamay pulabla. Hindi gini wash sugar. Kaya may nagagamit Sir Josiel sa refined sugar man, ha? Refined white sugar sa ilasaning muasi. Which is, kung lunga man lang aton sininga ginalagas, pwede kita kagamit niya, Sir Josiel, sa puro man nga lunga. Pero ariya sa Diyos, yalaw ay halos may magreklamo sa ni kasoy.
0: Kasoy.
1: Makakuha mo kita sa zinc dira sa pagkaon sa liso sa ni sang kasoy.
0: So, bastante sa zinc ang kasoy, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Isa lang na di bastante, inog bakal kay kamahal.
1: Sa may mga puno sa kasoy, madumduman ka, Sir Josiel, somewhere sa mga lugar dira sa na-mention na Badyangan, may mga lugar pa dira nga daw damo sa kasoy mo. Nalipat lang ko sa kung ano nga barangay, no? Pero personally, doon nakaagay ko dira sa una, nga nakapamupo kami sa kadamo sa kasoy dira.
0: Oo.
1: Hindi ko lang madumduman, sorry, ha?
0: Amo na yung kunong klasik ka kahoy nga sa guwa, iya liso mo?
1: Sa sagwa, liso, ya? Oo. Ang prinsesa, kunong nagpungko, stasa. brown rice, Sir Josiel. Isa, kakaon, magkita sa kanon, why not nga brown rice aton, sir nga kaunon?
0: Basi, maghambal sila nga, di akong kani, black.
1: At talikon nga, ang brown rice ang aton, sining ginarecommend kag ang source sa ginatawag zinc. Since nga, ang brown rice, ginkuha lang ang pasi, Sir Josiel.
0: Unpolished.
1: Unpolished. Kaya kung ipolish mo na siya, well-milled siya, may muna siya nga white rice.
0: Oh.
1: O kung ginakonsumo na ton sa kalabanan. So kung hindi mapagkuhaon niya sining brown, brown. Pero kung kuhaon, kagkiskisa na siya, may muna siya nga white, i-prefer na ton ang brown rice. Ang pagkaon sa green, leafy vegetable, Sir Josiel, spinach. Ang pagkaon sa isang malunggay, ang pagkaon sa isang palaya, makuhaan man na ton sa zinc nga kinanglanon.
0: So, mo niya sa pag-inom mo sa Santon Plus Gold Capsule, somehow may makuha ikaw dara nga supply sang zinc. Nga makabulig, good to sa mga binipisyon na discuss na to nito, fast healing sang wound, pagkatapos ma-prevent ang stunting, maka-function mayo ang ato siling brain, and so on and so forth. Dara sa Santon Plus Gold Capsule. Di, kung may ara sa balungkay, ang premium D3 of gel capsule may balungkay pag-idok layo in oil form.
1: Correct.
0: So, makabulig pagidi na para sa ito sining lawas. And source and sources na ito sang zinc. Now, speaking about deficiency, Doc Leo, sang zinc, ano mga common nga mga signs and symptoms sa sining mga batyaga naton?
1: Kung madugay ni Sir Josil, ano nga kulang kita sini sa zinc, magambal kita nga madugay na ito chronic bala, Sir Josil? Nga sa mga early signs, daway mo lang ginasapak bala, o kunway kaya nagasuspet sa nga basi zinc ang kakulangan, nagaresulta, Sir Josil, sa diseases and conditions. Ginaangot sini sa chronic zinc deficiency. Isa sini ang pagluya sang aton sining immune system. Kung kulang kita sini sa zinc, nga nagresulta sini posible sa pneumonia, pabalik-balik sa nga infection. Kag kung maduktan kita, Sir Josil, sa infection, malatunan kita, madugay kita sini maumpawan o kung madugay kita sini mag-ayo.
0: Dugay ang recovery period. No?
1: Correct, Sir Josil. Dasig ka malatnan, dugay ka maumpawan.
0: Si Hambal nila gina-generalize na siya mahina ang imo immune system. Ah,
1: correct, Sir Josil. That's why there is ini magsulod man ng aton sa nga premium D3 capsule. Oh. Softgel capsule nga aman. Ang premium D3 capsule nagabulig, Sir Josil, control sa aton sa nga immune system. Hindi man siya maghina, pero hindi man siya mag-overreact. Kay problema ang duha, Sir Josil. Mahina, kag nag-overreact man aton nga immune system, balatian gyapon. Kag discomfort ang posible naton sa nga ma-experiensyahan, which is ginabalansi na iya, Sir Josil. Kag ginakontrol sang vitamin D3, kadira sa aton sa premium D3 soft gel capsule.
0: Oo. Oh. So, tiidugang niya lang ng Santon Vitamin C to make it complete. At least ang vitamin C, muna nagpapagsik sa aton sininga lawas. Kung pagsik lawas ta, equals, butang balon sina, pagsik man aton immune system.
1: Correct, Sir Josil. Kung pagsik aton sininga lawas, butang balon, mayo ang sitwasyon na kondisyon dito sa sulod.
0: Oo. Oh. So, ti speaking about, mambal nga, ti sige-sige, binangin chronic ang deficiency sa zinc. Anong mga balatian madalaya? Immune disorders, ha? Ti arada mo ng hambal Dok Leo, may pneumonia ka da. Pagkatapos, masamilang, dali katapikan mga infections, bla. Skin disorders, ati arada, kung hambalon tanagin man, social dermatitis.
1: Mm-hmm.
0: Kung pigado gani, arikis. May ara man eczema.
1: Mm-hmm.
0: Sa pigado, arikis gyapon.
1: Mm-hmm.
0: May kulukwarta ko, no, damo ko, no, terminoluya mo. May dermatitis, may eczema, may severe acne. Kung sa acne, kung sa ano, may kulukwarta ka, gamay ko, no, acne. Pero kung pigado, gani, niya ba, grabe, mampunggod mo ba?
1: No, kwan pa, nagpa-indisanay ba?
0: No.
1: Di parang balsang kilala ta, Sir Josil, na nakabulig yung punggod niya. Yeah, Santhon Plus herbal soap.
0: No.
1: Pero may araman, Sir Josil, nga way man niya punggod, gusto lang mapahamis pagkat ang kutis, clear skin herbal soap ang naging gamit.
0: No, kay mas nagpahamis pagkat na sa ato sa nga kutis. Kaya nga, may glutathione content man ina.
1: Correct.
0: Nga panami nagpahamis pagkat sa ato nga kutis. Tama ito, kagina na hambal na ito, Dok Leo, no? Sa growth disorders bala, nagaputot nga nagaputot ang lahi ta magamusin na abinaton mahambal sa lahi tagin na yang putot.
1: Mm-hmm.
0: Siling niya si lulo mo putot, si lula mo putot, ti alang alaman siya magtaas ang bata ya kundi putot man.
1: Yo manangambal lang nga nanay ko putot, tatay ko putot, tanan-tanan kami putot, kay putot ang ginalinan.
0: Hambal nila ko no tapik lang hindi putot mo.
1: Mm-hmm.
0: Kay gali apelido na putot. So, para malikawan tang natawag nga nabing stunting o kunang pagkaputot. So, kinalano nato ni na. Sa lawas ang tao pagid, no? Sa reproductive problems naton, low testosterone. You know nga, ang abnormalities na sa secretion sa testosterone, which is a hormone para sa mga kalalakinan, could also result to hormonal imbalances, could also affect sa mudo, babae man o kung lalaki. Sa ang lalaki, testosterone, babae is estrogen, ha? So kung napiktado, nagali ang production sa hormones na Dok Leo, pati mudo tagali gasunod, no? Gaswing, no?
1: Correct, Sir Josil. Kag sa kalalakinan, once gani karon yung may mga imbalances kag conversion sa ning hormone, posible, Sir Josil, ang mag-influensya sa prostate gland enlargement. Isa manisang dapat na ton sining talupang doon nga dapat ang zinc arreglado sa ton sining lawas samtang kita sini ang nagaedad. Specifically sa makalalakinhan, way palabot sining makababainhan, Sir Josil.
0: Ang isa pag-edari, Dok Leo, may picto gali ang pabalik-balik chronic, no? Deficiency sa zinc. Pati gali aton eyesight siniya piktado, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. Nag-efekto ni sa termino, blas, ibang nga nag-harapon, blas, pasali kung si Rome, Sir Josil, bla.
0: No.
1: Budlayan sila sini makakita. Though, kadamo ni Sir Josil sa nabuligan sini sang Visionex Plus soft gel capsule mo, nga may mga amo sa nga kondisyon, blas, Sir Josil, nga daw hindi makamurot mayo. Di araya, kung nagkakulangan mo ya is lutein, zeaxanthin, beta-carotene, dugangan pagid sang vitamin E. Pero kung may ara pagid sang zinc, iya nga kakulangan, Sir Josil, tikuha ka man iya sa mga sources sini, sang zinc na nag-efekto man sa aton sa nga panulukan, kati ara man ang eye inflammation sini, poor night vision, kung kulang makita sini sa zinc.
0: Kagang isa pagid ining masaming ginareklamo, kag nga natingala kita doon nagdamo, ang nagakalat. Hindi man nagakalat na, no? Pero nag-suffer. Sa yung natawag na ito sa inyong nervous, nervous system problem. Ining depression, worse than ining depression niya. Pero kalabanan, anxiety.
1: Mm-hmm.
0: May ara kung kaisa medyo taho-taho pa, panic attack.
1: Mm-hmm.
0: Kibot ka lang kung kaisa, do, hindi ka kibalo ka na ni Mon mo, ginapamalhas ikaw at Miami. Pagkatapos siya, kung anxiety na gani, ara na dang kulba, nga nagasala ka na, mm, hindi ka nakibalo ka na nang himuoni mo. Kung sa aton man sini, magresulta pag digestive problem, ina mga ano, gali ka kulangan sang zinc, may dako nga contribution dira, Dok Leo. So sini, if you're suffering, for example, sa anxiety, kinanglan mo gali ang daily supplement sang zinc for a faster recovery.
1: Correct, Sir Josil. Kag specifically sa aton sa brain and nervous system.
0: Mm.
1: That's why yung iban sa nga damo, sa nga paminsan kung ano ang bulong para sa ila sa nga anxiety or depression or tuman sa nga stress or even memory problem, kulang sa focus, poor attention na sini. Without thinking nga basically ang gamay niya kakulangan sini sa zinc, kay kulang ka sa pagkaon sini, kulang ka sa pagkuha sa mga sources sini. Amo ang may labot kag may contribution sa ginapaligban mo nga do sobra gid ako ka termino bla kay sa Sir Josil nga sobra ka overthinker bla.
0: Mm-hmm.
1: Sobra na overthinker pagid
0: warrior.
1: Warrior mabinalak on daw, di mapahamtang, depressed, stressed, may problema sa memory, malipaton, kulang sini sa focus o kon na attention. Ayan ang isa sang inyo sini dapat kon angay nga paminsaron, basi kulang kamo sa zinc.
0: Mm-hmm. Ang mga hindi ka-focus sa ilasining paris ni trabaho kung kaysa always daw disturbo, bla, hindi ka panumdumayo.
1: Mm-hmm.
0: So there's a big possibility. Pa-check up ka mo. Basic on you're suffering from deficiency sa zinc.
1: Correct, Sir Josil. Amun iblang hambala nun, niya kulang sa focus, bla, damo ng pisahan, why sa may nahuman?
0: Mm-hmm.
1: Kaya pag why pa maano-ano ang ginumpisahan niya?
0: Sa ilan naman sa piyak?
1: Sa ilan naman sa piyak.
0: Oo, oh, why pa mahuman ko ng portahan sa bintana naman ang gubro. Daman ang kalimbawa, yeah. Pero tiderik kita sa prevention ng Medocloyo. We can prevent sining mga tawag na to sini problems, ha? Health problems through intake na ton sang zinc. Sa Santon Plus Gold Capsule takag sa Premium Detox of Del Capsule, sa mga ingrediente sini, Medocloyo, diin kita makakuha dari sang supply sang zinc.
1: Antes na, Sir Josil, may tip lang ko bla sa mga daw hindi mapahamtang bla.
0: Mm.
1: Daw ka-anxious bala sa ila, masamiga ka-stress, or even nag-experience na sang symptoms of depression. Abi nyo, makabulig ang peppermint oil, Sir Josil, pamparelax.
0: Mm-hmm.
1: Para sa tuma na ton sa nga kabalaka kung pag-worry, bisan pa anong pinsar na ton matawayan bala, try nyo bala pamanyo sa isang Santhon Plus Herbal Oil.
0: Para nga mag-relax.
1: Correct, Sir Josil. Kaya isa kasangkap, sinada is peppermint oil.
0: Mm.
1: Pagkatapos nga nami, pasan na kung mahaplas mo sa imo sa nga panit, mabanyos mo, ginabuligan pang makondisyon ng aton sa nga panit, kaya may ara sa sang VCO and moringa oil.
0: Mm.
1: Basis sa pagtuon, Sir Josil, may benepisyo internal kung i-consume, pasudlon ang moringa oil. Kag may ara mo sa benepisyo, Sir Josil, external kung gamito naton pang banyos. Kagabintaha pagid, hindi kita mapalapitan sang lamok, kag specifically ang lamok, Sir Josil, nga nagadala iya sang dengue nga kagaw.
0: Mm-hmm.
1: So makalikaw kita sa isang dengue infection.
0: No.
1: Makalikaw kita sa isang kagat sang sapat-sapat. Tidrap lang nga daan, Sir Josil, dako na nga bintaha, labot pa kung magbalatian kita, Sir Josil, tungod sa kagat sang lamok. Siguro hindi lang gamay nga stress, siguro ang aton experience yan, siguro, Sir Josil.
0: Munang hambal nila nga, hindi lang guro anxiety ang batyagon mo, basing mm-hmm. depression na gid.
1: Posible gid, Sir Josil, tungod sa kadako sang his all nga mangin resulta sa ni, nga ang Kuan gali Sir Josiel, ang makahatag sa isang remedyo kung solusyon, gamay nga butilya malagli Sir Josiel sa Santhon Plus Herbal Oil nga makabulig sa aton. Pero kadto kita sa ginatuwag prevention. Ato ya prevention sa Kuan Sir Josiel ha, sa kagat, sa lamok, hindi kita mapalapitan, makalikaw sa dengue infection. Kag, hindi maglala bala Sir Josiel ang stress nga nagumpisa pa lang. Pag magpamanyos kita kaya nagabulig patawhay pa relax sa aton. Pila sa isang prevention na to namang pagkaon sa ni sa mga pagkaon nga may makuha kita nga zinc. Muniblang hambal nga kung ang kabangdanan sa baratian pagkaon, pagkaon na solusyon. Ang isang ma-recommend na to Sir Josiel sa ni amo ang moringa ukon ang balunggay.
0: Tikon balunggay are sa mga produkto sa Nestors Incorporated. Kung hindi ka mudara makautan masami sa balunggay, Arada Santhon Plus Gold Capsule may malunggay. Premium D3 Soft Gel Capsule, may malunggay oil. Ang Santhon Plus Coffee Mix, may malunggay.
1: Mm-hmm.
0: Ang Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay. Ang Premium D3 Coffee Mix, may balunggay. Nga, mambalingagin, pamutangan nyo ya, kabalunggay na. Kaysa masami, amuning ginahimu natun, nga partner, pagbugtaw ta pagkaga mangin sapo kita mga pimo most of us nagapangapi di sa pagpangapi pa lang kundi butangan naton dar sang

0: Why ka man sa Ginbulo, Sir Josil, ang ending, mabalik ka lang yapon to sa ginbiyaan mo.
1: Okay. Sa sobra, bing pag-inom naton sang caffeine bala, alabi na gid ko na may acidic na kamo bala, may acid reflux. Kung kaysa sini sa mga bago pa lang ganin nag-upod o kleyo, gamuno ng asawa mo.
0: Mm-hmm.
1: Yan ano man, daw na ka pa sila niya nagbusong sako na.
0: Mm-hmm.
1: Daw na ka pa digwa-digway.
0: Galik kayo nag-react na to kung galain niya sa nga tiyan.
1: No, galik kayo ang kape, grabe ang acid,
0: mm-hmm.
1: Ang intake. So, make it a habit, Santon plus coffee mix, pili lang mo da, wala ni caffeine, why coffee beans, Santon gold coffee mix, may collagen na, may glutathione pa, plus ang limang ingredient, tingin mang gusto ng palaya malunggay, garlic and spirulina, premium D3 coffee mix, arada, virgin coconut oil, may arada, damo pagid, ah? May malunggay man ina sa ang ingrediente, kag marami pa sila may vitamin D3 pa. Amo ni nagapabalik Doc Leo no sang insulin sensitivity.
0: Correct Sir Josil. Kag ang manami pagid kay ti like for example ang aton premium D3 coffee mix. Ang aton nga Sunthone Gold coffee mix. Kag giduga ko pagid Sir Josil ang aton sa nga Sunthone Gold herbal tea nga nagabulig man panami sa aton sa nga condition sa digestive system. Ang mga pampatami sa ginagamit sini sa ila isa amo ang stevia.
1: Tao.
0: Zero calorie. Di total hindi nyo gid man ma untatan ang pagpangafe para hindi ka mo matem sini kun maglikaw ka mo sa kafe nga naandan nyo nga doon di mayong inyo sa nga pamatyag, try nyo be ang premium D3 coffee mix, ang Sunthone Plus coffee mix, or Sunthone Gold coffee mix, pangbulos. Kay ti may health benefit ka mga makuha sini, or sa mga hindi mahiligon mag-inom yung sang may caffeine Sir Josil, kung di gusto magpangafe iya kag mahiligon sa tea, pwede man kumong makatry sini sang Sunthone Gold herbal tea.
1: Kag isa pagigili Dok Leo, yung zinc also nagapanami sa aton man sa sining eyesight.
0: Mm-hmm.
1: That's why nga kinanglan naton nga mag kun mga pikita ha. Amo nang tatlo ka variants ang kape ta kay may zinc ina. Pero kun balaan ninyo nga deficient or deficit or may deficiency ka mo sa zinc. Pwede ka mo gid kainom para ma-maintain ang good eyesight ha? Specifically for good eyesight gid ya. Vision X Plus, Doc Leo.
0: Correct sa Sir Josil, no? Especially, iya ko ng deficiency mo maglawas sa zinc abe. Hindi ka man pala kaon sa mga pagkaon sa nga manggranon sa mga antioxidant, kasubong sa isang lutein, zeaxanthin, kasubong sa isang beta-carotene, hindi ka man pala kaon na isang utanon or carrot or kalabasa abe. Kaga vitamin E, nga mo ning kinanglanon sa mata, Sir Josil, para nga mapabilin kung taning kabakod sa mata or protection sa mata, malikawan ng paglabo sa mata, kagiban pa nga problema sa aton sa nga panulukan. Kung nagainom kita sa isang Visionex Plus Soft Gel Capsule.
1: Isa lang hay, dugang taman galing ang soybean nga amo ning isa sa mga ingredients sa Santon Plus Coffee Mix naton, Doc Leo. Ang soybean is also one of our sources of zinc supply sa lawas ta, Doc Leo.
0: Actually, Sir Josil, hindi lang one na, but one of the best plant source of zinc.
1: Ang soybean?
0: Yes, Sir Josil.
1: Okay. So, kulang ako sa, no? Tawag na to sini sa description pa.
0: Mm-hmm.
1: Amo nang pinakamaayong source or sources.
0: Sa plant source.
1: Plant source.
0: Kasi may animal source man eh.
1: Mm-hmm.
0: So, dire kita sini sa plant source aton sa nga suggestion.
1: So, Sunthone Plus Coffee Mix. Abin nyo mapungga na ton sina ang pagkalabo dayon sa aton sini nga mata. Ma-prevent na ton ang malala sini nga mga komplikasyon. Sa ikayong lawas ta madamo ang posible discomfort kag basi maglala ang ato sini nga balatian padayon nga deficit kita sa zinc ang supply sa lawas ta, Doc Leo.
0: Correct Sir Josil, actually may expression pag isa ng isa kag ginikanan nga sino ning bata ko man harapo na.
1: Mm-hmm.
0: Pero nga kun Sunthone Plus Coffee Mix sanag man mataya.
1: Tultulan niya ko din ginatagon.
0: Tultulan niya bisan din ko natagoon makakuha gyapon.
1: Oo. So actually ini tanan mga quality products ini sang Yes to Health Incorporated. Kag just to let you know, kung nagkapangita ka mo sa Sunthone Gold Coffee Mix bala, kaya mo nang in-demand subong eh. Ang Sunthone Gold Coffee Mix,
0: mm-hmm,
1: available na sa tanan nga mga branches sa Mercury Drugstore. Pero kung may suki ka mo ng butika or pharmacy, malapit sa inyong lugar, nga lalakton nyo lang, kadto ka mo daraan na ikigdira mamangkot. Basta hambalon nyo lang, Sunthone Gold Coffee Mix, produkto sang Yes to Health. Kag kung magbakal ka mo, make sure nga may tatak Yes to Health. Para sigurado ka mo nga

0: authentic ina urig, ha? Mabakal nyo ini actually mga produkto yung pang-mentionar ta sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, sa The Generics Pharmacy or TGP, sa South Star Drugstore, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watson's Pharmacy, available na. Pwede ka mo ka-order, agi lang ka mo sa official store sa Yes to Health, sa TikTok kag sa Shopee. Ang official store sa Yes to Health is Yes to Health 2011 Inc. or INC. Amo na ang official store sa Yes to Health. Sa Bacolod City, basikon makakari ka mo da or makakadto ka mo da, nakaagi ka mo dara, kumpletong produkto sa Yes to Health kag Program of Supplementation Guide ara da sa Yes to Health Store. Diin located Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City, landmark ka, atubang sa Marayo Bank. Ha? Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, ang pangalan, Yes to Health Store. Sa Iloilo City, may Yes to Health Clinic, ang Yes to Health Wellness Center, ara da sa A, Young Building, sa Yulo Street, Iloilo City proper, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. May consultant kita dira. Adlaw-adlaw, agud to mag-attend sa inyo sila nga mga concerns labi na gid sa ikayong lawas, including ang Program of Supplementation. Now, so amoni, sa mga taga Capiz, Aklan, Antique, Negros Island Region, sa taga Guimaras, kag sa Malabutan, sa aton Pagwaragwag, kadto lang kamo sa suki niyo sa ninyo butika kag pharmacy if you're looking for Yes to Health products sa inyo sa ninyo lugar, kay almost covered ang entire Philippines sa ato sa ninyo produkto. Anang isa na lang diri siguro, Doc Leyote, ang zinc ko, I don't know kung may effect ini sa ginatawag na to sa ninyo gana sa sexual activities, Doc Leo.
1: May ara gin Sir Jocely, sana mention ganin natong taga ina, no? Nga kinanglan sa mga kalalakinhan, kinanglan sa kababaihan, pag-abot siya sa reproductive health. Tuman dyan na ka importante sa hormones, parang bisan pa ganin sa sperm cells ang lalaki, Sir Jocely, makabulig ini. So that's why, isaman sa konsiderasyon naton nga kung nagahina na ang performance ni, medyo nagaluya na ang dapat siya ni Sir Jocely nga aktibo gihapon kunta ni, isa sa i-considerar man naton sa ni ang zinc na ginatawag.
0: So tikon luya na ginman pamatsyagan nyo, daway kamuganak, tali pwede penay. Ha? Pwede na mapabalik. In short, sini pwede mabuligan by way of taking one capsule 30 minutes before ang loving-loving. Mag-turbo dietary supplement for men, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocely. Manang ambalbas ang kilala ko, Sir Jocely. Basta buhi pa na, basta mainit pa na, may pag-asa pa.
0: Mm-hmm.
1: May pag-asa pa na kung mabuligan.
0: Oh. Basta, importante buhi, Doc Leo. Ha?
1: Importante buhi.
0: Oh. Kaya tikon allows na, ati why na gid na. That's why nga, 30 minutes, ang advice na to, 30 minutes before loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men. Sa mga panahon bala subong Nokleo, uso yang pala nakitgid permis ng lawas. May ara da kon kaysa nga di nagidya ka bangon mo.
1: Mm-hmm.
0: May kilala ko gani nga why nagidya ka ba, why ka bangon duha na kadlaw?
1: Mm-hmm.
0: Bangod man sa pala nakit sa lawas. Damo lang kung kaysa ikaw na silan, bla damo lang ikaw na siguro sa kwan ko na yan, siguro sa kwan ko inihay. Pero panumdumonta ano ang himuon ninyo? Pero kung magwantahan ninyo, bloban nyo sila nga na isang ano, be? Santon plus herbal oil. Pero kung hindi naging magwantahan, bakal ka mo sang cease the pain, Doc Leo.
1: Kayang cease the pain, Sir Jocely, makabulig mo sa palanakit sang aton sining lawas. In fact, kada mo sang mga nakapresyar, Sir Jocely, pabalik-balik ang sakit sang ulo, bisan sakit sang ipon, gani Sir Jocely, mga nabuligan sini, may mga dysmenorrhea, ginatawag menstrual cramps, nga nabuligan, Sir Jocely, ang iban sini gani, nag-absent mo.
0: Mm-hmm.
1: Kung ara ila sa nga pamula nun, or before, bala tungod nga, nag-alubid ang iban sa kasakit sini, nga nabuligan sini sa pagtumara sang cease the pain.
0: Pati gali sa ano, no? Muna, Doc Leo, sa mga kababainhan, may dismay, tawag nila, mabuligan. Ang sakit sa ngipon, Doc Leo, Amo pagina ba o Diyos ko? Kung magsakit lang ipon, no, pamatsyagan mo, blado maguba ang kalibutan.
1: Hindi ka makabati, Sir Josel, gamay sa nga lagpok. Gamay sa nga gahod kay ang termino, sang kilala ko si Sir Josel, siya dumalupok ulo ko.
0: Amo lang natuod ka gamay ng ipon, ta pero batsyag kabilo galawa, so pwede ka makainom sa sis the pain. Pareho sabi ka ron, ga, sakit ng tuhod ninyo, bangod malamig ang klima, hindi na mo kagwanta, mahambal na kinanglang ko ni Imnan, kay may laktan pa ako, pwede ka makainom sa Sis the Pain. It's a quality product actually sang Yes to Health Incorporated. Galing kiti daw lang hala na kami ni Dr. Leo Bischimpo. Wow, salamat gid sa inyo pag-upod ha. Sa isa naman kedisyon sa ato siring pagparaga diri sa programa The Secrets of Health. Yeah. Oh, kabay pa nga nataga namon kamo sang ideya. Nataga namon kamo sa mapuslanon nga mga health tips and information. Luyag talang i-acknowledge sa mga nagapamati sa aton, si Kagawad Rodrigo Montaño, si Ma'am Hermite, si sa Hong Kong pa inigapamati si Ma'am Hermite, gabalon manisang santon na plus gold capsule, si Ma'am Melanie Martisano sa La Castellana, Martisano family nagapamati diri sa aton sa programa The Secrets of Health. And lastly siguro kay daw alang-alan na kami ni Dr. Leo sang tiempo, hatagan ta lang sa iya sining a parting words sa ato sining a certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Doc,
1: sa ginagmay nga kakulangan sa lawas nga kung naton mapabayan, posible magresulta sa niya sa mga kondisyon kag balatian, diri sini nagasulod ang aton sa niya Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ag Santhon Vitamin C. Kung ginaugali naton na ginainom mi ni sila, adlaw-adlaw naton na ginainom, mabuligan niya masuportahan, kag mabuligan niya malikawan ang kakulangan sa niya sa pinaka mga vitamina, mineral, mga phytochemicals, bioactive compounds, including zinc. Nga kinanglanon sa aton sa niya lawas sa nagmay lang pero kinahanglanon adlaw-adlaw mapasudla ng aton sa ni kalawasan. Sa kinandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin sa pag-ayo sang balatian, disiplina ang kinahanglan.
0: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon na sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Jose Albanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lala ka. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: FM 103.9.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly. Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Basi ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
0: Namamayag pa, namamayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. XFM sa Bacolod 103.9 XFM. Go!

0: Super exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Lin and yung sapo, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
3: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tubig sa anawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Redder. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: Kumaan ka rin sa Sentro. Kamsa, Bullseye. Depart.

0: happy Thursday, everyone!
1: And good afternoon, mga pinalangga ko, mga katropa.
0: Nagbabalik ang inyong Uncle Bobby and Sexy D sa aton nga X-rated na program. And syempre, no, nakatutok mga mugyapon diri sa inyong paborito nga istasyon XFM 90.3 Bacolod. Ano pa ba yan ko na subong ang tanan? Magsinagra ka man na, bahala ka na.
1: Yeah, syempre, kung gusto niyo naman kami makita sa YouTube na XFM 90.3 Bacolod Livestream, pwedeng-pwede kika mo ito yung kakadto kag-review niyo ang amon nga live.
0: Kurikurikurikong! And syempre, ang oras subong, alas 2:18 na sa ngapon, kagang petsa subong, Agosto 6, 2026. Kumusta pala ang bala-bala nga, Sexy D nga, kung masyado ka nagpaminsan sa mga tanan bagay, dumavoang ka. Subong yan, nagluha mong brief ko na, mahala ka mo na.
1: Ako man, kahit wala akong suklay ngayon.
0: Oh, di ba? Uy!
1: Tapos ginlakat ko pa. Eh, wala ako service. Kalayo-layo sa among Balabanga. 15 minutes lock tone mo.
0: Sana all ba
1: mo? Dasig na lang alakat.
0: Wala pa na kapag usay. Tiya, oh, kuya, oh. Alin sa gamay ko, never give ko ng usay. Kay kung usayin ko yan sa ano, sakitan ko yung mukamot lang na i-always ya. And syempre, no ba, grabe kita. Nag-enjoy kita ko bala mga katropa do sa aton nga lagaway. Pero ano talaga suryahan, ha?
1: Oo. Oh.
0: Kag syempre, no, kung gusto nyo man magtawag diri mga katropa, pwede kika mo di katawag. Ag, kagugot sa mbra ko, ha? Ay, ginanda ko nag-igor.
1: Oh, baby bra mo.
0: Ganda ko mag-gym or mag-jogging, di what? Pwede naman jogging ka pa, hindi ka nag-edit. Alright, miyara kita sa XFM official hotline number 0915-628-7926.
1: Kag-live na live kita subong sa Facebook page namon nga XFM Bacolod News and Public Service Authority. So kung mayara ka mo ang mga dedication, birthday celebrant, or ipatamyo, pwedeng-pwede nyo gina ma-comment. And please do like, share, and follow gina-permi sa aton nga page no. Para at least updated ka bala sa amon mga chismes.
0: Gawara na itong aton ng mga insumo. Nao kami, bla.
1: Baka nami ito.
0: Dawara na ito nga mga konsumo. And syempre, no, pwede man kamo katawag diri, ay pinta lang diri ang ito nga number, ha. 09-50-522-2818. Amuina ang inyong nga number nga. Tawga, no, mga katropa, kaga para at least matawagan ka mo namon, I mean, or makatawag ka mo sa amo, no? Depende man, no? Kung may araman sa mga katropa at ang gusto sila ya kay ang gusto tawagan, pwedeng-pwede kayo. All you need to do is ibutangin yung number diri sa ato ng XFM Bacolod News and Public Service Authority page para naman malantaw takaron kag matawagan ang ato ng mga katropa. And congratulations, ha? 143,000 na follower ang atong XFM Bacolod News and Public Service Authority page.
1: Dumadami na.
0: Dumadami na sila, no? Madami na, Ged. Alright, and kamusta naman ang how's your weekend, no? You still have 2 days to go before you take a rest.
1: One day na lang, kay Friday na tabuas.
0: Ay, okay, no, one day na lang, no? One day's in my life.
1: One day, isang araw. Tewa, pag ginaginlakat ko lang. Maglabot ko sa bangga, namang ko tagaktak ang balas ko. Sa kasi tricycle, do'y vlog ko na lang kani. Papunta na ako ngayon sa takoyaki.
0: Hindi, di ba? Di ba tingog sa mga vlog?
1: Oo.
0: Eh, doon, naglalakad na naman ako. Papunta na naman ako sa ano na. Alin naman.
1: Nandito naman ako ngayon, Danyo. Papunta na ako. Sasakay ako ng LRT.
0: Di ba? Mayroon mo ganyan tingog pag-vlog. Amo na ganyan testingan
1: ko sa LRT. Amo na nga magsakaka. Wala ka dapat RT. Kay standing ko kagina.
0: Huwag mo natin silang kasalubungin dahil hindi nyo po sila kamag-anak. Maraming salamat. Hindi na sa gata, pero di.
1: Amo na kayo, Milo. Kaya nakapanso gina pag-standing ko. Kaya kung nakapalda ako, about the Barbie. Kuya Stonga, serious. Nagkulang na lang. Please. Wear your seat belt. Turn off your phone.
0: Ay, nakakadlaw naman ta. Anyways, no, mga ka-tropa, isa naman kahapon ato na talakayon ang mga istorya nga ginpadala sa ato niri sa ato ng mga ka-tropa, no? Siyempre, pinagi naman sa drama. Kag, siyempre, hindi gina madula sa ato ng pag-advise, no, mga ka-tropa. Kami ni ka-tropang Sexy Dia mag-advise sa mga letter sender. Kag, may chance man ka mo nga maka-advise sa mga ka-tropa. All you need to do is call us. May ara kita dira sa number nga ginpin sa aton nga XFM Bacolod News and Public Service Authority page. That's 0950-522-2818. Pwede nyo natawagan para mabatean na mo ng inyong mga sentimento. And syempre mga katropa, do bati ko bagyo na naman kita dira sa Pilipinas. No, do may party sa nga Pilipinas nga iainit dito naman niya sa Manila gainulan. In fact dito sa Dumaguete ha pagpakadto ko to. Ano man niya nga dumi dito. Kamalas-malas man kay ngom. Inama lang sa kabangkalan mga kadto ko tani temprano no mga around August 2. Ay, 3 lang ko ah. Pagkatoy amo pupubusok-busok. May lang gani no maayo kay kabuot sa taga do leader ang nagapamat nga may batsuyan nga sige isulod to ang imo motor sa may parkingan gid nila dito ko nagulat asa magulaw wala isa ka oras so lisa isa ka oras sa Sexy Dino daw ko hindi na gid magulaw ya
1: no at isa isa ka oras kadamo na nang isa na panumdo mo to
0: ayo oh, oh. Flashback jam from naging bata ko pa kad ko subong na realize ko gid nga ining mga tao nito wala gid pa pala
1: Nanggugot.
0: Well, pinagugot.
1: Yummy. Lang ito natilawan mo. Paligot ka na na.
0: Uy, speaking of yummy, ha? Kay yummy, ginmantood mo na sa mga pagkaon dito sa
1: hindi mo bala
0: Sir
1: nun,
0: Yummy.
1: Ha?
0: Grabe, hindi.
1: Hindi alam ka, ha?
0: Ang burger nila, sobra kanamit. Gidya as in, kay favorite ko ba yung... Ang ila, pagid nga crispy chicken at crispy... I mean, chicken cheesy burger. Crispy chicken nila. Puno mo yung nami, gidya nga filet. Pagkagat mong palagi sa unang kagat, brrrr, ang cheese agad. O, kagka namin, sige lang, strawberry, nga, milk, ano, gijaya nga, as in gatas, gijaya tanan na ginabutang. Amo to, nag-grave gig ko yan. So, kung pwede. Sa no, kati magka-brunch, Miss Looney, man, sa Bacolod. Very affordable. Napaka-affordable, no? Sa, imagine mo, ang ilang ang mga price sa Sexy D is just, pang student kidya. Amo na nga ginakadto to sila sa mga student, no? At the same time, syempre, sa mga katropa, tadira, no? Nga ginagambal, lagi ko sa inyo nga kadto. Anyo ko dito, pero syempre, kay tungod malayo man ang iban dito. So, ang natagaan talang pabor, eh, ang mga followers, takag mga katropa, nga, malapit to ya, eh, kag, ano, naka, tokib din, oh, doon ka pag-atagaw. Dasi, kita mo na mga, Domingo pa nga tagdo. Instant follower na yun. Palo. Pero again, once again, Miss Krista, the manager, Sir Sam, and to Miss Looney, thank you so much for having me there. Thank you! At the same time, syempre, no, mga katropa, hindi kit pag kalipatan no mga katropa nga maghalong kita subong nga panahon medyo golpi lang ga init ga ulan tikinan lang ta sa ginatawag nga resistensya para sa pang-adlaw tanga pagpangabuhi syempre walang iba kundi ang aton nga ultimate trio our life saver amo man lang niya aton nga dapat imno no every day no para at least kumpleto Ricardos ang kinanlanta nga mga bitamina, mga protina, mga good food or vegetables nga kinanlanta sa aton lawas no, labi na gid ining Santon Plus Gold mga katropa. Ining Santon Plus Gold is isa ini ka kapsula nga puno sang mga kinanlanon sa aton kalawasan, labi na gid ang mangustin. Ining mangustin mga katropa isa ini ka antioxidant pangkaka sa mga toxic sa aton kalawasan. So kinanlan tagid no nga ma-remove ang tanan niya mga toxic sa aton kalawasan.

0: sang protein. Di ba? Paano nila gintasok sa ininga kapsul? Ilan ang naiya problema? Hindi talaga problema hon, okay? Importante, ginainom ta kag nag-healthy kita. Dugang ang tapag-ibisang premium D3. Ining premium D3 ta na naman mga katropa, no? Isa ini ka premium food supplement against virus and bacteria. Ini naman siya ang responsable sa pagkaka sa mga virus kag bacteria sa aton kalawasan. Plus, this is the sunshine vitamins, mga katropa. Nagahatag inis ang vitamin D3 sa aton lawas nga makuha sa sunlight, labi na gisubong nga do wala kita sa direct sunlight, no, nga makuha because of rainy season. So mayara man inis ang virgin coconut oil, mayara man sang malunggay oil nga nagapadugang sa aton healthy. Sexy D, dugangi.
1: Yeah, syempre hindi niya makumpletong aton ultimate trio kung wala ang aton nga Santon Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag Santon. Syempre, ang iya obligasyon man sa aton kalawasan is gapadugang palig-on man sang aton nga immune system. Tungod nga vitamin C siya nagabuli gyud ni protektahan ang lawas ta batok sa sipon, ubo kag iban pa nga balat, especially nga na mention ni ang kalbab nga daw ang chimpo subong daw hindi gidya nami kag do na gulpi lang kang bioklema kung kis gabi init-init kung amon ni oras then pagkagabi ulan nanti do ka prone ginaiya magamuna ya sa sipon kag mga ubo-ubo, no. Speaking of ubo-ubo nga ba ang bata ko tugay nila nat patukag ang gamay ko na ubo man kag nasip onti. Mas mayo yung atimprano, patap na un mo na yung adaan niya. Paimnumasang Santon Vitamin C.
0: Kurik-kurik-kurikong! Managaling sexy D, chakto na ginobra mo, no? As early as now, kumbaga, prevention is better than cure. Siyempre, talanta ang mga produkto. Himo inis ang Yes to Health Incorporated. Nga nagapati, health is wealth, kaya mag-yes to health! And syempre, kung mamangkot ka mo din, mabaka lang ato ng mga produkto, no? Pwede nyo gigatuan ang hanging malapit nga butika sa inyo. And syempre, may ara kita sa ginatawag nga Yes to Health Wellness Center. Dira hamtang sa door number 46, Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City!
1: Kung tamaran ka naman magkato sa butika or kung gusto mo yung mag-order through online, pwedeng-pwede gid kag available na sa Shopee, Lazada and TikTok. Kadtulo ka mo sa official store sang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na.
0: And speaking of galo, mara naman nagaitom na naman ang kalangitan. Nagabagusbos na naman ang hangin. Basa na naman ang sulod balay.
1: Pero kagapo, nabi mo, sa live ko, hampang ko da, every mention ko sang X-rated. Ginano ko, ginapindot ko da ang imo, da nga kuha na, oh, piano. Kaya syempre, din lang sa inyo, paborito nga, X-rated.
0: Agad na, sagad na, ganyan. Kuha ito. Eterna ko. And syempre, no, gusto ko lang pasalamatan, no, si Sir Junjun Abueva of Domaguete. Thank you! And to Miss Emily, sa iyang asawa. And to all the Abueva family, no, kay Lola, grabe. They are so well accommodating, no? Grabe. Inabalang, ipakadto ka na, ginlibre ka na pagkaon, ginlibre ka pa lagaw, tapos may cash ka pa.
1: All
0: assistance, di ba? Arbang, namuka mo naman.
1: So, na-all ba?
0: Di ba? And then, no, mga ka-friendly to sa mga tao sa Dumaguete, Sexy Dino. Kaya ang imo mo toilet safe. May mga ginatawag sila yung mga parking attendant. Oo nga, may mga uniform gidya nga, kabalo ka gidya, hindi madula ay mga motor. Kag, kung nagaharang sa tungaya, bala ka, dapay God, inamo niya, kag naka-line up. Because, motor capital city ang Dumaguete sa Philippines. Mas damo ito yung motor kasi sa mga salakyan. Amo na, pilkandiin, gagaling na ulo mo. Kaya tag two layers ang motor yung hangka-parking. Sa ato niya, tagi sa isa lang na iya. Dito tag two layers, three. Puro mo, uy. Mapabata, mapababay, lalaki, tanan niya, tigulo. Motor yan, tanan. Ang
1: cool.
0: Grabe kang balko. Grabe, no? Parang nang... Biskan sa downtown niya, normally, ang makita mo...

0: Oh, sa Lakyan ka Park, sa ano, dito yung pagsaw puro motor. Ngayon, da ka namin sa gila, da nga, ano, ano kayo nang, People's Park, no? And so, syempre, gusto ko naman diba, pasalamatan. Diba,
1: meron silang Boulevard, da?
0: Yes. Boulevard of Broken Dreams.
1: Boulevard.
0: And, special shout out, galino, sa kay Misuhan or sa tag-iyasang Regs Chicken and Asal, no? Oh, grabe. Inabalang ginlibre ka na nila pagkaon. Gusto ko yung magbayad, ha? So, siyempre, ni-vlog ta na lang yung ikaw mga, umuha na mo, basta gingaan mo sa kamayon.
1: Oh, grabe. Kung mga generals oh, sa mga tao.
0: So, bragging oh. Sila, no? At the same time, bala pagkakanta ko to sa ilang park, may kadulong pag inyong pagkaon, ba sinagot? Alo, water.
1: Ay, marami.
0: And siyempre, no, makambalkab lang, ha? Place to be, mani man. Kaya ang ilagali ang Valencia na ang sa babaw sa Dumaguete. Ano nagali ang sexy di, no? Retirement place. Damo-damo, the foreigner nga nag-retire. No, haraman dira ang nakakanto ko sa Mango Ranch. Alam, nag-ano, naging nga, natigulaw, naging nga akong panit. Nag-arikiso, naging ako, ha? Ah, masantan. Masantan herbal soap ko. Wala, ito nag-arikiso, naging nga akong nag-dry, naging siya. It's a sign of a you have to gulang ka na. Tingnan mo, nagkano puti-puti na siya
1: hindi
0: nga.
1: Hindi ko makita. Kaya kung kisa, kung magpanit-panit yung kamot, kuya, it means, yeah, sa panglaba kung kisa.
0: Sige lang. Aman, bato nun ta. Magkarikidon ka lang, gidman, titigulang ka naman. Sabo na yung mambal pa, mamapakyot pa. Hindi na, gulang na ta. Bato nun.
1: Yahoo!
0: Bato nun. Natag sa iba na. Atag sa iba. Antropeo. No, ano ka pang nakatul ko, well, pero nagkulang, nagkikuha. Wait, ah! Alright, Sid! It's about time, no, para isaw to na ito ng ating mga katropa din, no? Nga nagpamati sa ating official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Let's go, Sexy D!
1: Yan, sa ari din nagpanguna ang ating katropang Melanie Martisano. Good afternoon, Uncle Bob, kag Sexy D. Kamusta? Nagalantaw lang kami di sa Sitsulapak. Duldul Barangay Robles La Castellana. Pag-greet lang sa family Martisano. Salamat, Gid. Thank you. Naga, anyway, sa Mama Melanie, pasensya, gigagapon, wait na ka na tawagan tungod kay wala na oras. Pero basi, karon ikaw naman ang una-una namon nga tawagan, ah.
0: Penpal ka mo, penpal. Penpal ka mo.
1: Kari mo diri nga ito nga katropang Jaloen. Good PM Sexy D, kag-Uncle Bob. Pwede makarequest ang kanta nga team song sang XFM Campus, ang kanta ni Dingdong Avanzado. Ang title, 3:25. Sa 25
0: oh, eh. 3:25. Kuno ba'y Dingdong Avanzado, may request din si Jaloen. O, si Sir Chris na bala.
1: Sa 25.
0: Chiko niya nanay, kung may copyright, kung wala, di okay.
1: 3:25
0: na lang ang nabili sa kwarta ko.
1: 3 billion. Ano mo na sa... Ay, hindi na yan.
0: Hindi na mo.
1: Ay, hindi.
0: Saan na na? Yahoo, doon ay pamuro na tao.
1: May 3 billion. Ay, hindi ba na mo?
0: May 3:25 kandala. Pero ginutang niya nabilin zero ka na. Alright, and syempre mga katropa karon magbabasa kita sang sulat, ha? Ano naman bala ang sulat nga aton pagabasahon kag dramahan kag tagaan sang advice, no? Diri lang ni gyapon, no, sa inyo nga programa syempre. And sa mga katropa ta again nga gusto matawgan, ha? Please ibutang lang dira ang inyong number kay tawgan ta or kamo ang magtawag sa amon gamit ang aton nga number 3, no? 0950-522-2818. After sang drama, magakuha kami or magatawag kami sa mga katropa naton para maghatag man sang ilaman nga advice or opinion sa nabatian niyang istorya. Siyempre, diri lang, ha? Sa X-Rated, kaupo rin yung Uncle Bob, a.k.a. Boy Turbo, a.k.a. Kavokal Wed.
1: Sex, hindi nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipat, ha?
0: Siyempre, diri lang. Sa 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo?
1: Exciting!
0: We'll be back. Namamayagpa.
2: pamayagpan sa anumang sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
5: sa XFM
2: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
6: XFM.

0: Secrets of Health.
1: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
2: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom, makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
0: The Secrets of Health.
3: Southern Plus Gold.
2: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amo ni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton diri nga sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini, kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang padri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton sa radyo sila mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Syempre kay plant source siya kag may zinc.
3: Southern Plus Gold.
0: The Secrets of Health.
2: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sini mahlungan, which is ang problem sa mga sardyo siling isa sini sa number one cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman, gali isang makabulig para ma-prevent nato nina tungod siya sining omega-3.
3: Southern Plus Gold.
0: The Secrets of Health.
1: Paano naton ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
2: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
1: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
2: Yes, Sir Josil.
1: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
2: Kung diba, kauno na to na ni in raw form or salad, abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagida ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
0: The Secrets of Health.
2: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate, especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
0: The Secrets of Health.
1: And pwede, gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na ito, Dok Leo.
2: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ito, kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ito, sari nga Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ito, that's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakod man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
1: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pariyo sa alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus coffee mix, Santhon Gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balunggay do.
2: Kag makuha naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
0: The Secrets of Health.
1: Maginom ka mo sang ultimate trio, Santhon Plus Gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Iloilo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
4: Jose Amelia.

0: Secrets of Hell. Santo Gold Live Testimony.
1: So ni Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santo Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Pagpipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akon heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko na ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akon kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung ka Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gitingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
9: SFM Exciting!
10: XFM kid how?
11: Kaya pagbuktaw ko, balita din mo.
10: Nga XFM kid?
12: Ay, nami ang music ah.
10: Nga XFM kid?
12: Ay, wala ka lang ang music magkatapos bugtaw ko. Blah, mayarap ko yung mga balita. Blah, sung nami, bigit yung mga DJs nila.
13: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
10: may how kid dapat.
13: Oo, enjoy lang.
10: Nga XFM kid how?
14: Timo!
13: XFM 103.9. Go!

0: And we're back! Alas 2:49 sa kapon mga katropa, kagining oras, ginatulong sa inyo. Sang aton nga paborito nga kape, walang iba, ang aton nga Santon Plus Coffee Mix. Ini lang naman ang kape nga nagkape ka na, healthy ka pa! May ara ini sang moringa, may ara ini sang soya powder, kag may ara ini sang mangustin nga nagapa kakas sa mga toxic sa aton kalawasan. Pwede mo ginitimplahon nga mainit kag mabugnaw, depende sa imo. Ang isang epekto nga maayo sa aton lawas, siyempre para sa mga kababaihan, ang iya nga pagbulig sa inyong mga hormonal imbalance. Non-caffeinated ining klase nga kape, amo na gani nga hindi gini magpa-acid or magpalpitate ang imong nga kurason bangod kay non-caffeinated ining nga klase sang kape. So if I were you, gusto mo magkape, kag mag-healthy, mag-Santon Plus Coffee Mix na pre.
1: Duga ka tapagid sang suplemento pagabot sa mga kalalakihan na mo ang turbo. Liwat, liwat, sala, to, sala, sala, stats, liwat. Oh. Duga ka tapagid sang isa pagid ka suplemento para sa mga kalalakihan ang turbo.
0: Lingaw na naman ang kalalakihan. Yeah!
1: Luwat, luwat, luwat. Kung... Wala, maghahanti. Sige, no. Kung nagapalay-palay may ang inyo nga mga patola, pwedeng-pwede ka dyan. Inuman mo inasang turbo.
0: Oh, yeah.
1: Kay sigurado nga mag-aasog dyan ang agi mo.
0: Oh, yeah. Hit me, baby, one more time.
1: Wala pa ako tapos. Pero, hindi mo papatami ang imong asawa. Kay basi mo po na lang sang hibas. Kaya nga sa turbo, wagas ang lakas.
0: Di ba ilain nga dyan ko ni Kodan? Ikaw mo lang kadala sa programa kung ako uduway, ma'am, gilan.
1: Para naman ka.
0: Ay, naku, buhay.
1: Ligat, ikaw mo ito kayo nagdala.
0: Gano. Kung ano nagdala kayo, wala ka din mo. Alright, no, and once again, oh, grabe, una sa tanan, gusto ko gin pasalamatan si Sexy D.
1: Wala ka naman, dumurabo na nga, thank you.
0: Oh, grabe nga, thank you, no, kay, grabe, ay, nag-effort kayo sa brabis kang gaulan. Tingnan ako ito kadali sa kagambali. See you get there, ha? Eh, baw, serado na kuno gani ang Save More. Pero again, katok yung gidya para mabaklan lang kung cake, no? Thank you! Those are the things na sobrang matouch kagibla kayo. Ang effort sa tao. Thank you! Tingnan pa ko mag-ibi!
1: Ay, God!
0: Oh, na-touch ko yan, pero ginakanda ko, gagagaw ang ibig.
1: Pero doon mo, spoon ko to yan eh. Nga, may pinanawag ko wala kay Sir Mitch ng may tao di.
0: Ay, nag-iba ka sa bang?
1: Oo.
0: Ay, hindi ka alam
1: ko. May mga ilang munta sa kilid na tangko-tangkong daw. Doon mo, pungko na lang ko yan.
0: Wala ka din lang nasa pack. Pwede lang kita pala nila i-doorbell ding-dong.
1: Hindi, sabat. Sabat, di wala na tao, di.
0: Ah.
1: Friday to, bay. Nagtapos alas 7 na to, mula ko na sa tsuna.
0: Di sino na gano'n?
1: Wala, mapupo na lang kani sa mga tangkong daw.
0: Ay, kung natulog ko na sa kilid, di kagali, ha?
1: Natulog?
0: Anong bal mo nga Friday, di ba? Kaya di ba nagagabihan pa ko, di?
1: Ara, kung sa may ano, ho, sa may pot siya nga milktihan.
0: Gwapo, ikaw na tanay, tari ko diya gatulog, hindi ko kagwabay.
1: Uy, di ba, oo, ina to ng ulaw da, ano. Pinabtan ko to ni papang mo, ala sutso na, timing nga pag-abot yes, ako niya, naginom ko sang milkting nga matcha na, blaway mo ko nang una-una, hindi timing yung man nga, oo, timing yung pag-abot ni papang mo, bawang sakit-sakit, nagidatsyan ko yan. Aba, amakon mo nga ginabala niya ko nga, ikbalik to, anay sa station niyo, kaya ba si Mitawo, tubol ang pambayan na updan pa hindi na ako na lang kay ginabuhulay nung kabalindog ng mga balahibo kuya mo oh, na yun.
0: I know the feeling.
1: Cold swap. Sir Mitch,
0: ano rin cold swap?
1: Sir, sir. Namin pa ba Sir Mitch na dumagwa na ganyan, sir?
0: Very natural, di ba? Sino na kabre?
1: Wala gani ang natabo. Dito na lang kami sa opisina ni Papang mo nagkadto ng CR. Dito na lang ako ng CR. Para ba lang feeling ang kasakay ko sa motor yan. No, hindi na ako magsuksuk raincoat mo kati eh.
0: Hindi ka balik.
1: Kasi ko sa kanya no, dugay pa na eh. Layo pa.
0: Ay, ako grabe ba din. Survive, survive.
1: After to, muna ito nga na late ko pangita. Kaya kaya nasiradaan ko sa mga cake. Kaya tungod nga, nayawan po ko yung pangita. Si Aran, miss ko yan na gano'n.
0: Grabe galing story. Movie formatag ang cake ba? Oh, ang magaling nga mas grabe. Ginapalakpa ko sa effort. Kaya ang effort, tutahan ba ng kifot?
1: Kaya ba lang si Papang mo nga gabi na ni Gang kasi wala kag tapos ka inulan pa. Tisiling ko, okay lang na iya. Kati ulan, makapaligo man tayo magbalik. Ta. Pero ako niya, ang word of honor bala. Siyempre, yung nagambal. Uy, kuya nagambasin mo nga madala ko kay ka nga. Konya bala. Siyempre, na-expect ka nga makadto ko to muna.
0: Gabi, no?
1: Oo, word of honor ginatawag bala. Biskan wala ka lang kwarta. Kung di kaya gawin ka ka pasalig.
0: Correct, correct. Ah, ano may namin? Pamatihan, di ba, no? So wala ka lang kwarta, basta wala ka pasalig.
1: Oo.
0: Importante na nakadumdum ka, nagad na nadumdum mo ang tawon. So, amo na gani nga, dra mo na ba ma, kumbaga, dra mo na ma-feel good, no, na, when you have everything already, no, sa tabi do, sa gana, na, no, tapos, dra mo gadya lang taon, galiya nga, mas nami pa gadya, ang feeling nga may effort halin sa mga tao. Siyempre gusto ko pa salamatan man si Mark, no? Ako nga gitarista.
1: Ganyan.
0: Simple lang mga bagay.
1: Pero bakod, gadya sa
0: simple lang ba lang ginatawag ba lang palagtik ba lang? Pero pang libre na galing. Lang, nakatatos pong tao. Ay, may ano to, may dubi. Basi, may mga kalanaan to. Ano nga pa simple kayo, huya ba lang mga bal? Treat ka, di ba? Mga lalaki ka, mga batasan. Hindi mga bala pa, ano pa, obvious. At, ano ka naman, ano? Lagi na libre mo ko. Kay, di ba?
1: Mabayron po ko nila in trance. Ay, wala. Wala ka na surprise ako. Hindi ko yung mag-inom niya. Mabay pa ko in trance. Anin ko sa bago? Tasig lang ko, di. Raki ko tabuada na yun.
0: Grabe ka ganyan. Grabe ka ganyan. Alright, at the same time, no, mga katropa, syempre, pareho lang kay Mark, no? We've been friends, we've been bandmate for your, more than 4 years already. Kumbaga, way ko ginisip ang bulig ko sa iya, no? Pero, nami kaya, arabla, in return, he never failed to, you know, give back to me sa kung anong mga bagay. Kumbaga, wala kami kaisip pa yung adawa. And for you as well, no, nga, I did not expect, no, na you will do that, kayo ni Papang, no, ang effort. It will forever ma-register sa utok ko, no, na there are people gidya nga kabalog li magginatoga magbalik sa ilang utang na loob or just being good or being kind no grabe so inspired no at the same time being ang kind no especially no shout out kay Sir Junjun Abreva thank you for being kind no and syempre no sa mga kay Utol from Australia, thank you so much for the sponsor as well. And syempre sa aking pinakamamang asawa, thank you so much. Thank
1: you! And, ano to, pero dapat, direkin ko dapat madala eh. Galing kay siling ko, lainon to naman ba? Kasi timing to car mo, para may twist bala ho.
0: Exactly.
1: Mato no? Dito na lang ko, nagdalaki.
0: Nag-twist, gig ko ngutok ko yan, pati korason ko.
1: Kamuhay ka kita, ganatabunan ito. Ganatindihan na ito.
0: Wala kayo idea, ba? Kay tapos naman ang birthday ko mo. It's July 31 already. And thank you, Ganino, Infinity Bar for having us. You Nag-enjoy gina, bitin sila ko, no? Alright. Anyways, syempre, no, alas 2.59 na yung hapon, mga katropa. Kag-shoutout na marigli kay Brando Santisas. Happy listening to Randy Santisas. Thank you so much, yeah. Inodwa. Araman din ang ako nga tita Terry Birondo, no? Shoutout din tita, no? Mamashare ako na sa inyo sunod. Video busy, pangin mo ina, bloss. Shoutout kay cousin.
1: Nagapanin katika si papang mo. Kaya nga akong kumpare nga si Ninong ni Shalo, pre.
0: Wait, kita da.
1: Tao nga mo, di ba lang?
0: Lili, mo tao di ba, Blaps? Shoutout kay papang gali, ha. May work siya, no? May work.
1: Oo, may bras.
0: Sarang all, gali. Gako doon mo maligyan. Alam ko kaya sa guwa mga ano, ha? Otanan. Para malingaw. Anong feeling, bala, no? Para malingaw ka na lang.
1: Oh, pero nalingaw ko to, nag-enjoy ko to, ya. Kaga, isa, nang wala ko ya, tayo maglantaw sa mga fullband-fullband. Pero sa imo yan, appreciate ko ito yung tokar niya.
0: Giya, pagkita mo nga, pagkita ito, mako.
1: Buskan si Papang, magamuha mo na yun. Magamuha mo.
0: Wait, say, dito sa kita, ni ma, ba-jump to, nagkakalipatan na lang yung kamo mag-jump kay nga. Kag isa pa, biarab lang, sunod-sunod ang mga...
1: Sumbol na to, ya. Kay damo, request to.
0: Oo, hindi, wala naman mo nakantang line. Ah!
1: Siyempre, mas i-prioritize
0: mo. And then, Sexy D, ang ano pag ito, ang vokalista, bago lang i-dya, wala-wala ng Arab lang, ginkwa sa gulpitas, anong pundo mo? Bayda.
1: Shout out kay Ella, no? Ano, Ella? Gusto mo sabay sa samon ko, no?
0: Ano, diba? Yung dungol gali.
1: Dungol gali, ah, ang buko ganin sa akin, niya, miga. Nami to siya niya, kay 19 pa lang to sa doon, nirusgan mo. Uwe, pati ko sakit, tawak kaya.
0: Nag-ibot yung siya. Kung napag-abot na yun. Alam mo na si Ella.
1: Hinagod siya. Pagkot yung sulod niya. Di ba naglakata ka mo to? Ang no? Sa utang na mula sulod na. Kung kaya wala ka nakapoy. Ako, ginakapoy si mo, ah.
0: Hello, di man din, no? Si Ninong, mayong hapon, Sexy D, kag Uncle Bob. Pre. Di man din si, si Mamshi Loretta Oloroso Ambulo from Manila. Thank you! Kag, alas 3:01 na sa hapon, magkasugod na kita sa aton nga drama. You know, ining sulat, gimpadala sa aton nga katropa para basahon. Kag, may kaangot ini sa pati sa mga pag-tuition, pagsalig, nagulpi na dula, no? Inigipadala sa ato nga katropa nga taguon talang sa ngalan nga Mirasol. Kaginiyayang nga storya, nga gintiguluhan. Pang-tuition, pagsalig, dungan nga nadula. Uncle Bob, kag Sexy D, maing hapon. Ako gali si Mirasol. Isa ako ka nanay nga ang pangarap ko lang makatapos ang amon nga bata. Dugay gid namon ginsuptan ang kwarta nga para ipagtuition sa amon nga bata. Grabe man ang agya namon para man matigom or masupot ang ini nga klase sang kantidad nga kwarta. Kaya hindi loglahog ang iya nga ginaiskwilahan. Hindi nga ako nga kwarta nga ginsupot, no? Siyempre, ginsalig ko ini sa akon nga bana. Kaya bala mo, hindi nga akong bana, siya ang nagmuno sa akon nga, sige, ang binala na, kaya ako bahala. Pero sa pag-abot sang adlaw sang enrollment, nakibot ako nga, wala na ang kwarta. Siyempre, sa akon nga pagkakibot, kagpagkakulba, din pamangkot ko ang akon nga bana, kung di inanagkadto ang kwarta nga pang tuition sa amon nga bata. Bawa naghihipos lang siya, Uncle Bob. Wala siya sang maihatag sa akon nga clear nga explanation. Sakto lang sa magaduluduko-duko kag magaduhando. Hindi man siya akig, no? Sang ginasikto ko siya. Pero hindi man siya ka explain kung nga wala na ang kwarta. Ang iyan ang ginambalsakon sa malipot niya tinaga, pasinsya ka na. Mas masakit bato nun. Ang bagay nga wala sang eksplanasyon. Ida ba lang sabton ka lang, I'm sorry. Hindi ko kabalo kung ano gid ang kamatuoran nga anadula ang kwarta, ginsugal bala niya, gingasto bala, or nadula ba sa iya. Wala gid ako sang idea. Pero kabalo ka ang nadula sa akon nga masubra pa sa kwarta ang kulbab, ang pagsalig. Grabe gid nadula ang akong pagsalig, Uncle Bob. Nawadaan gid ako sang amor nga magsalig paliwat sa akon nga bana. Samtang nga akon nga bata, nagapamangkot kung ma kaiskwela pa siya, kung mapa-enroll pa siya. For sure, medyo sana na mo, no? Kaya pwede man ako kapangulam, pero mabugat na gid, no? Paningwaan ko na gid nga maka-eskwela nga ako nga bata. Pero ang pag-salig sa aon nga bana, dumabudlayan na gid ako siguro nga ibalik pa. Ang kwarta makita lang, pero ang pag-salig, pinaka-importante sa pamilya. Uncle Bob, subong na nagsulat ako sa imo, gusto ko mabatian ang opinion nyo nga duwa ni Sexy D sa kung ano ang dapat ko himuon, especially sa akon nga bata nga nagahanduman maka-eskwela. Once again, tagwalang ako sa ngalan nga Mirasol. Madamugid nga salamat. Thank you! Grabe no, ba pag-abot sa kwarta to, although bilang araw lang ginsuptan mo sa bilog mo nga kabuhi, tapos na-excited ka na araw lang, di na ang piggy bank ta. Wala man yung unod. Diba? Daw ka grabe, guro, doon nagbagsak ko yung mga kalibutan, no? So kung sa imo na bimatabo, Sexy D, let's say, nagsupot ikaw kwarta, no? Let's say, pambakal, pang-birthday sa mga bata. Let's say, pag-celebrate. Oh. Tapos, ginambal ni Papang, sige, ako nalang bala, itaguan ko, butahan ko sa sudabang ko, pag-indingli, wala. So, ano yan ang...
1: Ako, depende, bisa bana, bimo, kati ikaw, kilala mo man ang bana. Di ba la? Kung kabalo ka nga gabisyo or gainom, baga panahor, kahit ginanoyan man itong kwarta, bi?
0: Amo na ganing pinakasakit ganing aparte, Sexy D, kay wala gid siya yung kabalo kung na ano.
1: Oo, kay wala nag-explain siya ang bana. Pero ti, sadlaw-adlaw niyo nga obdanay, mabalaan mo ginayon kung anong giyos ang bana mo. Ti, ikaw mismo makabalo kung dapat bala siya saligan para hindi kumbaga masayang ang effort mo. Tuwali, duwa sila nagsupot eh, di ba? Galing kay Tikis may mga times nga sa words nga bana, di ba? Tungod nga bana mo siya, biskan tuod nga wala kasalig, kinanlan, gitungod nga bana mo siya, di ba?
0: Siya yung kati, padre.
1: Oo, duwa ka mo, duwa man ka mo na ang nagsupot mo. Pero ti, kalaw ay gidman sang wala bla rason. Wala, ustis siya, kumbaga, nga gulpi lang yan, nadula. Mas may pa yung mahamba ka nga, gingkawatan ka, or
0: nagasto mo, or napusta mo, or
1: ginulam sa barkada mo, exactly. Diba?
0: Kay, mag-generate siya, no, mga katropa, mag-generate siya sa question, big question mark, sa imo nga, pagkatao, no nga, it's either ba, gingkasto yun ni bisyo, or, dako-dako nga, question mark, eh. And then, pukawon ka na every single day. Sa diin niya ito gindalaman. And it will cost you inaway. Kay bangod, ging wala mo gin-explain sa tarong, hasta san una lang siya mag ginatawag, maghangop, bala mag, dawarab lang mag, ang ano na nga term sa Ilonggo na do pinilan siya do
1: salig.
0: Do naga speculate ba lang nga so, di inya gid di niya ginhamang gid
1: naman. Okay, okay.
0: No do haum-haum no. Kabudlay. Pero ang sa bata naman niya nga side syempre no wala ta kumbaga dapat ma-explain gina nila kag matagaan remedyos kay ti nag-expect na ang bata nga maeskwela.
1: Eh pero kung sako na yung matabo ay, hindi na yun pwede dapat pangitaan niya paagi eh.
0: Siya no
1: ay,
0: siya
1: di,
0: no.
1: Oo, eh kasi siya naglalasgasto mo oh. Lakat to. Bahala na yun kung di ka po yung kalabot. Kadto
0: sa Dunes. Yaw, oh. Mm, sawa to sa Dunes.
1: Ang doon ganun ka pa dahil importante mabalik mo to yan kahit
0: hindi nga lang ganun yaw. Para sa pag-eskwela. Iskando ka bulutan mo, tod ka lang lang daw, kula na lang bra. Ay, ako ya, apos nangin kuya ko ni Kasim, yung tabo ni Isaw.
1: Tisyon to ya ka bata, tao. Ti, mga muna yung gigasto mo sa wala sang pulos na or unano, pala nga wala ka man nag-explanation. Ang pangitaan mo na lang yung paagi para okay tayo.
0: Kaya okay, malive stream na ko agas sa gabi, yas nung wala ka naman tingog, law. She's gonna be... Ang init na lang ko, wala ka na tingog, she's gonna be...
1: Ate, kung babayaan mo naman ang nakagupalipason, may tendency nga, liwaton niya pa na. At oh. Itungod nga, mamba siya bala nga, ay, do ka okay lang, mangali sa akin, misis nga, nag-amu ko to, ah, do ka muna bala.
0: Exactly, no? Pero ano pagid ang pwede, posible, matabo, be, kung amu to nga, hindi ma-explain, mabuinan ang...
1: Saling, ipapalangga.
0: Sa, oo, sa relasyon, no? Kaya ti, manay mo ba, sige gasto sa mga, di ba?
1: Siyempre matabo na if ever na mga ayos sa luwat sa sawa. Ay, hindi lang! Ang guest home naman,
0: Agay na pa ako makakwakwakwarta! Abari gani nga dapat i-drama, tara!
1: Oo, gani, hindi pa ka.
0: Abari gani nga, are, ng taon ta kung din, pakadto ang ininga istorya ang ipadala ni Mirasol. Kakusog yung burot. Napadayan ako. Nagliwat ko, liwat. Ano itong tingog na?
1: Yahoo! Palangga?
0: Yes.
1: Nang kay, di ba lalapit naman lang ang enrollment sa ngaton nga anak?
0: Oo. I hope hindi ka magadlaw.
1: Di, ang korta di nga ginasupot-supot ang kaduwa. Ano si mo? Ikaw lang anay ni mauyat?
0: Kung uyatan ko lang na, hindi ginamaano. Tandaan mo. Tanan nga nag-uyat ko arta responsable. Tawag lang ko, F. Sige, ako lang bahala, ani. Kaya sa akon nga pagkakapyot ang kwarta, tandaan mo, magadubuli na sa interes.
1: Ara na naman, ano naman ang intrahan mo? Basi, mas scam ka naman, ha? Kag basi, magkadto na naman sa wala sang pulos ang kwarta nga, ina.
0: Magsalig ka lang sa akon. Hindi man ko pwede tawagon nga daking. Kung hindi ako hari sa mga savings. Ang importante lang, ito namin ni Pusaw, ang salig ka. Why ka kung that kadlaw? Do'y kang wala salig sa akin?
1: Ari na gani, yatag ko na gani sa imo.
0: Pero, Blanga, nagilibong ang ulo ko.
1: Ay, hindi ka balaw ko.
0: Hindi ko ka balaw ko. Si Dracula ko, si Elvis ko, o si Fernando po, magsisimba kang may damit. Ninong, mag-alagaw kami ni Ninong. Nagambalto siya sa akon nga, makadto kami sa igpat-igpat. Doon namin ako ng lugar eh, ka-friendly sa mga babae. Nga daw, hindi ka magpati.
1: Hindi, kay, nakibot ko ano na to sa tingog mo. Pagkilala na ito sa ulo, nagpangaluyag ka doon, hindi ba naamo na?
0: Tandaan mo, kung idol mo sa maintindihan mo. Sabi mo gakadlaw ko pero huh, ako lang ang permi nila ginakastigo nga na kabawi ko yan sa last. Amor kaya ang balila, magpulo pa perdi lang kanay. Kay karon, pabalakan ka. Ate sige, kay malagaw na kami ni Ninong. Makanto kami sa balay ni Milani. Sige mo kumari. Dali lang gid. Sige di. Ay sali. Sala ko. My honey. Kapit level up hanggan. Wala ka sa radyo. Asi may magwa na gulpi ha. Tandaan mo, Mirasol, palangga ko ikaw, pero nga daw at Bruce Lee naman ang akong buhok.
1: Okay rin ang kwarta, oh. Sige na, lakad na to.
0: Sige na, Cylon.
1: Tandaan mo nga para nasa tuition sang bata ta, ha?
0: Oh, to si Chuck Norris na ko. Sige, abe. Balipila ni Tanan.
1: It's 14,036 pesos.
0: Hindi ko ginawad. Ala, makiganda ni. Sa mga nakakita na. Hindi ko ginawad. Sige na, maglakat na ako. Kaya, di ba, masumpon pa ni. Mangkoton mo pa ako kung di na katong kwarta. Malakat na ako.
2: A few moments later.
3: Wapa!
0: Blanca?
1: Oh?
0: Di ba... enrollment ni... sa bata ta?
1: Oo, buwas na. Kag, kuwaong ko tayo isin mo ang ano? Ang kwarta para sa tuition naging patago ko sa imo. Nadumduman mo?
0: Actually, oo, nadunduman ko. Wagi ko nalipat.
1: Mm-hmm.
0: Pero, hindi ko ma-explain. Nagkakadla ko dyan po nung balik dobra. Gusto mong kita. Seryoso na tabala.
1: Hindi ko malipatan.
0: Green Lantern, ikaw ba yan?
1: Ang kwarta, nga ginatag ko sa imo.
0: Pasensya na.
1: Anong pasensya?
0: Amuringin ang gurumang balko, kaya mo man ang nakabutang di.
1: Diin agad to ang kwarta.
0: Hindi ka magpataas ang tingog sa akon. Kaya ako si The King. Kagiging ako pala kinapatindog. Nagpalay-palay. Pasensya na gani. Amulagi naman balko, hindi ko ma-explain.
1: Binsupot na to. Tapos ang balon mo lang ko nga pasensya. Kang para to sa tuition sa bata ta.
0: Kabalo ko. Pasensya liwat. Pinikisay mo na mo niyo. Wala ko sa dapat niya react. Pasi sa silat. Pasensya lagi ng nambal ko. At ay kapag ginawa yun ng tubig.
1: Yeah!

0: kadlaw ka.
1: Kaya mga wala ko malagi na-expect si Musubong. Nagaginawa.
0: Ay, dapat unexpected.
1: Expect the unexpected.
0: Nag-explode. O diba, wala mong kabina ka, ano nga magkilyo ko. Subong tinaisip ko din si... Magsisimba ka.
1: Ay, oo ko na ni, ano, ni Martisano ko nang imo nga t-shirt to.
0: Nalagid ha? Kung pangayuan mong t-shirt ko, ano ang uniform ko? Bailuan mo sa duster mo. Mira ni. Kung pangayuan mo ni. Miara ni uniform ni namon. Sumasunod ko din nga nag-aublas. Alright, and shoutout galing ko ano, kay katropang Bunga Spotted, no? Alas 3:20 na sa ngapon. Kag ma-break time kita na ya. Kasi pa aton pagbalik. May mga tao, ganta nga tao, ibutan nyo ng inyong mga number dira kay ato na kontakon si Melanie, no? Melanie, ano number mo liwat? Or sino man dira, no? Sa inyo nga ato nga maistorya para mapamangkot naman ang inyong side man or opinion sa istorya ng ipadala ni Mirasol, no? Siyempre, dira lang sa X-Rated, kaupo din yung Uncle Bob and...
1: Sex, hindi nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Tagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipat ha.
0: Siyempre, dire lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo?
1: Exciting.
0: We'll be back.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inami ang music ah.
5: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how kita pa.
5: Enjoy lang.
2: Nga, XFM, gid how?
6: Timo!
5: XFM 103.9
7: XFM

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix.

we're back! Alas 3.32 na sa hapon, mga katropa kaginig. Oras, ginatulong sa inyo sa aton nga paborito na suplemento pagkabot sa aton nga mga beautiful eyes. Walang iba aton nga Vision X Plus. Ining Vision X Plus na mga katropa, isa ini sa mga suplemento na makabuligid sa aton nga mga precious eyes. Magkahatag ini sang clear vision sa aton. Labinigid nga subong nga panahon, affected kita nga itong mga mata sa radiation tungkol sa ato ng mga gadgets. Labinigid sa nga ito ng mga cellphone, computer, tablets, laptop,

0: kung ano pa. Labi na gid sa mga UV rays nga makuha sa sunlight. Amo gani nga subong pa lang tapnaon ta nang aton nga mga problema sa mata para hindi na mahulog sa seryoso nga mga problema sa mata like glaucoma, pterygium, katarata. Bangod ini nga aton nga Vision X Plus mga katropa, may ara inis ang vitamin E, lutein, beta carotene kag zeaxanthin. Now you know naman, maayo sa aton nga mga precious eyes.
1: Dugangan tapagid sang produkto nga para sa aton nga kalawasan sa mga nginangin ang Santon Plus Herbal Oil mga katropa, promoted as a traditional balanios para sa aton nga body pains, rheumatism or stiffness or stiff neck man da bi. Mga ugat-ugat mo da nga kumbaga do ma feeling mo do ginahangin-hangin ka or do kabugat sang imulawa, syempre kag ang pinaka nami siya kay nami man siya sa mga insect bites kung mayara kadabi nga mga katikati dabi nga duga katol-katol dabi, pwede mo man siya butangan para at least bala hindi siya ma magkatol na or ma-prevent ang iya kakatol kasi syempre ma ang mentol sang balanyos nga ini makadula sa nga skin irritation taman eh. Syempre kung may mga joint discomfort kada pwedeng-pwede ginayakag ang pinakanami sa iya mga katropa kay pwedeng-pwede mo man ma-apply sa buhok sang aton nga mga bata or kung ikaw eh may ara kabikuto, lusa da or makuyumad, pwedeng-pwede mo gidya ma-apply sa aton nga ulo sing gamay lang ha. Kay basi kung ipaligo mo naman iya kag matam-an na naman nga magaluluha ka na.
0: Imbis na kakasyon eh, nakakasyeng eh, nga bisyon. Alright, no? And syempre mga katropa, talan nga produkto tayo mo init sang Yes Wealth Incorporated, no? BFAD approved, kag halal certified. Kagari na! Ang aton nga katropa nga si Melanie Martisano, are you ready? Ready ka na bala? Kaya tawagantan na siya, no? Para at least mabalanta kong anong iya nga mas-say sa aton niya. Awa, busy ka? Ano man? Daw, hindi ka magamuna. Awa, daw, okay. Hello? Hello?
2: Hello, ako ba? Bansi, may hapon.
0: Paano mo nabalaan nga ko na eh? Daw ka na, sige mo makabaluaw.
2: Siyempre, katanaw ko sa bong live.
0: Ay, katanaw ka, galiabi ko. Ga-watch ka lang. Alright, kamusta ka, Melanie?
2: Okay na, kagbabi, joga, baro ko, ilang ubo ah.
0: Ti, kabalo ka na ako na nung himnon mo dapat ah. Ang mga pampakahang, mga luya, mga ano nang kapakasar. Kag-inom kag-idamo nga water.
1: Sa labat.
2: Nami ako, pag nami ang kulbab kaya ninyo nga mga product blow effect man kay hindi agad matamaan.
0: Ara naman. Yes. Sige, mamugin na namin ako si Moti. Sige, tara kayo, wala ka panalaan. Melanie, takatiin ka gani, Melanie? Kaya ako naglabay ako,
2: no? Kaya kami di saan. Ari, kasi sa ano, sa may Sityo Lapak, Doldol.
0: Sa Kabangkala, no? Di na yan na yun, man.
2: Ay, hindi, ari lang kami di, ari lang kami sa Lakastiliana. Ay, kulbab.
0: Nagsala ko, no? Da, naman tama na ako, sunod ah. Lakastiliana, no? Pero tultulan ko na, guro. Try ko lang. Actually, no? Actually, sa matuntuod lang, no? Melanie, gusto ko ganyan makita tarang niya mga katropa tayo as much as possible. Actually, si Bunga, spotted, nakita eh, kung kanin ko nung naglabay, nasigdasig ko nung sakon, may nasa kahay. Ginulat, imagine na pala, ginulat na gita ko sa ilang adala na kay dragi ko maagi mo. So, ara ba lang kanami, bala kay gahulat gin sila nga makita ka malang galing kinagadalit man ko. Kadali ko kay nga manugdulom na, scared na ako magbiyahe, kaya hindi ko kabalo sa lugar. Gabi na ako
2: ganun. Hindi mga kulbab nga makita ka mo sa personal, ilisiksinde?
0: Ay, Diyos ko, kung personal lang yun dyan, makita mo kami, ba? Babuang ka sa kanami, sa kamang mga isyo. Hindi ah. I hope nga
2: kami eh.
0: Ay, oo, no? Sige, basta yun ah. Sige, sige ah. Sunod ko nga bisitahon, kag try ko dang Lakastiliana, no? Sa plaza nyo, try tada nga makabasking ah. Makatakanta tada.
2: Nalilayo. Makamera dyo, Uncle Bob.
0: At sige ako makadala ko no kaya actually ang ginobrasan na muna na isubong no kay ang aton nga radio, it's iban nga frequency ang gina-broadcast. So, we need to...
2: Mayari, mga kami di ang kulba. Mayari kami di ang kulba, biyaman niya sa XFM, pero hindi na kami di ka pa ba, hindi na kami ka bakti. Kaya iyan naman nila, ay naman yung ano, gani, music, lang yung mabakian.
0: Exactly, amo na imo, na amo no, mag-wait lang kamo sa nga announcement from the radio sa ato ng mga bossing. Kaya we are hoping na mag-aboto din ng stock nga bag-ugi dya nga ara sa 103.9 nga frequency, okay? Kaya ako ginabadul. O nga! Ha? Don't worry, ha? Okay, para ma-meet ko gig ka mo, no? Kaga magpulo pa maho. Tada, bis ka ando tinapay na may barnes-barnes na. Pero gano'n, ito ka namitan ko na.
2: Babo, ano yung saging?
0: Oh, saging? Okay na ng saging, basta labing. Ano yung kanilang si Sexy D, oh? Eh, kamustahon ka mo ni Sexy D ko, no? Kung ano dang inyong saging, gagmay, dako.
1: Ano saging nyo? Katropang Melanie, Tordan, or Arnibal?
2: May hapon ng Sexy D na ano? Ginatanok, Sexy D?
1: Ano ng balangon? Ano na?
0: Mga balangon?
1: Sab-a. Bawo inyo na ginasaging, hindi ka pakakilala? Sab-a, gali. Sab-a ang gina-barbecue.
0: Oh.
1: Ang gina-ganggang-cue.
2: Kaya sa amon, kalis nun ba yung tawag?
1: Amo na. Di kong makabisita si Uncle Bob kung hindi ko kaupod saging lang ako.
0: Oh. Actually, Sexy Dino, isa sa mga gusto ko na yung muuno, makatambay na blasila, mga balay. Actually, kabalugi ka mo kay Uncle Bob. Wala gigi ko kaartihan sa kalawasan niya. Ambot nga agani. Oh, do na makichismis ka to sa mga nanay, you know? One time, mamla maging marites ka. Karami ko sa feeling, no? You know, aras na katiniripo na sila patanan ng mga paradyo, ano, patadyong, uy, di ba?
2: Damo, lagi ako,
0: Bob. Damo, marites.
2: Damo, sa live, galing ko na uya, lang sila mag-comment.
0: Ate, sige, ha. Sige, one time, no? La Castellana, sige, ha. Ato ni na kantuan, no? Mga siguro mga Sunday, ah. Pag wala ubra siya, Uncle Bob, ha? Ato ni na bisitaw ng inyong lugar, La Castellana. Pero dapat gaan nyo ko sang mapa, kaya di kadako sang masideng kalabo sa kusyudiin, blahaw.
2: Uncle Bob, hindi ka nagaya kalabo sa manwa sang La Castellana.
0: Ah, hindi na. So, mga diin gali. So, paktun-paktun ko lang, ha?
2: Dari ka lang, pare lang kami diyan sa lapak, doon, katultol kami ng kulban, ha?
0: Ay, wow, assuming ka! Wala pa kayong kakadkos. Wala
1: ano
0: pa kayong...
1: Wala ano ka grab driver?
0: Sabi ko na akong grab driver nga. Uy, magbutang na. Lapak, duldol, kadto to. Sige, pero tultulon ko na. Lapak, duldol, sige. Actually, happy.
2: So, nangigat for me. So, nangigat for me. Di ka labay ang, ano, ang salakyan sa XFM. Galing kay Garik. Talang slabi-abi. Ano, lakak.
0: Ah, okay. Ito, sige, aring imuon ta, ha? Kaya ito ka nami, si Mustoria, ho, no? Kag do ka ginahambal mo sa amon. Try ko ni sa Sunday, ho? Kuhaon ko imo number. Aga madala ako dira sa nga maplastar na ka mo sa mainit yung atubig. Kaya madala ako sa Santon Plus Coffee Mix, ha? Kaya dungan kita pangapitanan, okay? Dungan kita pangapitanan.
1: Milan ni saging lang ako, ha?
0: Kagsaging, ha? Hindi mo pakilipatan ng saging. Pabudayan, gig ko niya. Kabalo naman siya nga.
1: Kumay puso, kapag itpadali.
0: Okay, ginay na ka big bite ko. Tapos na kaya isa ko di ka sa ano din ang sanga. Ginabla ka saging. Ano na? Isa ginabla ka...
1: Okay, kay layo, di ba layo ng La Castellana?
0: Oo! Naintindihan mo man siguro nung malayo.
2: Kaya mo man ako, Bob.
1: Ha?
0: Ha?
2: Ako, Bob? Isa ka bulig. Kaya mo man ang guro, ah.
0: Hindi, isa ka bulig. Buligan nyo ko. Kinan lang ko sa kabulig sa balay. O, buligan nyo, giko, ha? But anyways, no? Milanie, no? Mamangkot ako sa imo. Nabatian mo man siguro ang atong story. Hagi padala ni Katropang Mirasol, no? Okay, so ano man ang mahambal mo kung ikaw bi, no? Just to give a recap, no? Ikaw bi nga asawa nga nagsupot sang kwarta para sa enrollment sa inyong nga bata, tapos ginhatag mo, ginsalig mo sa imong nga bana. However, ang natabo ya, pagsalig mo sa imong nga bana, kinipamangkot mo siya kundi ng kwarta, ang iyagi sa bat, wala na. So anong mabatsagan mo?
2: Ang una ko, mamba, na may hapon sa tanasan staff sa XFM ako, Lord. Ang mamba ko lang, abudlay, malabi ang kulbag sa iya. May ang sitwasyon kay ginabarangkot, kay yabana. Hindi, wala mang bigas sa bat kung din, niya ginkanto ang kwarta.
0: Ang muna ganang problema.
2: Kaya nga, kung nangyang balon niya lang niya ba na, ito, niya kong diin, niya gigin, ano, ang kwarta, kahit kanugon man nga, hindi man tubi mahambal kung diin niya tubi, ano, kahit ang subo nga panahon, puwerte, kapigado, kakapoy, mangita, kwarta, ang kulbag.
0: Correct, correct, correct, correct, correct. No, bisay kami nga nakapoy man, di, mangkot, mangkot, mangkot, no, tanan nga nag-obra, kakapoy, gid, no, kay because we, nag-effort kita, para magbugtaw, mag-perform everyday, no? Hindi man lang everyday. Muna ganing kinalanta sa mga ultimate trio para mapaskog ta, no? Kay magsulod ta sa obrahan. Dapat hindi pwede nga do palay-palay lang kami. Di, kiti, nationwide, kakakita kami sa aton nga... In fact, the entire world, no? Kay labi na gid kung may Facebook. Kaya makita gid sa bilog ng kalibutan sa XFM Bacolines and Public Service Authority page. Pero kung let's say be amo nang sitwasyon, no, ang wala gid yan ni again explain, nagsorry lang siya. Sa imo be Melanie, may salig ka paliwat nga maghatag sa iya sa kwarta.
2: At isa ako sa side ni pangyasawa nang tagaan niya liwat siya sa angkol babi, tapos ang kwarta to nga nadula nga sa iya ti. Kung gusto ay gagawin makatapos siya bata sa pag-eskwela, pwede na iya mahulaman. Eh, sa gusto na magpahulam, kahit eh, wala man guros ang may napriso sa utang, sa kwarta. Importante, mabayaran at basta buhi ka lang.
0: Oo, oh, mahiwa na kayo gina-inspire mo sila kung utang, eh, wala may napriso sa utang. Mas gina-inspire mo, pwede ka mga pang-utang, eh, wala pala may napriso. But anyway, tsakto, no, tsakto. Tsakto, ginambala sa CD, di ba?
1: Yes, correct.
2: Ay, ang kwarta. Actual, bagay ang kwarta, makita lang na, pero ang pag-eskwela sa iyo bata, kag hindi mo mapadayunon sa buhi, kag hindi mo ginaya maanhan niya kung hindi sa katapos. Kaya dara mo lang na sa makita nga taulihe, makapunda, hindi siya kung nakatapos sa pag-eskwela.
1: Yes.
0: Very well said, no? That was our contestant number ano ganun?
1: Number 3. Ay, damot sila 3. Ging banana tree. Mm, eh, pero, di ba, kung mangutang ka, syempre, be responsible man eh. Utang lang sang masarangan. Hindi mangutang sang kadakoon nga maglibog mo ng ulo mo, basta na lang maminsal ka kung ano-ano da.
0: Exactly, no? Kag mag-pretend ka nga saging ka.
1: Pukuno-puno ka lang nakapag lang.
0: Tapos kung may manukot, saging ko. Oh, mukha na dahil, no? Anyways, no, madam, muging salamat, Melanie, no? Kag try ko ni, try ko makabisita gina sa inyo, ha? At makabanding ka sa inyo, ha? Kay si Bunga Spotted, gani ba nalipay na siya gani nga naglabay lang ako nung nagamulo ko ng zoom.
1: Gani. Ba mo, Melanie, alang-alang, gida ko kay may baby pa.
0: Oh, so ako lang, in behalf of Sexy D, ako lang makadto sa inyo. Ako, total, ako mo nang lonely.
1: Ah! Si Uncle Bob, ya. So, look, wala niya baby, siya lang niyang gina-baby.
0: Oo, oh, ako lang gina-baby sa akong asawa, diba? Anyway, sige, kantuan ko ng lapak dol-dol, no, basta malapit malano, La Castellana. Din ko na yung maagi, man. Diri, Morsha? Morsha, pakadubago?
1: Sa bago ko na lang agi.
0: Ay, La Carlota!
1: O, sa bago ka maagi.
2: La Carlota, dayon, nagranha.
0: Mm-mm, sige.
1: Hindi ko magdala ka isa kabulig nga isagi. Nga, aral lang ko sa Cruising Kamatis.
0: Ah, dito kaya padala sa Bumbay, ha? Sa Cruising Kamatis ka, madala ko sa Bumbay.
1: Joke lang, masarangan mo lang pang masarangan.
0: Ah, sige, sige. Madala lang ako bag, mga dako-dako, gid, para magpinitensya naman, ha? Okay. Alright, and... Alright, may araw doon tuloy kami sa dolbag kita. Damo naman, tamadala. Ayan, balon mo, tanan mo nga kaingod nga makadoko da. Kamuti, saging, kakulupan, pwede niyo padala. Oo, kami lang,
1: hindi ba, dali na lang dahil mantika, kagapa, kay para may turon na.
0: Ang manok, pwede man ang bisaya, mapbabaling, liog kang masulod lang dahil sa plastik, kagi ano na, okay lang mo na, ibo. Baton ta na iya.
1: Bisa na lang alam, pabala piso mo, dabala paputsa. Ayaw,
0: mas nami, Goro, Milani, no, himuon ta. Sige ha, ipi-kuntak ako bala sa akon nga Facebook, no, Ario, kabukal. Kaysa Domingo, no?
2: Paano? Nako si Makol, Babia.
0: Ati, salamat kita! Salamat kita.
2: Okay, ganyan. Nagkaon ka sa Soriami po.
0: About it. Sige po, thank you. Kaya, Ario, imuunta, no? Kaya, kung okay lang sa imo, ti, aga pa kumalakat sa Sunday, ti, drata man yaga sa inyo, balay, pwede lang.
2: Pwede kita, Makol, Babia.
0: Oh, wala ko pili. Bisa ano pa na yato niya sudano niya. Wala lagi ko ya bala pili. Ya bala tapo. Importante makita talang kamutanan.
1: Oo, bakli sa baladay, ano, baladay ng uga nga binuro nga halin pa bala sang December.
0: Hindi mo nang tanong. Kung kumbal mo kung wala kong kapilip, hindi mo pong tanong. Ang ano kang, maka daot ba na sa ato na heart, sobra mo na guro kaparat-parat, hindi mo na. Biskan ano lang ah. Biskan ano lang yan, wala pressure ha. Kaya ako madalaman ko sa kung ano madala ko ha.
1: Pero ang paborito, yung hindi ha, Bisaya ang manok.
0: Ay, oh, Bisaya gidang manok ang paborito ko. Tapos may wala pa sang sabaw, tapos ang manok, pero niwang pa sa ano. Kaya wala ang isa, ang imo, ang manok, pag muna. Okay man, may unod man sa... Anyways, Melanie, madaw mo gingin salamat sa imo nga sabat, no? And, yan, Melanie, may pamangkot lang kami. Anong pinakatunog, gida, sa nga istasyon, nga babatian ninyo sa inyong lugar?
2: Sa Fremba College News and Public Service Authority, Uncle Bob.
0: Thank you so much. Katropa mo?
2: Exciting.
0: Alright. Alright, madaming salamat. Tawa sa itong katropang Melanie, no? Diba? Kanami, bala akong gina-invite ka. The reason why nga galibot ko sexy din, no? Sa mga lagaw lang pisyo, no. I'm buying my time, no? Habang may time ka, isa ka na lang gali sa balay mo, hindi ka pa maglagaw, di ba?
1: Correct.
0: Muna, the reason why, sa mga vlog ko nga makita yung sunod, the reason why kakadto ko sa muna ang lugar, is because the sponsorship, no, nag-sponsor sila nga, kakadto di ako bala sa imo. Muna nga, although gagasto man ko, no, kami sa nga misis ko gagasto, no, especially sa wife ko nga nag-book sa akin sa DCCO Hotel, no, thank you so much, mom.
1: Balibo ang spate do ginabantayan ta kabala ang kolbab.
0: Bantay ko pirmi pati sa pagtulog ko. Pero makadto ko da sa imo sunod ha, makabalik ko da sa imo ha, bunga spate da. Dra na mata mabanding. Amo ni ako nya content guys, no. I do content not to brag everything that I have or ano no.
1: Correct.
0: Makadtoan ko ang mga ano because personally I want to meet all my followers. I want to meet all my katropas, no. Because that's life. Dra ko kahappy when I get to see their faces smiling. No mo na gani ang bal ni Sir John nga you are so humble, no, nga kagisa pa imagine imagine 1.4 million pag ito yung followers yung katuan ko, di ba? Mas dako pag siya gani sa akon. Who I am, I'm just nobody lang idya. Pero galing nga, pero knowing bala nga they value me as a very, you know, kumbaga, as a person, kanami, isang feeling. Muna nga sunod, baka tugi ko sexy diya, kahit itugi kami yung machika-chika, ya. May mga audience kami bala. Dura kami nga, abang susurya kami, paglingo mo diyo, sino sila kabilang ko pamatisi mo? Di ba sexy di?
1: Ambal ni Bunga Spotted, lagaw ka mo di bala, kay damo, di butong.
0: Ah, sakto na. Tala ko man mag-isa.
1: Itong butong niya, Wayda.
0: Butong, sige. Ay mo, butong, no? Kay Melania. Abis ka, ano lang, sige, makadto ko da.
1: Eh, kung magkadto, da si Uncle Bob, si Mubungas Pat, putsa lang ang butong. Di na yung pagdala. Ang
0: kalabus lot, nasabi ay, guro, no? Uga ba,
1: uga ba? Yung butong sa tupperwear?
0: Oo.
1: Oh, pwede. Hindi ni Melania, gusto kumanta ni makita si Sexy D.
0: Oo, ay. Kung makita nyo sa sexy di sa personal, base...
1: Malagyo ka mo.
0: Malagyo ka mo kaya sobraya ka pretty. Pretty ko pagwapa. Kung ano siya kagwapa sa radyo din, no? Sa inyong screen, times 5 ang kagwapa niya sa personal.
1: Pati ka mo na siya, Melanie.
0: Kabalo ka nga nagwapa pag siya times 5 sa personal because sa kaayo yan nga, tagipuso. Thank you!
1: Pero what if, be, kung hindi ko kakadto sa inyo, maset naman ta di date nga kamo naman di malagaw, balatani.
0: Budayan sila.
1: Nga budayan sila, haw.
0: Budayan sila, guro. Kahit team, may mga obligasyon sila, no? Ako na lang, ah. Ako na lang, ah, makanto.
1: Ang bali mo, ah. Tau, ganyo. Kung wala pa kami ga-hiring, so bong!
0: Kung ga-hiring na kami ang manugubrat, eh, taugan ka naman, ha? Kulat-ulat ka lang. Ari naman din yung imong resume. Ari din yung imong bayudita. Taugan ka na naman bunga spotted, ha? Hindi kayo mapublima. Ha? Kaya... Pag nangita na kami nga masaka sa poste, ito, ikaw nagambal nga nagasaka ka sa butong, ang amon di poste kasi kakaguba, you know, mga pinaka-fit get away, dito sa bababa ko, kagilay-ilay ka to, tawagang ka namon, ha?
1: Ah, tita mo, kada galing butong, mo na galing nga gasalig, galang galing nga manggwa, kay galing babayi, sa kilid-kilid. Kika na mo, kada butong bulong na ganit sa...
0: Nga mga kilid-kilid, wala ko nakabaluaw.
1: Hindi, kaya nga po, ang topic, ang story ni Sex Edy kagapon about sa kifi nga may amoy.
0: Ah, kifi nga may amoy? Mm-hmm. So ano, kimoy.
1: Tawagan ko. Kasi siyempre, ako nga babae, ano ba lang ko yun, normal, ginaiya nga may bahay. Ay, pero hindi yung siling nga baho-baho. Or,
0: kanal na ano, kanal na.
1: Pangkot ko sa kung naka-experience. Kasi yung naka-experience sa kung naka-55 years old, manangiya, ginano.
0: Kawawa. Nagbungagin ang spot mo.
1: Oo, kay damo sa butong. Hindi, may bulong.
0: Hindi, unlimited. Ano, unlimited. Unlimited. But anyways, no, buwas kay tawagan nga namon buwas patid, ha? Thank you, Gidmila, Nino. Kaga, kamay lang advice, no, sa kay Mirasol, no? Ang kwarta to, makita lang na, no? Although, hindi na amo kahapos, na mo problema sa kwarta, pero ang pagsaligid, amo ng pinakabudlay nga madula, kay do, hindi na ginayagro mabalik. No? So, sa mga... Bana, siyempre, kung anong kung ginapa-explain sa inyo, explain nyo para at least maano nyo man ang side nyo, ma-depensahan nyo. Kung nadula kay nahuldapan ka da, or nawasi mo, or mas mayuguro nga iambal mo na lagi na matuod, para hindi to ya maghaum-haum ang imong asawa, kundi nagkadto ang kwarta. Kiba si Ibo, tangin to sa paminsaro niya, naging gamit mo na sa bisyo.
1: Correct. Thank you!
0: Okay.
1: Very well said.
0: So, madam, huwag nga salamat. Ang importante, we are what we called open sa mga sitwasyon. Ano?
1: Siling ako kag-isa pa sa God pa magsaot si Sex Edy. Hindi mo ko nakita ka nagsaot.
0: Kung ako muli, okay na yun.
1: Kabalo ka na?
0: Hindi ko nakabalo-balo mo. Ako nyo dugo mo. Mula na ako exercise na lang mo eh.
1: Diin mo ko nakita bungas pati.
0: Gasaot ka gali ah. Din ka nga gasaot si Edy ah.
1: Basta sa Golden Field. Basta mo lang siguro. Ay, ikaw man to customer ko nga ba? Og dyan na. Ang muna goro nga damo da. Butong kay nga, niyog na ba? Og.
0: Ah, sa TikTok. Upod ka muna yung Uncle Bob.
1: Wala man to na tagasao. Tunog nga kanta mo ko to. Ito ba lang, hinawakan ko ang itlog mo. Wala. Kinalmot ko.
0: So say mo, ang pagkanta ito nga gamay nga gigol-gigol. Saot na to. Gabi ka.
1: Wala mo pa kumakita bungas patid.
0: Pag siya magsaot sa tubangan mo ya, private lang ni siya magsaot kasi siya lang inihabana.
1: Pag ako magsaot.
0: Ah, oo. Ka magsaot sa ma'am kambal kay dancers.
1: Mga polo, guro ka butong mainom mo pagkabuas.
0: Sorry. Mugin sila. Tapos mo ginabukha na rektable yung butong. Ngayon na ginabi. Ginakit-kit mo lang ano. Alright. Ayan, madam. Magiging salamat sa inyo. Importante sa jacket every afternoon, no? Nga, biskan, ano, kagsuportahin yung tala niya programa sa XFM, mga katropa, ha? Ito na ni, para gini sa inyo, no? The reason why nga rin kami dirin, no? Nag-broadcast, nag-drama, nag-patawa, nag-hatag sa mga tips and everything, no? Hatag information, news, because palangga na ito ng ato mga katropa. Tibo o kalibutan. Thank you! So, ang inyong nga programa, no? Ang inyong nga stasyon, 103.9, nahalin sa Agas na magabi, ah. Kumplito tadi. So, wala na kita sa oras. Alas 3:56 na sa hapon, no? Gusto ko lang pasalamatan si Mirasol si Imogi Padala nga sulat. Thank you! Nagbuwas, ano naman ay, ha, no? Ang ihatag nga istorya naman nga. Gipadala kay Sex Edy ato naman na Tukibon Boss, no? Happy, happy Thursday, everyone. And speaking of Thursday, ara ko gali sa NGC karon, ha? Sa Chateau Alfresco. Balik tugtugan na naman kita, no? Kay titapos na libot. And once again, madamo giyo salamat, Miss Looney of Sir Yami, dala sa Kabangkalan. Sir Junjun Abueva, thank you so much. And on Cebu, this coming September, dira naman tayo meet and greet, sponsored by Miss Independent from TikTok and Miss Malot, our organizer from Cebu. Sa mga Bisaya naman tayo, makagto ha. So dira naman ninyo ko abangan, kaga dito naman tayo, happy happy. So if you wanna see me, Meet Me at Cebu on September. And of course, KVK Vocal Clash Monthly Finals na, no? Abangan nyo, that will be around Sunday, 7 p.m. Ginobra ko pang poster, so abangan nyo na lang.
1: Sadaw mo, balasin mo air runs lately.
0: Tapoy na gito. Yahoo! Balagay nila para hindi ka ako naman mapaka-busy ka. Ikaw lang hindi ka mabusy, may story ka sa may isda. Diba, gulpis ko, di may pa kamo, hindi may kamo, hindi nyo kami, hindi ako iniwan. Alright, oh. Madami kong salamat. This is Uncle Bob, a.k.a. Boiter Boy, a.k.a. Ka-Vocal. Diri lang sa X-Rated. Kaupod C.
1: Sex, hindi nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Tagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipata.
0: Siyempre, diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo.
1: Exciting.
0: Bye-bye.
3: Mababayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Cebu,
5: XFM Bacolod,
6: sa XFM
3: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
7: XFM.
8: The Secrets of Health.
9: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
10: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali sang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
8: The Secrets of Health.
11: Sample Plus Gold.
10: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amo ni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sining heart, sa aton sining brain, kag sa aton sining anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton diri nga sining antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini, kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani, pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang padri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton sa radyo sila mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
11: Sample Plus Gold.
8: The Secrets of Health.
10: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system, gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa mga sarjo siling isa sini sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man, gali isang makabulig para ma-prevent naton nina tungod siya sining omega-3.
11: Sample Plus Gold.
8: The Secrets of Health.
9: Paano naton ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman, Doc Leo?
10: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
9: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
10: Yes, Sir Josil.
9: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dick ka.
10: Kung diba, kauno na to na niya in raw form or salad abi, maximum mga to sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pag-ida ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
8: The Secrets of Health.
10: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat, like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
8: The Secrets of Health.
9: And pwede, gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha na ito, Dok Leo.
10: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni sang source na ito, kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton sa Sunthorn Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ito, that's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakot man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
9: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santon plus gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santon plus coffee mix, Santon gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balunggay do.
10: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
8: The secret of health.
9: Maginom ka mo sang ultimate trial, Santon plus gold premium D3 kag Santon vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santon plus gold premium D3 kag Santon vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
11: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
4: Jose Amelia.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work. Kamo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na wound.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
2: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabagot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee Mix with Turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang atun lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
3: XFM.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katrupa, exciting!
2: XFM 103.9
3: XFM News.
4: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Kinkumpirmar ni Councilor Bobby Rojas nga nag-ilis na sang pangalan ang Prime Water kag subong ang ginatawag na nga Hiraya Water Corporation. Suno kay Rojas, ginpanugyan sang sangguni ang panglungsod nga magsumiter sang formal nga sulat ang Hiraya Water Corporation. Agud ipahibalo sa konseho ang pagbag-o sang ilang pangalan lakip na kun sano ini opisyal nga nag-take effect. Sa karon, wala pa sang sabat ang korporasyon kun sano ini magkadto sa sangguni ang panglungsod agud mag-presentar sang ilang mga plano para sa serbisyo sang tubig sa Bacolod City. Dugang pa ni Rojas, wala pa sang impormasyon ang sangguni ang panglungsod kung may mga pagbag-o manggid sa management sang kumpanya kasunod sang ila pag-ilis sang pangalan. Kaya balita sa 103.9 XFM Bacolod pala nakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa ringa ugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Sa kwase Mommy G, XFM News.
2: XFM 103.9
3: XFM News.
5: Kumaan ka rin sa Sentro. Kam sa Bullseye.
6: Depart.

It's now 4:20. Feeling ko may limitasyon gidya ang inyo dira yang energy. O, subong pala nga daan para kasabay ka mo sa aton yung extra drive. Why don't you take ang aton yung premium G3 coffee mix. Kabalo ko, foggy na ang inyo dira yung mga paminsara ng inyong mind. So dapat hawanan natin ina pagi sa pag-inom sa premium G3 coffee mix. Dapat nga, we will end our day nga pagsik pa kita para pag-abot sa panimalay. Happy ba na mga kabataan? Pati na si Mister. Mana nga tayo nga premium G3 coffee mix, makabuligid, pampa-active, kag makahatag sa energy sa aton. Kag syempre, it's a daily support, ano? Saan ginatawag nato niya nga coffee routine. Coffee is life by. And also, makasupport man sa aton nga bone wellness because of the vitamin D3. That is why premium D3 siya. So, may araman ni isang Suntone. So, di kaya kakita kape nga may Suntone benefits pati na sang vitamin D3. Pampabulig man, ah. Para nga ang tuhod, buta balahaw. Maganagana pa ina. Bow, kapin pagid mister. Kung pag-abot sa balay karon. Maka Turbo Dietary Supplement ka. Para nga si Mrs. Lipay-lipay man ah. Ina nga mga produkto ang imo sa Yes Your Health Incorporated. And you can buy this before pa man kamuya maglapot sa inyong panimalay. Pagpanaog na balaanay. Kasi sigurado gig ko may aragin butika malapit sa inyo. Or hindi gani, makalabay ka mo, no? Or dragi ka mo mabantay sa salakyan sa may Vinco Building sa Lizarra Street. Yara lang na bala ang aton nga Yes Your Health Wellness Center. O, mangkuta lang na bala si Miss Angeli. Kay sigurado available gid ang aton nga Turbo Dietary Supplement for Men. Na kag sa mga butika naman, no? Pwede man makabakas ang premium D3 coffee mix. Maskit pahapos na nato ng inyong life, pamuhi na gani nga. Dapat hindi gid magpa-dala-dala, ano? Saka foggy sa inyong paminsaron or saka luya sa inyong kalawasan. Yara na ang sabat. Ginhatag na naton sa inyo. Okay, so let's drive away hasta alas 6. Para ma-enjoy kid naton ang aton yung Thursday. Yes, Thursday na. Kagyari na kita sa ika-anong pang-adlaw sa bulan sang Agosto. It's 6 or it's 8-6-26. Natayaan yun ah. Agi ba na raya? Duwala ka numero kinanglan ah. O, depende ah. Pili lang ka mudira, no? O, may ara pa karon na lachete sa alright, 4:23. Let's move on. And this time, bao ang buntet nga si Alex Gonzaga. Kung makadaog ko no, kag makabusong ka. Chamba-chamba.

0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kidyang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Inakapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabe gain. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyon kidyang Turbo.
5: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
5: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santone and XFM libu-libu pa-premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3.

0: Free Soft Gel Capsule, 1 blister. Sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets. Sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa Grand Draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyo paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Hola! Buenos dias, amigos, amigas! Mayong adlaw sa talan, isa na naman kaya kondisyon sang aton kalawasan ang aton pag-aistoryahan. Kululbaan ini klase balatian. Makulbaan ka lang kung nabusador ka man sa imo sa niginakaon. Ang istoryahan aton subong adlaw amo ang arterial thrombosis.
4: Edukasyon! Edukasyon! Para sa ikayong lawas
3: is a blood clot nga nag-develop ini sa aton sining mga arteries. No? Delikado ni siya katungod nag-upang, nag-obstruct. Para sa mga nag-parking sa dalan, dabla, ng mga obstruction na amuna siya. Hindi makahulag ang mga salakyan kung may obstruction. Same is true sa dugo. Hindi kahulag ang dugo, hindi mayong flow kung may obstruction. Nag-untat ang flow sang dugo. So wala sang mga dugo nga nagakadto sa major organs naton para sa bisang heart o kon brain. Kung may blood clot nga nagapagar o nagapugong sa arteries pagkadto sa heart, mabatyagan mo na ang muscle pain, amo nga ginatawag nga angina.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Kung ang blood clot nag-block o kung nagapagar naman sa arteries pagkadto sa part sang heart muscle, it will cause a heart attack.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Kung nag-block naman inisang artery nga pagkadto sa brain, amo naman ginatawag nga stroke. Dahingray na ako kung sa heart, heart attack, kung sa brain stroke. Sa istorya ng mga sintomabe, sino ang may risgo sa arterial thrombosis? Rina. Simple yun talang, hindi lang ito magkanto sa technical, no? Ang may risgo sa arterial thrombosis, ina ba lang may mga fatty deposits nga nag-build up sa walls ng ilasining arteries? Amo na nga nag-tinga ang ilasining mga arteries kag nagakitit, causing a blood not to flow very well.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Kailan ako may kwarta ka eh? Kay may operasyon, masarangan mo. Surgery, masarangan mo. Para ma-unblock ang mga nagapagarda sa arteries naton. Iti kung wala, ay malupad. Kay mo sa langit, lang alang.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Paano ma-prevent? Istoryahan naton kung ano ang mga prevensyon. Agad nga hindi kita magka-arterial thrombosis. Anong mabulig sa Evergreen Herbal Capsule? Nga may pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C.
4: Evergreen Herbal Capsule.
3: Kag ang Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Again, hindi ko na pagpalawigon. Untatanta si Garilyota. Exercise man kita, be. Kung ginatamad ka mag-exercise, di panumdumon mo lang galastuhan sa ospital kung nagbalatian ka, kapag sick ka na dayon. Aga-agaanon o kumbuhinan ang amount sang asin o unsaturated fat na ginabutang sa ton pagkaon. Ari may gamay ko nga info sa inyo. Sunod sa World Health Organization o kung WHO, ginarekomendar nila nga ang asin o kung intake naton kinanglan manubo sa 5 grams o kung approximately 2 grams of sodium per person per day para ma-prevent ang cardiovascular diseases.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Tandaan nyo lang, ewai ko gapanukot. Let's get down to business. Nagapanubo sa mataas na presyon sang dugo. Si paring turmeric nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. High blood pressure equals heart disease. Ang balunggay nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee. Nagabulig man panubo sang kolesterol kag presyon sang dugo. Si maring tugabang o saluyot, hindi man magpawigit kay nagabulig man ini control sang presyon sang dugo. Nagakontrol sa pagtipon sang kolesterol, agud malikawan ang balatian sa tagipusoon. Si Blood Purifier, si Mr. Ampalaya. Mapait lang pero nagabulig sa pagpanubo sang bad kolesterol nga nagabara sa palibot sang aton sining mga arteries. Sumanubo ang tsansa nga magka heart attack. Ginatinluan ang dugo tungod sang antimicrobial kag antioxidant nga mga properties. Samtang ang wheatgrass kag barley grass dunganon ko na lang ni kay when attachin po ang wheatgrass nga magtinlo sang dugo agud malayo nga magkabalatian kita sa dugo. Ang barley grass nga suno man sa pagtuon wala lamang ini nagapanubo sang sugar sa dugo kundi nagapanubo man sang kolesterol. Kag kun vitamin C ang pagambala, ini nagapauswag sang presyon sang dugo ukon nagapanami sang blood circulation. Din makita ang vitamin C sa halos tanan nga sangkap sang mga produkto ni Dr. Crispin Hico. Mangustin pa lang puno na sang vitamin C.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Dr. Crispin Hico sa 0926-555-4150.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
1: Naa, XFM, kid how?
2: Kay pagbukta ko, balita dayon mo.
1: Naa, XFM, kid?
5: Ay, nami ang music, ah.
6: Wala sang konkretong asal.
7: Kag wala sang katumbas nga rason kun naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
7: Enjoy lang.
1: Naa, XFM, gid how?
8: Timo!
9: XFM 103.9 Extra Drive with Mami G on XFM.

0: like, react, comment, and share. Exacto, viral na to.
1: That's right, exacto, viral sa karon katropa, no? Sa social media, ang natabo ni Bala, dito ya sa isa ka football player, no? Nga kung sa diin, ang 24 anyos nga Yala FC football player ang naiguan sang isa ka kilata. Nag-igo ini samtang ginahiwat ang hampang dito sa Santipop Stadium sa Naratiwat Province sa Thailand sa tung Agosto 4. Sa Nix report, hinali na lang kung doon yung naigo sang kilat ining football player, ano, samtang mabaskog man ang ulan. Kay nagapadayon bi ang ilay ang hampang. Ang biktima, ang iyang pangalan, amo si Safwan Away. Bao na Safwan, git siya, no, sa pagkaigo sang kilata. Pila ka iban pa gani ng mga humalampang or mga players ang natumba gilayon. Kay tungod nga na siguro pala na do, ano tawag sa gani kun sa ano grounded no kay may naiguan sang kilat basta pa o ground ang iban na nagkalatumba pero ang iniya nga player ang naiguan gid sang kilat kag napatay. Actually hindi lang ini natabo no sa Thailand, in fact sa iban nga lugar same man football man ang ginahampang naiguan man sang kilat and ugaling swerte ito yung isa no kay tungod yang nakaano pa nas, nakasalbar sa pero ariya wala gid nakasalbar. Gindala pa ini siya away sa ospital kay ginapadapatan sa medical intervention apang gindeklarar gid nga dead on arrival. 12 kay ban pa ang mga individual ang napilasan. Lakip na ang 22 anyos nga Malaysian football player nga nakaangko naman sang paso kag iban pa nga mga pilas. Amo na gani ano sa mga football players naton at sa mga football ano man bala naton enthusiast kag sa mga organizers kung nagaulan-ulan kag may ara na nagsugod na no ang mga kilat-kilat pasi pwede mapaiway lang anay no ang paghampang sa football sa mga players naton para malikawan ang amo nga klase ya sang sitwasyon no nga may ara gid nga napatay bangod sa pagkaigo sa kilat bangod man nagapadayon ang hampang samtang mayara sa pag-ulan-ulan kag pagpangilat. Now, this time, no, kay nag-viral ay ning na video, no, sa player nga naiguan gid sang kilat. Let's try to check naman. It's time, you know.
0: You know na ba? Aha. Gets mo din to. Next time, you know. Next time, you know.
1: Yes, it's time we know, no? Nga all about lightning. Kay ti may ara ya iba na nga do nablang wala pa masyado sang ihibalo, no? When it comes to lightning. Sige, do collection lang ini science, no? Sa ato niya nga eskwelahan. Ang lightning, no? May ara galisang 44 lightning bolts nga naga-occur every second, no? Not minutes, not hours, but every second. Globally, hindi lang diri sa aton kundi sa bug-os gidya nga kalibutan. Totaling roughly 1.4 billion per year. Per year ha, sa isa ka tuig ang pag-igo sa nga lightning o kun kilata. And only about 25% ugaling sa mga lightning strikes nga ini ang nagakalabot sa kadutaan. Ang iba niya, nag-a-occur lang within the clouds, no? Kung makita ninyo, nag-sanag lang dira iya sa, ano, sa mga panganod, kasta lang dira. Pero may arag iya, just like this one, it reached the ground and may naiguan, unfortunately nga player. Kaga, Ario, it's time you know nga ang lightning gali, makakalabot carry sang up to 1 billion volts and currents of 30,000 to 400,000 amperes. So amo nakabaskog ang kilat nga hindi naton dapat pag-i-underestimate. Amo na nga kun may aras ang kilat. Medyo palayo na kita, no? Especially sa mga open spaces and may mga tubig. Ginamba nila gani ko, no? Dapat magkatin-katin ikaw, no? Nga nagaduko, holding your tangkugo, I think, or ang imong ulo. Kaya muna ko no ang way no in kaso gid man alang-alang ka ara kag sa tunga sang cider talamnan or isa ka open field. Now, ano ang effects sang gining klase sang phenomena? Ang lightning no nag-generate sang thunder. O di ba? Kapiyarman ka mo. Once ka ni magpangilat, may ara gid sunod nga pagpanaguob. Abi ko kani iya kung magdaguob ya ang mga laon ko no ang sa mga katigulangan sa una nga nagapaligid to kuno sa babaw sang ano sa babaw sang kalangitan. Basta wag panaguob. Pero ario basta may lightning may kasunod nga thunder kun pagpanaguob. Although may pilaya ka mga locations diri sa aton yang sa kalibutan, parehas ang Kifuka sa Democratic Republic of Congo, kag ang Lake Maracaibo sa Venezuela, mas naka-experyensya sila yasang extremely no high lightning activity. Kung nakita ninyo sa social media, kung daw yung nakamuha linalin, may ara din ako kisa nagalabay sa feed ninyo nga may lugar gijaya, especially doon sa lake to, amunin siguro ang lake ano, Maracaibo sa Venezuela, nga daw sunod-sunod lang yung lightning mong, daw wala ka pa huway, wala ginakapoy, no? So may ara ginagali lugar sa bugo sa kalibutan, nga mas damo ang lightning dito. And then, ang lightning can even strike sa same man gyapon nga lokasyon multiple times. So, hindi lang once, hindi twice, kundi multiple times. Parehas ang Empire State Building, ginaigo ini sa sangkilat about 23 times per year. Kada tuig, jaya, 23 kaigo sangkilat. Empire State Building. Ayan. And ang lightning nag-travel at a speed of 100,000 kilometers per second. So imagine how fast the lightning is. Amo na gani nga ginatudlo sa aton sa science subject, no? Nga pinakamadasi gidya ang lightning. And lastly, ang lightning sa karon asta subong nagapadayon bilang nature's most fascinating and powerful phenomena. So powerful pati ko da, pero magambal ka nga fascinating. Daw ginakadlukan fear, ano ginakadlukan niya no, no? Ang kilat nga ginatawag. So fascinating maybe sa mga mahilig din sa science sa ginatawag ano kahit para sa ilaya do ka wow no do ka magical and everything amo na yung pagtanaw nila mas sa mga science niya ya no mahilig sa science I mean. And syempre no ang visual spectacle sang lightning ay nag-iimpluwensya both sa environment pati na sa human activity. So that is why sa mga katropa naton basta gani nagapangilat no as in perte gyud ka pangilat parehas kay ina sang aga medyo take precaution na kita no kay para nga maiwasan ang mga disgrasya or ang mga ano bala pag-igo sang kilat kay diri sa aton may mga instances na nga nagakaigo angid hindi lang sapat kundi mga persona gidya. Next time you know sa Extra Drive ko po si Mommy G sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo,
2: isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Samsung kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryo nga kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating kong akumulan sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor. Pili sa
9: mga
8: butika.
9: Mga katrupa, exciting!
10: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang premyo nga nagabalon tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
11: Wednesday!

0: Mga katrupa, exciting!
1: XFM 103.9
2: XFM News.
3: Kikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapangunang balita. Kadamuon sa mga wala sang trabaho sa pungsod Pilipinas ang nagtaas sa bulan sang Hunyo. Base ina sa Labor Force Survey nga gipagwas ng Philippine Statistics Authority o kon PSA, mayara sa 4.9% nga naka-record sang Hunyo. Mas mataas ini sa 4.8% nga na-record sa bulan sang Mayo. Nagapabilin ini nga mas mataas sa 3.7% nga na-record sa dung Hunyo tuig 2025. Samtang ang employment rate sang pungsod ang nagdubo naman sa 95.1% sa Hunyo tuig 2026 sunod sa reports ng Philippine Statistics Authority. Mas manubo ini sa 96.3% kaya na record sa Hunyo tuig 2025 kag 95.2% kaya na record sa Mayo tuig 2026. Sunod sa PSA, padayon nga ginamonitor ang mga factors nga nagaapekto sa trabaho kag palangabuhian sa mga Pinoy. Kaginang balita sa 103.9 XFM, Bacolod pala nakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon ng Pilipinhon sa Pilipinas. Sa Kwasem Mami G, XFM News.
2: XFM News.
1: XFM 103.9.
4: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
5: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo, pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

It's now 5:16. Kadasi isang oras na ito, ano? Arya na naman kita sa katapusan na yung oras para sa ato niyang programa. Pero still, we have more ng mga information like sa ato niyang weather. Let's try to check, ano? Kay ara pa sa gihapon sa Philippine Area of Responsibility, si Tropical Depression Maymay. As of 5 PM na, ganon siya sa pag-asa. And ini siya, no? Ang sentro sini, ara sa Baler, Ausus. Naka-ausus mo ko ba? Sa east-northeast ang Echague, Isabela. Amo na kasubong, no? Ang iyayang location. Hindi ang nagapadulong sa east-southwest ward sa kadasigon nga 35 kilometers per hour. May kabaskugun sang hangin nga nagilambot sa 45 kilometers per hour. Kag pagmadlos nga nagilambot naman sa 60 kilometers per hour. Ini siya ang nagapadulong bawas nga adlaw alas 2 ang kaagahon ara na ini sa east sang Kasiguran Aurora. So there are some areas in Luzon kaya sang aga may signal number 2 pero right now signal number 1 na lang, ano? Sa Luzon dito sa Cagayan, sa Isabela Quirino, sa Nueva Vizcaya, sa din pa ni sa Aurora, no? Eastern portion sang Kalinga, sa Ifugao, kaga amuna ang pinaka ano ang pinaang mga lugar I mean nga yara karon sa tropical cyclone wind signal number 1 tungod sa kay bagyong Maymay. Okay, so amoy na ang lakat sa ato nga panahon. Kamusta naman ang trapiko kaina? Nakaiwas bala kamo dere sa Maya Libertad area, no? Ang padulong sa UNOR kay tungod ga pretty ka traffic. Although kaina sa aga pagpakadto ko dere or padulong dere sa station, ano, nagainulan-ulan pagani, medyo matrapik-trapik kid man. So, may ara, big sanggin patigayon, ano, ang DPWH. So, that is why nga, medyo matrafik tira. Pero, hasta na na sila at 6 o'clock or iba si Subungani, medyo hawan-hawan. Pero, kay TV, mga estudyante naman kita nga nagapagwa na sa eskwelahan, I'm sure balik din naman sa traffic kada mo sa mga estudyante nato na nga nag-commute man. Kag pati na gani, ang ato niya nga mga mamumugon, rat mamumugon gidya madalub-dalum nga term mga working dads and working moms nato ano nagapagwa naman sa ilaya nga mga trabaho. 5 o'clock na. Oy, settle down ang inyo dira iyang mga computers, ano? Kay para nga maka-time out na kamo and makabalik man kamo sa temprano sa inyong panimalay. Because sa mga kabataan, it's either, no, gahulat sa inyong putos nga ginabit-bit ang mga gagmay kabataan or gahulat para sa tutorial ang inyo naman yang mga teens dira. Okay? Hindi gid magkalipat, ha? Nga dapat tatagan gid sang tiyempo ang ato niya nga mga kabataan once we get home. Okay, sige. So, 5:19 on the clock. May arap ako sa mga ipaninog share sa inyo. Gani tutok lang sa gihapon. Hindi na pag-ibali na. Ang imuya yung dial sa radyo. Dapat nakatutok lang sa 103.9 XFM Bacolod. By the way, sa tanan-tanan nga na tagaan din ang sang radyo nga 96.7, no? Kaya may logo pagit sa XFM. Pwede nyo na mabailuhan din sa stasyon. Nakabaton ka mo bala sa radyo, no? No, nga 96.7 idulong sa sasyon bailuhan namon sang manamit kag syempre Pampa Beauty nga kape ang Santon Gold Coffee Mix. Gani sa liwat, ha, sa tanan-tanan nga gitagaan namon radyo nga may 96.7 inang may logo sang XFM ang sang una pamanto o kun ang bag-o subong pwede gid idalon diri sa stasyon para mabailuhan naton sang Santon Gold Coffee Mix. Saliwat, ako si Mommy G. Let's listen to more music. This time, sa mga pa, ano naton dira, ha? Ang mga katropa naton dira. Yan. May oras ka bala karon nga manligaw? Dal alang gitara mo to sa ila, ha? Ibalik ta ang sanguna. Basta nami katingog, ha?

0: Extra Drive.
1: Sample Plus Gold.
2: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin. Sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tason ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling

0: dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga Pargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: XFM
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
5: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kagmanami man ang ako ng bugtaw, bangon sa premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
2: XFM.

The sun is about to set at 5:41. Sa mga katropa natin, dira, who wants to party? Absent ka, boss? Viernes mong kuno, ah. Pero how can you party? And how can you dance the disco if medyo may problema ka sa imo dira iyang mga katulanan, sa imong tuhod, no? Sa imo yung mga siko. Oy, ang imo nga mga bones dira, need na ina, no? Sang aton yung premium D3 soft gel capsule. Ang premium D3, no? Ang may formula, ang vitamin D3, virgin coconut oil, and manunggay oil, nga perfect gid para sa mga adults, kaya sa mga gusto mag-disco-disco, hyper-hyper, galaw-galaw. Nga, gusto nila ya, may aras ang added daily nutritional support man. Kay man, ang premium D3 soft gel capsule, makapabakod ini, no? Sang imo yung bones. And makapa-improve sa calcium absorption nga mong need para sa bones naton or para sa bones naton. And can support even our gut health and overall wellness. So take premium D3 soft gel capsule. You can encourage ang imo dira yung mga ginikanan or ang imo dira ng mga grandpas and grandmas. Parang still, they can do what they wanna do. Tandae, premium D3 soft gel capsule. It's available already sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watson's Pharmacy, TGP, Generica, Grace Pharmacy, Rose Pharmacy, and Sincere Drug Store. Kagminaga pa mga kutili sa ato, diin ko nung atan nga Yes to Health Wellness Center. It's located at door number 46, Vinco Building, Desire Street sa Bacolod. Sa atubahan sa inga Marayo Bank and sa kilid sa isa ka gasoline station. Ara na ha, naatag ko na sa inyo, so wala na problema. And also, don't forget, ang inyong premium D3 soft gel capsule na isa ka banig, ang mahimo ng isa ka entry para sa aton nga, Santo na Dex FM, libo-libo pa premyo. By tomorrow, another 3,000 pesos ang sarang ninyo nga madagaan. So hulog na sa inyong mga entries. Oh, speaking of bakod-bakod, mabaskog-baskog yung tuhod, kinahanglan gid na sa sports. Amoy na gani nga gina-congratulate gid nato ano? Kay man madasig-dasig, may lap-ilap. Kaga mabakod-bakod ining si Alex Iyala after winning the championship sa Washington DC. Mubadala Open, nari naman siya no sa National Bank Open sa Toronto, Canada, para sa Canada Open. Na kung sa diin, sa una niyang hampang, napierde niya si Alicia Parks sa score ng 6-1, 4-6, 6-2 sa ilang round off of 64 women's single match sa WTA 1000 National Bank Open sa Toronto, Canada. Sigiha lang, Alex, ano? Damo pa sa imong sarang madag-an. Gani, magpabakod-bakod kagid. And also, isa pagit sa naghatag man sa dugang pasidungog. Ay, sorry, kadungganan, no? Sa pungsod Pilipinas. Ining si EJ Obiena. Nakuha niya, abi, ang gold, no? Sa pole vault. Ining si Ernest John or EJ Obiena. Ikapito yan na niya gold medal ha para sa season. Matapos nga ini siya ang nakadaog dito sa Stabhok Sprung meeting sa Jockgrim, Germany. Iniyan na sa pole vault naman ni siya. Ya. So ang mga sportsubong, no? Kanami, noong mabatian naton, makita naton nga ang sports sa liwat nagausuwag na naman diri sa pungsod Pilipinas. Ang suporta, no? Si Alex ganyan nagpasalamat gid sa mga fans, no? Especially sa Filipino fans because ara gid sila ya. So halos adlaw-adlaw gani kuno. Grabe gid ang suporta niya nga makuha sa ila. Oh, support, support. Be in sports, not in drugs. Muna gyapon, balik naman na naton liwat. Alright, so 5:46 na ang aton ng oras. Si Jelwin Galin, nag-message man sa aton. Thank you so much, Jelwin. And your request will be played, no? Dari sa aton yung programa. Hulat-hulat lang. And then, syempre, mapaalam na ko. Madami giging salamat sa pag-upod sa aton. Sininga Thursday edition. It's the 6th of August 2026.
tomorrow is another day. Halong lang sa tanan, especially nagapapuli sa ilay at tagsa-tagsa ka mga panimalay. Ang mga kabataan, it's secure. Kung ara na sila, ha? I-check it always. Tawgi sila, message sila para may baluan ninyo kung diin na sila na yun or need nila yung magpasugat. Okay? Ang mga kabataan, secure gates sa nasiling na pagpatak alas 6 daan sa una ya. Mga kabataan, ara na sa sulod sa panimalay. Kaya base ko na may aswang. Sa kadlaw pala doon. Pati ka na. Anyway, yun lang ng mga pala, ano na yung mga reminders sa atin mga katigwalangan. So, sa siling mga chepo, I guess, need na natin ina niya ibalik. Hi, hon. Sige, up next, it's gonna be James King para sa Extra Service. And you are still listening to 103.9 XFM Bacolod.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Kasi yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami minister, nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Exciting!
1: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang muang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
1: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
7: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Bangod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitag ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit niya relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mama nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itis sa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minutes na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Exciting!
0: Exciting!

0: katropa. Yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope. Sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.
1: Exciting.
2: XFM 103.9.
3: XFM News. XFM News. At sa pagdating pala sa 5 sa gabi mga katropa, gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na nagpangunang balita. Inatuso sa kamera ang hagna nga paghatag sang 1,000 ka pesos kun 1,000 pesos nga monthly subsidy o kun 12,000 pesos sa isa ka tuig para sa mga pamilya nga mga pigado hindi miyembro sang Pantawid Pamilya Pilipino Program o kun 4Ps sa dalam sang House Bill 10648 o kun ang pambansang agapay sa pamilya at maliliit na negosyo kun Pamana Act. Makabato ng mga eligible ng mga pamilya sang 1,000 pesos kada bulan pinagi sa digital wallet nga na-link sa Philippine Identification System o kung PhilSys. Mahimo nga mag-apply ang mga self-employed kag informal sector nga nagasweldo sang mas manubos sa regional minimum wage pinagi sa ilang local social welfare and development offices. Ang Pamana Act ang may kinalain sa conventional cash assistance bangod ang 1,000 pesos na monthly subsidy ang mahimo lamang nga magamit sa pagbakal sa mga goods gikan sa accredited nga micro, small, ka medium-sized enterprises. Laki pa ang mga sari-sari stores, public market stalls, food eateries, sukun karinderias. Dugang pa diri, mahimo lamang nga makagasto ang makagasto ang mga benepisyaryo sang 200 pesos kada adlaw. Sa diin, ang nabilin nga kwarta ang magpabilin sa ilang mga digital wallets kag sarang magamit sa masunod nga mga adlaw kag subject man sa kaangay nga limit. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Enhance ang libido sa lawas mag-turbo dietary supplement. Para sa nagaugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
2: XFM News. XFM News. XFM 103.9.
4: Extra Service.
0: Extra Service with James King.

0: mami, yo. Mira que tú estás rica.
1: Y pun, atran, japun, japun. Bring it on. Música, música, historia, historia.
2: Ano,
3: parini.
1: At iba pa.
4: Extra service,
5: extra service,
4: extra service with James King.
5: With James King.
4: Sa XFM.
6: XFM time! Alas 6.15 sa gabi, baga katropa. Bye-bye ang gabi sa inyo tanan, si katropang James King. Kaupod nyo sa programa nga Extra Service. Padayon na itong pagservisyo sa inyo diri sa inyong katropa station 103.9 XFM Bacolod. Musika, istorya, mga of course, balita kag impormasyon nga dapat nyo tutukan gid. Tatun nga Extra Service. Grabe ang mga katropa naton sa subong mga katropa nagbigin dito sa area sa probinsya ko sa din ko na tao dira sa Ilocos Sur no Banggid Abra kun sa din dira naglandfall mga katropa ining si Kuhira ang iyang international name amo nang ginatawag naton karon nga bagyong si Maymay no para sa may Banggid Abra kaginasang aga mga katropa and sa karon sa naibaluan base sa mga detalye base sa mga report nga naglabot sa 80,633 ka mga individual ang apektado sang bagyong si Maymay kag no sa pila ka mga rehiyon no sa pungsod kangay sang Ilocos region nabagat no ang Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, may mga paryente ka mo da, kumusta na sila? Kag Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kun Bar MM, no, mga katropa, no? Kag Cordillera Administrative Region, no? Northern Luzon, Central Luzon, ang apektado mga katropa. Sa muna nga numero, no, 80,633, may aras ang 9,144 ka mga individual nga na-displace, no, nagkadtugor, nagkadto sa mga ano, sa mga evacuation centers tungod sa malain nga panahon. Sa 6,000 naman diri ang temporaryo nga nagatinir muna sa evacuation center. Samtang ang nabili naman ang yara sa temporary nga mga shelters sa ilang mga lokasyon sa mga paryente, sa mga pamilya. Balay nga safe naman sila no so ang pagbaha sa Gyapon ang nagpabilin sa mga major concerns sa 83 ka mga flooded areas ang na-record sa Ilocos Region, Central Luzon, Zamboanga Peninsula mga katropa no kag Bar MM sa PIAC sini well ginpayag mga sa NDMR NDRRMC nga wala pa sang na-record nga mga napatay. Pero kita diri, experience kita, may pagulan-ulan. Kaling ko kisa, makibot ka. Dugin kay ko naman na da nga. Magulan lang gamay, baha, giyapon. Ayong gabi sa inyo, tanan! Updan si katropa ang James King. Dagay-dagay, mabalita special kita. Mabalitang pinasahi. At iba pa kita, mga katropa. Mag-greet kita, no? Pwede ka mo katamiya, message ka mo sa aton, ano? Sa aton, sa Facebook page nato sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ah. Of course, mga katropa, and ang iningabahin sa aton nga programa, nakagat kundi lang. Ang iningabahin sa aton nga programa, Extra Service, ang ginadulong sa inyo sa aton nga mga kape, ang aton nga Santon Plus Coffee Mix, ang aton nga Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Gold Coffee. Santon Gold Coffee, well, siksik na sa nutrients, may glutathione kag collagen ka pa. Magwapa ka, nagayo ka na, nagwapa ka ba? Tama? Tama! Aton Premium D3 Coffee Mix naman, mga katropa, no? Well, ini ang mga kape natin nga may stevia ni. Di no, kinanglan sa madamo ang kalamay. And then, of course, mayar ni D3 Vitamins. Oh, may kape ka na, nag D3 Vitamins ka pa. Kag, of course, ang aton nga... Oh, isa sa mga pinakanauna nga kape natin ang Santon Plus Coffee Mix. Nga may aras ang moringa, soy powder, mangosteen. Makabulig para, you know, maprotektahan ka. Kag hindi na mag-develop ang mga ano, balati, ano kon, masakit. No? And matunaw mga bukol-bukol. Nagtubo mga bukol-bukol sa lawas. Pagdaan si katropa ang James King o kun Manong James. Ini ang inyo katropa station 103.9 XFM ba? Karab!
4: Extra service. Extra service with James King.
2: Mga katropa, exciting!
6: Nagabot ng bill nyo? Pila? Dua ka bills na? Hawak mo da ang bill?

0: exciting, bro.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Juanita Badaho. Sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Santong Gold Coffee Mix na gid ako.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog. Kag nagwapa ka pa. Santong Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: XFM.

0: at iba pa
1: sa Extra Service.
2: Extra Service.
1: Extra Service.
0: With James King.
3: Ate Baba! 6:39 sa gabi mga katropa, may gabi. Ang ining abayan sa aton nga programa ginadulong sa inyo sa aton nga Ultimate Trio, ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3 Softgel Capsule. Kagi naman nagpabaylo sa iyang radyo dire, no, baylo sa kape, Santon Plus Coffee katropa. And then, sanggit pa mangkot natin siya, simple niya, dugay na manggit kuya, nagainom sang coffee. Labi na gid, so Santon Plus Coffee, labi na gid, sang kung gabutod ko nung yung chan, sa iyong edad, medyo nabudlay na siya magtunaw sa mga ginakaon niya. Sa halin ka no, or sugod ko no, siya sang nagainom siya, sa Santon Plus Coffee, yan, nakabulig gid sa iya. Doon nagnami iya pamatsyag, nagmagyan na iya pamatsyag, nagnami ang tulong, nagnami ang iya nga pamuhin. Yan, naripat ko pangalan din nanay, kasi nanay, no? Anyway mga katropa, no, ang aton nga mga Santon coffees naton o Santon products naton ang available gid sa aton Yes 12 store. Pwede man ka maka-order online. Pero nami ko makabisita sa aton Yes 12 store dire sa Melizar Street sakop sa Barangay 39. Ma-available man of course online kag sa mga butika sa inyong mga lugar. Again, available ini sa Mercury Drugstore, South Star Drugstore, TGP, Generica Drugstore. Available man siya sa mga ibang pabutika. Watson sa Negros Grace, available na. Sa Sincere Drugstore, mga katropa, Rose Pharmacy. Well, kaupod sa gyapon si katropang James King, kumusta ang inyong pagpuli sa inyong mga panimalayan? Basa ka mo, hindi maguro kay wala naman na ulan, no? Basi ang inyong mga salakyan, kinanglan na siya sa tinloan ni washing, mga katropa. Hindi mo may times ba lang ma-washing ka be, no? Subong, dugay-dugay, gulpi na lang nagulan. Ito siyempre sa biyahe mo yan, ang lutak niya magayon mo. Ano, doon? Sige lang, amugid na yan mga katropa, hindi mo malikawan. Kung kisa lang, abi, kinanglan mo, siyempre, ang imo nga salakyan, amo nang ginasakyan mo, ginahalungan ka man sina. So, kinanglan man sang reward sa imo nga salakyan. Dapat storyahan mo muna yun, ha. Pasalamat, salamat, ha, kay tungod sa imo, safe permi ang akon nga sa akon nga biyahe. Nama mo na, dapat ginastory mo, lantaw balay sa kadlaw, masabat na, katropa. Sabi niyo ano, doon man, story lang. Story lang lang story. Ito, isa kadlo, masabat. Pati mga alaman, try nyo, di ba? May mga tao nga do, ang mga alaman, ginastorya nila, mga katropa. Kay kanong mga alaman, may ano man na sila, namian na sila itong daw, may ginabatsyag man sila. Kung ginastorya mo sila, ginalagaan mo sila perme, para nami ang ilang atubo, mga katropa, no? Ganami pag ginakuno sila, nag-green pag ginakuno sila, mga katropa. Pati yung saron. Nag-green. Ikaw, latnan ka man. Alam tao bala, sige, kastorya sa mga green plants, tugay-tugay, green-minded ka naman. 6:43 ang gabi. Para sa ato nga tiba pa mga katropa. Nadumduman niya pa si Alicia Mima. Oh, si Alicia Mima, vlogger bala. Alicia Mima. Oh, dumduman niya pa or lipat na ka mo mga katropa. Actually, ito yung pangalan niya is Alicia Lipata. Mima Alicia Lipata. May nagalapta abi mga katropa sa social media sa buong nga ilubong ni siya, di ba? Ano ni siya? Ginpatay ni siya mga katropa, no? Tapos may nagalapta abi sa social media nga ilubong siya kuno sa libingan ng mga bayani. Tapos may arpa isa ka congressman ang nagadusudan eh. Sanggit check mga katropa, no? Ang ining daw nagalapta sa social media. Damo na be, naglapta, nagpost, nagshare, damo. Tikaroon niya sang check kung matodo kung hindi. Aparte sa sininga vlogger nga, ilubong sa libingan ng mga bayani, nakitan nga, it's false. F-A-L-S-E. False. False. Fake news, katropa. Sunod sa mga, you know, kabalo naman ka mo. May aras sa mga pagsunodan. May mga patakaran, palisiya, mga katropa, no? Sa kung paano ma-qualify, no? Sa libingan ng mga bayani. Para sa akin, hindi ko na pwede kay layo, mga katropa. Ikaw, layo ka man, no? Mga langanari ka na sa Bacolod, di lang mga mapadulong kapatid. Dito ka nila ilubong, di ba lang? Kidding aside, mga katropa, no? May aras ang mga patakaran sa libingan ng mga bayani. Para maintindihan nato, no? Hindi na siya hindi na sila basta-basta nagabaton lang. Pwede ko tayo lubong ang tito ko, nanay ko. Hindi siya muna, mga katropa. Wala na ano dire, nadala dire ang mga example, hindi si Mima Alicia, mga katropa, nga nagalap ta karon sa social media nga isa ka congressman, no, Cagayan de Oro First District Representative Lordan Suan, siya kano ang nagaduso, mga katropa, nga ilubong sa libingan ng mga bayani ini silipata. Oh, isaylo sa libingan ng mga bayani. Well, ang representative naman na mismo, mga tropa, ang nagambal nga wala ini sa kamatuoran. Kabaliktaran, kumbaga, hindi matuod ang mga nagalapta sa karon sa online nga isaylo o ginaduso sang isa ka representative, no, ang nga isaylo sa libingan ng mga bayani ining si Mima Alicia, mga katropa, nga isa ka vlogger nga napatay sa nagligad nga July 17, kung nadunduman nyo na, o ba sinalipat na kamo. So, may Arabi, pila ka mga, ano, mga katropa, nga isang gincheck sa pila ka mga, you know, experts, ang parte sa sining nga nagalapta, dito nakita nga wala sa kamotoran nini, nga ilubong gani si Mima Alicia. Si Mima Alicia, isa ka screen name sa isa ka vlogger nga si Alicia Lipata, nga napatay or ginpatay sa July 17, 2026. Hindi nga tuwig. Nagligad lang ang bulan, mga katropa. Well, napusin niyang parte sa Amunaganig. Ginaduso ka noong isang congressman. Pero sunod sa congressman, wala ini sa kamaturan. Well, para kwalipikado ang isang katao malubong sa libingan ng mga bayani, kalabanan actually, base sa Armed Forces of the Philippines, mga katropa, regulations, G161375, ari ay, ha? Para may balaw nyo kung sino lang ang qualified dra. So, kita ya, ako hindi ko na qualified. Anyway, mga nakabaton ko noong sa ginatawag Medal of Valor, katropa. Kung ang medal mo, well, pag anong tawag, summa cum laude or magna cum laude ka mga medal or honor or ano ganito ang tawag sa mga ano? Oh, with high honors, with honor, katropa. Lain na siya sa Medal of Valor, katropa. Nga medal, no? But then anyway, okay, again, Medal of Valor, dapat mayara kasi na. Ang mga presidente sa Pilipinas, no? Qualified man dira, mga katropa, no? And of course, mga chief of staff, mga generals, no? Mga flag officers, mga active retired military personnel sa Armed Forces of the Philippines, nalaman diri ang mga anay mga miyembro sa Armed Forces nga nakasulod sa Philippine Coast Guard or sulod man, dalaman ang Philippine Coast Guard kag Philippine National Police, mga katropa. Depende sa record nila, ha? So, mga Department of National Defense, na mga secretary ba na, mga war veterans, mga nag-entra ko nagpot sa Philippine Revolution sang 1890, World War 1 kag 2, kag mga naging kilala nga mga guerrillas, mga katropa. Oh, kasi mga lolo nyo, no? May wala ko bigin lang to, kung may araw siguro, no? May araw itong taga Negros ka, well, may mga parientes dara sa may libingan ng mga bayani. Dalaman din, mga katropa, mga dignitaries, may araw sa mga opisyal, no? Mga tagas ng opisyal sa gobyerno, ang kagabisan na simbahan. Statesmen, mga tao nga may araw sa, you know, mga experience sa government affairs. Mga even mga na ano na gin na naging kongkong sa kongreso, mga national artists, kag ang iban pa, mga katropa, kalaban, no, presidente, no, kongreso, kag mga kalihim balao, mga secretary of national defense, no, apang ang ining nga si ano, mga katropa, medyo layo kay vlogger na siya, mga katropa. And of course, it's a fake news. Wala ka nung sa kamatuoran nina. And sunog sa congressman daw pangguba ko noon ni. Daw may arasan nga daw tuyo nga gubo ng iyang pangalan. Nga ako naman i-diso niya ini nga ang isa ka vlogger nga. No? Sa nadunduman man, mga katropa, ining si Mima Alicia. Kilala man siya bilang isa ka anti-Duterte vlogger na online, katropa. No? Again, balikan ta sa datos ng Philippine Veterans Affairs Office, mga katropa, no? Sa libingan ng mga bayani, may aral na das ang nakalubong draft, 53,674 as of May 31, 2024, no? So, 2024 pa galing pinaka last to, 53,674. Dala na din ang mga 22 ka mga armed forces of or AFP chiefs of staff, 53 ka mga national artists, no? Mga nangang national artists, 52,068 ka mga miyembro kuno sa armed forces of the Philippines, 1,526 ka mga statesmen, dignitaries kagiban pa nga mga VIPs. So sa mga na-mention ko, may anak ka da, may aras ang pila ka ano ka da para mag-qualify ka, katropa. Good luck. Congratulations. Sige, anyway, so mo na ito. Basta wala ko nun sa kamatorin. Kung may makita ka mo, nga ginadusok ka, no, nga malubong sa libingan ng mga bayani ni si Alicia Mima, ang vlogger, nga napatay, o ginpatay sa July 17, wala ko nun inasang kamatuura na. Ang matuod, mga katropa, kabalo ka mo, ang Santon Plus Gold. Matuod, gid na, kamakabulig para sa imong ikayang lawas. Madamo na nagpamatuod, kay man, very beneficial, ang may arasang mangustin, may ampalaya, may marunggay, garlic, spirulina, no, nga ingredients ini nga ginapangita na to, di ba? Kita mangita kita sa ano, labi na gid ko nang edad na, wow, gusto ka unon na puro utan na lang kalabanan. Kay kung mag-meet ka, yawa na sa latunaw. Siyempre, kung gaydad ta, gaydad man ang aton nga mga internal organs, labi na gid ang aton nga mga atay. So kahalungan sa gyapon, labi na gid ang edad. Kita bisan, wala, bisan hindi sa mga naga-edad or may edad na mga katropa, tanan bisan na at a young age, dapat talungan nato ng itong aton nga ikailawas or ang aton nga panglawason, ano? Mag, you know, magdisiplina sa ato mga kagulingon, ba, nagambal magdisiplina sa kagulingon. Nagambal ang disiplinado mga katropa. Hindi, honestly, kinanglan sa disiplina sa kagulingon, proper exercise, diet, and of course, upod. Kung namayara ka mo sa mga ginatawag niya daw maintenance, kinanglan din na maintenance. So, updan nyo sa ato ng mga food supplement sa Yes 12 Store. Magbisita sa ato ng Yes 12 Store dari sa May Lizar Street, sakop ng barangay 39 Bacolod City. 6:52 in the evening. So, upod si katropa ang James King. Inang extra service.
1: Extra service.
0: Mga katropa, excited!

0: Exciting, bro!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy.

0: Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
10: Ang bagong Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak pa pa, ay may arami sang gluta kag collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
9: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Help stores nationwide, kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
11: Mga katupad!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mga katupa, exciting!
2: XFM 103.9. XFM 103.9.
3: XFM News. FM News.
4: XFM time, alas 7.04 sa gabi mga katropa. Gikan sa 103.9 XFM Bacolod, diary ng nagpangunang balita. And that's si Health Secretary Jose Briggs Pujalte Jr. na magsumiter sa dokumento sa Office of the Ombudsman. Agud, depensahan ang review sa Department of Health sa 3 billion pesos procurement para sa bulong sa tuberculosis kagiban pang mga commodities. Ugot man sini nga ginpanginwala nga iyang ginsuspend nagpagbakal sa din ginpayag sini nga ang review nga nagatuyo lang nga masiguro nga transparent ang proseso nagsugod sa layi nagsunod sa layi kag responsive sa kinanglanon sa mga pasyente nga may aras sa tuberculosis. Sunod sa kay Pujalte, hindi langulango ang 3 billion pesos kag nakaibaloy ni nga nagkakatabo sa formally kabaloy ni sa nagkakatabo sa formally sa diin nabutang sa risko ang kabuhi sa mga pasyente. Dugang pa sa Department of Health Chief nga ginarespeto ang mandato sa kagproseso sa Office of the Ombudsman na nihanday ni nga magkooperar sa investigasyon. Sa inabaluan, unang ginahinyo sa health advocate kag healthcare workers ang ombudsman nga i-dismiss si Pujalte bangod sa alegasyon nga ang desisyon sining pag-suspend sa procurement ang nag-constitute sa mga grave misconduct, grave abuse of authority, kag conduct prejudicial to the best interest of the service. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan na malabong ang mata, mag-Vision X Plus para sa nag-ugyon ng Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King. XFM News.
2: XFM 103.9.
5: Na XFM kid how?
6: Kay pagbuktaw ko balita dayon mo.
5: Na XFM kid.
7: Inanyang music ah.
5: Na XFM kid.
6: Ay,
8: wala ka lang music magkatapos buktaw ko mamaya kasi mga balita blab sun amin bigay sa mga DJs nila kan.
9: Wala sang konkreto nga sabat. Kag wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
5: may how kita pa.
9: Enjoy lang.
5: Nga XFM gid how.
10: Timo.
2: XFM 103.9.
11: Extra service.
12: Extra service
13: with James King.

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuy ang kapatid ko. Nagpabili akong Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Ah, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
4: Sister Pain.
5: Si Sairan isang baybay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula dayon ng pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sang kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Ako si Catherine, isa ka sales lady sa bulig sang Xanthan Gold Coffee Mix. Daw no need sang makeup. Nag-clear akong skin tungod sa ingredients na gluta kag collagen sa Xanthan Gold Coffee Mix. Pag-on na ang lawas ko sa bilog na adlaw ng obrahanay. Nag-glow pa skin ko. Ikaw man, mag-Xanthan Gold Coffee Mix ka na. Healthy ka na, nagwapa ka pa.
7: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Help stores nationwide kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
9: Hala!

Bonjour, tropa! A les 7:53 no sé en què pigui. Well, it's time for me to say goodbye. Salamat ka madamo. Basta man tayo mag-open na mga katropa no, sa hapon. Salamat kit sa inyo pagtutok, salamat sa pagpamati sa antang. Maybe ang ibang sa inyo nagabiyahe, maybe ang ibang sa inyo nagapungko, nagabantay sa ilang mga tiyangge, maybe ang ibang sa inyo aralan sa balayo kung sa kwarto. Nagpamati, o samtang naglantaw TV, samtang nag-ano sa ano, sa anong tawag sila namin, naglantaw sa ilang mga cellphones, pero ganda ng radyo, magasto man kamo sa kuryente, ano? Thank you again. Ang ining programa, Extra Service, on a Thursday, ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Nga sarang nyo gidmabakal sa mga butika sa inyong mga lugar. And of course, aton Yes to Health Store. Mga produkto makabulig para sa inyong ay kayong lawas katropa. Pas naman na. Kailang sa 103.9 XFM Bacolod.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: XFM 103.9. Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
3: Sa XFM
2: Cebu. XFM Bacolod. Sa XFM. And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
4: The Secrets of Health.
5: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
0: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom, makuhaan gali sang indi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
4: The Secrets of Health.
6: Sample Plus Gold.
0: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amo ni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton diri nga sa nga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Idugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Idugang padri ang vitamin na E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Syempre kay plant source siya kag may zinc.
6: Seven Plus Gold.
4: The Secrets of Health.
0: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sini mahlungan, which is ang problem sa Sir Josil, isa sini sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman gali isang makabulig para ma-prevent naton nina tungod sa sining omega-3.
6: Seven Plus Gold.
4: The Secrets of Health.
5: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
0: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
5: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
0: Yes, Sir Josil.
5: And then yung lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
0: Kung diba, kauno naton na ni in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagid na ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
4: The Secrets of Health.
0: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
4: The Secrets of Health.
5: And pwede, gakaon ka mo alusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
0: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ton, kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton, sari nga Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton, dira. That's why, nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakod man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
5: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay do.
0: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sa nga heart, kag para sa aton sa nga kaugatan, lakip na sa aton sa nga brain.
4: The Secrets of Health.
5: Maginom ka mo sang ultimate trial, Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
6: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
3: Ako si Amelia.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawon.
0: Sunthorn Gold Coffee

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Eh, nanyang music ah.
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, pura ka lang music magkatapos bukta ko. Blah, may harap kayo sa mga balita. Blah, so, amin bigit sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkreto nga sa lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
5: Lin and Yosa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung paa ko laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After one week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
7: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
7: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
13: X FM.

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga buti ka.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga sugi butika. Woo!

0: You are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Concentrate sa tani. Ari, madawag na ito. Nabulilya. So, paano ka niambal na? Yang? Ano ka niambal ka isang stinger?
2: Oh!
0: Good evening, people of the Philippines and Bilog nga Universe.
1: Wow, ti ano na bilin sa ako niya, barangay na lang.
0: Magkapalayag na ang programa nga
1: Phone Pal.
0: Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Gwapo na, loy-loy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Kung sang una bugaw, subong nagloy-loy na. Mabatian na kita live via satellite sa tanan nga XFM radio station ni Boss Rems. Uy! Mabatian kita sa Bacolod, XFM Bacolod 103.9 upunta si katropang
1: Jen Ray
0: Chris. Sa Kabankalan, mabatian kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Canlaon, mabatian kita sa 101.7 XFM Canlaon with katropang
1: City Boy
0: Baby Ron. Sa San Carlos, mabatian kita sa XFM San Carlos. Upod na si katropang
1: Supremo
0: Romel Pasilan.
1: Oh! Tuod bala?
0: Oh, bago lang hayo.
1: Oh, okay.
0: Oh, nagpagay.
1: Diba, taga sa Gaiman na siya.
0: Taga San Carlos.
1: Si Romel?
0: Oo.
1: Ah, okay.
0: Nagpagay sa akin kay Ina muna na balaan kung may technician na sila gali.
1: Okay.
0: Sa Sagay, mabatian kita sa 87.5 XFM Sagay. Kag sa telebisyon, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manaplakadi, Sagay, kag Iskalante. Sa Iloilo, upod ta, si katropang
1: Alex
0: Jan Ray. Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Rojas, XFM 106.5 Rojas Capiz with katropang
1: Jermaine
0: Neil. Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique, upunta si katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Pilay mo sala.
1: Sa akong sala. Sa akong sala. Sa akong dako.
0: Kay nagpaurok-urok ka mo sa sonata, diretsyon na lang yung makuha tala yung color no?
1: Amugit eh.
0: Kaya para hindi na sila iawan kahulat, kaya ang iba na daan, basta maganaan na sila sa sonata, dako namin nalang hindi piyong-piyong. Okay lang na magpiyong-piyong, hindi lang ako magpahuway sing tayo yun.
1: Hindi magtangla sa kristal.
0: Kailangan mo na yung istorya kung magpahuway ka mo sing tayo yun, ha?
1: Eh.
0: O sige, i-mention taman ang aton ng mga tumalanaw sa FB Live 382.0. Mga taga Himamaylan from Kunalom Chapter, Himamaylan area, Rihanna Diestro, Regindo Raymond Mabuyaw. Dahil lang gina. Mayong gab iman sa kay Istraw Harleen Cuevas, Rolando Kraus, Reza Kalida, Sangkadi City, Axel Mitch, Sangkalibo Aklan, and Randy Antonio Magsipok Jr. sang Boracay Aklan.
1: Wow, grabe!
0: Ay, salamat. Bisan hindi kami natuod kakadto sa Boracay, pero ang amon tingog, mabatian nyo. Maraming salamat po. Dapat magtatagalog talaga tayo sa program natin eh.
1: Kasi?
0: Oo, hindi na natin alam kung sino-sino yung mga nakikinig.
1: Kaya nga eh.
0: Alam lang natin yung mga radio station na andon nagbo-broadcast sa mga ganyang area, pero hindi natin alam kung sino-sino talaga yung mga nakikinig.
1: At alam ko ay yung mga nakikinig ngayon ay talagang tutok na tutok.
0: Si Obama nga nakikinig sa aton, sa atin eh.
1: Saka si Obama ma?
0: Si Obama. Hindi, si Michelle Obama Michelle.
1: Ay, oo nga eh.
0: Sa mga gusto sumali, tawag kayo XFM call and text line
1: 0912 0976-793
0: and 0915-831-1431. And meron tayong caller sa line number 1. Good evening!
2: Good evening, Roy.
0: Hi!
1: Hello!
0: How's life?
2: Again.
0: After death? Are you normal or AB normal?
2: Abnormal, Andre.
0: Abnormal.
1: May kaginako mo.
0: Oh, really? In what level? Yeah. In what level? Level?
2: Level sa mga abnormal.
0: Oh, gani. In what level? From 1 to 10 level?

0: Jason.
1: From where are you from, Jason?
0: From Bacolod City, Barangay Alejes.
1: Wow! Taga-Alejes at our first caller.
2: Yes. Oh, di inda na yun sa may Alejes, sa may Pakato Memorial Park.
0: Going to Panahad sa may Woodshed 1.
1: Dira ka lang gali, ha? Anong work mo, Jason?
0: Construction worker.
1: Wow. Pila na katuig nagatrabaho sa construction?
0: 4 months.
1: Four months pa lang? Tiga mo sa lawas mo, naka-adjust na?
0: Naka-adjust na? Ay, manaya labot si Manoy. Yan nakaturubo man tayo, bihay.
2: Aba! Tiyan mo ng mayo.
1: Amo gina dapat imo i-maintenance.
2: Saan mo ko turbohon?
0: Di ba nakatutok pa sa radio XFM? Muli nakatutok man sa ilang mga product.
1: Oo, oh, hindi. Ang pamangko, ti Dolphy, kung saan mo siya kung naturbohon.
0: Makalagaw yun na siya. Ganyan, turbohon ko na sa...
2: Bisita, di ah, kay Baklan naman ka turbo, di apon ah.
1: Saan ka makapasagayaw?
0: Depende pa na ito eh. Depende pa na sa moon schedule ko eh. May harama kami na... May harama kami sa buong bagong project sa Don Salvador po. Kasi makaapit man ko na sa Sagaya.
1: Sa, Sabad, okay. Sa Sabado, bakanti ka?
0: Mapuli ko sa Kalis Troy ko. Tingnan ko makalagaw na Troy ah.
1: Sa Sabado?
2: Di, lapit na lang na.
0: Tumingo na lang, Troy. Kasi, pangalin ko din, last three na hapon sa Sabado di.
1: Ay, kanugun, Sabado. Oo. Patani, may ara kami sing, ano, sing, team building. Oo, gina-invite ka tani namon para bisan pa paano pwede ka mo kapalipod-lipod sa kuweba.
2: Pwede magali sa dalumtubi na lang.
1: Mapasugot ka man ayan kung sa dalumtubig, ubraho niya sing oxygen.
0: Anong gusto ya? Mapadula kami kanuha kung palutang lutang.
2: Nang palutang-lutang anay kay ti pagkatapos na padula-dula. O te sige
1: galing kay wala pa man kami kakita sa imo basi pa lang ya. Oo, may Facebook.
0: Yeah.
1: Ara taw lang Dolphy. Ngalan
2: be.
1: Ngalan sa Facebook.
0: Si Mark Aguado.
1: Mark Aguado.
2: Ano naka-intra na ni Sabado?
1: Wala ka bati ko siya pangalan. Anong tiga niyang yung mga profile picture Mark Aguado? Ang Mark Jason naman ni?
0: Hindi ang Mark Aguado. Itray.
1: Andin ka di?
0: Naka-AI.
1: Be?
0: Ang naka-profile ba? Ang naka-profile mobile agent.
1: Oo, tapos may ara ka cover photo ngayon mo itsura?
0: Try.
1: Kalaw ay maniman.
2: Di mobile man na makita ko di.
1: Gani, hindi makita ang cover photo.
0: Nakalak na, try.
1: Pero doon, hindi maglayo-layo ang imo agtang kagsa akong agtang daw pareho-pareho. galing kay puti-puti lang ko sa imo. Kaya siyempre, wala ko kapainit yan mo.
2: Pero, kwan kaya?
1: Pero ang kurte sa nga itong nga agtang, bala daw parehos-parehos, itom ka lang galing niya.
2: Italian ka man imo niya.
0: Amo niya manila ko try na sa try.
1: Oo.
0: Kung lagbad ko noon, tang nag ko na kung kargana, pero hindi pati kami sinatry.
1: Lang taon ko, anay, lang kita, lang taon ko, anay. Bebe.
2: Sige, bebe, lang tawa man
1: ko, bebe. Ay, hindi man tuod. Sa babae na iya, lagpat kayo mo. Sa babae na iya. Ang lagpad kuno, okay. Ang lagpad kuno agtang, amo na iya mga lagpad man kuno niya. Nantawa bala si Dolphy, kay gintabunan niya lang gold subong.
0: Ging-ging-control ko lang try.
1: Hindi gani tuod. Sa babae na applicable, sa lalaki, hindi.
2: Ang iya kuno yung lalaki, iya kwan. Takson mong imo kamalag ko.
1: Ay, taguon ko ako. Taguon ko ako. Hindi nga alam kung galing ka gagatabi sa akon, Jason. Hindi ako ginatabisan, kaya galing iya ginalantaw nga ako niya yung ako lumag ko alin sa talo.
2: Na,

0: lasagna.
1: Atroy.
2: Di paano nabigar ko na sumpo ang kulumag ko?
0: Ha?
2: Na sumpo.
0: Di po sa gimo sumpo.
1: Atroy.
2: Yes.
1: Atroy.
2: Ah.
1: Amo ni ka itong motor ng kalapa dagdag atroy. Ang kuno bot mo sa puso droyao.
2: Ha, hindi kami mapati.
0: Di eh kwan bi picture kag isensa mo. Kay mapati ko.
2: Ha?
0: Mabayaran. I-send lang sa Messenger.
2: Oh, i-send lang ko na sa Messenger.
0: Eh.
2: Hindi lang.
1: Hindi, hindi ko ya.
2: Hindi lang.
0: Wala ka.
2: Kay basi ko makita namon luuron lang kami blao.
0: Amo ka dia eh.
2: Ah, ako lang guro, President P.Y. Why na yaluhod-luhod
0: dyan? Ako pa iya.
2: Yaw, hindi yaluhod, yaluhod-luhod. Ah, correct.
0: Basta, ano?
1: Luhod-luhod mo rin.
2: Luhod-luhod gani.
0: Luhod-luhod gani.
2: Pila na edad mo gani, Jason?
1: 31.
2: Tinga nga, Jason, yung ginpapangalan mo sa amon, nga pangalan mo gali, si Mark?
1: Hindi, yung ginatawag nila sa control, eh. Do, baling hayo ko naman nila, Troy.
2: Hmm, dali, daw lagi kami pilian sa Mark kay Jason ba? Puros kita ng lawai ba? Ay, well, ano naman ang kargada kung wala man may mauyunan sa imo itsura? Amo gani. Pero what I mean bala, biskan may itsura-itsura ka, gamay man na, madala na lang na, masidos mo na mala na ang babae, di ba, Dol?
0: Kay may itsura ka mo, di ba?
2: Kung hindi man madala sa kargada, may kamot pa man, di ba?
0: Mm-hmm. Pero kung sila nga, dako kargada, kaglaway ka, tabunan, tamala na kaya sa ulunan, ah?
2: Hindi, ah, butangan mo poster nga ni Gerald Anderson.
0: Oh, correct. Di ba? Ni Kwan,
2: si
0: ni
2: Piolo.
0: Piolo Pascual.
2: Yay! Naplanuhan, di ba? Yung plano, yes?
1: Huwag naman na yung ginabasihan sa ito. Rara naman sa batasan kung mabukot abe.
0: Amo na gani.
2: Hindi ah. Ang ara nga hambala nun, sa istorya na lang na kay nga, para hindi kita maka-offend sing kaparyos naton. Pero sa realidad, nag-matter gaya Japon ang itsura.
0: Oo eh.
2: Diba, Dol?
0: Oo ah.
2: Oo. Mag-apply ka sang obra. Anong ginabutang da sa unang requirements with?
0: Pleasing personality.
2: Nah.
0: Wala man na ginabutang ah. Pleasing bitsok ko.
2: Ayaw, correct. Diba wala man na nabutang with maximum height of 12 inches of pen. Kaya nakabutang da 20 to 35 years old with
0: pleasing personality.
2: Oh, see? Amo na yun sa realidad.
1: Huwag mo na ginabasihan. Araw naman sa skill katawa nun. Mung guwapo kami, try kong ikabalo mag-ubra.
0: Amo na gani.
2: Hindi ah. Hindi man tanan-tanan.
0: Mm-hmm.
2: May mga guwapo yung kabalo. Kabalo man niya mag-ubra. Pamakutunta ka subong nga gabi eh. May upod ka da nga construction worker nga mas guwapo sa imo. May ara, wala.
1: May ara pero tulog na.
2: Ate, agi man sa gali.
0: Okay, posipos ka lang gali, ah. Kapangamang ka man.
2: Oo, oh, kaya din siyempre tumalagsahon lang sa lalaki. Nga maka-appreciate sa kapwa lalaki nga nagwapuhan sa mo, di ba? So pag umangkot ko kay Jason, nga kung may upos na gwapo sa construction, may ara, gidya gali, ah.
0: Kapamuka, kamanggali halubina.
2: Jason?
1: Ako yung Troy, God na ko siya puti, ako yung itom.
2: Hira mo na gani. Ang admiration bala. Nagapakita ina nga
0: may luyag ka.
2: May luyag ka kag nanamian ka sa isa ka tawo. Oh, okay lang tani kung babayi ang gipamangkot ko. Tikay lalaki to ya.
1: Anong mga bitro ni lalaki? May ano kami na ba? May spadahay?
0: Tibok anay ka mo halo blocks. Lang tawa. Lang tawa na mo. Kung may sino may pinakabakot.
2: Pero si Imo. Pero si Imo palangin ko Jason nakabati nga. May nagwapuhan ka gini sa upon mo. Nga ano mo dahil yun? Ginambal mo gini may nagwapuhan kay puti. So meaning uyon mo manggali ang mga maputi?
1: Maputi, bro. Baka isa ko manetro yung upon yun.
2: Hindi na, balibad. Oh, na yan, pakisa. Balibad.
0: Balibad.
2: Hindi na.
0: kukawa to sabi kayo ipamakotun na mo.
2: Oo, so ba, yun namo ng inyong mga ano, himata.
1: Ano ba yun? Ano ba yun?
2: Ang gusto. Ah, pero ang gusto mo maputi. And auto there. Patawagan to sa liwat. Dial, dial, dial, dial, dial.
0: O Jason, tawag liwat.
2: Mayang gabigali kay Raymark Vlog. Request ang kanta nga Truly by
0: Lionel Richie.
2: Lionel Richie. Happy watching live from Panitan Capiz. May arat na na, Dolph?
0: Because I'm truly...
2: May arat na. Ah, sige. I-play ta.
0: Truly in love with you, girl.
2: Truly, no? Oh. Truly. Oh, sige. Oh, pe ano na?
1: Jason,
2: Roy, hubog
1: naman
2: to
0: Dan Roy. Hubog na. Amo gani, agin hubog mo sa kay may toyo ang kamangon mo sa.
2: Pero Jason, ang imong gusto mga maputi gid man.
1: Won may haram man na mabayad din nga maputi or may ito importante na
2: makaupo. Dali lang. Lipot man lang akon pamangkot.
0: Oo, kag indi lang.
2: Gusto mo gid man Jason ang maputi.
1: Medyo
2: nga lalaki.
0: Toob lang puti, good man.
1: Medyo maputi. Ang mga tagyo lang, medyo maputi. Kindre, mga lagba, buhok.
0: O sige, puti, walo titi.
2: Baboy gali. sige na, plug na number mo. Mahibi ka pa karon sa amon, sunlog-sunlog si
0: gani
2: mo.
0: Man.
2: Sige, ikaw na describe sa babaeng napangita mo, aka gusto mo. Sige, go ahead.
1: Ang napangita mo sa babae, ang responsibilidad sa tawag ng pangabuhi. Bisan, ito na na, o laway, pare sa ako ng laway.
2: Gason?
1: Ang residido ba, tawag sa mga pangabuhi, single mom or dalaga na.
2: Number?
1: 29033, edad.
2: Oh, sige.
0: Di number mo?
2: 0?
1: 0966 05-36-890
0: Uliwat?
1: 0966-05-36-890
2: Okay na, salamat kay Jason Mark Aguado. Ha?
1: Matamiya po ko na sa akong mga may greetings po ko, Troy.
2: Oh, sige, go.
1: Pinag-greet ko na ngayon pamilya Aguado, Dilus Reyes, Nabilada, Suriano, kag pamilya Argao, kag kag sa mga may nabilot sa inyo solid supporters, kag si Jim Brewer, kag kami nga din nalilot inyo, Dr. Ramirez Oil, kag God bless you, our program, Troy.
2: Salamat.
0: Okay, salamat.
2: God bless you, our program. Nadala ka na, ha? Salamat.
0: Our gitya.
2: Thank you, Gida. Mayong gabi man sa mga taga-Hill and Mar Hardware sa Talisay City.
0: Wow.
2: Salamat sa pagpamati. We've got 45 minutes after 9 o'clock. Mabalik pang phone pal. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
0: Katropang Dothi lang ka.
2: Ginadulong na sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
0: Tindog-tindog pa.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung pang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!

0: Hablemos serioso, nako ha. Balik na sa phone, palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ini ang programa nga.
1: Nga kinabidahan sa duwa ka porn star.
0: Diba ako, di mo tulakbong subunga, no?
1: Oo, ah.
0: Daw ano ka ba? Daw ano man? Dali lang yun. Daw ostrich?
1: Daw pabo na lang.
0: Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag. Kag healthy nga pananawan, tumarka mo sang Vision X Plus.
1: Kag sang premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Mayang gabi, anay sa ito ng mga katropa nga nagpamati sa siyudad sang Cadiz, si Charito Richard, Tingal Panaga, Kagawa Joel Gregorio, Pamilya Batoto, Dion Canlas, Kagawa Imberga, Pamilya Nobleza, Montrose, Batigas Family sa siyudad sang Cadiz, ang mga bag-o nga suki ni katropang Moody Andalena.
1: Wow! May na-recruit ka na dagali, ha?
0: Ubuso na ito na iya ang Cadiz, ya. Dari pagid. Sir Troy, we are watching from Marañon Hospital from Loida Herman.
1: Wow!
0: O, yung ato na mga katropang mga gwardiya. Mayang gabi siya tanan, sir, sa Marañon District Hospital sa siyudad sa Sagay, sa mga nurses and doctors on duty sa buong evening.
1: Yes.
0: Salamat, Gid. Kag si Rene de los Santos, nahidlaw ko bala sa imo, Troy. Wala na ako pamati kay wala ko radyo. Oh, kabalo ko nung sabat ko. Mangayo kag dia radyo.
1: Amo naman na lang tuyo mo.
0: Because wala ka radyo. Gaan ka ni Dolpo.
1: Yes.
0: Kadto ka lang sa istasyon kag ipakita ang imo tarogo.
1: Dapat niya, no ha? May sarait.
0: Hindi, tandaan yung pangalan niya. Basta magsaka, balawa si Rene.
1: Rene.
0: Basta Rene de los Santos.
1: Basta ipakita mo lang ID mo, ah.
0: Okay, ho. Rene de los Santos, pwede ka naka-claim sang radyo from XFM Philippines. Gaanta, ah.
1: Mm-hmm.
0: Ikaw, hataga.
1: Yes.
0: Hindi mo lang pa pangayon ang number, ha?
1: Ha?
0: Hindi mo pa pangayon ang number.
1: Kundi siya na lang pangayon ko.
0: Basta makash-advance ka naman sa akon.
1: Ipusa lang.
0: Kamalokin niya nga daan kung ginakulang ka.
1: Ipusa lang gani.
0: Pero subong hindi pa man, guro.
1: Hindi pa.
0: May maabot nga blessing, di ba? Sa
1: yes.
0: Imo.
1: Yes.
0: Pilakabilog o pilakabulan?
1: I just don't know.
0: Pero anyway, congratulations kay bisan pa paano. May ara ikaw sing mga amigo nga nagasalig diya sa imo.
1: Of course, eh.
0: Basta hindi lang lalaki. Kaya kung maglalaki, isuryan, ano gani?
1: Huh?
0: Ano gani kung lalaki, isuryan?
1: Siyempre, dalon sa ano eh.
0: Talo-talo gidya dayon niya. Correct, basta lalaki, yeah. Ano. Maaway gidya ang amiguhay. Basta lalaki.
1: Ay, gani. Correct, iya. Yeah. Imatsyan, tagad kayo.
0: Basta hindi mo lang ako pag-umiron kung ma-short ka sa lalaki mo, ha?
1: Hindi, ah.
0: Mayaman ganyan. Lipay, hindi ko bala, dol.
1: Nga.
0: Nga wala ka Gcash. Ang imo ID, di mo bato sa Gcash? Nagpa-register.
1: Sa ano, kung sa Ilonggo pa. Ay, dumalam naman isa.
0: Dali lang yun bala. Dapat i-correct na ang Gcash. Dapat ya mga senior citizen ID, matuno na nila yan.
1: Kaya
0: government-issued ID man na Japan, di ba?
1: Oo, hindi ba lang sa inyo, government-issued?
0: Oo, di ba? So dapat mga Gcash niya. Kung mag-sign up, matuno nyo. Pero sa part ko naman, hindi nyo lang pagbatuna ang senior citizen paliho.
1: Naman.
0: Eh, dugay-dugay naman na sa Sir Troy, hindi ko makapuli sa mga alang-alang ko sa piti. Siyempre, ako naman humok ilong. Ah, dala di mo Gcash, pa dala kay Ruplitin, hindi ka lang mag-absent.
1: Gambal, biangan, no, sang Gcash nga. Sigurado ka mga senior ni sa... Hindi ni sa senyora.
0: Ang maliloyda, sir. Dami hindi mo tingog daw matulugan ako, sir.
1: Wow!
0: Hindi ka ganiya matulugan.
1: Amugit.
0: Kung mahambal kami, kaya mahinrakakit kami diya loyda. Unless kung tupad tatulog, matulugan ka gid.
1: Mapangalan ka mo kayo isang bata nyo kay Loy. Dahil di nyo pagdubleho ni ang Loy, ha?
0: Nga man.
1: Loy-loy-da.
0: Mga taga-ahoy, Iloilo, may hanggap yung kay I, Abian Mike 2.0. Good evening, Abian Mike. Salamat gid sa paglantaw sa amon FB Live. Kaga sa mga taga-Payaw, Binalbagan, Regan, Bartolome, Pactor, good evening. Pwede na ka makatawag sa XFM call and text line kung gusto nyo mag-intra sa Smart.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Liwat, 0915-8311-431. Hindi tadi gali mag ano? Hindi tadi gali magpabati-bati kag magpunch ang aton nga mga joke.
1: Nga aman.
0: Kay maabot si Abigail ang aton OJT mag-aga.
1: Nga? Oo, no?
0: Napamati sa gali sa aton FB Live, guru. Kaya balaan niya kung anong aton nga mga binuang sa radyo ba?
1: Dasa ma-pronounce ka sang Abigail, hindi mo sa pag
0: ano,
1: Abigail, gin?
0: Ano? Abigi?
1: Ha?
0: Abigi? ano dapat?
1: Celebrate mo siya gali.
0: Paano?
1: Abigail.
0: hindi yung pagmurdira ang ginbaydan niya sa simbahan pagpabunyag. Abigail na na eh. Abigail.
1: Abigail.
0: Tingit ko masawa.
1: Kung babae siya, ti Abigail eh.
0: Di paano nabi kung mag-asawahi ka mo? Ano na tawag kung arang manguhit kami? Ano mo? Gail? Ano?
1: Gail.
0: Gail, may din na matuhi lang yun mo.
1: Gail, amo ganit.
0: May caller kita sa line number 2. Good evening.
2: Hello, Troy.
0: Ay, hi.
1: Nakasubo, saan tingog mo, ha?
0: Namatsyan ka mo?
2: Wala man, Troy.
0: Wala man.
1: Abi, kung ano kung gabilasyon ka mo dyan.
0: Bago lang ka mo ka-syam-syam o kung naka 40 days na ka mo.
1: Ngalan?
2: Si Rex, Troy.
0: O, taga din si Rex.
2: Troy,
0: Sa kadugayon mo pag-intra, direct sa mga kakita ka na?
2: Wala man nga po, Troy. May ara, Troy, kitik sa akong piroti. May mga edad doy, 45.
0: Tipila gali na pangita mo, Rex, ha?
2: 26 to 30, Troy. Tiki 30 pa lang ko.
0: 26 to 30. Hindi. Ako sa imo, mas maayo nga mas magulang ang babae.
1: Oo bala.
0: Nakita mo ang ano, ang interview kay Cara David kag sa iya nga bana nga si Mandol. Magulang si Cara kaysa sa iya nga bana. Oo. Magulang daw pilagid ka ano, pilagid ka years. So muna nga i-apply ko man sa kay Migo Rex nga hindi ka Migo Rex magpili sang babae kung pilang edad. Ang imo da iya habulon nga ara balang ugyunan niya ikaw sa ginatawag nga hirap at
1: ginhawa.
0: Sarap.
1: Sabi, ako yung kapati, kuya nga mga amo lang ang pangidaro niya.
0: Oo.
1: Nagkipot na aliwat siya.
0: Ati, abi ko gani kung wala kakatilaw, paano mo nasabi?
1: Ha? Nga nagkipot. Isit siya'y bukay yan.
0: Di ang pal mo ubogan, no?
1: Ubogan eh.
0: Pero nabatsagan mo nga nag-ragitnet?
1: Dokasapnot.
0: Tiyaw mo ginawa may edad na sapnot na gidman.
1: Di, gabalik na sa kung sa pagkabirhin.
0: Bago mo ipenetrate na, kinanglan mo ginalawayan, gitsaan.
1: Ang ini nga programa.
0: Migo Rex? Ay, si! Si! Mega Drex, hindi ka na nakakita, ikinagat ka
2: pala.
0: Ano ang daylo, Troy? Ano dali na dumapatay na si Dolby? Inyo, may tawo?
1: Tawaya man ng ito nyo?
2: Ay, ano, Troy? Binit sa bisikar sa Troy, balay naman.
0: Aha, okay. Sa tupad balay nyo, may nag-abot.
2: O, tiki siyang gilan diri ti gabi naman guruti, hindi kong sarado, ti. Yan ka sada, Troy.
0: Pero anyway, Migo Rex, pasalamatan mo na lang to nga may mga edad na nga babae.
1: Oo.
0: Kay amoy na ang makabulig sa imuya.
1: Nasa makabulig ka man sa ila.
0: Mm-mm.
1: Kay dugay na nasa dugay na sa ngadaan niya, wala pa mabunyagan.
0: Mm-mm. Te. Taga din atong babae nga nag-text sa imo nga may edad na.
2: Ang isa taga Aklan, ang isa taga Antikit.
0: Kadamo, gali!
2: Pero ginawa ko, ginpang nilag ko ng number na wala man siya tagtawag.
0: Ano?
2: Ginpang nilag ko naman ng number na kaya wala man siya tagtawag.
0: Ay na ano. Daw duda na ko si Imo Migurex na. Ang imo niya ginatawag-tawag sa amo niya, hindi niya para sa mga babae nga matext sa imo. Kaya nagaan ikaw sing chance, may tatlo na kababae nga nagtawag sa imo, pero ginpili mo nga ipang-delete ang mga babae.
1: Mm-hmm.
0: Daw feeling ko, daw gusto mo gijaya araduhon si Dulpo.
1: Te, basko pa lang karbaw mo?
2: Tipindi, Dulpe, kiti, try and tap lang ko mo.
1: Pwes, mapaarado ako sa imo.
2: Okay.
1: Okay lang.
0: May lulo ka na, may manog sup-sup ka pa.
1: May lulo ka na,
0: may manog lulo.
3: Iubo na! Iubo na!
1: Ang barok, pwede mong kusay mo.
0: Te, ano, Migurex? Nakapag-desisyon ka na?
2: Pwede na, Troy. Hindi lang, Troy.
0: Hindi lang, Aman?
2: Pasta lang.
0: Gagi, itry man bala. Basi ikon matilawan mo kag... Basi matilawan mo kag amun na ning time na makakita ka.
2: Why po nakatisting ko?
0: Amun na gani.
1: Diba? Atisingan mo gani.
0: Kaya diba, kung manamitan ka gani, gasulirap na imo nga mga
1: ano
0: mata.
1: Ano gani? Ang lalaki nga wala katilaw, agi.
0: Buki.
1: Buki.
0: Kaya basi pag sulirap sa mata mo na, oh, na-straight ang ugat. Pak! Pag muklat mo na, oh... What a lala. Wonderful world. Mapapa. Uy.
2: Oh, lala.
0: Hindi ang pautog, ya.
1: Reset.
0: Buhi ka pa.
1: Buhi.
0: Ay, ang boss mo, Dulpo. Alam, may gwapa nag-comment ay ari-ari si Anelia Hardileza Nagalio. Mga gwapa gadya. Bautroy daw suman ba? Ang ano? Ha, daw suman ka kuno, Dulp.
1: Sino sila?
0: Hindi ko nuhiloy mo, Pandong. Migurex?
2: Ano, Troy?
0: Di ano, hindi ka pa mag-change mind? Mas stick kita to sang edad sang babae nga.
1: Oo.
0: Imo na pangita?
2: Pwede man, Troy, kung kita lang edad niya, Troy. Basta wala lang sabit, Troy. Kaya yung iba to, may mga sabit man to. May mga bana.
0: Mm-hmm. Sige.
2: Kasi dekado mo na, Troy, nga entertainment to ba, Troy? May mga bana to, Troy. Dekado na. Ito mga nakiti mo sa mga tao.
1: Hindi mo na sa manugid sa iya, bana.
0: Hindi mo na sa manugid. Hindi lang kung pala-pupya, eh.
2: Lain nga na, Troy. Basta good life ko kay Wita na taba. Tiyan, tiki sa tanto.
1: Ay, gapati-pati. Gapati ka ba na?
2: Oo, Troy. Tiki si...
0: Ginabakan fort lang ganyan. Ginabakan fort lang ganyan. Ni Dulpo ang si Kihor. Wala man ka dulot. Ang dago mo. Nakasakay-sakay pa yung sakay sa silhig to.
1: Correct.
0: Eh? Pati ka na sa mga hiwit-hiwit na na.
1: Hindi. Ano eh? Na kontrahon tang ila hiwit gusto mo
0: i-counter naton.
2: Kaya may nang hiwit kaya Dolpaw
1: kabalo man ko
0: i-counter naton pero ikaw ang amon ubrahon munyeka.
3: Ayaw mo naman
1: dahil ang ina. Makatol lang ito.
0: Naglantaw ka mo sa live. Walk out sa Rex. Walk out. Nag-walk out ang animal.
2: Te,
0: mapasugot ka. I-counter na ito na manog-hiwit kayo manog-barang. Ikaw ang manog-brown munyeka.
2: Hindi lang, Troy. Kaya may adlo kung isa lang dagom. Kung mga 100 dagom, agay.
0: Na sige. Okay lang. I-check tabi ko no ang line number 1, basi babae. Hello, line number 1. Good evening. Hello? Hello?
4: Hello?
0: Alalaki. Dahil lang yung sira, unahon na naman si Rex sa Iloilo. Sige na, Rex. Pwede ka naka-plug sa imong number. Ikaw na tabahala na utod. Awa, ara, gali. Sige, Rex. Go ahead, Rex.
2: 0930-1607-202. Liwat. 0930-1607-202. Salamat, Troy.
0: Salamat, Rex. Babay, halong. Okay. Line number 1. Good evening. Hello? Okay, wala may kasabat. Ma-commercial na tagla, Adolf.
1: Okay.
0: Kaya nagbalik ka pa.
1: Oo, oh,
0: Nano ka naman ni Imo Yaman. Ano na, overdose ka? Oh. Ah. Na-overdose?
1: Lying good.
0: Ang oras is 22 minutes after 10. Mabalik kami. Ah. Mayari kami din naka-prepare ng mga kanta para sa inyo. Nga makakanta gid ka mo. Padayon lang sa pagpamati. Sa phone pala programa upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Ini ang XFM. Katropa mo.
1: Excited!

0: Sanfon, Vitamin C, ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Ako si Nico Delphine, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Sanfon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Sanfon, Vitamin C, ang Alkaline, no Vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Sanfon Plus, Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Sanfon Plus, Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Sanfon Plus, Herbal Oil.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Sanfon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Sanfon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Sanfon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanfon Gold Herbal Tea.

0: Kadlaw.
1: Okay, naman siya ginabaro ko iyo. Nakakiwala kayo pa man yun sa Santon Plus Herbal Oil mo. Kwa to, abis Santon Plus Herbal Oil. Kay pabanyo, santa ka sa buktot. Te, ano na ang isunod mo kay nag-endorse ako sa Santon Plus Herbal Oil?
2: Kag, ara man ang Clear Skin Herbal Soap. Kutis porcelanan na, kutis artista pa.
1: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy. Sige po, upod nyo si Katropang Troy Tiso.
2: Katropang Dolphy lang ka.
1: Sa mga gusto mag-intra, kag nagapangita sing ka phone pal, dial nyo lang XFM call and text line
2: 0912-0076-793
1: and 0915-831-1431 0915-831-1431. Kag ina-invite namo ng tanan nga mga katropa nga nagapamati isubong sa tanan nga XFM radio station nga buwas Friday, right? So, Friday, it's Money Day!
2: Yes!
1: Ang aton Santon and XFM libo-libong papremyo. Sino naman bala ang makaangkon sang 3,000 pesos nga cash? Paano bala mag-intra kag hingagaw ka muhulog buwas na kay madro na kita para sa ika week 23. Paano mag-intra? Bakal ka mo sang Yes 12 product sang para sa isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa man ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Kag isulatan nyo ang white envelope sa inyo complete name, address, contact number kag pirmahan kag ihulog sa mga official drop boxes nga nahamtang sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island. Sa grand draw nagaulat sa inyo ang 50,000, 30,000, 20,000 kag pulo tanan nga tag 5,000 pesos bilang consolation prizes.
2: Ote, ano pag inahulat nyo?
1: Kakula labot sina, may ara pagid kita ang maumpisa na nga radio promo man nga gin-sponsoran sang Gold Eagle Beer, ang ginatawag nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Ari sa tanan man nga XFM radio station ha, kag kabalo bala ka mo nga ang inyong madaugan was worth 5,000 pesos. 5,000 pesos inyong madaugan. So hulog na ka mo sa mga entries nyo. Para sa Tansan, sa Gold Eagle Beer, ihulog nyo sa XFM stations man sa bilog nga NIR kag Panay Island. May caller kita sa line number 1. Good evening!
3: Hello, mayong gabi.
1: Mayong gabi, man. Sino ni?
3: Si Ralph Kali.
1: Taga din si Ralph?
3: Taga Iloilo.
1: Uy, kadamo. Din si Iloilo, da man?
3: Sa Alimudyan.
1: Ah, taga Alimudyan. Pila na edad ni Migo Ralph?
3: 25.
1: 25 years old. Nag-aubra?
3: Gawang service.
1: Ano na no? Ga?
3: Gahom service, kung may makanta di sa balay.
1: Gahom service?
2: Sa inyo balay o kung ikaw ka pa malay-malay?
3: Kilala ka kung balay-balay.
1: Ikaw ya wala kaya ka pang balay-balay?
3: Kung may tawag eh.
1: Ah, galakat ka? Gasakay?
3: Nasugat lang. Gasakay eh, alam
1: Pamati, wala sa ngako na pamangkot para hindi ka magsala-sala. I-mute bla na yung mura, job bla. Pila na to, edad mo gani? Pila na edad mo gani, Miguel?
2: 25.
1: Pila ka nakatuig na gapang masahe?
3: Dua katuig.
1: So, sa imong pagpang masahe, ano na ang imong experience?
3: Ah,
1: nakahikap. Pinakusang
3: malungklong
1: buk na
3: bahin
1: sang lawas. Ba? Ti, ano na batsagan mo sa nahikapan mo? Gingaan mo malisya?
3: Normal lang ah.
1: Gingaan mo malisya o kung wala lang sing malis?
3: Wala lang ah.
1: Aba, pero gabugdo.
2: Gani.
1: Gabugdo gidya.
2: Eh, wala pa na malisya?
3: Wala bang
1: gamit? Ba?
2: party lang ko.
1: Ano na, guwapo, guwapa?
3: May guwapa ba na?
1: Tisa din ka da sa guwapo ka sa guwapa?
3: Sa guwapa lang ko.
1: Uwe.
2: Party lang ko.
1: Paano mo bimambal kung guwapa ang isa ka babae, be?
3: Paano ko mabal? Ante, siyempre sayang at sura. Tama ka, kinis. Pero kung ay, mag-isirang na.
1: Oh. Nakatry ka na masahe nga puti ang babae?
3: Nakatry. Wala may nagsugin na sa akong yung puti siya eh.
1: Ngayon hindi mo makita man, ha?
3: Hindi mo.
1: Ay na, ano man niya man. Kaswerte sa inyo ba? Hindi ka mo makasala sa inyo nga ano.
2: Oo,
1: sa inyo nga pananawan. Pero sa inyo sungad makasala, gid ka muna. Pero okay na kay mas lesser ang inyo sin. Tungod kay hindi sila makakita, di ba, Dol?
2: Correct.
1: Pero kung makapkapan mo daw, nakita mo man lang, Ral?
3: Gusto.
1: Kung makapkapan mo daw, nakita mo man lang?
3: Daw nakita ko na kung makapkapan ko.
1: Di wala mo man gin pasulod?
3: Akuay man, ah.
1: Naaman? Gin ano mo lang? Ginhikap lang gid ya. Ana sa lapayan lang guro ah, hindi kay siling nga gintuyo ang ginhikap.
3: Gid sa lapay ko lang.
1: Kung si Dolpo ni guro.
2: Amno pa.
1: Hindi lang hikap, hindi lang hikap maaguman niya.
2: Oo eh.
1: Ano gid dapat?
2: Ha?
1: Hindi lang hikap, ano gid dapat?
2: May umpa. Sino gani nga alam mo liwa?
1: Si Ralph.
2: Si Ralph, naka-experience ka man nga ikaw man ang ginhiram?
1: Ara, damayo nga pamangkot na.
3: wala ko man.
2: Hindi ka naman hugid.
1: Pwes, sa sini nga hugada, kaya nakilala ka na naman kag may number ka na, mabatsyagan mo gid kung paano ka mahikapan. Ready ka na nga mahikapan? Dugay-dugay lang yung sopsopan. Gauna-una ka gijaya. Ready ka na nga mahikapan, Ral?
3: Oo, ay ka pada.
2: Sige ba, tiyaga ha?
3: O sige ah.
2: Oh, soglanta.
1: Manyak man nga bulag, no? Ang ari mang agi ng opod ko bisang ginahubak na gaminanyak man na.
2: Amo man na kalipayan. Tago, o mo pa na baka manyak buya man.
1: Sa edad mo nga 25, Migo Ralph, nakanubya ka gid man.
3: Nakamiga ko pero nakabigo ako.
1: Ah, pero napauo mo sang nagadiskarte ka.
3: Nakapauo man ko.
1: Pero ano na, through text na siya, chat or in person gin?
3: Hindi, sa tawag lang.
1: Sa tawag lang. Ah. Ay, sorry, nalipat ko.
2: So, bali, hindi ka text, oh, no? So, bali, nagdubihan na lang kamo sa tawag.
3: Oo, pero wala pang ginagamit in person.
1: Kag paano mo nakuha ang iyang number?
3: Dira mo sa XM.
1: Ha? Naka-intra ka na di gani? Naka-intra ka na di Samon?
3: Naka-intra ako to, gaya naman to.
1: Oo, pero may nakuha gaya. May nag-text gaman gali.
3: Oo, may nakatawag pagambal ko. Kung saan ko nang may nakatawag sa akin.
1: Te, nag-ano man? Nag-nubyanay ka mo sa sulod sa pila ka bulan?
3: Mga 2 kabulan.
1: Mga 2 kabulan. Sa 2 kabulan pila ang GCash nga napuhunan mo sa uyab.
2: Grabe, maswerte ka.
1: Base si Ninya tuguro ay.
2: Base?
1: Ninya si Ninya. Ano ngalan sa babae?
3: Mian.
1: Mian? Ako nasawa?
2: Alala pa.
1: Subayon ko bing iya nga GCash. Amo niya number, oh. Ah, be. Hala. Pila iya ginpadala sa imo?
3: 1,000.
1: Ay, sa akong patuguruhalin ay. Grabe, dako na eh, no? Dako na, no? Dok?
2: Oo, eh, mag 1,000.
1: Dako na na iya. Kapila sa kabeses makapadala sing 1,000?
3: Tatlo.
1: At tingala ko na.
2: 50,000, tala.
1: Tingala ko na buhinan ang pagasulina ko kay.
2: Halaka.
1: Di ba, ano mo siya na-convince nga padalaan ka sang 3K? Or 1,000, 1,000?
3: Yan, bal. Kung bakal ko sang pagkaon, pang bakal uwir ko,
1: ah. Balik nyo. Maro-maro. Ang ganyan doon, nagpa-charity-charity kay imo ya. Anong work sa babae, yao?
3: Sa kukinter.
1: Oh, grabe, call center.
2: Wow.
1: Pero nag-ano ka? Nag-prank ka sa iya nga hindi ka makakita?
3: Oo, oh, prank ako siya.
1: Di okay man siya? Nabato niya man ka?
3: Oo. Oh.
1: Di ano natabo nga wala ka mo nagsigi? Nagpadayon?
3: Kay sa duha ka mula nang muna naksan ko sa nga may nabiyo sa nga iban. Napagtawag ko na laki na ka sa telepon niya.
1: Ah.
3: Ah, bali yung nabiyo niya ko na. Okay. Kamu nang masakit. Okay.
1: Masakitan nga masakitan ka pa nga bayad ka naman sang 3K.
2: Amo siya eh. Siya dapat ang masakitan.
1: Siya dapat masakitan kay nabusot bulsaya sang 3K. Diba? Or basi ginpilit mo lang sa guro nga gaan ka o tag 1K 1K.
3: Wala, kusang loob na iya.
1: Ah, kusang loob na. Di ano man, gusto mo man nga makapangasawa, get?
3: Gusto
1: ko yun eh. Ano dapat ang aton himuon nga matigayon tanang nga makapangasawa ka? May ipatigayon ko tanang isa mo. Galing ka, hindi man to makalakat man. Pero sa gads, hindi sa makalakat. Hindi sa tuod makalakat, pero kung makasika ka, sa naga 360 degrees man mo.
2: Gatadlong man mo.
1: Tuod. Seryoso na iya. No?
2: Oo eh.
1: Guwapa pa to, di ba?
2: Sino ganito nga lang
1: niya?
2: Sino niya? Oh, gali.
1: Oh, chubby ka puti. Oo, galing kay amo lang na.
2: Hindi siya kalakat.
1: Hindi makalakat, sa undag lang galing. Oo. Hindi sa kalakat nga, gasikaka sa gani.
2: Gani. O, di ba? Pa?
1: Oo, makalakat siya, gasikaka sa gani.
2: Gambal pa lang sa gani na basta may laki lang kung nga mag-amo na siya. Ginasangat siya pang tiila sa liyo. Kaya?
1: Ano na tawag siya gano'y wheelbarrow?
3: Wheelbarrow?
1: Makaya. Di makaya. Makaya mo na?
3: No, hindi ko na makaya.
1: Hindi ah, makaya mo na iya. I-guide niya man na kung di dapit ang buho.
2: Mira-mira man lang na?
1: Oo. Mambal mo lang sa Ralph from Diri the Pit Ralph. Oh, okay lang Ralph na. Okay lang Ralph, captain ko Ralph from a shot man.
2: The baseball ba?
1: Ano baseball golf kaya ya eh?
2: Oo eh. The golf.
1: Oo. Te. Oh, yun mo man Ralph ang gina-captain kay gina-guide pasulod sa buho.
3: Daw na abi man kam jada yon.
1: Kay nuno ya amo na ya. Abi mo ang iya kamot sa tubang na tanan gahulag bisan magtalikod sa iya. Ginabutong yung pwede. Dili dapito harada iduso na pa. Tapos kamalo ka kung anong hone pag sulod. Pabati o sa'yo mati eh ha. Amo na yun.
2: Sige. Nakatilaw ka na sina nga hone.
1: Liwaton ko. Batian mo wala.
3: Oo.
1: Bati, laliwaton ka, ano? Use oil pa ng gamit.
2: Bago na naging prito sa uga.
1: Ano pa, hindi mabangbang. Ano pa, hindi mabangbang, i-almoranas. Kati ka na lahog lang. Ah, sige na. Ano number mo? 09?
3: Makita lang ko sa nag-commit ko na maldita kang hindi lang tama ka maldita. Sobrahan pa.
1: Ate, sige lang. Wagin mo na number.
2: Okay, ah, lawag number mo?
1: Ito, nautod.
2: Oh, nautod sa?
1: Eh, hey, dial ko lang, kay may load man tadi sa piyak. Dahil lang ha, nautod siya. Ako madayal o kung hulaton ta siya nga siya madayal?
2: Depende sa imo.
1: Ah, kita na lang madayal, kay may pantawag man ta, maluoy man ta sa bulag.
2: Mm-mm.
1: Bulag na gani, bulagon mo pa. Yeah. Ara na, nagtawag sa ari. Oh, hello?
3: Madula
1: ako. Oh, na continue na. Eh, pwede ka naka-plug sa number mo. Go ahead.
3: 0905-195-1268.
1: Sa pa?
3: What?
1: Mm-hmm.
3: 0905-195-1268.
1: Oh, may request na kanta?
3: Ah, remember me.
1: Hindi.
3: From Mirano.
1: Hindi ka sa bulag pipit bingi.
2: Kwanya, for your eyes only.
1: Pwede, for your eyes only.
2: For your eyes only.
1: Na.
3: Sige ah.
1: Okay ah. Sige ah. Lamat, bye-bye. Regards sa mga taga Limudyan ah.
3: Okay.
1: Klaro, taga sa Limudyan, no? Salamat, gid, mga taga Iloilo.
2: Namin na diba lang ang lugar ang Limudyan.
1: No, nakakadun ako dagoon nalipat lang ko. Mm-hmm. Ang oras, impunto alas 11, mabalik pang phone pal. Opo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Katropang Dolphy lang ka.
1: Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
2: Exciting!

0: pain. Isa lang. Tulak tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
0: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Divine Queen's problema. Kung kitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sa ordinary nga kape. Impatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus Gold.
3: Ako si Gemma, meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Santon Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika.

0: Duga paluya ka subungaw.
1: Wala?
0: Hindi ah. Ako ah, naging nga daan.
1: Nga?
0: Dawga, mamatean mo ang yamal ko ah. Dawga paluy ya kagi dia subungaw.
1: Dugay na.
0: Tama na gani yung bago siya. Mamatean mo ginmayo akong inahambal. Eh para maklaruhan mo. Kaya siyempre maghambal ko daan. Dawga paloy ya ka nagid subong. So so meaning mo sabat dugay ka nagid man nga pa
2: paloy.
0: Ay the best sa mga gabi kung hindi pa mo katulog, pinaka the best ni ang amon nga ano ah, Santon Gold Coffee Mix, wala ni sing caffeine ah, para sa aton ngay kayong lawas, makakape ka na healthy ka pa sa mga gwapo-gwapo nga pigid ka mo sing Santon Gold Coffee Mix.
3: Kag-ara man ang Santon Gold Herbal Tea himo sa Malunggay, to American Cinnamon Bark na tumanggid ka namin.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mga katropa, pwede na ka mo katawag kag makichika-chika sa amon subong gabi sa XFM. Call and text line
3: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431.
1: O, panawag na ka mo.
0: Saluwat ha. Thursday kita subong bla. August 6 na, Dolp, no?
3: Yes.
0: Ay, may tunga na lang gid sang simana nga makasweldo kita.
3: Correct.
0: Tapos si Jose Marichan bala?
3: Ma ano na siya, malaolaaw na
0: siya. Oh, gamatama to sa gailililili. Mabungo naman sila sang

0: gay sweat boys.
1: Kamal gani. Asok po niya. I remember the boy with a big loy-loy.
0: Sige, dyan pulo. Sige.
1: Wala. Kita ang panagkatuan.
0: Hindi ko magkalipat ha, sa nambal ko na ha. Buwas, may 5,000 ka mamadaugan kung magabutan nyo pangalan. Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo ang first week draw. Kag sa Santon and Libu-Libong pa-premio. Santon and XFM Libu-Libong pa-premio. 3,000 man na inyo madaugan. So, nagapakadto na kita sa Disyembre, no? Daw, sa XFM kung umati ka mo, bisan hindi pa yan Disyembre, yan kapanagtag na kita.
1: Gani man.
0: Cash prizes. Kag... may mga cellphone nga brand new. May mga groceries. Pag nabudamo, hindi yung mga katropa. Iya. So, diin pa ka muna mangita.
1: Kag diin pa lang ka mukha kita, iya sa istasyon nga back-to-back ya ang promo.
0: Man, diri na ka mo pamati. Hindi na ka magliso-liso sa diin. Kay kung maliso, ano gani?
1: Tiko!
0: Sa mamalaan mo kita pero may ako ito. Ano man kini? Kabalo ka magbasa sang mind sang isa ka tawo, Dol? May ara ikaw talent nga mo na.
1: I guess so. Subong
0: bibasaha, subong ang akon nga ginapinsar after duty.
1: Nga, pila naman niya ay madagit ko nga laon. Ay, di ba lang sakto?
0: Hindi ah, lain ah.
1: Ano?
0: Hindi lang yung laon bala.
1: Nga aman.
0: Nga sa laon kagi dyan.
1: Mas nami ko nung laon.
0: Ah, dito lang kuya sa matrona ah.
1: Depende si mo ah.
0: Ha? Ito lang kuya.
1: Di ba saan ko pag-ihit?
0: Oh, sige, isa pa be.
1: Nga, pagpili mo sa matrona, may labador ang mahaboy karon si Imo.
0: Nga, balaan mo ha. Kagapo lang sa balang baka labador.
1: Na. Sige, ha, kita ha.
0: Doon na niya. Picturean ko ba na sa'yo? Picturean ko ba na maabot sa balay, bla?
1: Mm-hmm.
0: Oh, bagotong labador.
1: Malang kayo, hindi na usong batya.
0: Ang araw, aluminum.
1: Ang aluminum. Ito, batya, ano kayo niya?
0: Hindi mo yung may aluminum pagid niya.
1: Ang may araw, pagid na yun sa una, di ba?
0: No, aluminum. Ang batya, ano na iya?
1: Nang kuwan iya, ng pakang bala.
0: Ah, okay. Ang ginalampos-lampos, na muna.
1: Uso na iya sa mga...
0: Dopadol, na muna.
1: Uso na iya sa muna sa mga uma-uma mo.
0: May araw pa man actually sa mga, ano, sa mga suba balaga pang laba.
1: Nga muna gani pakang.
0: Ara pa man na. Nag-exist pa man na siya. Pero sa subong ya, kaya ikaw ya, city gay ka na subong.
1: Correct.
0: So, hindi ka na nakarelate kay nga, ang imo nga.
1: Siyempre ka relate
0: hindi,
1: eh.
0: Hindi ang imo subong mga lago ya, sa oven mo na naya ginabutang.
1: Sa cement mixer. So, ito yung nalibot-libot, bala na sa, di bala?
0: Sa oven, ano naging cremate ang lago?
1: Kani man. Sakwa na lang, sa cement mixer.
0: Sa oven, layo ba, no? Ano tawag siya na gani, Ge?
1: Sang
0: para sa lago, gani? Ano tawag siya na gani?
1: Washing machine?
0: Dryer.
1: Dryer?
0: No. Washing machine na may dryer dala.
1: Correct.
0: Amo na nasubong ang inyo appliances sa inyo balay?
1: Ha?
0: Amo na nasubong?
1: May atuman kami to.
0: Ang amo niya, wala ya.
1: Nga ano man inyo, yaw?
0: Ah, rekta na yung ginapang itya sa sapa, ya.
1: Automatic ka, pilo. May harap na pino.
0: Harap lang. Ano man na duwi-duwi, amo lang ilis. Hindi ka ba katol-tol kung di na nalaguan? Hari mo ay panghurabog na pala sa sapa. Tekonde, wala na lago. Wala ka pa gastosong halayan.
1: Correct.
0: Pero subong daw, wala naging dyan halayan.
1: Mia, manadumduman ko na bala mo.
0: Nga?
1: Nang tiang pagpati sa iba niya bala. Sa patay niya galing.
0: Oh, sige.
1: Nga, kung katapusan ng adlaw, kung nalubong na. Sa ikatatlo ng adlaw, pagkatapos ang lubong, mang yab-yab ka mo, di bala?
0: Oh, yab-yab.
1: Tingin na paanod na ang mga bayo, mga muna.
0: ang tanan-tanan gid pati ang relatives ang pamilya sa namatyan o kung family sa namatyan
1: pati relative pwede
0: ipapaanod
1: ang mga gamit sang napatay
0: ginalubong lang na iya
1: sa ano
0: sa iban na mo na iya
1: yab-yab
0: yab-yab te
1: wala sila kabalungan sa punta tumiga ulat
0: ila lang pang piliyon ang mga signature ng mga bayo
1: correct
0: tapos sa tingala ka lang hula lado na buhi man to si tatay kita ko ya bayo gigali sila to gali nagbantay sa unhan
1: nasa may manob duman pahit ko na nga dapat ko no nang maiyaw ka sang itom nga manok
0: ha aman
1: hindi na gani ya
0: pwede.
1: Ha?
0: Hindi na ya pwede ya. Nga magluto si manok.
1: Pagkatapos sa nalubong na bala.
0: Oo.
1: Tapos ipaanod lang kuno sa suba.
0: Ha?
1: Sa punta. May gaulat.
0: May sumak-sumak man sa punta gaulat.
1: Kaya para kuno hindi madasnal ang patay.
0: Hindi magkadina. Ano mo na?
1: Magkadina ang patay. Ano ba ang connection sa manok?
0: Diba? Nga kalanon man na iya.
1: Sige ah. Kuna kuya ko ipanood nyo iya. Ako mismo iya malangoy na lang. Wala kami to and fly.
0: Salamat kayo sa pag-upod sa amon. It's 11:30 ng oras. Maulo early kami. Kay muna na sumunga muna kasanayan para makatipid-tipid man kami. Makatulog makamutimprano. Yes. So, madamong salamat sa mga nagpamati, kag nag-intra, sa mga tech on duty subong, happy weekend in advance, mga katropa, kag sa mga station managers, ang tanang XFM radio station sa NIR, kag panay, salamat gid. Kag sa ngalan sang amon CEO, Boss Rems, Dr. Remilito Oy, and Madam Olivine Oy, ako si katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si katropang Dolphy Langka.
0: Madamo gid nga salamat sa liwat, adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Goodbye.
2: Exciting!

0: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nainom po ako, dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkali.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitakit ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa luan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ko virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald. May bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
10: Mga katupa, exciting!

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na work.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
2: Hala! Ka-exciting!

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho. Sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga soaking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Bilang isang wholesaler agent na nakagreater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatay ko akong mula sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Santon Gold Coffee Mix.
9: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Exciting, bro!

0: sa XFM. And read now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka saan? Pinubuan ba na parang nunal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance po ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Kasi si Lunasya sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isaga pala nukap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ka ha. Pero dali lagid bala. Tiin tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oo, oh, gali. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam?
7: Kabagyan!
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
7: na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
8: Mas gari mo sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangangap. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamisis. Na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Exciting!

0: M Kid How?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Inami ang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko. Blah, mayarap kayo sa mga balita. Blah, so nami, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid How.
4: Timo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9
5: Supple Plus Gold.
6: Po Sinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Vision Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
14: Go! Let's get it!
13: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
15: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
3: Pagbili sa mga butika.
4: Mga katupa.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold.

0: SFM. And lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM. XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan Laguna, ultrasound. Meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster sa Anton Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants sa Anton Plus Coffee Mix, ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Vision X Plus?
3: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
2: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain News. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape nga may mataas nga nutritional value ang Santon Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Mga katupa, excited!

0: XFM Kid How.
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Eh, nami ang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos yung nami, bigit sa mga DJs nila.
3: Wala asang konkreto nga sabat.
4: Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Ka-X.
3: Simply,
0: may how kita pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid How.
5: Tiyo!
4: XFM 103.9 XFM 103.9
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
6: Plus pinalakas Santon Plus Gold.
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabadyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil.
11: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
10: Isang pahid lang
11: ng Sansone Plus Herbal Oil.
10: Ang galang kati-kati.
11: Sansone Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid na all-in-one.
11: Sa presyo
10: magaan.
11: Sister Pain.
12: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Sa'yt sakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Bili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
14: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tirawan ng kape, pero lain gidyang sabor sang Sansone Gold Coffee Mix. Ang iyang

0: campaign. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas, at gaganda ka pa. Ibilis sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: Hello? Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, nanyang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, pura ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabas, yung amin, bigit sa mga DJs nila, kanya.
3: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, kaka-X. Simply,
0: may how, kita, pa.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
4: Timo!
3: XFM 103.9 XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
5: Ako po si Rodelin Takuya. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Numuy ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nila ang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
8: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Good supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang ipikto?
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
4: Santhon Gold. Coffee Mix.

0: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
1: Hala, ka-exciting!

0: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santon. Kag vitamin D3, yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis, wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia, the natural sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sa vitamin D3 na pampapasgog sa aton natulan, pampagganas ang utok, kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madami na, super healthy pa.
6: Mabili sa mga butika.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Clear Skin Beauty.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: Chronic pain.
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kangkarang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: The pain.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione ka pa.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Exciting, bro!

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santo.

0: the pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Pahubin pasang na
0: warm. Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: Mga katupa.

0: FX FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Abot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uya, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pa sa buot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo wagas.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Bili sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Exciting!
4: Exciting!
5: XFM Network Philippines.
6: Mga katropa,

0: Exciting Pilipinas! Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa

Good morning, Pilipinas! Good morning, Shadon sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning! Mainalanon nga aga ba katrapa sa buong adlaw sang Agosto 7. Mga katrapa, Biyernes na kita, Biyernes! August 7 na kita, 2026, mga katrapa, kag, syempre, ulan-ulan na naman aga pa. Naman, batsyaga na to na ang pag-inulan na mga katrapa diri sa syudad sang Bacolod. Hindi mga katrapa ang dalasang thunderstorm. Matapos nga may advisory diri, advisory number 3, ang DOST Pagasa mga katrapa kung sa dain ng thunderstorm. Mabatsyagan na subong kung makaapekto sa Bago City, Bacolod City, kag sa EB Magalona. Samtang in-expectar man o kung expected man yung mabatsyagan sa Morsha, Silay City, City of Talisay, City of Victorias, Manaplacag, Cadiz City. Kag damol-damol mga katropa, no? Damol-damol ang ulan subong aga. Pero ang bagyong Maymay, o kung may international name nga Kuhira, o kung Kujira, how do you pronounce this? Luya na siya mga katropa. Ako, naghinay na siya, nag-weekend na siya, kumbaga. Nag-week na siya. No, mga katropa, naging isa na siya liwat ka LPA. Kagti, ginamonitor sa karon. Sulod siyang Philippine Area of Responsibility, mga katropa, pero pagwa na siya. Mayaman na kayo nag, ano na siya mga katropa, nagluya na siya. From bagyo, naging LPA na siya sa liwat balik. Pero siyempre, dala mga katropa sa southeast soon. O kung bagat, padayon niya sa Gyapon sa pagdala. Dala sa inyong mga payo, kakita nyo naman naging ilan-ulan. At the same time, padayon ang paglain sa tiyempo. Kagti sa diri sa Negros Occidental, mga katropa, may aragi dyan sa rainfall advisory. Siyempre, no, kag... make sure ang may bitbit ka mo dira ang mga kapote o kumpayong para hindi ka mo mabasa sang pag-inulan mga katropa. Hindi nga pag-inulan mga katropa ang dalay niya sa southwest monsoon o kung habagat. Kagam ako gani adres sa Negros Occidental at medyo mabulog-bugid ang ulan. Today, ang percent of rain mga katropa mataas-taas. That's why... be ready. Bring your payong. And mga kagamitan nyo dira like kalo and coat mga katropa. 5:07 na mga katropa. Alas 5:07 na. And syempre nagatutok ka mo kung nagpamatid rin sa programa natin sa Exciting Pilipinas. Kaupod si katropang Wendell Balinario. Siyempre, live the live na kita ko sa ato niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ara kita sa ato niyang page, live na. And siyempre, araman kita sa inyong mga tag sa karadyo, mabatian kita sa 103.9 and 96.7. Araman kita dira mga katropa. No, and of course, announcement na kaling mga katropa, ang effective... this August 8, mga katropa, ako na buwas nga adlaw, mga katropa. So, hindi na paggamito ng ato niya radio frequency nga 96.7. So, starting tomorrow, mga katropa, mabatian na kita baskog sa 103.9. Ano, 103.9 na kita. XFM Bacolod, 103.9. Hindi na natin pagamiton mga katropa ang 96.7. I-put it off natin na on air as per management advice mga katropa.
And of course, no, kahit nakapanghatag kita sa mga radyo naton before, nga 96.7. Mga katropa, kung may kamudira sa nga itong radyo, nakabaton kamudira sa radyo naton, nga may, ano bala, no, may frequency, nga 96.7. Sarang na nyo ina, nga madala, diri sa itong istasyon, agod mabayluhan sang kape, mga katropa, no, sang duha ka box nga kape, ang radyo naton, nga tingin panagtag sa inyo, dahil ano lang din rin mga katropa sa estasyon na rikita rin sa may barangay Takuling sa Milky Way Drive para mabailuhan naton. Kiti i-off-air na natin mga katropa ang nasambit nga frequency sa 103.9 na kita. And of course, good morning trio sa ato niyang mga katropa ang ganagatutok subong sa ilayan ni Sir Jelwin. Namiya, good morning. Tapos ako no sa share. Balya, ang Sunday adlaw ko no, hindi lang manation sa pagsimba. Kung family day man ko no, nagadungan ko no, kaon ng pamilya, kaon sa lamisa, kagkapin pagid ko no, kung manamit ang sudaan, kanami naman lantawon ba lang. Correct. Ang muna ganyang bal nila ko no, ang isa ka pamilya nga nag eat together stays forever, di ba? Pero to dala ingi di ba lang feeling ko nagapdanay ka mo sang bilog mo nga family ka on, di ba? Especially sa mga bata, aso sa mga bata kami everyday kami nagkakaon, hindi kami magkaon kung wala pa ang isa mga katropa. That's why dapat dasigon mo puli kay kabalo ka nga makaon or bugtaw ka na dadayon kay ti para kapamahaw tanan, di ba? Amo na before. Pero subong ka lagko na ti hindi na kare ko di. Di ba? Oo, tsak to gina si Sir Jelwin. Pero you know, mga katrapa lang, yan sa feeling kung nagkakaon ka mo, then nag-sturya-sturya ka mo dra. Plus namit pang sudaan? Oo. Oh. Tapos may ginahigop-higop ka pa da nga mainit-init ka sa baw, nga sampat, gid. Ang timpla, linag pa. Sa kay Edmond Parmirola, good morning, man. Kay Amila Monarca Capadocia, good morning. Good morning, kung sa tanan ko no, nga kung sa tanan niya, nga taga Tangub, mayong aga, nagalantaw sila ko no. Ay, sa mga taga Barangay Tangub, dira, good morning, good morning, good morning. Sa kay Sir Arnay Serida, good morning man. Sa kay Ma'am Maria Sol Holito, and of course sa mga members ng aton nga Mom's Chapter, diriya sa syudad sa Bacolod, good morning. Kahapon nakamit ni sa ilang aton CEO, nga si Ito Cremilito. Uy, sa mga members, sa class, sa aton mga endorsers, sa aton nga Sandown Products. Sa ilang Sir Arnay Serida, good morning. Kag mga katropa, rewa, samtang nagahimos ka mo dira sa matulog-tulutog now. Nga kaagahon, subong, mga katropa, gati August 7, 2026, Biyernes ka adlaw. Samtang nagaluto da si Mother Dear Tanay. Good morning! Sa ila dira ni Tito, ni Tita, ni Mama, muda, ni Papa. Kung ano mo lang tawag, di mo dira, no? Si mo Lolo kag Lola, sa kahinday kag Toto. Amat-amat na bugtaw. And of course, mga katropa, amat-amat na dira tigaang. And so, buong yati mga katropa, ha? May klase gadya kag-obra. Kahit tingin na scroll ko dito sa buong aga, oh, ang pinaka-latest sa post ng atong ni Alcalde. Di mga katropa. Nalakip ang syudad naton ano, sa pag-ulan-ulan subong yung adlaw. Pero mga katropa, wala pa sa giyapo no, sang ano ya, sang deklarasyon. Yaw, wala sang klase mga katropa. De, imos na. Aray mga musikawa nga magkapabunig bugtaw sa ato niya. Subuga agad. Magsaot ha. Samtang nagadigamos sa inyo mga kusina.

0: sa XFM and lead now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. XFM 103.9
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako po pala si Edwill. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabakot, bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3. Sa madbalang at lobo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
7: XFM exciting!
8: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
8: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
7: XFM.
10: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

bumabalik sa inyong mga radyo. Good morning, good morning. Oras na to na lang, 5:26 na. Subog yung aga. Makatrapa, Biyernes nga daw, Agosto 7. Kumusta na kayo dyan? Sa may mga birthday, happy, happy, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Ano mga handa natin dyan? May lumpia ba sa lamesa? Why kita da? Mga katrapa, subong yate. Balilagan eh. Why na? Is kami handa? Wala, importante. Buhi. Oh. Importante. Ganong ati. Nagkakabuhi kita. Oo. Kagat the same time, may handa ka man daw kung wala. Importante nga, you know. Sa mga self, nga may nag-love sa inyo. Uy, te. Happy birthday. Kamulis ang iba niya. Biskang wala handa, basta may kwarta. Kaya wala na daan, dahil importante, may kwarta. Alas 5:27 na mga katrapak at this point, at wala padulungan ang atong yung trending a video on TikTok na nakita natin mga katrapang i-share sa inyo subong yung aga. Kay mga katrapahang balnila gani, kung birthday mo, dapat kantahan ka happy birthday song or dapat i-greet ka or kiss, dapat kaan ka regalo or whatsoever that will make you happy or to make you enjoy your day or that day. Kung birthday mo na, kung August 7, subong tito enjoy this day, di ba la? Pero, sa ito na nga mga tao, how about sa mga sapat, may birthday man sila? No, syempre, yung mga pispil, daway na nakabalo sa mga birthday nila. Ano? Nakabalo yung mga birthday, kalibang bang, kagpispis, kag mga subay na. Pero, kabalo kita isang birthday sa mga karbaw, di ba? Sa ido, kuring naton, manok, gani ba? Ang tamang birthday nila, kaya tayo mag-hatch sila or mag, buti ko ka, ano, hatch sa ilagay nun, magbuka sila bala, no? Kabalo kita kung when. Pero sa mga ulod na, oh, dudula, itikbalo na ako sa mga birthday nila. Pero, for example, sa mga pets naton, like, of course, so we know their birthday. And sometimes we celebrate also their birthday. Some people celebrate birthdays ang ilang yung mga pets. Ang iba, wala man. Pero importante, ganun yung na-celebrate mo na wala. Importante, wala mo gina-indyan target. Na kay mga katrapa, sabang may video na namadaan nga kita on sa social media, nga ba may Indian target naman nga ido. Abi nyo nami, ha? Oo, think nami, na kay ginasakit nyo ang sapat. Di mga katrapa, manila gani, okay lang, wala mo na gina-celebrate ang mga birthdays ang imong mga pets. Importante, gina-love mo sila or gina-take care mo sila. Pero kari balaw, sa itong niyang video, subong mga katrapa, ano ay ang feeling sa isa kaya ido kung happy siya? Anong iyang tsura? Anong iyang ihamba? Charot. Tawa na siya. Tagol siya. Hindi. Ano ay yan, ano? Kung, for example, kung happy man sila. Kamu, may kilala ka mo nga gina-celebrar ang birthday sa ilang pets. Ako may kilala ko, I have a friend, Nathan Mayra Soriaso, Mayra Angeline Soriaso. Ang iyong pet, si Charlie, well, he's a cat. Gina-celebrate, pati kami gina-celebrate yung birthday. Gina-greet na naman, happy birthday, Charlie! Pero ano bala sa feeling ay hanus ang ido kung gina-celebrate man sila? Curious ka ba? Sige lang, taon na sa ito niyong official Facebook page mga katrapa sa XFM Macalod News and Public Service Authority. Kaya ari na! Ito niyong TikTok ang video. Ari na, ari na, ari na. TikTok ka na!

0: Yun. Diba? Mga katropa. Do you see that, ano, tail waggling? Grabe ang pag-yugiyo na isang iyang bonchot. Yung mga katropa, huwag kita mo, do may reaction siya. Do tao siya, no? Nga nagkakadlang. Do bata, balang akong birthday ka bata. Do you, ano, do you observe yung birthday ka bata? Gamo na sila, galingas niya sa palibot. And then gangirit-ngirit, diba? You can see the happiness sa ila yung reaction. Kaya kung mag-wiggle-wiggle na ganing ila ng tail, waggling, mga katropa. Meaning, they're happy, they're comfortable with you. So mga katropa, makita sa video, may cake show. Pero, I know naman, hindi man hindi makaon na mga tao man. And then, dumay, spaghetti siya sa kilid. Kaga! Manok. Ang manok doon niya sa kilid niya. Doon para ganyan niya sa doggy. Pero ang cake lang ang spaghetti. I know, kamo na makaon. May mga birthday kayo doon. Yung invite niyo man ko ah. May mga handa nga muna. Hindi lang dog food yung handa niyo. Kaya hindi tayo na matim mo. Charot lang. Pero syempre iba niya dog food yung handa nila. Kaya syempre birthday kayo doon. Ay lang kayo man karoon nga. Makanoon mo siya yung karoon ka cake lang. Na? Yun, mga katropa. Pero managani nila, ambal nila, you know, grabe man ang happiness. Madalas ang pet sa aton at the same time, ang comfort nila nga madalas sa aton. Kumbaga, literally, they are our best friends. Di lang dogs, ha. Also, sa iba pa natin ang mga pets. Hindi lang kuto, no? Mga katropa, so, we should... seize the moment with them. Kaya syempre, mas nabuo ilang lifespan compared to us. At the same time, love them. Kaya mga katropa, lain sa feeling. Kaya kung madula ang mga bagay-bagay sa ato, tingita na sila ma-love back, diba? So, sa kara sila, we love them back, diba? So, to your doggies, to your cats, to your pets, birds, or whatever, love them and celebrate with them. Oh, hindi nyo pag-indyan target, gani. Mga katropa, oras natin, alas 5:33 na. And of course, wala na kita sa oras. So, pero reading mga katropa natin naman sa ilaya ni Maricel Largo. Good morning. Ginapa-shoutout. Good morning ko na si Jean Inot, kag Joel Salmorin. Good morning. Sa ilaya ni Ma'am Maricel Largo, mayong aga sa inyo, ma'am. Kay Sir James Istoshe. Oy, salamat. Nakabalik kay Sir James Istoshe. Patamyaw na siya liwat sa atin. Sa kay Ma'am Lynn Antonio Talde, good morning. Ginagreet lang ko ng miga niya. Si Rina Diastro, si Ma'am Jessica Gonzalez, si Ma'am Mespa Morano, si Pastor Winston Villanueva, Sir Win Salinas, si Sir Julwin, Sir Domingo, si Ma'am Maricel Largo, si Diana, kung si Dina Bucani, si Janelle Donario. Thank you so much. Mga katropa natin yung members ng ating klasiko, ang katropang listeners and solid supporters. Good morning sa inyo. Oras natin nalang 5:34 na. And mga katropa, padayon lang sa pagpamati. Magabalos ang The Secret of Health. And after that, balitaan na naman kita kapod si katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. Mga katropa, today is again Friday, and thanks God, it's Friday, TGIF na, no? So thank you so much sa inyong pag-upod sa itong halin Lunes sa Staya Biyernes, and of course, kinakits na naman sa Lunes naman, diwata. Anyways, alam ako, dala natin mga payong ninyo, ha, make sure mga dala ninyo, hindi mabasain kaso nga mag-inulan. And ang imodera ng mga dalal, on, i-check mo na. Ah, may klase, may obra. Thank you so much once again, mga katropa. See you on Monday. Happy weekend sa inyong matanan. And of course, happy Friday and good morning.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: XFM.
3: Supple Plus Gold.
4: Pusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus.

0: Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest Leading Pharmacy today.
1: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other Leading Pharmacies.
0: Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
6: Go! Let's get it!
5: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
6: Uh-huh.
5: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest Leading drugstore today.
7: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other Leading Pharmacies.
3: Sister Pain.
8: Si Michelle Legale, isa

0: Parang pain. Fast and safe. No! Sister pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pabili sa mga butika.
0: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa.
1: Pabili sa mga butika.
4: X

0: XFMKid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFMKid.
2: Inami ang music ah.
0: XFM kid.
3: Ay, kulang lang music pagkatapos mag-talk up lang. Mayarap kayo sa mga balita. Blabs yung nabibigit sa mga DJs na lakad.
4: Wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X. Simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Maayong adlaw naman mga suki naton sa ring mga tag palamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita sa isa edisyon sa ato sa ring pagpanagad sa pagtalakay sa mga sikrito sa ato sa ring pwede makaon. Ang insakto sa ring edukasyon kag ang pag-edukar sa aton kaugalingon kag sa tanan, makabulig sang dako agud to makalikaw kita sa dugang pag-isininga pamalatian. Tibalan mo na gid nga makapamasakit si imo sagi ka pagkakaon. Amo ning gusto naton sa ring maintindihan sa tanan parang bisan pa paano may makapian-pian bala sang mga kalanon actually kung hibaluan ta kung ano ang value nutrients nga ito sila makuha makapian-pian sa tion nga ang kalanon bala nun sa langit matambok mamantika.
0: The Secrets of Health.
1: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang ka mo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang ka mo da. Convolyo mga inyo sininga baklon. Dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa Isla sang Panay kagimaras, kanto lang ka mo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat ka mo dari sa siyudad sang Iloilo, kanto ka mo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street tatubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sunthorn Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sunthorn Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Sunthorn Plus Gold. Sunthorn Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ito sa ring pagparagad sa gihapon. Pag-aupdan kita sa ito sa ring certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health no less than Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ito sa ring programa.
3: Thank you Sir Josil. Kag-welcome man sa ito sa ring pagpangalagad. Kaupon man sa ito sa ring mga suki nga mga tagpalamati. Yari naman kami nagabanong balik sa isa ng mga edisyon sa ito sa ring pagpangalagad sa pag-istorya naman, pagsipad-sipad, paghatag detalye, pagpakilala, kag pagtukib sang sikreto sa isa Sir Josel ka kumun nga tanom. Kagkabalo ko sa mga Ilonggo, mga Hiligay nun, kadamo gid ang makauyon sa ni Sir Josel. In fact, sa una madumduman ko, isa ini sang ginaupod sa mga okasyon, may mga birthday, o kung may mga sinalo-salo, ari gid ini. Pero ayhan, pila lang sa aton ay nakadiskubre, magluwas sabi sa nagatuon sa phytomedicine, nga may mga binipisyo gali ini sa aton lawas, labaw pa sa aton sinigina-expectar nga basta lang pagkaon, basta lang makabusog sa aton, basta lang mauta naton.
1: Actually, manamit ini upod ni mo sa munggo. Pagkatapos, butangan mo lang na kung ano dang imo ilingo or isubaka, Dok Leo.
3: Iban sa ni Sir Josel, munggo. Pagkatapos, may bisaya nga manok.
1: Abaho,
3: kampiyon.
1: May kadyos.
3: Kanamiton. Muna kung ano sa umaka mo, kung sa mga binukid yung parte, ang lugar ni mo, kung pigado gid ang panudan, mantindal na lang sila manok.
0: The Secrets of Health.
1: We're talking about sa banana stem o kung ang puno sang ubad.
3: Banana stem, tapos kung imo na siyang upakan, bukoon ni mo, dira mo makita niya sa nga core, nga mo nablangin na siling sang iban Sir Josel nga, parte nga uyab ba? Parte nga kutis ba daw ubad ba?
1: So ang ubad niya, nga ubad lang ang pwede naton sini makonsumo or makaon niya actually ginalakot sa manok or nalakot man sa munggo. It's because nga mahumok inay. So amo nang ginakihad naton it manipis, ginakumos, kuhaon ng luga, pagkatapos lugayon sang arasalan para makuha ang iya sining daw lawas ang damang ang iya nga tagok and then amo nang ginaluto naton. Pero this time istoryahan ta including ang preparation kag kon ano mga benepisyo nga makuha naton sa ubad Dok Leo.
3: Tuntok ibo nang iya sining mga bioactive active compounds kag ang mga specific health benefit sa ni saton.
0: The Secrets of Health.
1: Kung maghambal kita nga uba, Dok Leo, ang puno sang saging ni Atali, talagsas malakas o nagalakot ka ubad sa manok mo kon sa uma, kalabanan sini, ano eh, dahon sa katumbal, pagkatapos kapayas. Kay kung maghambal ikaw ubad, nga naano man ang ubad sila ngayon. Nagdamog lang na yes, baboy.
3: Tama.
1: Ubad, lutuon ni mo, pagkatapos butangan sang upa,
3: mm-hmm.
1: Bubod na sa baboy.
3: Mm-hmm. Tama.
1: Pagkaon na sang baboy, porsubong, ay sus, kamahal galis ang ubad kung magbakal ka na sa tienda, Dok Leo.
3: Kaya kung di ka man kabalo magpili sa Radiosel, bakal ka sa merkado, fibros ang makuha mo, ni blang may mga uganot na bla.
1: Oo.
3: Hindi o man halos na puslan gani.
1: Kay, ang manami actually nga ubad dun, amo ini ang puno sa sab'a. Kay nami na yan, hindi mapait.
3: Actually, we're referring sa sab'a, Sir Josila.
1: Sab'a.
3: Saging.
1: Kay ti, kon tagaan kada karon baligyan kada sang tawag nila, manilanon balang breed sa saging. Ang ubad dyan sina, Dok Leo, is ano eh, tawag na ito, makadhat. Amo man ang lanot. Ang lanot, amo nang inihimo na ito, balang lubid, nga ginabaligya, abaka. So, damo ni isang variety. Amo man yung tawag na ito niya, tundal. So, matawag nila burial, pagkakadhat sina. Amo na tingala ka nga, bakal ko sila niya sang ubad sa pagkakadhat. Dapat, ang ginabaklan mo, kilala mo, para nga mapamangkot mo, iya kasab-a ini.
0: The Secret of Health.
1: So, we are referring to ubad sang sab-a, Dok Leo, ang saging. Abi natin kung tubig lang makuha na ito, daray. Kay very, very, ano yun ay, rich bala sa content ng tubig or liquid.
3: Sa lima tubig, man gan, Sir Josel, ang ubad.
1: Ano ang mga pwede natin sinimakuha ng benepisyo sa ubad sang sab-a, Dok Leo?
3: Ang dietary fiber, insoluble fiber, ang ginamin na ito, daray. Though may ara, mas Sir Josel, sang soluble fiber. Ang yan sining cellulose, kag hemicellulose sining content, nagabulig siya para nga magbakod, Sir Josel, ang puno sang saging. Hindi siya madigest kung aton siya kaunon, pero very active sa aton sininga dyan. O kung may beneficyo gid siya sa aton sininga dyan.
1: Pero ini nyo pag usapon kag tunnon lang halaba.
3: Basi mula karami mga madasang upis ang saging. Hindi amo nang naminta kung halin sa ubad, Sir Josel.
1: Oo, kay basi bala kung maghulom sila sang abaka ka maghambal yun namin.
0: The Secret of Health.
1: Dietary fiber, no? Makabulig yun eh. Kay, ang fibros gali, o kon ining may mga dobulbulbulbul nga pagkaon yun ita matunaw, could help gali sa ato sa nga susulod sa lawas na dokleyo sa digestive system, ta, no?
3: Yes, Sir Josel, naghahatag yun sang bulk dira sa ato sa nga higo, parang hindi sa mag-tiga, kag mahapos siya nga mapagwa kung magpamuhin na kita.
0: Sample Plus Gold.
3: Ang iya sa nga high fiber content na nag-support sa aton sa nga digestive health, nag-improve sa aton sa nga bowel movement regularity as much as possible kada adlaw makapupo kita, nag-abulig reduce sa nga constipation na muning problema kay sa Sir Josel ang ibang tag isa kasimana antes sa nga makapupo, nagadako ang problema na aton susulod sa lawas sa nga nag-abulig support sa healthy gut bacteria. Kung healthy gali Sir Josel ang aton sa nga gut bacteria o kung ang aton sa nga gut microbiome ang balanse bala sa mga harmful and mga beneficial bacteria, Sir Josel, sa aton sininga tinae, even gali sini ang aton sininga insulin sensitivity mintinado. Hindi kita basta-basta sini magtaas ang aton nga blood sugar. Kaya may labot ini mo sa ginatawag pagpanami sa aton sininga insulin sensitivity. Nagabulig man nini para ma-reduce ang stress, anxiety, depression, kung balanse ang aton sininga gut microbiome nga makuha na aton ni Sir Josel kung may nagakaigo kita ng fiber, specifically kung halin sini sa ubad sa saging.
0: The Secrets of Health.
1: Now, heart health, Dok Leo. Anong mabulig niya sa ato sa ringa kurason, Dok Leo?
3: Ang isa, Sir Josel, no, nga nagpamagaan sa trabaho sa aton sa ringa heart kung hindi mataas ng aton sa ringa blood pressure. Kaya kung hypertensive kita, posible, Sir Josel, mag-enlarge mo ng aton sa ringa heart. Potassium, may dako sini da ringa papel para ma-maintain ng aton sa ringa healthy blood pressure. Ang phytosterols, sini, makabulig para ma-reduce ang LDL cholesterol absorption. Ang antioxidant sa ni Sir Josel, makabulig reduce ang oxidative stress linked to heart disease.
0: The Secret of Health.
3: Kung may kidney stone ka, Sir Josel, doon di ka mapahamtang. Mapungko ka, hindi ka komportable. Matindog ka, hindi ka komportable. Doon may something ga-alay sa imo sining kilid, sa imo sining balikawang, which is makabulig ang ubad asang saging para sa aton sining urinary health. health kay yaman. Kung may kidney stone, Sir Josil, ang posibilidad sini bisan pag-ihi mo either maninit, dugay-dugay ka nag-ihi, o kung masakit ang imo sa nga pag-ihi nga nagadugang pagid sa pagdisturbo kag hindi nimo mapahamtang nga pamatyagan. Isa ni siya sa mabulig sa ginatawag ubad sang saging kag nagabulig man si Sir Josil, no, reduce ang crystal aggregation. Nagabulig si Sir Josil para ang mga lagdo-lagdo bala dito maevitar o kung malikawan nga mag-clamp sila, magtelepon-tipon naman liwat, asugod naman purmasang bag-o nga bato kung may bato ka nga daan.
0: The Secrets of Health.
1: Anong mabulig sang ubad sa inflammation?
3: Anti-inflammatory and antioxidant effect niya sa aton sa ni Sir Josil. Bangod siya sa nga polyphenols, nagabulig sa para ma-neutralize ang free radicals. Makabulig man para ma-reduce ang low-grade inflammation over time. Amun ni Sir Josil ang halalungan. Low-grade inflammation, or shall we say chronic low grade inflammation. Diri sini bala na angot ang type 2 diabetes, ang obesity, atherosclerosis, kung hardening of the arteries, diri sini heart disease, high blood pressure, rheumatoid arthritis, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, colon cancers, liver cancers, breast cancer, asthma, psoriasis. Kadamo Sir Josil nga mga problema kabalatian sa lawas nga malinked o kung may angot kag maangot sa low grade o kung chronic low-grade inflammation nga may binipisyo gali Sir Josil ang ubad asang saging nga kung masulbar naton Sir Josil, no, ining low-grade inflammation ang nasambit naton sa ining makondisyon may mo man naton malikawan.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
0: The Secrets of Health.
1: Sa ato naman sining fluid retention, makabulig dari ang pagkaon sa ubat,
3: makabulig siya sa retention sa fluid, at the same time makabulig man siya para mapagwa ang na-retain sining fluid tungod ang aton sining kidneys hindi mayo makarelease.
0: The Secrets of Health.
3: Maghambal blakita Sir Josil sining retention nga hindi maayo kun may mga sinyales kita o kung mabatsagan kita sa aton sa ninyo lawas. Ang isa sa ninyo mabatsagan nga makitaan gin naton sa katao kung may fluid retention. Nagapang hubaw-hubaw. Nagapalang manog, nagapang palang habok iya sa ninyo guya, gahabok idalom siya sa ninyo mata, ang iya sa ninyo sing-sing nagagutok, ang rilo nagagutok, sapatos nagagutok, sandals nagagutok, pantalon, bayo nagagutok. Sign na Sir Josil sa fluid retention hindi maayo. So amon ang mabuligan pagid sang ubad sang saging tungkol nagapanami siya sa pagpagwa sinisang ihi makabulig sa panami sa pagfunction sa aton sa ninyo kidneys.
0: The Secrets of Health.
1: So paano ang pagprepare sini Doc Leo? Agud to nga makuha nato ni mga ginamuno nato sini nga mga benepisyo, Doc Leo.
3: Ang himo naton kuha kita sinisang ubad and then aton siya nga tuktukon Sir Josil. Sukob kita tunga sa tasa nga tinuktok o kung napino nga tinuktok sini nga ubad and then ang tunga sa tasa nga ina pwede naton Sir Josil butang sa aton sini nga container and then butangan naton sang isa kag tunga sa tasa sini nga tubig. Pabayaan lang naton 8 to 12 oras.
1: Bali huluman.
3: Huluman siya at room temperature. Hindi naton pagsulod sa ref, ha? Portakpan naton para hindi man masudlan sa mga sapat-sapat, di masikan sa mga higo. Liba, ginhimo naton ina sa gabi pagkaaga naton sa Sir Josil gamiton overnight ang aton sini nga paghulom. Makahimo kita sina Sir Josil sa sulod sang tatlo, tubdo, apat lang kabeses sa isa ka semana, hindi adlaw-adlaw.
1: Ah, every other day.
3: Yes.
1: Ang inyong sining nga pag-take.
0: The Secrets of Health.
3: Hindi ang pagpugaan. Kay ang ginalagas naton sa Sir Josil, iya sining nga duga. So, ibutang lang naton to siya sa aton hululuman. Overnight, pagkaaga, pwede naton sa laon, Sir Josil. And then, imnon naton ang iya sining nga sabaw. Pwede na sa Sir Josil ma-inom before meal.
1: Okay.
3: Pwede sa may-inom between meal. Kag, gina-recommend Sir Josil Halos ilang ang pag-inom sini, hinay-hinay lang o kung kinutsara lang. Kiblan mo ang aton sining rekomendasyon dere, mga napulo kakutsara lang, Sir Josiel, nga liquid niya.
1: Ah, hindi. Gali nga, ubuson mang 1.5 cup, ha? Oh,
3: hindi mo to pag-ubuson. Ang mabilin sa to, sa napulo kakutsara, ihaboy mo na to. Pero speaking of fibers, ni Sir Josiel, kati ginhulom lang naton to mo. Ang fiber, nga hindi matunaw ya kung insoluble fiber, dito pa yan sa ubad mo. So, ngayon mo una ton, sa to, sa ginhuluman na nga ubad, pwede nga gisagisaho na ton kadali. Pagkatapos, steam na ton for up to 5 minutes kagkaunon.
1: Mm.
3: Or pwede man, nga diritsuhon mo na steam, nga hindi mo na paggisagisahon. Pero kung butang ta maggisagisa sila, Sir Josiel, manami kong gamiton nila is extra virgin olive oil or VCO ilasin nga gamiton.
0: The Secrets of Health.
1: Pwede ayhan ini nga ma-defy sa pagsakot abisang iban nga pwede na ton minong. For example, makabulig diri lemon o konsuwa, Dok Leo.
3: Pwede good, Sir Josiel. Parang maiba ang iyasining sabor. Medyo ma-neutralize ang iyasining pagka-saging. Gat mismo kung pagka-ubad, Sir Josiel. Eh. Pwede mo siya butangan sang lemon or suwa.
0: The Secrets of Health.
1: Now, anong pwede na ito sini ma-substitute? Abi, kag pwede na ito sini in the absence of ubad, can we take premium litres of gel capsule, santon plus gold capsule, Dok Leo?
3: Pag about, Sir Josiel, sini sa mga ginatawag specific ng health benefits ni isang ubad, parte sa aton sining digestive health, para sa aton sining regulation sang blood sugar, para sa aton sining heart health support, anti-inflammatory and antioxidant benefit na aton, even weight management support, makabulig, Sir Josiel, ang paggamit kag pagtumar sang Santhon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Mm.
3: Tungod nga may mga utanon sa Sir Josiel,
1: no,
3: nga upod, may ara sa sang moringa, may ara sa sang bitter melon, may ara sa sang spirulina, may mangosteen, may natural antibiotic sini nga garlic, nga may mga binipiso, Sir Josiel, para sa aton sining atyan, pagpanami sa aton sining pagpupo, kondisyon sa aton tinai tungod may mga dietary fiber sila. Makabulig sa kurason, makabulig man sa aton sining pancreas, blood sugar regulation and balance, sa aton sining blood pressure, blood circulation, and even sa weight management. Kapin pa kung i-combine mo ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, pag-abot, Sir Josiel, ano, sa pag-manage sang aton sininga weight.
5: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang

0: Classy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: The Secrets of Health. Pwede kita adlaw-adlaw kainom niya sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. And din mas maayo pagid, kung may ara kamo sang ubad, itry ninyo atong formula nga gin-discuss na ito dari Doc Leo. Pero make sure nga ang ubad should be taken only mga 3 to 4 times a week. So ang kinanglanon naton nga iban nga vitamins and minerals, pangitaon ta naman sa iban. And what is constant nga makaprovide sa aton sang damo nga vitamins and minerals, Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Gusto mo

0: The Secrets of Health.
1: Ini tanan mga produkto sang Yesto Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, kag mabakal ninyo sa mga butika kag pharmacy. And then sa Bacolod City, pwede ka makabakal sa Yesto Health Store sa Lisari Street, Barangay 39, Lisari Street, atubang sa Marayo Bank. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo makabisita kay may libre nga konsultasyon sa clinic, pwede ka mo dakabakal sa Yesto Health Store sa A Young Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Kondira ka mo sa mga Kapis, Aklan, Antique, Guimaras, kag sa kaiping pagisining mga kaprobinsyahanan nga wala sang Yesto Health Store, wala sang clinic, pwede ka mo kabakal sa suki ninyo mabutika kag pharmacy. Sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C.
0: The Secrets of Health.
1: Pero kung magpangapi ka mo, get the real value of your money. Ang kape ni mo bala may glutathione, may collagen? Ang kape ni mo bala may mangosteen, may moringa, may soya powder? Ang kape mo bala may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3? Kung wala, may kape nga may ara sinang ingrediente, and that is Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo.
2: Amo ni Sir Josel, yung kape nga klase-klase, kag may choices o kung may option ka. Halimbawa, kung gusto mo yung kape nga wise in caffeine, pero puno man sa binipiso, makabulig pag naipalikaw sa nisa kalain-lain na cancer, sa kababainahan na kalalakinhan, sa may mga may edad-edad, sa pamatanon, sa makabataan, pwede siya Santhon Plus Coffee Mix.
3: Kung dati,

0: now available in your nearest drugstores.
1: Pero kung gusto kaya Sir Josil, ano, especially sa datos, bla Sir Josil, nga ang maasab, gibala pa imnon sang kafe, ni mga pamatanon, bla, para ma-maintain ang inyong sining skin health, kagang inyong sining overall beauty, diri na kamo sa Santhon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Santhon.

0: samtang ka kape kita Sir Josil nagabulig pa kita dugang sang glutathione ug collagen sa aton sering lawas nga nagabulig maintainado kung pa maintain sa aton sini huben nga pangitsurahon kag pamanit. Pero kung gusto kamo sini especially sa may mga edad-edad na kating ginaigo Sir Josil sang type 2 diabetes kalabanan sini nga edad 40 pataas mo may chimpo gibla sa pagkuro-kuro kapag kuro kape-kape Sir Josil indi naging man lang malikawan ng coffee dili na lang kita sa coffee nga may health benefit ta gini makadisturbo sa blood sugar especially kung may insulin resistance ka na.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: X Premium T3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Sunthone ka Vitamin D3 ka pa? Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Sunthone and Vitamin D3 for insulin sensitivity. Stevia, isa ka natural sweetener nga may disturbance sa tonsil nga blood sugar kag zero calorie. Nga pwede-pwede git. Bisan Sir Josil, may problema ka sa balance sa imo sining nga blood glucose.
2: The secret of health.
3: Sa ato naman sining nga mga kauturan, protection sa ato naman nga skin. Magluwas sa glutathione kag collagen ang Sunthone Gold Coffee Mix. May other way to protect our skin and that is sa paggamit naton sang habon kay ang sobra kon kay isa ka isog nga scent sang habon indi manami ang iya epekto sa aton sining nga skin sa aton sining nga panit. Sometimes naga bulig ina pa dry sa aton sining nga panit labi na gid kon madamo sa mga ingrediente, mga harmful nga mga ingrediente ang aton sining nga habon. Make sure nga habon ta mild ang mga ingredients niya katulad sang Sunthone Plus Herbal Soap and then sang Clear Skin Beauty Soap.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
1: Kay the more gani karon Sir Josel nga chemicalized ang aton sini magina apply sa aton sini nga panit, the more nga nagahina ang aton sini nga defensa, the more nga nagahalit sa aton sini nga panit. Pero the more nga nagabalik kita Sir Josel sa natural, makita man ato ng natural glow. Hindi pala Sir Josel nga nagaglow kalang tungod sa tapal, hindi nga nagaglow kalang o kon rosy cheeks kalang tungod sa makeup, kundi natural glow.
2: The secret of health.
1: Ang aton sini nga Clear Skin Beauty, so makabulig sa para sa may mga dark spots dira, blemishes, whiteheads, blackheads, pimples. At the same time, Sir Josel, mayara sa ginatawag kojic acid and glutathione plus VCO. Nga nagabuli kondisyon sa aton sini nga panit, mahumok, hindi tuman ko oily. At the same time, protected pa. Batok sini sa mga pollutants, batok sini Sir Josel sa blue light, kag tuman bala Sir Josel nga ray halin sa silak sini sang adlaw nga di man makapayo sa aton sini nga panit.
2: The secret of health.
3: So, amo nang aton sining habon duhana Clear Skin Beauty Soap kag ang Sunthone Plus Herbal Soap kinanglano nato nina to maintain nga mas younger looking ang aton sining skin.
5: Sunthone Plus Herbal Soap puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sunthone Plus Herbal Soap epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sunthone Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butik.
2: The secret of health.
3: Kalakip man dira ang mga ginapamanyos ta pagidok layo sa lawas ta. Especialmente kung tapos na kita bala trabaho, nagapalamao lato sa pamatsyagan, dahil natun kuha sa mga balanyos sa labilog ng lawas ginabanyusan kay nagapalamao labi na gid kung makatapak ikaw 40 and up. Kinanglan mo mag-apply sa imo sining skin, kay nga adlo ka kututon sa lamo, bangod sang threat sang dengue. So kinanglan natun, magpangita naman sang mosquito repellent.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Sunthone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sunthone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, Sunthone Plus Herbal Oil.
3: Number one, magkaparelax sa ato sininga mga kaugatan kagkaunuran nga nagapalamaol. And number two, makatabog man sang lamok nga hindi kita makutot daytime man or nighttime. Gamit ka mo sang Sunthone Plus Herbal Oil.
1: May ara man sa sang ginatawag VCO and Moringa Oil. Makabulig yapon kondisyon sa aton sa nga panit Sir Josel para sa mga nagaamat-amat por mga wrinkles dira, para sa mga ginatawag pampa-firm sa aton sa nga panit dira. Initungod sa VCO and Moringa Oil nga ara sini sa aton nga Sunthone Plus Herbal Oil.
2: The secret of health.
3: So aling pala nagsalawas, that's what we call sometimes as inflammation ng inabatya sa lawas ta ha, hindi sa normal nga kondisyon ang ato sining lawas, pero dapat magbalon kita dara kang magstack sang cease the pain o sa pain reliever kay basi kun maglinger maglugay bala ina kad may cause further bala nga complications sa lawas ta mandok.

0: clean, fast, and safe. Sister Pay. If symptoms persist, call the doctor. Sa mga butika.
1: Sa matata naman, kinanglan taman proteksyonan. Kaya kinanglan na matata sa nourishment. Kinanglan tada ang Vision X Plus. May ara da sa lutein, beta-carotene, vitamin E, kag siyasanthin.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kapin pabala kung pala pulaw ka, sobra-sobra ang time mo sa nisa screen.
1: Pala scatter.
4: Mayroon lang kisa, Sir Josil, no? Kung nalimbawa, daog ka bla. Kanaga star-star mo sa nga bata mo.
1: Oo, kita mo dahil ka pila daog mo. Pero kung pierde ka gani, ginapiyong mo kung mag-top up ka kag.
4: Sako lang load mo eh. The Secrets of Health. Isa sininga makabulig, Sir Josil, para nga ma-prevent o kung ma-protect tahan ng aton sa dinga mata, ma-maintain ang kasanag sa aton pandulukan, Vision X Plus of gel capsule because of lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. The Secrets
1: of Health. Pero ang kinanglanon nyo naman kung madulaan na ka mo libido, gana, labi na sa loving-loving, may ara pa na solusyon. Magluwas lang kung may ara sang lingering ka mo sininga mga medical conditions, just like the sang diabetes, nga dapat i-treat anang yung sininga diabetes para ma-achieve ninyo ang full performance. Pero kung nagakadulaan lang kamo gana, nagakadulaan lang kamo persa, pwede gidya kamo mabuligan sang turbo dietary supplement for men. Para sa mga

Broadcasting live from the XFM News Center. Mga balita nga una mo mabalari mo mabatihan. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinangi sa ginti kong kapwersa sa XFM News reporters and correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kag karon, yari ang inyong mga newscasters.

0: FM News Express Manila.
1: XFM tayo mala sa isa, 21 na. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagun sining kaman subukubain sa kalibutan. Welcome na dinis sa pagpalayag sa itong palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Biyernes. Agosto 7, tuig 2026. Kag subong aga, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si Katropang Wendell Balinag.
1: Kag si Katropang Franz Sandro Burgos. Igadulong namon sa inyo mga katropa makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag sa mga nagamonitor dira subong sa aton. Good morning sa inyo tanan mga katropa. Babatian ninyo kami sa inyo dira nga mga radyo. Yara kita sa FM band sa mga radio frequencies. Open sa radio frequency ng 103.9. Meron makita mga katropa sa Northern Luzon. Open sa Northern Negros. XFM Sagay City mga katropa sa radio frequency ng 87.5. Kag mga katropa sa Southern Negros. XFM Cabancalan City sa radio frequency naman ng 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency ng 101.7.
2: Mga katropa, kita mo na malantaw sa ito ni official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara makita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, hindi ka mo magkalipat bangon mas mahapos ng pag-access sa tanang istasyon sa XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Bangon mga katropa, inyo na ma-download ng libre ng itong official streaming app sa XFM Philippines. Sa Google Play Store app sa inyo nga mga Android phones, ang XFM Radio Network. Mga katropa, mapos, ma-download, kag inyo mapamatian ang kapin 60 ang mga on-air stations ng XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
2: Mga katropa, mayroon makita sa text line na dali sa itong istasyon ang atong nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6, 23 na kag mga katropa, padulungan nato ng mga pangulong dinalan sa mga balita dali sa lokal, national, international, kagiban pa, dali lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita dali sa lokal,
0: Express Balita. Local news.
1: Peking a food seasoning na tukiban sa CIDJ ginabaligya sa mga Chinese sa Bacolod. Isa sa mga suspect na nadakpan, isa ka Chinese national.
2: Congressman sa Negros Oriental nagareklamo nga at nag-occidental lang nakabaton sa ayuda sa RSSI. Samtang Bacolod City nagdeklarar man sa state of calamity bangod kuno sa kahalitan man sa nasambit nga peste.
1: College student nakuhaan maniwana sa sulod sa isa ka eskwelahan diri sa siyudad sang Bacolod. Sa ito nga mga headlines sa balita naman sa national.
0: Express Balita, national news.
1: Negros Oriental nagsuspende sa klase bangod sang nagadamo nga kaso sa sore eyes.
2: DepEd nagapanawagan sa kapulisan nga hugton ang gun control matapos sa isa naman ka 9 anyos na pilasan sang nagdupok ng armas nga ila ginahampangan sang iaabyan dito sa General Santos City.
1: Kag sa atong mga headlines sa balita sa international.
0: Express Balita International News.
1: Ila ka mga produkto sang Amerika ginsanksyon sang China.
2: Samtang Trump class battleship fleet mahimo magastos sa $275 billion sa pagtukod.
1: Kag sa atong balita sa sports, Alexiala wala na kapoy alin sa isa ka liga. Hindaog ang unang hampang sa National Bank Open sa Canada.
2: Samtang sa ito naman yung showbiz news mga katropa, Chad Gama nagpanguto sa comments ang netizens may angot sa picture nila nga duwa sa iyang girlfriend nga si Apple David.
1: Kag mga katropa, sa itong balita espesyal, kaupo natin si katropang James King. Ibaloon tani mga katropa kung si Noni ang ginatawag nga Shark Lady. Alas 6:26 na. Kag mga katropa, ang mga pangulong dinalan, ginadulungin ni sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalan sa Express Balita, dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: At ang padulungan ng mga detalye na sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Nakumpiskar sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Bacolod City ang 98 ka mga kahon kag nagabalor sang 470,000 pesos nga ginaligar ang mga pike nga food seasonings. So nasa kay Police Major Christopher Dulagan, ang chief sang CIDG Bacolod City. Nakabaton sila sang reklamo gikan sa isa ka dako nga kompanya nga naghimo sa nasabit nga mga produkto sang bulan pasang Hulyo nga may mga nagalapta nga pike nga mga food seasoning sa siyudad sang Bacolod. Dungang panidulagan, ilagin nun sarang investigasyon angon sa reklamo kag natigayon nga mabakla ng mga suspect nga imbulbado isa ka 64 anyos nga lalaki kag isa ka Chinese national kag may upo din isa ka Bacolod nun nga babae kag nagaedad sang 30 anyos. Ngipahigman sa ngepe nga natigayon nila liwat mabaklaan ng nasambit ng mga persona paagi sa ilang bypass operation sa Bacolod City Negros Occidental Economic Highway o Conbanose sa barangay Mansilingan kag natigayon nga maaresto ang duwa. Sa karong ipasaka na ang nagakaigo nga kaso batok sa duwa ka mga suspek kag sandigman sa ilang pagpangusisa sa mga naresto gikan pa sa Luzon ang nasabit nga mga produkto. Nagpalabot man ini sang panumdom sa publiko nga mangin mahinalungon sa pagbakal sang kaangay nga mga produkto bangod madamo nang naglapta nga peke kag posible may malaing epekto sa ikayang lawas ang mga konsumidores.
2: Probinsya magabutang sa minimum price sa live weight ng mga baboy nga ginabaligya sa auction market. Ini sa katikang agod ba proteksyonan ang mga hog raisers nga hindi magsunod sa dikta kun sa dikta sang buyers kun pila ang presyo sang baklanay. Sunod sa kay Governor Bong Lacson, nakabaton siya sang report nga nagapanubo pagid ang baklanay sang ilihawon nga baboy bangod may mga local government units nga nagapanubo sang presyo sa normal nga baklanay yara sa 140 pesos tubtub 150 pesos ang kilo sang live weight apang sa karon yara na lang sa 110 tubtub 120 pesos ang kilo kag ginakumpra sang buyers. Ang plano nga pagbutang sang uniform pricing ang ginimo na sa Negros Oriental agod sa hindi matamaan ang backyard hog raisers. Madamo sang kaso nga ginabakal barato ang ilang baboy sa auction market baklon apang wala man nagnubong presyohanay sa kada kilo sa merkado. Nagareklamo man sa karon ang mga hog raisers nga bisan hindi siya sa nasakop sa may mga kaso sang ASF apang nadalahig ang ila produkto nga ginapa barato.
1: Giniklarar sa sagunay pang lusod sa Bacolod City ang bugos ng siyudad sa idalom sa state of calamity. Matapos ang dakong epekto sa paglaptas ng red stripe soft-scale insects o kunaris SSI nga nagdala sang dako ng halit sa sektor sa agrikultura kag ekonomiya. Ang deklarasyon ginaprobahan sang SP sang Agosto 5, kasunod sang letter request ni Bacolod City Mayor Greg Sataya ang ipadala sang Agosto 4. Mahibaloan yara na sa 2,000 hektarya sang kabugusan nga 3,056 ka hektarya sang talamnan sang tubo sa syudad ang naapektuhan sang RSSI infestation. Kinagakahulugan sang 65.45% na ang nahalitan. Sunod sa kay Councilor Tadi Saison, Chair sa Committee on Agriculture, naglabot na sa kapin 200 milyones pesos ang ginabantang akalitan nga nagtugas ang pesta sa industriya sang tubo sa Bacolod. Paagi sa deklarasyon sa State of Calamity, ngipaabot nga mas mapadasig ang pagpagwas ang pondo kag pagpatuman sa mga tikang sa lokal nga pangulohan agud mapunggan ang padayon nga paglaptas ang RSSI kag mabuligan ang mga apektado nga mga mangunguma.
2: Gina-question sa karon ni Congressman Isabel Sagarbarya ang sang second district sang Negros Oriental nga 235 million pesos nga ayuda sang national government sa mga nahalitan sang RSSI sa Negros Occidental lang tanan nagkadto. Suno sa kay Sagarbarya palareho lang man nga may nahalitan sang RSSI ang mga small planters sa Negros Island region bangod sa survey sang Sugar Regulatory Administration may malapad man sila nga kahalitan na tag 10,000 pesos nga ayuda ang padayon nga ginapanagtag sa karon sang DSWD sa mga small farmers depende sa kalaparon sang halit sa ila katubuhan. Suno sa kay Sagarbarya nga awala makita ang data nga halin sa Negros Oriental bangod nagakabagay man sila nga makatilaw sang nasambit nga bulig.
1: Kinkumpirmar ni Councilor Bobby Ruas nga nag-ilis sa pangalan ng Prime Water kag subong ang ginatawag na nga Hiraya Water Corporation. Sino kay Roas ginapanugyan sang sanggunian panglusod nga mag-submit sang formal nga sulat ang Hiraya Water Corporation aguni pahibalo sa konseho ang pagbago sa ilang pangalan lakip na konsan no ini opisyal nga nag-take effect ka. Sa karon wala pa sang sabat ang korporasyon konsan no ini kadto sa sanggunian panglusod agud magpresentar sa ilang mga plano para sa serbisyo sang tubig sa Bacolod. Dunga pa ni Roas, wala pa sang impormasyon ang sanggunian panglusod kung may mga pagbago man sa management sa kompanya kasunod sa ilang pag-ilis sang pangalan. Bangod sini, nag-request man ang konseho na magtambong sa isa ka-regular nga sasyon ang bago nga general manager sa Hiraya Water Corporation. Agad may presentar ang bago nga organizational setup kag mga plano sa korporasyon para sa water service sa syudad sang Bacolod.
2: Nagpagwa sang opisyal nga pahayag ang Commission on Elections sa Concomlec Bacolod City nga magpadayon ang barangay kag sanggunian kabataan election kon BSKE sa November 2, 2026. Santo sa natalana ang schedule sa nasambit kay election. Iniang sa tunga sa nagalaptang sa gilanon kag mga proposal angot sa posible nga pag-postpone o kon postponement sang BSKE. Sa diin hugot nga ginapanumdom sang COMELEC ang publiko nga wala pa sang formal nga anunsyo kon layi nga nag-reschedule sa nasambit nga eleksyon. Suno pa sa COMELEC nga bisan pa may mga bills nga gin-files na sa Kongreso sa karon, nagapangayo pa sa nga isaylo ang BSKE sa 2028 apang wala pa ini maaprobahan. Bangod sini, magapabilin sa gihapon ang barangay kag sangguni ang kabataan elections sa original sini nga petsa sa maabot nga Nobyembre 2, 2026. Ginapanugyan man sang COMELEC sa publiko nga hindi magpatidayon sa mga nagalaptang misinformation kag mga wala na pamatud-an nga impormasyon kundi magsalig lamang sa opisyal nga mga communication channels kag official social media pages ang COMELEC para sa lehitimong updates may kaangtanan sa barangay and SK election.
1: Nakuha sa isa ka college student ang ginaligar marijuana sa sulod sa eskwelahan sa siyudad sa Bacolod gabi sa Agosto 5. Ang estudyante, kikilala sa kay Alice RJ, 18 anyos, isa ka first year college student. Sunod sa kay Police Executive Master Sergeant Dionmar Banduho, ang Station Executive Senior Officer sa Bacolod City Police Station 4, ginlantaw sa gwardiya ang estudyante. Nakuhaan sa isa ka suludlan sang candy o kondulsi si Ianga de Largo, kagini ang ginpabukad. Kag dito nga nakita ang ginaligar daon sang marijuana. Dungan pa ni Banduho, gila yung mga gipalabot sa kapulisan na nakuha sa estudyante para maimbestigaran. Apang may dalaman ini nga isa ka tumbler, kag liwat ini nga ginbuksan, kag nakita ang isa pa kapakete sang ginaligar marijuana. Sa karo, napadala na sa crime lab ang nasambit ng mga nga marijuana para matumot kung ini ang matuod. Kung hindi, kag sa karo ng estudyante aras sa kustudya sa kapulisan para sa nagakaigong investigasyon kag disposisyon.
2: Patay ang isa kalalaki matapos nga ginbuno samtang nagtambong sa isa ka birthday celebration sa Sitio Cabagal, Barangay Binevesta, Siyudad sang Himamaylan, gabi sang Agosto 5. Ang biktima gin kilala sa kay alias Nene, 50 anyos o kun 51 anyos, isa ka mangunguma samtang ang suspect gin kilala sa kay alias Boyboy, legal ang edad kag lunsay mga residente sang nasambit ka lugar. Sandag sa investigasyon sang Himamaylan City PNP, upod ang biktima kag ang suspect sa nasambit ka pagtipon-tipon kag ginaligar, gin sa isang biktima ang suspect na magsuksok ini sa iyang abayo bangod mayara sa mga bisita nga magakadto. Apang ginaligar na ngaking ang suspect kag gilayon ini nga nagkuha sang patalom kag hinali na lang sini nga ginbuno ang biktima kag naigo ini sa nawala nga dughan kag pagkatapos ang insidente ang suspect gilayon man nga nagpalagyo matapos ang krimen. Giningagaw padala sa ospital ang biktima apang ini ang ginbawian sang kabuhi suno sa doktor samtang ang suspect nagapabilin nga at large kag sa karon padayon nga ginapangita sang kapulisan.
1: Nagagawa sa investigasyon sa Bacolod City Police Station 4 nga negosyo ang inalantaw motibo sa pagtiro patay sa isa ka Indian National sa Purok Bayanihan para kay Villamonte, siya sa Bacolod, gabi sa Agosto 4. Ang biktima ang kilala sa kay Akshdep Singh, 40 anyos, kagtemporaryo nga nagapuyo sa nasabit ng barangay. Sunod sa kay Police Lieutenant Rafael Palacios, ang Deputy Station Commander sa Bacolod City Police Station 4. Ganitipon pa sa karon ang dugang mga retaliangon sa krimen kag pagtumod sa mga pagkilala sa nasabit ng mga suspect apang wala sila sa mga persons of interest. Duga pa ni Palacios, gilunsar nila ang backtracking angon sa kaso matapos ng gilunsar naman sa Bacolod City Police Office ang Special Investigation Task Group o kung SITG para sa mas maindiin ng investigasyon sa kaso sa pagpatay sa biktima. Kagimpayag man sila hindi pa nila matumot kung gun for hire ang mga suspect ka. Kumadumduman, natabong insidente sa samtang nagabaniyo sa motor ang biktima sa panginiyang hinali na lang aging tiro sa mga suspect na nag-aangkasanay sa motor.
2: Patay ang isa ka menor de edad nga bata nga lalaki matapos matumbahan sang puno sang buri nga ila

Nakaagoman sang seryosong apela sa ulo ang biktima kagintinguan pa nga madala sa ospital apang ini ang gideklarar nga dead on arrival sang doktora ginapatihan man nga nagaedad na sang 50 anyos sang puno sang buri suno man sa mga himata sang biktima.

0: XFM time alas 6:37 na mga katropa. Inyo nabatihan ang mga detalye sa balita sa lokal. Kaganing inadulungan sa inyo mga katropa sa Santon Vitamin C.
1: Express Balita. Dala sa inyo sa alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals na kinanglan sa atong lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
0: Mga katropa, ito ang padulungan ng mga detalye naman sa balita sa National.
2: Express Balita. National News.
0: Klase sa tanan nga level sa mga pampubliko kag pribado nga mga eskwelahan sa Negros Oriental ang ginsuspende sining adlaw Agosto 7 bangod sa pagdamo sang reported cases sang conjunctivitis o sore eyes sa SADC's Executive Order number 50 series of 2026 ni Governor Manuel Sagarbarria angot sa rekomendasyon sang Integrated Provincial Health Office o IPHO. Ang preventive measure ang nagtuyo o kung nagatuyo nga mapanubo ang close contact exposure sa mga estudyante. Manunudlok ang mga school personnel kag subong man matagan sang tion ang mga apektado nga magpaayo. Ang class suspension ang sarangman nga magamit sa mga school administrators sa pag-disinfect sa mga hulot klasihan, mga opisina, comfort rooms, kagiban pang ang mga campus.
3: Ginakonsiderar nga pasakaan sang kaso si Aray Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras may kaangtanan sa human trafficking bangod sa ginaligar nga honey trap scheme nga nagatarget kay Executive Secretary Ralph Recto. Sunod sa kay Department of Interior and Local Government kon DILG Secretary John Vic Rimulya, pila pa ka mga opisyal sang gobyerno ang ginatumod man sa nasambit nga scheme. Kalakip pang iyang utod nga si Ombudsman Jesus Rimulya kag Public Works Secretary Vince Dizon. Nagapati si Rimulya nga posible si Paras ang mastermind sa nasambit nga scheme kag ginaligar amo ang nagaangot sa ginatawag nga bugaw.
0: Nagpanawagan ng Department of Education sa Philippine National Police kag ibang pang mga law enforcement agencies nga hugton ang gun control enforcement matapos nga napilasa ng 9 nga estudyante sa General Santos City sa aksidente nga naglupok ang 38 caliber revolver na ginampangan nila sa iyang abyan. So ang Education Secretary Sari Angara makaalarma ang mga bago lang mga insidente nga nag-involve sa mga pamatanon nga nag-auyat sa pusila. Apisar nga ang PNP amo ang nagapangunang ahensya ang nagabantay sa regulasyon sa mga armas tutang kag sa paghatag sa permit. Gipayag ni Angara nga importante man ang papel sa mga ginikanan kag guardian sa husto nga pagtudlo sa proper gun safety sa ilang mga kabataan.
3: Ang Bureau of Internal Revenue kon BIR naglunsar sang Ethical Standards and Anti-Corruption Course for Revenue Officers sa National Office. Ang programa nagatuyo sa pagpabaskog sang integridad sa labton kag professionalismo sa sulod sang ahensya. Nagtambong man si Commissioner Charlito Martin R. Mendoza sa paglunsar kaupod sa mga Deputy Commissioners, Regional Directors kag iban pa ka mga opisyales ang BIR. Ginhatagan man pagtamod ni Deputy Commissioner Larry M. Barcilo nga ang integridad amo ang sadsaran sa malawig nga reforma. Ginpresentar man ni Assistant Commissioner Attorney Daniel T. De Jesus nga ang mga nagapanguna nga bahin sang kurso nga nagasakop sa mga talaksan sa pamantasan, pagbato sa korupsyon kag pagtapna sang sexual nga pagpang-abuso. Sa iyang mensahe, ginpahayag ni Commissioner Mendoza nga ang kadalagan sa reforma sa BIR nagasandig sa mga empleyado nga nagaulikid kag permi nagapili nga himuon ang husto.
0: Alas 6:41 na mga katropa. Atong padulungan ang update sa lakat sang panahon sining aga mga katropa.
2: Express Balita. Weather update.
0: Naghina ng bagyo Maymay kag subong isa na low pressure area o kon LPA sa ibabaw sa Philippine Sea sunod sa pinakauling weather report sang PAGASA. Uli nga na si Platan ng LPA sa kalayoon nga 620 kilometers sa nasidlangan sang Itiage, Isabela. Apang southwest monsoon ang padayon nga magadala sa mabaskog nga pagulan kag mabaskog tubtob gale force nga hangin

0: Ilabi sa mga coastal areas kag highlands nga direkta nga apektado sang hangin. Labi ini nga mabatyagan sa central kag southern Luzon kag western Visayas o kundi sa ato sa Negros Island region. Bangod da sini lauman ang magalumon tubtob maulanon nga panahon sa rehiyon na sini nga adlaw Biyernes makasarangan tubtob mabaskog ang huyop sang hangin sa rehiyon nga magadala sa makasarangan tubtob mabalod nga kadagatan. Kag mga katropa, ato naman padulungan ang mga detalye sa Balita sa International.
1: Express Balita International News.
0: Nagbalos ang China sa pagpatuman sa sanksyon sa Amerika sa ilang mga produkto. Isa-isa ka pahibalong agin himo sa Chinese Ministry of Commerce pagpatuman sa sanksyon sa pila ka mga produkto sa US lakip ng mga biotech at resource analytics firms. Nagalakip pa nini sa paglimit sa mga export control sa mga drones kag pila sa mga bayan sini pati sa mga teknolohiya. Ang China nagdugang sa tubtubanom ka mga kumpanya sa Amerika sa ilalistahan sa mga kontra nga tikang bilang pagbalo sa Amerika. Una na nga gindumilian sa Amerika 43 ka Chinese companies ka magsulod sa ila pungsod bangod sa ginaligar pag-abuso sa tawhanon nga kinamatarong batok sa mga iban pa nga mga minority groups. Ang nasambit ng tikanggi patuman sa isa kabulan at isang natalanan ng pagbisita ni Chinese President Xi Jinping sa Amerika sa masunod nga bulan kung sila makikita ini kay US President Donald Trump.
2: Ang US Navy's planned fleet sa 15 ka Trump class sa battleship sa mahimo nga magasto sang $275 billion nga dolar o kon nga dollars sa pagtukod. Ang Nonpartisan Congressional Budget Office kon CBO ang nagpahayag sa diin nga mangin isa sa pinagkamahal nga barko sa digira sang Amerika. Ang una sa mga barko de gera ang ginapanalagan sang nuklear, magabili naman sang 23.4 bilyon peso sa 2026 nga dolyares. Samtang masunod nga mga barko nga pagabaklon tubtob 2056 ang magapromedyo sing $18 billion siling sang CBO sa isa ka report. Ginanunsyo ni US President Donald Trump nga ang plano para sa bag-o nga klase sa mga warships nga ganay nga adlan sa ako galingon nga isa ka katungganan nga masami ginatigana para sa mga lideres nga naghalin sa ila opisina sang Disyembre tug 2025. Sila ang mangin mabugat nga armado nga nagadala sang anti-air kag land attack missiles, hypersonic nga mga armas, nuclear cruise missiles kag laser sa kag isa man ka railgun siling sang CBO. Ang mga barko sang ako na mga barko nga Trump class mangin mas dako naman sang sa nagaluntad nga mga destroy kag cruiser sang US.
0: XFM time alas 6:45 na mga katropa, inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa national kag international. Kag mga katropa, hiningin na dulon sa inyo sa Aga Premium D3 Soft Gel Capsule.
3: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag Premium D3 every day.
0: At naman mga katropa, padulungan ng balita sa sports.
1: Express Balita, sports, sports.
0: Sulod na sa ikaduhang round sa National Bank Open, si Pinay tennis star nga si Alexia Lava tapos yung naging luto si Alicia Park sang Amerika sa score nga 6-1, 4-6, 6-2. Makita sa unang set nga dominado ni Iyala ang hampang kung sarihin na lansang sini ang punto sa iyang kasumpong. Pagsulod sa ikaduhang set, nakuha ni Parks ang kadalagan batok sa Iyala sa score nga 4-6 kapagdanan sang decider set. Pag-umpisa sa ikatatlong set, nakuha sa Pinay ang momentum sa hampang kagilayan na sini nga giluto si Parks. Dasun nga makasumpong ni Iyala ang isa pa ka-American tennis player nga si Cathy McNally. Ang balita sa sports, ginadulo sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kag ginpatamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
0: Ato naman patulungan ng balita sa showbiz.
1: Express Balita, showbiz.
2: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz, mga katropa daw from unbothered to nagapangutos na sa corona. Ini mga katropa ang couple yang at si basketball player Chad Gawa kag Apple David, mga katropa. Matapos nga last August 1, ang August 1, abi mga katropa, ginatawag ni siya nga GF Day o kon Girlfriend's Day, International Girlfriend's Day. Kag mga katropa, usually kung Girlfriend's Day, mga katropa, ining mga boyfriends o kon mga friends ang nagapost ang ilang mga girlfriends. For example, kin story ko man to nga ako ng mga friends nga girls, ka girlfriends or ang imo mismo nga nubya dira mga katropa, story mo or ginapost mo or wala, basta ni greet mo lang siya nga happy GF day or happy girlfriend's day o kon happy August 1st. Kaya basta August 1st masaling na lang girlfriend day. Di mga katropa, nagpost si Chad Gama sa iyang Facebook page, sa iyang official Facebook page sang picture nila ni Apple. Picture nila nga duha, kag picture nga solo ni Apple. Tapos may caption nga GF day. Happy GF Day, tapos may red heart. Mga katropa ba? Uti, syempre, hindi naman mga katropa ang piyestahan sa mga netizen. Matapos ka daan mga katropa, ang ating ma-issue ni sila sa 15 years gap ni sang duwa mga katropa. No? Kumbaga, mas magulang si Apple David i-compare ya sa ining 18 years old nga si Chad mga katropa. Ati, ang mga netizen, wala ginagpaawat ang mga comment dito kay nang ginambalan to, may nagamal to. Noy, sala ka lang guro, next year pa ang Mother's Day. No, mga amuna ba lang comment mga katropa, may gahambal man digto nga do sala how happy Mother's Day dapat na guro noy, may gahambal man digto nga wow, sweet naman ng mag-ina. Mga amuna ba lang mga katropa, kag may ito pagidigto ya nga gin edit yung pagidang picture, gin compare ya pagid sa isa ka collage mga katropa. Kung sa diin nga ang picture ni Apple David sang 2015 nga ti dalaga-dalaga na mga katropa nga ti ano na yung sikat na gid siya ya kumbaga sa TV mga katropa bi. Tapos gin kuha man nila ang picture to sang profile picture sang mama ni Chad sang time nga to nga family picture nila nga gamay-gamay pa si Chad nga ara sa center nila mga katropa. Tapos ginkulad siya ni kaginbutanga nang ginbutanga niya sang ano dayon no sa baba o sang picture ni Apple that time kag ni Chad that time gamay-gamay pa si Chad. Kaginbutangan caption nga hindi ko inakala na tayo pala sa isa't isa. Ati mga katropa do nang utos no ining si Chad mga katropa sa nasambit yang nga mga komento sang netizen tungod sa ila yang age gap at the same time yati yato tani do pag pabutyag do sa pagigugma niya yung ating girlfriend day pero ang na comment section na nagwa gindog show sila mga katropa. So nag-comment si Chad nga mag-isip-isip naman kayo bago kayo mag-comment o baka may sira lang talaga utak nyo. Wala namang ginagawang masama si Apple sa inyo. Ba't ganun kayo kabilis mag-bash? At sabihin nyo na naman na si Apple na naman ang nag-comment nito. Kaya usually mga katropa, kung nag-post si Chad sa picture ni Apple nga like nga I love you, nga may picture ni Apple. Tapos mga katropa, gamba ng mga netizen na si Apple nag-post nito, kinuha niya yung cellphone ni Chad. Mga problema mga katropa, tiyan mo niya ang comment din ni Chad mga katropa. Nga ba, huwagin ka dawan pagid siyang mga netizen. Hambal sa netizen sa karon gin sum up nila ang whole story nga ay, abi ko unbother nga daw nagpangutos na kuno sa karon mga katropa or nagapatol na sa basher no, iniya ang couple. Pero, si Apple David yung mga katropa unbothered sa gihapon. Padayon siya gihapon sa pag-post. Kakti, padayon gihapon na bilang side side court reporter, courtside reporter sa PBA. Pero te, belated happy Girlfriend's Day sa inyo dayang mga katropa. Ano? Oras na ton, 6:51 na. Kagang ato niya nga balita sa showbiz. Sige, dadalugid sa inyo sa ato nga mga pampaputi nga habon sa Yes to Health. Una diri ang ato nga, Santon Plus Herbal Soap. Ang ato nga Santon Plus Herbal Soap maka-prevent kids sa early signs of skin aging. Plus mga katropa, makapadulagid sa kamoy kagbaho sa inyong lawas tungkol ini ang antibacterial. Mga katropa, para sa bugos nga pamilya, ining Santon Plus Herbal Soap. And syempre, may isa pa kita kahabon man para naman sa mga mahilig sa glutathione and gojek. Mga katropa, ginimpunan pa inisa ang VCO ko ng virgin coconut oil. Ginisa sa isa kahabon sa ato niya nga Clear Skin Herbal Soap.
3: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
0: Alas 6:51 na mga katropa, niyo na batian ang balita sa showbiz. Sa mga katropa naton dira, Katropang Wendell, mga produkto sa Yes to Health sa dinta ni Babakal.
2: Mga katropa, ang ato mga produkto ang Babakal sa ato niyang mga Yes to Health store sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Kag mga katropa, inima ng Babakal sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Siyempre, ma-order man online sa ato niyang mga online shopping applications, search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Kag sa mga naga-monitor sa atong Good Morning, sa mga nagatuto, Karinis Law, may ngagada.
2: Yes, good morning sa ilayay ni Salome Lazarte. Good morning ko na from Barangay 35.
0: Good morning.
2: Sa kay Joy Rodico, good morning. Kay Edmonda Parmerola, mayong agaman. Yes. Kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Kay Gloria Cuenca, good morning. Kay Sir Alberto Norbing Loreno, dra, yung kapamati ka sumukag na galantaw sa aton sa Maytalisay City Zone 15, Negros Occidental, good morning. Sa kay Sir Arnais Irida, mayong aga sa kay Jelwin. Good morning kuno, happy Friday sa tanan. Kagati ang Sunday diwa gina-emphasize niya nga family day ni kuno no mga katropa. Advance happy weekend. And of course kay Ma'am Lynn Antonio Talde, good morning man. Sa kay Amila Monarca Capadocia kuno Capadocia, good morning. Galantaw sila kuno subong sa may barangay Tangob. Sa kay Ma'am Maria Sol Holito, good morning man. Ginaugot pa tamya ding mga ma'am she's ang Moms Chapter. Yes. Diri sa Bacolod, good morning sa inyo. Sa kay Helen Carbilledo, good morning.
0: Good morning.
2: Kay Ma'am Gloria Cuenca, galantaw sa kanusubong sa Barangay Takuling. Sa kay James Estoshe, good morning man kay Sir James. Kay Ma'am Lynn Antonio Talde, ginapatamayaw man niya ang mga katropang listeners and solid supporters Ma'am Bato Chapter, Himamaylan. Good morning sa inyo. Kay Mary Jane Baliualo,
0: yes.
2: Good morning. Kamonitor man sila sa may handumanan ko ng Moms Chapter. Good morning. Sa kaginagrip man rin ni Ma'am Linwa, sila ni Ma'am Rina Diestro, Ma'am Jessica Gonzalez, Ma'am Mispa Moreno, kay Pastor Winston Villanueva, kay Sir Win Salinas, Jelwin, kay Sir Domingo, kay Ma'am Marisal Largo, kay Dayna Bucani, kay Janelle Lunario, kag sa mga katropa naton dira, good morning. Kay Ma'am Mispa, good morning.
0: Kag
2: kay Ma'am Marisal Largo, galing. Good morning, mga katropa peeps.
0: Thank you again sa inyo nga pag-upod sa Amonde. Alas 6:54 na mga katropa, standby kay magabulos ang bulsa ikaw po si katropang Erwin Salinas. Saliwat, kami inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Molinario.
0: Kag si katropang Franz Andro Burgos. Para sa nagaugyon ng Pilipinos, Pilipinas, XFM News.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9 The Secrets of Health.
4: Ang aton suni nga utok no, hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton suni nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini ka gamay, bakaya malang ni siya sa aton suni nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kung ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no sang aton sini nga lawas sa aton sini nga brain dira nagkaka problema kita karon kung nagapabilin kag nagapadayon ni nang inflammation dira sa sulod sang aton sini nga lawas kung mapabayaan ni nang inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlain sini nga problema sa aton sini nga lawas lakip sa aton sini nga utok. Ang quercetin nga ini kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sininga nagahina na aton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kun na maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot nisa sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede galin aton malikawan kun magi napasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
5: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: Isang makuaan naton sini sang quercetin magamit sini sang Santhon Plus Gold capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ng Santhon Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
6: The secret of health.
7: Yes, to health.
8: Maginom kamo sang ultimate trio. Inatawag nato nini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sa Marayo Bank. Available da ang mga produkto ng ini. Kanto lang kamo da, konvolyo mga inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha.
9: Santhon Plus Gold.
8: And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
10: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
6: The secret of health.
4: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen. Nagabulig patahom sa aton sa nga kutis.
9: Premium D3 Coffee Mix.
4: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may aras ang Santhon kag Vitamin D3, nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance, nagatahas ang blood sugar, kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa nga pampatamis.
9: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Pwede sa mga kabataan, pwede sa pamatanon. Why yes ang caffeine? Instead ang ara, dry, sa isoflavones, lecithin na makabulig panami sa aton sa nga brain function. Isoflavones ang makabulig balance, sino kung bolo balance sa nga aton sa nga hormonal imbalances, lakip sa makababainhan karon nga naga edad 40, 50 pataas nga nagasuffer karon sang symptoms sang pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatyag naton sa aton sa nga lawas. Kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid, especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sang inyo sa nga kabuhi, nagamenopause kamo, nagauntat ang inyo sa nga pamulanon. Di may mga mabatyagan kamo sa mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormones nga makabulig gali no ang isoflavones galin sini sa soya, isa ka sangkap sini sang Santhon Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sir ginabatyag sa inyo sir nga lawas. Hindi ka mo matamaan sini sa pagka-irritable, hindi matamaan sini sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipato. Yaraw Santhon Plus Coffee Mix kita sini ang mabuligan to coffee for all, pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
9: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Santhon Plus Gold, the secret of health.
9: Santhon Plus Gold, mas pinalakas.

0: Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uli.
6: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagdugig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms present.
7: Sa doctor.
9: Bili sa mga butika.
7: Samphone Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Rodel sa Tapuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
7: Samphone Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix tagkape ka na lalakas

0: Sanford Blast Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sanford Blast Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
7: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
6: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
7: Siguradong sisiglang pakiramdam.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one sa presyong magkaas.
7: Santone Plus Herbal Oil.
6: Assist the pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa assess the pain. Adasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist,
6: consult your doctor.
9: Sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, pagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kag-glutathione pa. Santone Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santone and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santone Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santone and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR permit number 0098, series of 2026.
12: X.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Ikawan, ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Nga, XFM, kid how?
3: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
2: Nga, XFM, kid.
4: Inan yung music, ah.
2: Nga, XFM, kid.
4: Ay, pura ka lang yung music, magkatapos mugtaw ka, blamayara ko yung mga balita, blamso, amin, bigit sa mga DJs, nalakad.
5: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
2: may how, kita, pag-
5: enjoy lang.
2: Nga, XFM, kid how?
6: Timo!
5: XFM 103.9
7: XFM Network Philippines
8: Mga katropa X

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan. Kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamok ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilok ako ng bata, tapos may balay ng ipapit masa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman. Bullseye!

0: Mga ka mga katropa, may aga sa aton tanan. Welcome na sa pag pasundayag naman iwat sa programa nga Bull's Eye. Well, today mga katropa, pizza 7 na para sa bulan sa Agosto 2026. Kasi kayo sa mga nagdauta, no, mga katropa, dogahamboy naman kita sa pizza 15. Wow.
1: Sinabi nyo na lahat eh.
0: Medyo mag-goom-goom ang panahon naton sumong adlaw, mga katropa. Medyo gatulo-tulo naman panibot, ha? Parang lang ko na sa mga jackets na ito, ha? Pero ang aton yung mga payong, mga katropa, make sure nga ara na sa aton nga panibot, aton nga paglakat, no? Sa aton nga opisina, sa aton nga parakantuan, destination ta. Hindi lang ta mabasa, mga bihan. Pero kay kabudlay. Gaan sa trangkaso, uso, usbongo. Ang ubo-uso man, ha? Ang pinakalikawan ta, eksakto to, hambal sa isa ka-listener natin sa nga, ang dengue, gataas naman kaso, ang leptospirosis, delikado, likawan na tamaning katropa, amuning mga masakit nga masami, nag-iigo sa aton kung panahon sang tig-ululan. Okay, so halong anong mga katropa, ha? Aton remind lang para sa mga kauturan tang nagsako para sa ano sa ilang mga helikoton adlaw-adlaw. Make sure mga katropa nga nakakaon kita, make sure nga naka ano kita, naka may unod santa antes magkadto sa mga opisina ta kag sa mga kadatuan ta. May appointment kay 7 o'clock. Kalabanan ng city is kapihan yung appointment ko. At dito sa Las Capihan, kay nami ito istorya. Kita nga mga Pilipino, mga katropa, muna ang blan, hambal nila. Sa ibang nga mapungsod, boring ko kayo, ya. No, there is Pilipinas, ya. Once nga ara ka sa Capihan, nga ara ka sa, ano, sa imong barangay, may Capihan, gina, dira ang nagkakabuo ang mga istorya, ang mga chismis kaga, naran lang, no? Pero despite of that, mga abyan, sadya dire sa Pinas. Sadya sa Pinas, mga katropa. That's why may mga katuran tang bisanano, iya ka, ano, bisanano ka citizen, resident na sa ibang mga pungsod, nga puli, kinagapuli, i-Japon dire sa Pilipinas, mga katropa, ho, no? Anyway, tiyan mo na isang pinaka mga bagay-bagay sa aton nga panatun, sa aton nga pagpangabuhi, di sa aton panatuntunan, mga katropa. Katuan tang pinaka mga update na to, mga balita ta. Ari mga katropa, o siyudad sa Bacolod, tanod i-deputize ng BTTMD sa mga barangay para sa pagpatuman sa mga layi sa trapiko. Tanaon ta, may pila ka mga barangay na nagtipon, nga nag-upod sini. Iba noon ta kung anong kontinidos ni. Basi manakop na sila, basi may pangdakop, nga posible matabo. Kagang tanod ang iga manakop na. Iga deputize lo, kuno mo, no? So, ambot kun anong limitations ang gahom sang aton nga mga tanod sa mga kabarangayan sa pagpanakop mga byan kun mga traffic violation ang pag-aistoryahan ta. Isa pa ka mga balita mga katropa. Ang Prime Water Corporation nag-apply sang panibag-o nga ngalan. Halin sa Prime Water karon pagatawgon na nga Hiraya Waters, mga katropa. Tagdumalahan, amuning water kung Hiraya Waters Corporation. Ginaparigihan ni Lucio ko, manubduman to, nga gindeklarar sa Maracanang mga katropa ang panibagong nagpanag-iya sang Prime Water. Amuni ang Lucio ko na Lucio ko Group of Companies. Lakip na ang Hiraya Waters Water Corporation. Amuning operator karon katropa sang Bacolod City Water District. Panibag-o nga nga sistema o kun nga kumpanya nga mag-uyat sa Bacolod City Water District kung tubig distribution sa tubig ang pag-istoryahan. Tanahon tanabla karon sa pagpangalagad ta. Pwede na nga ma-assume lang sila kay ang joint venture agreement sa ito nga, sang Prime Water kag sang Basiwa sang Basiwa kag Prime Water exclusive contract ito ya mga katropa dito sa Prime Water. Anong epekto sini karon? Ano ang dapat naton lantaon sa karon? Take over ba na? Sang tanan, ano ang matabo kay bag-una nga lan mo hindi na Prime Water ang napagkit sa joint venture agreement is Prime Water Corporation. Ano mga technical kag legal nga mga konfliktos naman? Istoryahan ta bala karon dugay-dugay mga katropa, no? Way gani ka fulfill to? Ang Prime Water sa ila trabaho to? Way to man to mabalaan nga way man to kambal nga bangkarot nito ang Prime Water in turnover man ni? Ang Prime Water sa Kailosuco, ang pag-operate mga katropa sa Bacolod City Water District sa ilalom sang Hiraya Water Corporation, halin sa Prime Water, no? Ano mga dapat natun lang taon? Ini ba na pareho na lang sa pagkatunaw sa ngalan sa mga Board of Directors nga nagduso sang joint venture agreement dira sa Basiwa kag sang Prime Water nga parang naglaho lang walang parang bula na maupod na lang sa limot ang ining mga isyu mga katropa tanawon tara karon bla istoryahan ta pila ka mga latest update mga balita mga katropa sa pagpangaragad naton diri sa Bullseye. Okay, headlines. Ari naman mga katropa ho sa mga taga barangay Handumanan bla. Isa ka residente sa barangay Handumanan ginreklamo ang sekretaryo sang barangay naningget kuno ang siste ang isa ka residente nag patakod sang internet nagtakod sang internet pagkatapos gin balabagan kuno sang sekretaryo sang barangay Handumanan nagsinggitanay, nagkantos barangay, way sa ginatubang, ghost siya kuno iya kuno. Tanawon ta, itsakto ba rin mga atitutura sa nga pira ka mga opisyal nato sa barangay, nga maninggit ka mo iya, nga mapakita kita sa aton nga mga agrot da, kagkaisog sa aton nga mga constituent. Pero tanawon ta, kung anong rason, mga katropa sa nga mga opisyal sa barangay nga nagtaas gi kuno tingogya tuod ba nga nagdaas ning tingogya kag anong kinamatarong ta iya nga punggan ang aton nga mga residente nga magpatakod sang ila internet to hindi ba na exclusive hindi ba na pribado man nga pribado man nga mga individual di karon punggan ta iya karon nga mag angkon sang internet magpatakod sang internet do ka si Kwawi man hao no. Istorya na karon mga katropa sa aton nga para tuntunan ang suspension bala sang 80 pesos mga katropa nga wage increase dito sa National Capital Region daw wala pa sang tinimok-imok sa Gyapon no ang pinakamang grupo sang sang mga labor sectors mga katropa gaparawagan ha nga dapat ipadayunon ini mga katropa ang pagpatuman sang 80 pesos pero meron to sa 60 piso pa man lang amo nang sadya kay do ka wala pa gani matapos to wala pa nag-intry ang regional trial court mga katropa no ti gin dagdagan di sang status quo order ang ining makabigta implementasyon sa 80 piso gin stagger basis na gani installment gani tapos gin punggan pa kaya ang panindugan sa aton nga Department of Labor and Employment mga katropa nga wala jurisdiction ang RTC sa Pasig nga magpasuspender sa patuman sa 80 pesos wage increase dito sa National Capital Region o mag-give in ang aton dolis na din no? Nakabakaduda naman ta ka daw ano man drama naman yun. Balik-balikan ta karon mga katropa ang barangay NSK elections kikinamo sa mga reaksyon sa mga kuturan ta angot sini mga abyan no nga naghambal nga may ara sa mga proponents dire mga katropo I think sa Senado si Senator Chess Escudero si Senator Miguel Subiri ang isa sa mga proponents nito for the postponement sa barangay Neske elections. Tanaw na karon ang pila ka mga updates sa mga biyan, no? Plus pila ka mga latest development karon sa aton nga pagparagad mga katropa sa aton nga patrol. Mga latest naman, ha? Ariho kay may isa naman kay estudyante ko, no? Na dakpanto nga may ara sang marijuana sa iyang bag, mga katropa. O hibanoon ta karon sa pagpangalagad ta sa aton nga palatuntunan. Tutukan ta man, dugay-dugay, ang ining istorya sang pamikibla sa mga produkto sang ano niya, ng panakot o ano tawag sa di? Ng... basta, no? Naging pike ko, no? O, yun pike to. Damo ang nagaginawa ka mga pike nga mo ni, no? O, yun yung magic sarap la. Nagwa mga katropa, yung pagwa ni sa CIDG na to, nga nag, ano sila, may pinike ko nung magic sarap. Tabala mo naman taos mong ipigado yung mga kapit din eh. Sabi sa pike para basta daw tsakto-tsakto mo lang, hindi mo na makilo. Okay naman. Basta barato. Kung mo na epekto mga katropa ko ng taon ta. In a bigger perspective, ang atong pagpakabuhi mga katropa, what's we feel nga akma sa atong gasto, sa atong nga kita, okay lang. Amo lang na, no? Ibang ka patol sa mga pike. Sige, di, namit man Japon. O, bisan pike na sa, namit man Japon. Ako, malink ko na yung mga katropa sa ekonomiya ta, speto. Nga, ang tao hindi man mabakal sa pike kung kabalaw sila, nga may ara sa original mo. Kag kung ang original, hindi man maglayo ang presyo sa pike. Ang ibang di, kabalaw naman sa pike, bakal sila. Ay importante lang, wala sa epekto nga negatibo sa lawas ta. Kaya hindi ko pike, mga katropa, hindi ka, maka, hindi ka man kapakot sa nada. Wala man nag-agi na sa regulation sa aton nga city health, sa aton nga food and drugs, nga makambal kita safe for consumption ang ini nga mga produkto. Oras naton 7:34 na sa pagpangaraga naton sa aton para tuntunan mga katropa, dayon-dayon ta sa aton para tuntunan. Welcome, ako naman sa katropang Win Salinas. Upod naton sa technical side katropang Chris Librando. Opdi kita tuntun balas Jess sa pagtalakay sa mga balita, mga impormasyon sa aton nga para tuntunan diri sa Bullseye. Okay, ang isyu sang basiwas turihan ta karon. Okay daw ka ano ni palagyo sa mga responsibilidad. May gin mention to once there is programa ta na ka interview ta si Attorney Sonia Verdeflor nga gin question niya to gani ang outgoing general manager, no, si Madam Moradihan din nga may mga violation ang basiwa, ang promoter sa basiwa. Ang dapat sukton, pa ginmultahan, may mga violations. De, pero ang natabo to, napresuran to, may mga isyo to. Mati nga, why mo gin flag ini? Why mo gin nagdagan sang penalty ini? Di kabalo kita mga katropa, may penalty gidman mo. May mga kakulangan, inconsistency ang promoter. Ano istorya ni? Palagyo na lang. Plagyo na lang, amun lang na. Oras na ito mga katropa, 8:35 na sa mga pangaragad naton. Kapi-kapi, tanay ha. Ang aton kape, ang healthy nga kape. Sir Epe, kapi-kapi, tanay. Santong Gold Coffee Mix, mga katropa. On anong gina-enjoy nyo ng mga benepisyo sa aton nga Santong Gold Capsule. Ara na subong sa Santong Gold Coffee Mix. Halin sa mangosteen, ampalaya, garlic, arat ng malunggay, kag spirulina. Nakalakot na mga katropa, no? Nakamix na na. So, ari na ni sa kape. Ang pinagkakaiba lang, ang kape na to may arat sang glutathione, kag collagen. Gindisenyo ini sa mga young professionals naton, sa mga estudyante, para sa mga kauturan ta with pre-existing conditions. May matsige na batsag na, may arat na sa mga masakit mga katropa, para ni sa ila, okay? Para ni sa inyo. Despite sa mga limitations, makapangapi ka mo sa gihapon. Okay? Oh. Mabakal nyo na sa mga butika, marapit sa inyong mga lugar, pamangkot lang ka muna, dala sa South Star Drug, Mercury Drug Stores, sa TGP, kag Generica Drug Stores Nationwide. Ihabot

0: bibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turnyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sulayon na ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong dali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sanfon Gold Coffee Mix.

0: Philippine Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Southern Plus Gold.
1: Ako si Moreto, na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Southern Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Southern Plus Gold.
0: Southern Plus Gold, mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C, 66 sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C, palakasin ang resistensya. Mag Santone Vitamin C na, 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Gary, sa kaservice ko, may arap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa iyo. Ba't dyan ko tayo? Wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatean ko ng Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
8: Balancing ang mga komentaryo.
9: Further, yung nag-atras ang public opinion.
8: Objective.
9: Pangayon ko man ang kapirasyon sa mga
8: prangka, kag-direct.

0: Oras sa ito mga kutura para 7:42 na sa atong pagparagad ang pinaka mga nagkakalatabo sa national medyo nakakibot lang akong kisa no? May ara sa Paxilica, may ara sa mga kung kisa lang may ara lang sa mga nagpamatok sa Paxilica ang Balila, hindi namin na no? Pero habalin ako ng AI ko no. May harap pagi sa mga grupo mo, may harap pagi sa mga tao nga hindi namian sang AI mga katropa nga mga ano, ka mga layouts bla. Oo. Di gambals lang ayaw ko sa Paxilica pero ayaw nila nga AI ila ginagamit nga layout na. Antay AI ka pero AI man ang ay nako. Oh. Anyway, morning. Remel Mamilya, morning. Puy-puy lang na si Remel ho. Huwag yung nag-ulo, hambal-hambal ho. Morning, sir. Basta ka muna. Ma'am Len Talde, good morning. Nakapangapinan ni si Ma'am Len. Yeah. Shout out sa Ma'am Bato Chapter sa Himamaylan. Mira Nilda, Miriam, Marlene, Jomar, Jeneline, Liam Molin, Rico, July, Jason, si Nick-Nick, Richie Talde, morning, president sang XFM class si Mamaylan. Thank you. Always kami nakasanton gold coffee mix. Ginagamit gid namon kay wala ginakapoy bisan gaobra. Bow. Oo, abots na yan, Ma'am Len. Ikaw pa ya. Oo, morning. Salamat gid sa pag-upod kay pagpamati. Check on ta mga katuro pa. Kay kahapon to, may na ano naman may nasa kote ang aton nga mga kapulisan. Piki nga magic sarap. Piki nga panamit sa aton nga ginakauna. Naanad naman ta sa magic sarap daan. Di kung makita mo na eh, may aras ang complete packaging. Pero kahapon mga katura pa, may gin-raid ang aton nga CIDG. And nag-upod ini o kung nakuha dito ang madamo nga makinarton sang magic sarap. Doon mo na bla. Then nakita tugin kumpara ang magic sarap sa namit nga ano tawag siya nandiya nga ukon sa original nga magic sarap. Di makita mo gid sige daw lubog ang kulor, hindi sa muna kasiri la ang pagkayelo. Makita mo ang mga markings sa mga litra sang original kontra sa mga ano kontra sa ano sini kontra sa piki. Pero kinarton yun damo sa mga karton no nga nakwa may nabuot na ipinaka sobra 20 kamakarto na kuha sa nga ton nga malagas kapulisan sang CIDG mga katropa di daw ka sa Johnny kiti ang kape okay kita kunin nga comment sige. Anyway, amore, mga katropa, may ara na sa piki ng sigurilyo, may piki pa nga mga ginanakot na ba? Sa pagkaunta. Sure ka na, daw halos na lang, no? Pero abin nyo, nagkakapit ang iba sila di. Nga mga restaurant, mga gagmay na ba? Actually, in the first glance, katropa, hindi mo mabalaan nga piki ni siya. No? Ikadwa, ang iyang sabor. Na? Siyempre, alam ka lang mo, doon mo no? Kay kalaw ay man isang sabor niya. Doon ilakot mo sa pagkaon. No? Para mabalaan mo kung namit o kung hindi. No? Pero daw, okay man daw. No? Do okay man daw. Pero pinagkakaiba mga katropa, ang ining mga produkto way nag-agi sa insaktong regulasyon sa atong gobyerno. Kaya kung mag baligya ka sa mga parus ni mga katropa, maagi ka sa mga laboratory testing sa Food and Drugs Administration. Okay? At the same time, may ara sa ano pagid? May ara pa sa makabigta may ara sa mga papilis. Permits and all of that, no? Nga kinahanglan mo is requirer. Kung may ara ka sa mga produkto, no? Gaagi sa rigid nga mga proseso mo sa Department of Health, mga katropa, sa FDA na to. Ang ining mga pagkaon, ining mga inugsakot sa pagkaon, mga katropa, ang tabos na di, gintiki, no? Damo sa mga nagkaladakpa na katun si IDG. I don't know kung na surveillance na gidman o kung nabalaan na gidman sa aton nga si IDG ang ininga mga kalakaran sa pamiki wala sang magic sarap. Okay? Ang balon ta lagid man. Okay? Ang natabo sa ni mga katropa is na bukaran to, nakitaan to, ambot kun na tigayo lagid man na survey sang sang CIDG or nabaklan ni siya. Amo na kanabalaan nila or may mga complainant sa aton nga mga nagakonsume sini nga nakabalo nga piki ni sa mga katropa. Pero kung taon mo, taraon mo sa video kin padala ni katropang Franco, nang doon yung balaan niya, no? Ulan taon pa pareho, pero kung idiron mo sa mabalaan mo, may mga markings to. Piki man ang ginakuha ka-workers kaga ginabaligya bisan halin sa pabrika. pero may ara sang mga ginapakita tong aton nga otoridad nga mabalaan mo kung piki o kung hindi. Pero mga katropa, bi mo, o dito na sa mga barkado, sino manabi man, no? Why na labot niya? Basta ginabaligya, baklon na, no? Kag hindi makita itong hindi man balaan yung piki mo. So ako nag trabaho sa katong CIDG, mga katropa, para makuha nila, para tigayon ang ining aristo sa mga responsable. Sino ang madakpan sa hindi? No? Base magpulo pareho naman ito sa grillo. Ngayon sa grillo, mga katropa, na tukiban to, nga kapila na eh. Million-million mga sa grillo na kwata. Nasukuti sa nga itong mga lagas kapulisan. Nga tub-tub subong. Nagkalibog pag-ulo ta. Kung sinoto ang tag-iya. Sinoto ang pasabton sa mga nasa kote itong mga sigarilyo. Kay kabaro kita. Hindi mo lang yung isa yung nag-imo. Sino mo? Damo niya. No? Ang nag-ara sa likod sa negosyo sa sigarilyo. Karoon ari naman, piki naman, no? Ng mga magic sarap na dakpan. Di tanahon ta. Kung anong sistema, anong sitwasyon sa aton nga paglantaw sini. Okay? Paglantaw sa aton nga mga otoridad sa piki nga mga produkto nga gin kuha na kumpiskar sa mga lagas kapulisan naton, no? Oras naton 7:50 sa pagparagad naton. Morning sa aton nga mga katropa. Ma'am Lentalde, salamat gid ha. Greet ko lang man si Rihanna Diestro, presidente sa Conalom chapter sang sang class. Thank you. Salamat gid, Ma'am Len. Morning. Grabe na gid yang gakatabo, Sir Win. That's why, ma'am. Oo, halong-halong gid. Wait ta kabalo, damo-damo sa mga piki-piki nga mga produkto kung consume ta rin. Wait ta kabalo ba, sibla may ara sa mga toxin bla, may ara sa mga higko o kung mga hilo bla. O nagabayad kami insakto gali ya baldog kay piki gli. O mapumula. Pala magic sarap guru niya si Ma'am Lynn Subong. Ti apektuhan gid nag reklamo si Ma'am Lynn, no? Tapos gid kamo. Randy Santisas, morning. I'm listening. Jelwin, good morning katropang Win. Bisan ano man lang na nga ngalan sa distributor sa tubig sa Bacolod, basta ang importante nagatubod ang tubig sa gripo. Kag hindi lubog ang kag daw kape ang kolor sa tubig nga gina ano nila ginahatag nila. Oh. Si Paring Vincent, morning. Oh. Thank you, ah. Oh. Ma'am Shirley Arevalo, dira sa Kamatkalan, thank you. Lea Lobrado, good morning. Subong, man, sa mga taga-Kamatkalanon, nakatutok sila. Salamat nila. Raymel Mamidia, King Kong alias Rico Villarta. Mayong aga, Pupoy, good morning. Sa tanan nga mga nagakapi sa overflow. Mayong aga, sa inyo tanan. Sir Raymel Mamidia, Sir P. Helye, bahaw na hidlaw mong takay, Sir P. Ho? Oo. Na it's been a long while. Oh, Sir Pete, morning ha. Salamat gid sa pag upod kag pag pabalod sa amon mga katropa. Katropa nga ara kamo dira sa aton nga Facebook page nag upod sa aton nga palatuntunan. Well, siya, no, pira ka man development sa mga katropa dugay-dugay. If makakuha pa ta karon mga inoras. Oo. Okay na. Okay na. Ha? A messenger. Oh, may pwede sa Viber. Oh, distinct sa Viber, be. Kido, okay-okay ang ba, ano, okay-okay ang signal sang Viber, mga katropa. Okay, try ta lang, no? Medyo nagabisyong messenger. Pero na, ginakuha na itong mga detalye eh, sa ining nakumpiskar nga mga magic sarap bala sa aton nga CIDG, sa aton nga malagas kapulisan, kay ang pagkabalo ko na baklan ni sila mo. Nakabakal sila. Tapos dito na kitan, dito na check nga mga piki. Gali, may mga markings, no? Pamatian nyo ni mga katropa para malantaw nyo kung piki o kung hindi ang ginabakal nyo nga mga magic sarap, no? May mga distributor ba na sila di, pero underground ni sila ginambalta mo. Illegal ni nga distributor, no? So kung sino ang madabat mga katropa, we expect na may aran sa mga tao nga pwede dakpon nga mga responsable sa pag-distribute sa mga katropa sa piki nga magic sarap. O sa mga restaurant la, kamuda, bulubantay-bantay kamo, check nyo na karon, nga pamati kamuda ang inyo magic sarap kung insakto o kung hindi. Okay? May aras ang comparative ng aton nga CIDG sa pagpaybalo mga katropa, whether original na sa o kon piki na sa. Okay? Pamatian tara karon ang aton nga mga latest update, latest development. Diri sa pagpangalagad ta. Budlay man mo, no? Okay man ang tali kung barabulo barato nga safe man bala. Ang problema kay sa mga piki mga katropa, why na nag-agi sa mga nagkalainain yung mga proseso sa anong gobyerno? Wala si regulation. Okay? So might be pwede man lang i-proseso na nila, i-distribute nila. Pagkatapos mga katropa, ibaligya nila dala ang higko kag ang mga hindi nami para sa lawas ta. So in ato naman niya ginaparawagan ta to intensify sang ining mga sang sining mga ginakabig ta ginakabig naton ginakabig ta mga illegal nga mga produkto nga naglakot na nagsulod na sa merkado ta. Halin pa lang to nag-change guro, no, sang ila ka mga mudos abing pila ka mga sindikato diri sa Negros Occidental. Halin to sa sigarilyo nga ginapuslit sa mga lugar diri sa Negros Occidental, Negros Island, nagsailos la sa mga piki ng mga produkto naman. Pagkaon naman ilang nga nakitaan diyo, no? O ito, ano kung ano kadalom, kaino kadamo, di? Ang ilang mga, ano, ang ilang mga, tawag siya na di? Ang ilang distribution, diri sa Negros Occidental, but one thing for sure, hindi safe para sa tao nga i-consume ang ining mga produkto, mga katropa. Ang dapat ma-recall to ni, no? Makita ta, may inspeksyon na nga itong DTI sa mga, balan mo, ang marong bakal, mabakal man lang niya, why man sila niya intention kung ano pa mo, no? Ang nag-consume, why man yung kabalo mo? Hindi man sila niya, hindi man sila niya, keen ba na? To check sang, sang pila ka makabig ta, produkto kung original sa kung hindi. Check out ka sa Katropang France, Andrew Burgos. XFM Live Reports. O, Katropang France.
1: Doon sa Katropang Erwin, no? Live kita doon tani sa may Libertad Public Market. Kaso nagtupagi ng madamoy na ulan. Ano naman nag-ulan naman. Kaya gusto tani presentar Katropang Erwin sa mga kalamatita. Ilo sa mga naga upod sa aton through Facebook Live de. Pero sa Facebook page ta. Kay Katropa Erwin, may nagagaw ni sa katensyon sa publiko kahapon ang ining balita. Matapos makumpiskar sang Criminal Investigation and Detection Group Bacolod City ang kinahon-kahon ng mga ginaligar Katropa Erwin, mga pike ng mga food seasonings. No? So, dari mismo ni, ginpatigayon nila Katropa Erwin ang operation nila sa ano no sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway o kung ng Banos ni Katropa Erwin sa Barangay Mansilingan kag natigayon ni gamaresto ang duha ni ka mga persona nga ginaligar nagabaligya Katropa Erwin sang piki ni ka mga food seasonings diri sa aton sa syudad sang Bacolod no kay sa information tani Katropa Erwin nga na receive from CIDG Bacolod mismo ang kumpanya nga nagubra sa sining mga food seasonings ang nagpadulong sa ilang opisina agud nga i-report Katropa Erwin ang ining modus diri sa lakas sa syudad sa Bacolod.
0: Uh-huh.
1: Ang ining reklamo gali ang Katropa Erwin last July pa niya gali nga nabaton sa CIDG.
0: Okay.
1: Last month of July pa.
0: Oh, ligad bulan ah.
1: Oo, ligad bulan. Kung isipon ta, ligad bulan, may 31 dias.
0: Oo.
1: Wait, ano yung kasigurado, Katropa Erwin, kung July nang nibala nila natukiban o kung previous pagid ng mga binulan o nagligad pa nga tuwig. Pero, last July lang nigali ko ng Katropa Erwin na report ang ining modus.
0: Oo. Oo.
1: Kristaton.
0: Oo.
1: Di makakulugmat ini. Kay tibasi bala ang ato na din nga napinsar ulihin na niya na pakigangot o napalapot Katropa Erwin sa kapulisan ang nasambit ni nga concern.
0: Oho.
1: Tibasi damo-damo na yung naglapta.
0: Gani man?
1: Tibasi damo-damo na yung bala nga nagbuha ng mga science ang sining nga mga piki ang mga produkto.
0: Oho.
1: Na naglapot sa mga merkado upon ato na nakaon Katropa Erwin.
0: Oho.
1: Antes ko bala magpadulong sa istorya. Ari Katropa Erwin nga akin nangalanta pag video call.
0: Oo.
1: Kay dito tanay sa Libertad ka. So nagtupang ulan.
0: Oo.
1: May pila kita dito aging padulungan ng mga nagabaligya. Sang sining nga mga produkto. Especially diri bala sa may mga tapangko na di bala?
0: Oo.
1: Sa higad na di bala sang dalan sa Libertad.
0: Oo.
1: Dito kita nagpadulong Katropa Erwin kay before kita diri magpalapit. Nagpadulong kita anay sa opisina mismo sang CIDG.
0: Oho.
1: Kaya gusto ko naton makita ang ginaligar pike nga food seasoning ni Katropa Erwin.
0: Ah, okay.
1: Sorry.
0: Ang term gano'y food seasoning, no?
1: Ari sa Katropa Erwin,
0: Oo. Ang term to is food seasoning.
1: Oh. Food seasoning.
0: Oo.
1: Mga pasapor sa linuto, tabi?
0: Oo.
1: Para magdamit na.
0: Mm-hmm.
1: Pero, ari subong Katropa Erwin, kay kinanglan, tagigagaling maghalong subong.
0: Ay.
1: Kay bangod nga may mga pike na galing na ginabaligya sa merkado.
0: Ay?
1: Oo. Ari subong sa kamot ko. Ginkantuan ko to ang CIDG. Kinangayo ko to sa sampol. Ari ka pa Erwin, ginbuksan ko na ni. Amo ni ang pike. Ari pike, oh.
0: Oo. Describe
1: it. Ginbuksan ko na ni sa.
0: Oo. Describe it, Katropa Frasa, ano yung tsura niya?
1: Ari ka pa Erwin, ang pike. Nga food seasoning. Pero ti, may pangalan. Gid man isang magic sarap.
0: Oo.
1: Oo. Katropa Erwin ang kinalain si Nees sa Guaya, sa iabing nga packaging.
0: Uh-huh.
1: Every time nga magbakal kita, hindi na to mapaktan ang piki kagang original mo. Kasi the same packaging gidya Katropa Erwin eh. Parehas gidya sa original. Ari yung piki, na yung muna nakapitan kong piki. Ari naman, ang original. Oh, yung makalta ning original.
0: Uh-huh. Okay.
1: Oh, Katropa Erwin naman yung original. So, kung tuparong gusto lang nga duwa.
0: Oo.
1: Ari, oh. Tuparong gusto lang nga duwa, may kinalis.
0: Pariyo.
1: Parehas, good. Oh, ari, oh. Original ni. Original.
0: Oh. Ang color, pariyo.
1: Ari, ang pike.
0: Okay,
1: nabuksan
0: okay.
1: Nabuksan ko muna yung pike.
0: Oo, oo. Oh,
1: makita ta, no?
0: Oo. Uh-huh.
1: Nan.
0: Oo. Uh-huh.
1: Pero Katropa Erwin, sa aton nga mga buyers, mga consumers, dapat manginkin gid kita, mangin observant kita.
0: Oho.
1: Kay bangol kita pa rin, dire na pa na learn nga may diferensya gid sa nagkalay